0: PM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: At ang Warm Heart Drizzle, hindi naman natin pwedeng kalimutan ng ating replays sa katabi nating istasyon, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw na to?
1: Sa araw-araw kasi nating kumustahan ako, Warm Heart Drizzle, madalas marinig ang simpleng okay lang. Pero gaano ba ito katotoo? Kasi minsan, di ba, kapag ka nagsasabing okay lang, either talagang okay lang talaga o baka deep inside ay may pinagdadaanan ang isang tao. Yun nga, sabi nga, sa likod ng mga ngiti at magaan na sagot, may mga damdaming hindi nasasabi. Kumbaga parang kinikim-kim, di ba? Pagod, pangamba, at pinipiling itago para sa kapakanan naman ng ibang tao.
0: Siyempre, ka-Warm Heart Steph, alam natin sa kulturang Pilipino, mahalaga yung pakikisama, yung pagiging matatag. Kasi nga, di ba, Filipino tayo, strong tayo. Pero ngunit, di ba, minsan may mga dahilan kung bakit sinasantabi natin yung mga nararamdaman natin. Dahil yan siguro sa mga kasama natin sa bahay para hindi sila maapektuhan, o kaya sa mga work natin para hindi rin maapektuhan. Kaya tila nakikita ng ibang tao na nagiging positibo lang tayo kahit hindi naman na tayo natin kaya o hindi tayo okay.
1: At in relation sa mga nabanggit natin, ay tatalakayin natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang mas malalim na kahulugan ng kumusta ka at kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw ang tinatawag na emotional suppression at toxic positivity. Paano ba tayo nakakalikha ng safe space o ligtas na espasyo para maging totoo ang ating nararamdaman at kailan ba naging pabigat ang simpleng kaya mo yan.
0: Kaya mga ka-Warm Heart, samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan kasama si Ginoong Romar Jerome Claveria, isang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services, upang maunawaan kung paano natin mapapagaan or mapapalaganap ang kalusugang pangkaisipan sa pamilya, sa trabaho at sa ating sarili. Sir Jerome, welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po. Good morning, Drizzle and Steph at sa lahat ng inyong mga tagapakinig and viewers. Happy Sunday.
0: Happy Sunday po, sir. Unang katanungan ko po, sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasagot pag tinatanong tayo kung kamusta ka is okay lang, kahit hindi naman talaga. So ano po talaga ang psychological na pinagmumulan nito?
2: Well, napaka-common ito talaga sa ating mga Pilipino. Madalas pag sinasabi ng isang tao ang okay lang, hindi talaga ibig sabihin na okay talaga siya. Minsan, ito ay isang automatic response ng isang tao. At sa psychology, meron po tayong term na tinatawag na emotional masking o yung pagtatago ng tunay na nararamdaman. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Pwedeng yung isang tao ayaw niyang mag-alala yung kanyang pamilya or pwedeng ayaw niyang maging pabigat o baka naman hindi pa siya handang magkwento. So, ayun po. Yun po yung psychological na pinagmulan ng emotional masking.
1: Sir Jerome, ito naman po yung aking katanungan. Ano po ba yung epekto naman ng hiya at pakikisama sa emotional expression ng mga Pilipino?
2: So, yung hiya at saka yung pakikisama, malaking bahagi talaga ito ng kulturang Pilipino. So yung hiya ay minsan nagiging dahilan para isipin natin na nakakahiya kapag umiiyak tayo o kaya humihingi ng tulong. Samantalang yung pakikisama naman ay minsan nagtutulak sa atin na huwag magsalita para walang conflict o walang maabala. So although sa sikolohiyang Pilipino, magaganda ang values na ito kapag nasa tamang lugar. Dito kasi napapamalas yung pakikiramdam at emotional sensitivity ng mga Pilipino. Pero kapag sila ay, kumbaga ito'y pumipigil na sa kanila na humingi ng tulong, so kailangan na natin itong, huwag ipagsab, walang bahala. So doon siya nagiging unhealthy. So yun po.
0: Sir Richard, follow-up ko lang po doon. Di ba po, usually tayo mga Pilipino, mahilig po tayo magsabi ng okay lang, kahit hindi okay, di ba po? Gaano po ba ka-impactful po pag hindi tayo nakakapag-open up or hindi tayo nakakapagsabi ng saloobin natin. Paano po ito nagiging hadlang para magkaintindihan po yung mga tao?
2: Well, pag yun pong binabanggit nyo is tinatawag natin emotional suppression. So pagka hindi po nakakapagsabi ng saloobin ng nararamdaman ng isang tao, para po siyang isang pressure cooker. Yung emosyon natin parang isang pressure cooker. Kapag patuloy nating kinikimkim yung lahat, hindi ibig sabihin nawawala sila. Naiipon lang sila. And sa paglipas ng panahon, kasi na-bottle up yung feelings na yon, maaari itong magdulot ng mental health concerns. So andyan yung burnout, hirap sa pagtulog, so pwedeng may maranasang ilang physical na sintomas kagaya ng headache o pananakit ng katawan, or pwede sila magkameron ng mental health concern talaga na anxiety at saka depression.
1: Mm-mm. And speaking of that po, Sir Jerome, ano po kaya, no, kasi nabanggit nyo na yung ilang effects po, no, ng emotional suppression sa isang individual. Pero how about, ito po bang mga nabanggit nyo ay masasabi mga long-term effects na po ito, o meron pa pong iba pang masasabi na pangmatagalang epekto ang emotional suppression?
2: Ang pangmatagalang epekto po ng emotional suppression, pwede po siya talagang mag-lead sa tinatawag natin na mental disorder. So, yun po kasing lungkot, no? So, yun pong galit, yun pong mga emosyon na yan ay normal na emosyon ng tao. Ang kailangan lang po ay tayo ay responsable kung paano natin i-express yung sadness at saka yung anger. Ngayon, pagka hindi natin ito na-express ng maayos or sinarili lang natin, doon po siya, pagka kumbaga na-reach mo yung certain point or duration, pwede siyang maging mental disorder. Pero meron lang po ako na disclaimer, so iniiwasan po natin yung self-diagnosis. So kinakailangan pa rin po talagang tayo ay mag-undergo ng psychological assessment para kumbaga masigurado kung kumbaga meron ba tayong mental health concern. So ayun po.
0: Sir, di ba po nasabi niyo nga po na battle of emotion? Balik lang ako dun sa kanina po ninyo sinabi. So,
2: yes,
0: gaano po.
2: Po
0: kahirap para sa isang individual na na-battle up na yung emotion niya, na nasanay na siyang, ang lagi niyang sagot is, okay lang ako, kaya ko to. Gaano po kahirap sa isang tao na mag-open up, lalo na kunyari sa mga malapit niyang kaibigan, kasi kahit na if I may po, kahit naman po malapit tayo sa mga best friends natin, sa mga sa family members natin, we always tend to say, okay lang ako kahit hindi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na nag-battle up ng emotion niya and then mag-o-open up na siya?
2: Well, sa una po talaga, challenging, lalo na kung yung tao, nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya ay masayahin, na siya ay, kumbaga, strong. Pero, ayun po, pagka po kasi hindi niya na ilabas or hindi niya na express yung kanyang saloobin, no, so ang pwedeng mangyari talagang pwede talaga siyang, kumbaga, lumala. No, so sabi ko nga parang yun yan, na-bottle up yung feelings, pwede siyang mag-lead sa dysfunction, sa distress. So ibig sabihin po ng dysfunction, dahil sa doon lang umiikot yung kanyang kumbaga isipan, dahil hindi niya mailabas yung saloobin niya, pwedeng yung mga responsibilidad niya, let's say for example sa trabaho, sa bahay, at sa iba pang relasyon niya sa ibang tao, pwedeng apektado na rin.
1: Mm-hmm.
2: Ayun po.
1: Sir Jerome, matanong ko lamang po, talaga po bang ang pakikisama ang masasabing naging hadlang po sa pagiging totoo sa sariling emosyon? Kasi syempre, tayo po nakikisalamuha tayo sa iba't ibang mga tao na may iba't ibang klaseng personalities. Kumbaga medyo yung iba na individual ay naninimbang talaga, no, sa kung sino yung talagang sasagutin nila ng totoo kapag tinanong sila ng kumusta ka, di ba po? Tama po.
2: Yes po. So yun naman pong pakikisama, nakadepende po talaga siya sa sitwasyon. Ano po kung ito ba ay magiging unhealthy or healthy. Pagka unhealthy, minsan edi nagtutulak ito na huwag na lang magsalita para wala ng conflict, para wala ng abala. Pero May mga pagkakataon na ano talaga kailangan nating kumbaga mag-speak up, no? So kumbaga kailangan ay ilabas natin yung saloobin natin. Ayun po.
0: Sir Jerome, ano po sa karanasan po ninyo since nagpa-practice din po kayo clinically, ano po yung mga senyales na nakikita ninyo sa isang taong lumalapit sa inyo for counseling tapos sinasabi na okay lang, okay na to, sanay naman ako sa ganito?
2: So, ang senyales po talaga, commonly, hindi naman po talaga lahat umiiyak. Minsan, ang taong pinakamasayahin, sila actually yung pinakanahihirapan. So, ang mga senyales po na napansin ko, biglang tahimik, nawawala ng gana sa dating gusto, yung mga dati niyang activities, madaling magalit, no? So, over simple things, sa mga simple na simpleng bagay, laging pagod, iwas sa tao, at saka yung pabago-bago yung kanyang appetite. Minsan madami siyang kumain, minsan konti lang siyang kumain. At sinasabi niyang okay lang pero halatang wala siya sa sarili. So mas mahalaga ang pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na malungkot sila. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung anger, yung sadness, yung mga negative emotions, yan po ay normal na nararanasan ng isang tao. Pag nakakalungkot yung sitwasyon, malulungkot talaga yung isang tao. Kaya mahalaga tingnan natin yung pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na nakita natin na malungkot yung isang tao. Ayun po.
1: Sir Jerome, ito naman po, kasi kanina nabanggit po sa introduction yung regarding sa paglikha ng ligtas na espasyo o ng safe space. So sa loob po ng at least ng family, no, ay paano po kaya tayo makakalikha ng safe space upang magkaroon po ng open communication between family members?
2: Simple pero malaking bagay. So una, makinig muna po tayo bago tayo magbigay ng advice. So kahit po kami ng mga professionals, pag po kami ay nasa therapy room or nasa isang counseling room, hinahayaan muna po namin na kumbaga mapakinggan yung aming mga kliyente. At pwede po din natin itong i-apply sa bahay. Isa pa pong kumbaga maibabahagi ko sa inyo, iwasan po natin yung ano, yung tanong na why or bakit. Kumbaga instead na why or bakit, mas maganda po na ang itanong natin dun sa tao, ano yung nangyari? Kasi pagka why or bakit, parang may assumption na tayo na meron siyang ginawa, meron siyang maling nagawa. Pero pag tinanong natin na ano ang nangyari, kumbaga mas non-judgmental siya, mas safe space siya. Kumbaga hinahayaan mo yung tao na magpaliwanag muna. So pangalawa, huwag agad ikumpara. No, so iwasan po natin yung sasabihin natin na kung ako nga or halimbawa, wala naman yan sa nararamdaman ko, for example, or sa naranasan ko. And pangatlo, i-validate natin yung nararamdaman ng ating mga kasama sa bahay. So ayun po.
0: Sir Jerome, paano po natin matutulungan or masasabi o matutugunan yung isang tao, kunyari kasama natin sa bahay o dito sa work, na pag tinanong mo, okay ka lang ba, sasabihin niya, okay lang ako. Pero ramdam mo na hindi naman talaga, na tinatry lang na to get by. Tapos, paano po yun, yung magandang approach para matulungan mo siya mag-open up?
2: Ayun, so maganda pong katanungan yan kasi hindi naman nga po talaga lahat ay kapag tinanong natin kung okay lang ba talaga sila, automatic mag-open up na agad. So since kasama naman po niya ito sa bahay at kapamilya na ito, so kilala niya ito. Kung hindi po effective agad ang words na tatanungin kung okay ka lang ba, kumbaga magiging effective din po siguro kung sa actions naman. So alamin natin ano ba yung paborito na pagkain nung kumbaga halimbawa kapatid mo yun or nanay mo yun. So through actions, no, so pwedeng maramdaman ng isang tao yung warmth, yung care na kumbaga andyan siya or nandyan yung tao para sa kanya. And unti-unti matututo siyang mag-open up sa tao na yun. Ayun po.
1: Ay, ito naman po, Sir Jerome, matanong ko lamang po, ano naman po ang papel ng social media po no pagdating sa tinatawag po na surface level ng kumustahan? Kasi, syempre, walang, alam naman natin na bagamat nagkoconnect tayo sa, kumbaga, sa iba't ibang individual kahit nasa malayo sila via social media, pero iba pa rin po kasi talaga kapag ka physical no yung kumustahan. So ano po ang maaring maging papel nga po no ng social media kahit surface level lang po ito?
2: Ayun, so malaki yung papel ng social media, yung epekto nito. Sa social media kasi kadalasan yung highlights lang ang nakikita natin. Nagpo-post ng achievements, nagpo-post na nakapag-travel. So dahil dito naiisip ng iba na ako lang yata yung nahihirapan. Pero in reality, wala namang tao or pili lang yung mga tao na magpo-post ng kanilang mga failures, ng kanilang mga pinagdaraanan. No? So doon natin dapat ma-realize na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang problema na hinaharap. No? So kumbaga, mas marami tayong connections online pero hindi ibig sabihin mas malalim na yung ating emotional connection. Ayun po.
0: Sir Jerome, paano po natin matuturuan yung mga kabataan natin na maging emotionally honest sila, na hindi dapat sila matakot mag-open up sa kanilang pamilya o kahit na sa mga nakikita nilang parang motherly, fatherly, ate, kuya na figure sa paligid nila?
2: Isang way po para kumbaga maturuan ng mga kabataan na maging emotionally honest ay turuan sila nung tinatawag na emotional vocabulary. So hindi lang yung sasabihin na okay, bad trip or kung ano man, instead turuan natin silang mag-recognize ng emotions. Maging kumbaga sa bahay ay maging open pag sinabi na ninenervyos ako, disappointed ako, or na-overwhelmed ako. So kapag mas malinaw nilang naiintindihan yung kanilang emosyon, mas madali nila itong maipapahayag. So ayun po.
1: Ito naman po, matanong ko lang po, Sir Jerome, may mga pagkakataon po ba na yung pagsasabi ng okay lang ay nakatutulong din, at kailan ba ito nagiging healthy coping mechanism?
2: So, may mga pagkakataon na yung salitang okay lang ay nagiging healthy coping mechanism kapag kumbaga meron ka namang healthy support system, aware ka sa iyong limitations, aware ka sa mga hindi mo kayang gawin. So sa ganong paraan, pag sinabi mong okay lang, kumbaga alam mo yung boundaries mo. Kumbaga pwede siyang maging driving force mo na pag sinabi mo sa sarili mo pagbising mo sa umaga, okay lang to, kaya ko to. So sa ganong paraan, positive yun. Pero pagka sinabi lang natin sa salamin na okay lang ako, kaya ko to. Pero deep inside, marami na tayong kinikimkim. Marami na tayong mga bagay na hindi nasasabi sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, doon siya nagiging unhealthy. So case-to-case basis po talaga siya.
1: Madagdag ko lang din po, Sir Jerome. Ano po ba yung mga matatawag na konkretong hakbang o steps upang mahikayat ang hindi lamang siguro mga kabataan, maging ang mga adults din natin, mga working adults, young adults, at kahit yung mga nasa middle age, at kahit yung mga senior citizens din natin, no? Upang nga sila po ay mahikayat na kahit paano yung maging bukas po sila pagdating sa kanilang mga emosyon.
2: Well, ang pinakakonkreto po na step is yung talagang mag-umpisahan natin sa bahay, no? Kasi pagka naging practice natin ito sa bahay, hindi natin namamalayan na dadala natin ito sa community, sa society. And pag nakita ng ibang tao na ganito tayo sa bahay, open tayo, may open communication tayo sa bahay, ang mangyayari, may impluensyahan yung mga kaibigan, mga kamag-anak, no? So pag nakita nila ay ganito yung practice nila, so hanggang sa kumbaga lumawak na yung impluensya at matanggal na yung stigma. So ayun po.
1: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, no, bago natin bago po tayo magkaroon ng break para naman maka-move forward na tayo dun sa ating discussion. Sir Jerome, paano po ba natin masisimulan ang mas makabuluhang kumustahan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa?
2: So, para maumpisahan yung ano, talagang kumusta ka. So kasi yung ang tanong na kumusta ka, hindi lang talaga siya greeting eh. So maaari itong maging pagkakataon para may taong makaramdam na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw naman ang tinanong, tandaan mo, so hindi mo kailangang sabihin ng lahat agad-agad, pero hindi mo rin kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. So ayun po.
0: Okay. Sir Jerome, magkakaroon lang tayo ng break. Mga ka-warm heart, stay tuned lang. Sa pagbabalik po natin, dadakuin naman natin ang paksang toxic positivity in the workplace.
1: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. At tulad ng ating nabanggit kanina, ay dadako na tayo sa ating second topic na toxic positivity in the workplace. Kasama pa rin natin ang ating resource person na si Sir Romar Jerome Claveria. Isa po siyang psychologist at managing partner din po siya ng Alaya Psychological Services. So ano ang mga katanungan mo, ka-Warm Heart Drizel?
1: Kasi madalas natin naririnig yung sa trabaho yung linyang, kaya mo yan.
0: Oo.
1: So, kailan nagiging toxic positivity to? Sa halip na encouragement. So, yan po ang tatanungin natin ngayon kay Sir Jerome. Sir Jerome, kailan po ito nagiging toxic sa halip na encouragement?
2: Magandang encouragement naman talaga yung makarinig ka ng kaya mo yan. Nagiging toxic lang ito kapag ginagamit ito para i-dismiss yung nararamdaman ng tao. Halimbawa, isang empleyado, nagsabi siya ng sa kanyang manager, pagod na talaga ako or pagod na ako, sir. So, yung manager ang sinabi niya, hindi, kaya mo yan, positive lang. So, hindi nito na-address yung tunay na problema. So, nagsabi na yung empleyado na napapagod siya. So, imbis na itanong, so anong nangyari? Ano yung naging rason kung bakit ka napagod? Na-dismiss na agad yung emosyon ng pagod. Bagkus, ang ginawa, sinabi agad, positive lang, kaya mo yan. So, yun po, nagiging toxic positivity po siya.
0: Mm-mm. Eto na nga po, no, Sir Jerome, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Warm Heart, ano po ba ang pagkakaiba ng genuine support at toxic positivity sa workplace?
2: Ayan. So, ang genuine support ay nagsisimula sa pakikinig. So, halimbawa, pwede nating sabihin or pwedeng sabihin ng manager sa example ko kanina, mukhang nahihirapan ka. So ano ba ang iyong concern? Ano bang maitutulong ko sa iyo? So ang toxic positivity naman, agad nagbibigay ng positivity nang hindi muna kinikilala yung struggle. So yun po yung main na pinagkaiba. Kung napansin niyo kanina, nagsabi yung empleyado, pagod na talaga ako. Ang sinabi lang ng manager, hindi, kaya mo yan. Positive lang. Yung genuine support, bago mo sabihin yung kaya mo yan, inaalam mo muna. So, mukhang nahihirapan ka. So, ano yung pwede kong maitulong sa'yo? So, sa ganong pagkakataon, genuine support po yun. Ayan po yung pinagkaiba.
1: Sir Jerome, eto, dagdag ko lang doon sa tinanong po ni Ms. Steph. Di ba po usually yung mga boss, mga superior natin, they always say na, kaya mo yan, suportado kita. Pero, kailan po nagkakaroon ng limitation o yung ginagawa na lang itong sinasabi lang, kaya mo yan, you're doing good job. Kaya, thank you sa ginawa mo, thank you sa pag-help mo. Pero, hindi na siya nagiging encouragement, kumbaga nagiging pressure na siya sa empleyado.
2: Ayun, so, talagang minsan nakadepende talaga sa sitwasyon kung nakakatulong ba talaga yung paulit-ulit na pagsabi ng kaya mo yan. So, kung may kasamang suporta, oo, nakakatulong ito. Pero kung salita lang ito pero wala naman talagang tulong, maaari lang itong makadagdag sa pressure. So, parang sinasabing kapag hindi mo kinaya, kasalanan mo. So, sa ganong pagkakataon, toxic positivity po yun. Ayun po.
0: Ito naman po, Sir Jerome, kasi kanina napag-uusapan natin yung safe space. So, ano po ang short-term and long-term effects ng kawalan ng ligtas na espasyo o safe space para, kumbaga, kahit yung mga leaders natin ay i-open or i-admit na meron ng, kumbaga, mental health-related concerns among his or her subordinates dahil dun sa pressure na nararamdaman nila.
2: Ayun. So, sa epekto ng walang safe space, so syempre, sa una, unti-unting napapagod yung tao. Sunod na dyan, nawawala na yung kanyang psychological safety. So, iba yun sa physical safety. Yung physical safety, yun ay kumbaga ligtas yung opisina, kumbaga walang masamang loob, walang violence. Pero yung psychological safety, yung sa loob mo, sa iyong isipan, nawawala na yung psychological safety. So, nadadagdagan na yung pressure na nararamdaman ng isang empleyado. At Kapag natatakot magsalita ang empleyado, mas tumataas ang risk ng stress, ng burnout at pagbaba ng motivation. At yan ay pag nagpatuloy, sabi ko nga kanina, pwede siyang mag-worsen. So pwede siyang mag-lead sa mental health concerns or sa mental disorder. Ayun po.
1: Sir, you know, sa kultura ng mga Pilipino kasi, 'di ba? Alam natin na masayahin tayo, na sige, absorb na lang natin yung sinabi ni boss na kaya ko 'to eh, gagawin ko 'to. Pero kailan po nagiging sanhi na 'to ng pagod, burnout o kaya to the extent na yung taong yun, ayoko na, quit na lang ako.
2: Ayun. So, tama po kayo. Bilang Pilipino, ipinagmamalaki natin ang pagiging matatag. Pero minsan, napagkakamalan nating resilience ang pagtitiis. So, magkaiba po kasi yung dalawa. Ang resilience ay marunong humingi ng tulong kapag kailangan. Ang pagtitiis ng walang pahinga ay maaari kasing mauwi sa burnout. So, pag resilient tayo, hindi ibig sabihin, kaya natin ang lahat. Alam natin yung limitasyon natin, marunong tayong humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayun po.
0: Mm-mm-mm. And speaking of burnout po, bago ko itanong yung tungkol sa quiet quitting, ay ano po yung mga palatandaan no, ng burnout na natatakpan na lang po ng, kasi kanina napag-usapan na rin natin yung kultura ng okay lang ako.
1: Mm-mm.
0: So, yun nga, mga palatandaan ng burnout na natatakpan ng okay lang facade.
2: Ayun. So, ang signs po ng burnout ay hindi lamang pagod. Kasama rito ang laging pagod pa rin kahit na walang trabaho sa weekend, for example, nawawala ng motivation. Andyan din yung irritable. Madalas ding magkamali sa trabaho kahit na, for example, matagal niya na yung ginagawa yung trabaho na yun. Hindi na rin niya nakikita yung satisfaction sa trabaho. At kung minsan nakakaramdam siya na siya ay emotionally detached kahit na matagal na niyang kasama yung kanyang mga kaopisina. And isa pang sign ng burnout is madalas pong magkasakit kasi connected po yung ating physical health at saka mental health. Ayun po.
1: Sir, paano po nagiging nakaka-apekto sa productivity ng isang manggagawa or isang sa mga trabahador like empleyado po yung pag nabu-burn out na sila, pag feeling nila hindi na-appreciate nung mga ng boss nila yung ginagawa nila, like parang lahat na lang mali sa lahat na lang sa tingin ng boss nila is mali yung ginagawa nila, na parang parang sa isang empleyado, ginagawa ko na yung best ko, pero bakit parang kulang pa rin? Paano po siya nakaka-apekto mentally sa isang tao po?
2: Well, mentally, kapag burnout ang empleyado, hindi lang siya yung naaapektuhan. Bumababa din yung kalidad ng kanyang trabaho, mas marami yung errors na nagagawa niya, mas mataas yung absenteeism, no? So madalas siya ay hindi pumapasok, mas mataas din yung turnover. When you say turnover, it yung resignation. Kaya ang pag-aalaga po talaga ng mental health ay investment din para sa isang organisasyon or isang kumpanya. Ayun po.
0: Mm-mm. Ang matanong ko lamang po, Sir Jerome, in regards po dun sa mga previous questions, ay kailan ba, tama ba na gawin yung tinatawag na quiet quitting? Kasi yun yung ginagawa na nung iba kapag ka talagang pagod na sila, parang fed up na sila no, dun sa mga nangyayari sa kanila sa opisina.
2: Ayun. So, hindi po maiiwasan na yung ilan sa mga tulad ng nabanggit, yung mga empleyado ay nagka-quiet quitting. Pero mas maganda pa rin po talaga na kumbaga may parating natin or magkameron tayo ng open communication yung empleyado at saka yung management tungkol dito. No, so para yun po yung mas magandang solusyon. At the end of the day, ito po ay ano, two-way process. Kailangan po ay sa yung empleyado mismo meron siyang gawin sa kanyang sarili para i-improve yung kanyang sarili. Pero kahit na gaano po yung effort ng empleyado, kailangan po may manggaling din na effort sa kumpanya at organization para maramdaman yung care ng company na nag-i-invest sila sa mental health ng isang empleyado. Ayun po.
1: Sir, bilang siguro ito para po sa mga employers, paano po nila pwedeng mahikayat yung mga empleyado nila na maging honest, maging open, kung ano yung problema nila sa work or ano yung mga struggles nila na hindi nila na-feel na na-pressure sila, na ma-judge sila. Na kumbaga, etong conversation na to would be between us and this is a safe space para sabihin mo lahat. At ano kaya yung pwedeng panimula na ayun, statement or something para ma-open po yun.
2: So, siguro ang first step, hindi po sapat ang sabihin na open door policy tayo or open communication tayo. Kailangan makita ng empleyado na ligtas magsabi ng problema nang walang takot na mapahiya or maparusahan. Kailangan ma-ensure ng company na rin yung privacy at saka confidentiality. No, so ano man yung sabihin ng empleyado, kasi syempre sa workplace ayaw naman natin na ano, kumbaga nagbitaw ka ng statement, nagbitaw ka ng opinion, tapos pag-uusapan siya ng buong opisina. So kapag nagawa yun ng kumpanya, doon nagsisimula yung tinatawag na sinasabi ko kanina na psychological safety. Mararamdaman yun ng empleyado. Ayun po.
0: Mm-mm. Siguro follow up na lang po doon, no, Sir Jerome. Ano po yung mahalagang papel ng ating mga leaders, ng ating managers sa pagbuo po ng isang supportive work environment?
2: Ayun, so malaki po yung papel ng mga leaders sa pagbibigay ng supportive work environment, kasi nasa kanila yung kumbaga management power. Ano po? So, kinakailangan talaga na sila ay magbigay ng investment sa mental health ng kanilang mga empleyado. Kasi in the long run, sa kanilang kumpanya, magiging additional cost din po yun eh. Kumbaga, business side. No? So, kumbaga, magiging additional cost din po yun kapag laging nagre-resign or laging merong mental health concern ang kanilang mga empleyado. So, mas maganda pong magtrabaho or kumbaga mag-work sa isang company na ano, kumbaga nare-recognize ng employer yung mental health ng kanyang mga empleyado. Ayun po.
1: Siguro po pwede nyo po bang sabihin sa amin, Sir Jerome, ano yung mga healthy alternatives para naman kahit papano, kahit nasabihin na natin burnout yung tao, paano ma-adapt or paano makakapag-adjust sa toxic positivity na nakukuha niya lagi sa kanyang managers? Tapos, ano po yung mga pwedeng support na pwede nating ipakita sa taong nagkakaroon ng ganito po? O nakakaranas ng ganito?
2: Apo. So, within the company po, maganda po na ano, kumbaga, kung magiging open ang mga companies na magkameron ng company psychologists na kumbaga mag-mental health check-in sa kanilang mga empleyado. Aside from that, yung from time to time, nararamdaman ng empleyado na siya ay nare-recognize, na siya ay vina-value, magkameron ng mga ganong programa, or magkameron din po ng team building, no, activities para ano, kumbaga maramdaman yung ng empleyado yung care, na hindi ka lang tinitingnan ng employer bilang isang empleyado. Tinitingnan kanya bilang tao na meron siyang kumbaga pakialam sa kapakanan mo. So ayun po. Doon po nagsisimula yung psychological safety na sinasabi ko.
0: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, yung pagkakaroon po ba ng tinatawag na always positive na mindset ay ito po ba yung ginagawang hakbang ng ilang empleyado para makaiwas dun sa tunay nilang problema? At ano po kaya yung mga factors behind this po?
2: Ayun. So, madalas nga po yung mga empleyado, ginagawa nila itong always positive mindset. So, ang kaso po, kapag puro positivity lang, minsan hindi na naaayos yung totoong problema. So, halimbawa, hindi kulang sa positive thinking ang empleyado, kulang siya sa sapat na tao sa team, o sobra yung workload. So, hindi positivity ang solusyon doon. Kailangan po ng improvement sa system. Kasi kahit na gano'n ka-positive yung empleyado, kung kulang naman yung manpower, kung sobra man ng sobra naman yung workload, so hindi siya masusolusyonan ng positivity lang. Ayun po.
0: Ah, maidagdag ko lamang po kasi ngayon nagbabago na yung mga setup kasi natin, 'di ba, sa workplace. May ilan mga naka-work from home setup, yung iba hybrid, yung iba naka-compress 4-day work week, no. So ano po yung nakikita niyo po, Sir Jerome, na pagbabago ng dynamics ng toxic positivity pagdating naman po sa remote or hybrid work setup?
2: Ayun. So, ang nakikita ko po dyan, siguro, yung ibang, kumbaga, employers, since ano, nasa bahay or work from home yung kanilang mga empleyado, kumbaga, ano, hindi nila nakikita yung actual, merong limitasyon sa, kumbaga, pagkakita sa actual na situation kung paano ba binabalanse ng isang empleyado yung trabaho. Tapos syempre, hindi natin magpagkakaila na meron silang mga iba pang responsibilidad. So yun yung isa sa mga nakikita kong major changes. Unlike pagka dito sa ano, sa face-to-face setup sa opisina, so may kanya-kanyang cubicle usually sa kumpanya, tapos pwedeng mag-supervise, pwedeng pumunta ng mabilisan face-to-face ang isang manager. Ayun po.
0: Isa pa pong tanong, Sir Jerome, paano po ba makikilala o may ma-identify ng isang empleyado yung kanyang personal limits at paano po kaya yung mga pwede, yung mga maaari pong gawing approaches sa tamang paghingi ng tulong kung hindi man po sa kanilang managers o sa kanilang mga boss, maging sa kanilang mga workmates? Kasi minsan po, no, syempre iba-iba yung pananaw ng ng workmates, no, pagdating sa saluhan po ng trabaho. Yung iba parang kaya mo na yan. Yun, parang napapakaya mo na yan yung iba. Paano po kaya yung ganun, Sir Jerome?
2: Ayun. So, una, dun sa una nyo pong tanong, yung sa pag-recognize ng limitations. So, pag nakikita natin na madalas na tayong magkamali, kumbaga hirap na tayong mag-focus, no? So, minsan nadadala na natin yung trabaho sa bahay, tapos nakaka-apekto na sa relasyon natin sa ating pamilya, for example, dapat ay ano, maging honest po tayo sa ating sarili at sabihin natin na merong limitasyon dapat. Meron dapat, kumbaga dapat mag-set tayo ng limit. Tungkol naman po dun sa ano, kumbaga paano tayo mas makakapag ano, kumbaga makakapag-share sa ating mga workmates. So, uumpisahan pa rin po talaga natin sa ano, sa open communication, ano, so kailangan talaga ay ano, magkameron tayo ng ano, outside work, magkameron tayo ng group sessions, no, so kung saan mas mapapag-usapan ito ng kumbaga maayos, na hindi muna trabaho yung pag-uusapan, kasi pagka naunawaan natin sa ganoong level, pagbalik sa trabaho, mas mag-iiba yung approach ng empleyado sa bawat isa. Ayun po.
1: Sir Jerome, na sabi niyo po kanina yung open communication. Bilang empleyado po, kunyari may saloobin po akong gustong iparating sa nakakataas sa akin, say for example, boss ko, superior ko. Paano po yung best way na maipapayo po ninyo to approach them without them getting mad at you or getting too personal sa inyo, para lang po ma-feel mo na okay, this team, etong boss ko will support me at alam kong ma-appreciate niya yung gagawin ko at hindi siya magiging toxic positivity workplace lang, kundi positive workplace talaga siya.
2: Ayun. So, maganda po siyang katanungan. So, syempre po sa isang organization, meron naman tayong organizational structure. So, mahirap naman po na isang empleyado, pupunta agad tayo dun sa top management para sabihin yung agad yung ating hinaing. Syempre, magiging iba agad yung impression. So, nakadepende po yan sa kumpanya. Kailangan ay sumunod po sila sa proseso o kung sino muna yung focal person na pwedeng pagsabihan. Sa ibang kumpanya po kasi pwedeng in writing, in email, or pwedeng sa ibang kumpanya magsaset talaga sila ng ano, mental health check-in kung saan kakamustahin nila yung empleyado. So dapat po talaga two-way process ito para hindi mahirapan yung empleyado sa pag-open up sa mga managers. Kailangan mag-take ng initiative din po yung part ng managers ng management na magkameron sila ng mental health check in once in a while. Tapos yun talaga doon yung tamang kumbaga lugar para pag-usapan yung mga ganung concerns. Ayun po.
0: Mm-hmm. Sir Jerome, sa inyo po nga obserbasyon at base na rin po siguro no, sa mga nahawakan niyo po na maaaring cases o yung mga experiences po ng inyong clients, paano po ba naapektuhan no, in the long run ng toxic positivity ang workplace relationships, halimbawa na lang po sa pagitan ng empleyado at ng mismong management ng company?
2: So yun, ang main talaga po na kumbaga nagiging effect nito is yung high turnover rate. No? So yung high turnover rate, ibig sabihin, palaging nagre-resign yung mga empleyado, which is hindi maganda yung epekto sa part ng empleyado kasi mahirap din naman na mag-a-apply. Kumbaga additional cost din yun. Sa part ng company, ganun din. Mahirap din naman na mag-hire ng mag-hire. So yun po yung isa sa mga main effects ng pagka hindi nagkakaintindihan yung employer at saka yung employee. Ayun po.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po no, bago po namin kayo pakawalan at bago din po namin na ibigay no, ang kasi syempre para maipalaganap din natin yung mga services na in-offer ng Alaya Psychological Services. So ito po muna no, Sir Jerome, ano po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Warm Heart, particular po dun sa mga topics natin for today, yung kumustahan at yung toxic positivity in the workplace. Go ahead po, Sir Jerome.
2: Sige po. So ang aking final message sa mga viewers, tagapakinig, ang pagiging resilient ay hindi ibig sabihin hindi ka napapagod. Hindi ibig sabihin hindi ka din umiiyak. So ang tunay na resilience ay ang kakayahang bumangon habang kinikilala ang sariling limitations. At syempre, marunong pa rin tayo dapat humingi ng tulong kapag kinakailangan. So at gusto ko ring iwan ang isa pang simpleng paalala. Hindi kalaban ang pagiging matatag ang pagiging vulnerable. Sa katunayan, ipinapakita ng maraming psychological research na ang mga taong marunong kilalanin at ipahayag ang kanilang nararamdaman, humingi ng suporta at mag-adapt sa hamon ng buhay ay mas may magandang mental health at mas matibay ang kakayahang makabangon sa mga pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng emosyon. So tatandaan po natin yun. Kundi ang pagharap dito ng may tapang, pag-unawa at tamang suporta. So yun lamang po. Maraming salamat.
0: Mm-mm. At syempre, Sir Jerome, saan po ba nila kayo matatagpuan ng ating mga listeners and viewers dito sa Warm Heart para if ever man na kailangan po nila ng inyong services, ay agad po nila kayong mapuntahan. Go ahead po, Sir Jerome.
2: Sige po. Ang Alaya Psychological Services ay located sa Kumindang Ibaba, Batangas City. So third floor po kami ng Hilltop Central. Nag-o-offer po kami ng psychotherapy, counseling, assessment, at marami pang ibang kumbaga mental health services kagaya ng team building, research validation. So anything po na tungkol sa kalusugang pangkaisipan o yung lusog-isip natin ay kinikater po ng Alaya Psychological Services. So thank you po Radyo Pilipinas, World Service at Warm Hearts and yung kumbaga imbitasyon at pagkakataong ito. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po Sir Jerome at God bless po, happy weekend po and sana ma-invite po ulit namin kayo ulit sa susunod na aming mga episodes.
2: Apo. Maraming salamat po.
1: Thank you po.
0: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Ginoong Romar Jerome Claveria, isa po siyang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services.
1: At ka-Warm Heart Staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio ngayong araw na ito.
0: Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre sa ating resource person for today mula sa Alaya Psychological Services na si Sir Romar Jerome Claveria.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatutunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang iyong mga lingkod, Drizzle Naniong.
0: At Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: ang ng CFO at sa lahat po na bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ay nasusubaybayan ninyo every Saturday dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, may mga succeeding re-airing o replay tayo ng ating programa tuwing linggo. Ayan. Napapakinggan din po ninyo at napapanood itong ating programa sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin, mapapanood at mapakinggan nyo sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. Sa YouTube, meron din sa ating YouTube channel. Type nyo lamang sa browser nyo Radyo Pilipinas World Service at napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan. So, Ares, magandang araw sa iyo.
1: Magandang araw, Kuya Ray, at good to see you again.
0: That's nice to see you again.
1: Matagal din tayong din nagkasama dito sa program.
0: Pero alam mo, itong pagsasama natin ulit na ito, very, very, very important, very memorable para sa akin. Kasi ito, nakikita mo naman ito eh.
1: Oh.
0: Actually, naharang mo nga ito eh. So, hindi, para sa mga sumusubaybay sa atin, abangan niyo yung ating segmentong Pinoy Ako.
1: Oh.
0: Sapagkat may surprise kami sa inyo. At ito ay hindi lang surprise, kundi napakahalagang panayam para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood doon sa mga hindi lang nangangarap kung talagang kundi nag-aspire, may pangarap sa buhay,
1: nagsisikap.
0: Yung term na resilience, dito nyo makikita.
1: Ito ang definition ng resilience.
0: Ito ang solid definition ng resilience.
1: Saka Kuya Ray, parang ito yata ang, kung di ako nagkakamali, ito ang kauna-unahang segment natin na live ang guest.
0: Yes.
1: Dahil karamihan ng mga guest natin.
0: Meron yata si, alam mo si Larry.
1: Mm-mm.
0: Karumba.
1: Mm-mm.
0: Nag-live na rin sa atin yun.
1: Parang
0: pati yung awardin nyo yun eh.
1: Oo.
0: Si Larry. O nga pala, good morning. Hello kay Larry. Sinusubaybayan ko rin yung Facebook page niya. Okay. Pero ito, sinusubaybayan ko rin yung Facebook page niya.
1: Oo.
0: Actually, na-interview ko na siya before.
1: Sa ibang mga programa.
0: Pero yung nakakuha ng attention sa akin is yung meron siyang isang article na ginawa o libro na pinublish. That really caught my attention. Na talagang by hook or by crook, dapat ma-interview ulit ito.
1: At dinisenyo niya yung sarili niya para ma-attract ang attention ng mga tao.
0: Oo, talaga naman. So, antabayanan po niyo yan, ha? Antabayanan po ninyo yung ating segmentong itong Pinoy Ako segment mamaya. Pero bago tayo dumako doon sa ating segmentong Pinoy Ako, syempre meron tayo tinatawag na mga kaganapan mula sa CFO. And I think ang CFO ay nasa Baguio nitong mga libas na araw. Mm. So, alamin natin mula sa ating CFO correspondent na nasa Baguio ngayon. Kasama natin si Irish Joy Kulbengan. Irish, magandang umaga.
2: Hello po, naimbag na aldaw po sa inyong lahat. Ito po si Irish Joy Kulbengan reporting from the newly blessed Commission on Filipinos Overseas Baguio Extension Office po dito sa Bukaukan.
0: Baguio Extension Office. Kasama natin si Ares, ha, Irish.
2: Hello po.
1: Hello, Irish. Saan ba dati yung opisina ng CFO?
2: Dito rin po sa may Justan Centrum. Tumaas lang po tayo ng isang floor. Kumbaga po, na-promote tayo.
0: Okay.
2: Ground floor po, tumaas po tayo ng isang.
0: Pero the same building.
2: Same building po. Dito pa rin po sa Justan Centrum, Bukaukan.
0: Baguio. Alright, so sino-sino ang mga officials ng CFO na nandiyan dyan?
2: Nandito po ang ating chairperson. May mga bisita din po tayo, sila Vice Mayor Attorney Faustino Oloan, sila Prosecutor Rebudal po from BIR. From DepEd naman po, meron din po si Mr. Dumach Aban. Sa OWA po, ang representative natin is si Ms. Lizelle Felix. From DSWD po, Ms. Hannah Lapaan. From Justan Building naman po, yung owner po ng ating building, si Ms. Epifania Juston. And ang ating PIA po. From the media naman po, meron dito yung mga taga Baguio Chronicle Media. 3.7 Radyo Pilipinas Baguio, Baguio Herald Express,

0: PTV Cordillera, Philippine News Agency, RPN, DZBS, and yung Manila Bulletin po.
1: So siguro na nandyan ba si ano si PIA Regional Head Jason?
0: Wala po, yung representatives lang po ni
1: Sir. Representative lang. So pakisabi, hinahanap ko sila.
0: Sabihin po namin siya po ay wanted.
2: Okay. All right. So Irish, ano ba ang pinaka sabihin nating mandato ng ating CFO diyan sa Baguio? Sino ba ang first and foremost clientele nyo dyan sa Baguio?
0: Ang clientele po natin dito sa Baguio ay yung mga from Northern Luzon po. Yan, sila po ang ating...
1: So, silang, kunyari, kami ay taga La Union, hindi na kami kailangan pumunta ng CFO head office sa Pasay City. Pwede nang umakyat ng Baguio.
0: Opo, pwede na po. Mm-hmm. From La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Ilocos, yan po. And dito po sa within Cordillera po, marami rin po tayong mga nakikater na constituents.
1: Ano bang mga services ang available dyan sa ating extension office sa Baguio?
0: Ang services po na pinoprovide natin, yung mga frontline po natin, katulad po ng guidance and counseling program, peer counseling program, CFS po, or yung para sa au pair natin, Country Familiarization Seminar, and ang PIDOS po natin, or yung Pre-Departure Orientation Seminar na dinatawag po natin.
1: At bakit nga ba kailangan pumunta sa CFO yung mga magmamigrate?
0: Kaya po sila kailangan pumunta dito sa CFO dahil ang trabaho po ng CFO is to protect and uphold ano ba ang kanilang mga interest, welfare, and yung mga karapatan po nila pagdating sa ibang bansa. And of course, to strengthen pa rin po yung ties nila dito sa atin sa Pilipinas.
1: Pero pag hindi sila pumunta ng CFO at hindi sila makakaalis ng bansa, ganun ba yun?
0: Opo. Dahil tayo po ay connected sa e-travel. Kapag wala po silang CFO certificate, ma-offload po sila.
2: Ayun, yun ang kailangan pala. May CFO certificate.
1: Kaya lagi nating ini-emphasize yun na yung mga magmamigrate, yung mga mag-aasawa ng foreigners, yung magiging ano na doon. Yung doon na talaga maninirahan, yes, permanent residents.
2: Okay.
1: Kailangan nilang dumaan ng CFO.
2: So, mahalaga pala yan. So, ano yan eh? Panlaban din sa human trafficking yan. Di ba, Irish?
0: Opo, isa rin po yun sa ating pre-prevent dito, yung magkaroon po tayo ng mga biktima ng human trafficking at mail order spouse scheme.
2: Okay, so ilang taon na ang CFO dyan sa Baguio?
0: 2 years na po.
2: 2 years?
0: Na po tayo dito.
2: So within the period of 2 years, mga nakailang clientele na kayo? At ano lang, estimate lang.
0: 5,000 po.
2: Uy, marami rin ha. 5,000.
1: Pero malaking bagay yung may extension office sa iba't ibang lugar kasi hindi na nila kailangan pumunta dito sa Manila, sa Pasay.
2: Yes, oo.
1: At medyo mahirap.
2: Malayo
1: din,
2: yun ha.
1: Medyo
2: malayo
1: mahirap
2: yun.
1: Din.
2: Oo, malayo.
1: Kasi dati yung ibang mga nagbabiyahe, galing Mindanao, pupunta pa dito.
2: Oo nga.
1: Pero yun lang ang para lang i-comply yung requirements. Yung
2: requirements.
1: Ngayon, pwede na sa...
2: Meron na kayo sa Mindanao, di ba?
1: Meron na sa Cagayan de Oro, meron na sa Cebu, meron na sa...
2: Sa Visayas.
1: Sa Cebu.
2: Sa Cebu, nga pala.
1: Visayas.
2: Southern Luzon.
1: Dito pa rin sa head office pupunta.
2: Okay.
1: Meron na sa Clark.
2: Mm-hmm.
1: So hopefully hopefully meron pang mga buksang ibang extension offices kasi ang mga migrants sa ang mga travelers sa natin ay all over the country nang gagaling.
2: So Baguio, saan ulit sa Baguio, exact location, Irish?
0: Dito po sa Gestan Centrum Building po, Bukaukan Road, Baguio City.
1: Ano ba ang pinaka prominenteng landmark diyan sa malapit sa opisina natin?
0: Katabi po natin yung Pine Breeze.
2: Okay. Nasa city proper ba yan?
0: Hindi po eh. Medyo malayo po siya.
1: Alalabas ka ng city proper.
0: Pero madali naman pong pumunta kapag meron tayong taxi din.
2: Yan. Kasi balak namin pumanik ni Ares sa Baguio itong mga susunod na linggo. Dadaan
0: kami
2: dyan.
0: Marami kaming pakape.
1: Oo, daming kape doon.
0: mayaman po ang Baguio sa Pakape. Lang po na bumisita dito.
2: Oh. Okay, sige. Well, so sa ngayon may mga activities pa tayo na nakalatag for CFO Baguio, Irish?
1: Si Secretary, di ba, nandyan ngayon?
0: Ayaw po, andito po siya
1: ngayon. So, anong activity si Secretary dyan sa Baguio bukod dun sa pagbukas ng ating extension office?
0: Bukod po sa pagbukas ng mga extension offices po, ay ng ating blessing, binisita po rin natin ang St. Louis University, ang University of Baguio. Mm-hmm. Mamaya po, pupunta tayo sa Helping Hands Healing Hearts. And then, bibisitahin din po ang University of the Cordilleras tomorrow.
2: Ayun, okay.
1: Bakit naman kayo pupunta sa schools?
0: Para po magkaroon tayo ng Memorandum of Understanding para po sa ating mga constituents po.
1: Ibig sabihin, ano ang proyektong isasakatuparan ng CFO with the universities?
0: Oh, ang ilan po sa mga napag-usapan is yung universities po gusto nilang i-connect yung mga naging alumni students nila na nasa ibang bansa through CFO. Ito katulad po ng mga nurses natin na sa ibang bansa na po nagtatrabaho. Mm. Kahapon din po ay minit po natin yung mga alumni ng mga Philippine schools overseas. Mm-hmm. Marami-rami rin po pala sila dito sa Baguio na nakatira. Nagtatrabaho din po at nag-aaral.
2: Okay.
1: Kasi ang ano kasi Kuya Ray, ang Commission on Filipinos Overseas yung nag-aasikaso ng mga accreditation ng mga nagtatayo ng Philippine school sa ibang bansa.
2: Mm-hmm.
1: Kasi ang mga Philippine school sa ibang bansa, ang sinusunod nila ay yung Philippine curriculum.
2: Mm-hmm.
1: Para yung mga graduate ng accredited Philippine schools overseas, pag dito na sila mag-aaral, lilipat na sila dito para magkolehiyo, madali na lang, seamless na, hindi na kailangang mag-remedial classes.
2: Mm-hmm.
1: Kasi yung ibang nag-aaral sa ibang school sa ibang bansa, wala, hindi naman sila nagkaroon ng pag-aaral ng Philippine history, mm-hmm, mga iba't iba pang courses na required dito.
2: Okay. Alright. So, I think dyan muna natin napuputuloy yung ating panayam kay Irish dyan sa Baguio City. Irish, thank you so much sa pagsama mo sa amin ngayon dito sa Bridges on Air.
0: Maraming salamat din po.
1: Sige, salamat. Hintayin namin yung kape.
2: Yung kape, ha? Yung kape, Irish, ha? Diba meron yung Bontok Brew? Meron Bontok Brew, eh. Meron ba dyan?
0: Opo. Marami po tayong iba't ibang klase ng kape dito kahit magkaroon pa po kayo ng tasty.
1: Sige.
2: Eh, maraming salamat, Irish. Alright, si Miss Irish Joy Kulbengan. Ano po ang ating Immigrant Service Officer 2 ng CFO Baguio Office. So, ito na po. Ito na yung ating inaantabayanan na ating segmentong Pinoy Ako. So, antabayan po ninyo itong ating segmentong Pinoy Ako. Mga kasama natin live sa studio. All the way from?
1: Abu Dhabi.
2: Magbabalik po kami. Makalipas ang ilang paalala.
3: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kaya sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Pinoy Ako segment dito sa ating programang Bridges on Air. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin, of course,
1: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
2: A reminder lang, ano po, ito pong programang Bridges on Air ay isang collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kaya't muli ang ating pagbati kay Secretary Kling Ang. Okay? And of course, Aris, ito naku, tulad doon nabanggit natin kanina, dapat ito talagang inantabayanan. At matagal ko na rin inantabayanan, di ba?
1: Buti na huli natin.
2: Buti na... Buti na lang naharang mo. Buti na lang naharang mo. Kundi hindi natin siya kasama ngayon dito. Pero para doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ha, baka ilang beses na natin siyang na-interview dito sa Radyo Pilipinas World Service. And I believe na maski sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, I think one time, na-interview na rin natin siya. At mahalaga ang panayam na ito sapagkat dito makikita ng ating mga kababayan yung tinatawag na paano resilience yung sinasabi, di ba? Madalas sabihin ng mga foreigner, yung mga Pilipino very resilient yan. Tayo rin, di ba? Sinabi natin, resilient ang Pilipino, kaya ang lahat ng problema sa buhay. Pero madalas narinig ang problema kung minsan yung ibang mga kababayan natin, sinasabi nyo lang yan. Pero mahirap talagang gawin yan. Itong makakapanayo at kasama natin sa studio, magpapatunay na kaya.
5: At ito, yung kwento ng buhay ng ating guest,
1: ay pang teleserye.
2: Oo nga. Hindi nga, so totoo lang. Dapat makinig dito yung ating mga overseas Filipino workers. Maging yung mga kababayan natin dito sa loob.
1: Lahat.
2: Di ba? Yung sinasabi ng mga kababayan natin ngayon sa mga hamon natin ngayon dito sa Pilipinas, ang hirap ng buhay, di ba? Ang ganito, ganyan. Ito ho, ewan ko lang
1: kung mahihirap pa sa dinaanan.
2: Mahihirap pa sa dinaanan nito, di ba? Ako, kanina pinakikinggan ko siya, alam mo, nandiliit ako eh. Kasi minsan, nagkakaroon lang ako ng problema very minor. Sabi ko, hirap naman nito. Ito pala, iba eh. Ibang pinagdaanan nito. Okay, ibang pinagdaanan niya. So, huwag na nating patagalin, Aris, sapagkat alam kong napakahalaga nitong ating panayam na ito. Tama-tama ito segment na to.
1: Hindi mo lang natin yung oras niya eh.
2: Kasi talaga masasabi mong, pagkatapos mo siyang mapakinggan, masasabi mong, oo nga, Pinoy ako. Di ba? Tama. Alright, makakasama po natin live sa ating studio. Of course, tulong na rin ni Sir Ares na kasama natin siya ngayon na harang.
1: Sa airport pa lang.
2: Airport pa lang.
1: Papunta pa lang ng Pilipinas.
2: Buti na naharang mo.
1: Mag-guest ka sa World Service. Ha?
2: Baka mamaya, in-interview ko na siya, nadudun na siya. Yung pala, nandito lang pala siya. Okay, kasama na po natin sa loob ng studio. Ares, would you please introduce our live studio guest?
1: Ang ating panauhin ngayong araw ng Sabado ay Tubong Samar. Doon siya lumaki sa Katbalogan, kababayan ni Boy Abunda, no? At napunta ng Maynila, napunta ng Bukidnon, napunta ng Dubai, ngayon ay sa Abu Dhabi sa base. Siya ay isang edukador, isang manunulat, isang hindi lang basta-basta edukador, world-class na educator. Siya po ay si Dr. Rex D. Bacara.
2: Yan. Magandang araw.
1: Magandang araw.
2: Dr. Rex, and it's nice to see you in person.
6: Mas maganda po kayo sa araw. Mabunit, Sir Ray at saka Sir Ares, magandang araw po sa inyong lahat. At talaga naman nagagal ako na nandito ko ngayon at nakita ko kayo physically.
2: Siguro sabi ni Rex, iba naman pala itsura nyo sa personal eh.
6: Mas bata.
2: Okay, pero nagtatawanan tayo ngayon. Masaya tayo. Pero itong mga susunod, ng mga tanong natin kay Director Rex. Inanyaya ko, ulit na sinabi ko kanina, pakinggan yung mabuti. At himayin yung mabuti. Lalo-lalo na sa mga kabataan natin ngayon. No? Yung mga yung youth natin, yung mga younger generation natin, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Makinig kayo. Pakinggan nyo to. Okay. Alright. Pero before we proceed, Director Rex, what brings you to the Philippines ba? Bakit ka nandito? Nagbabakasyon ka lang ba? Nachepuhan ka lang ba talaga?
6: Yeah, usually bakasyon. Kasi yung break namin sa UAE, Vacation August. Pero ang ginagawa ko, umuwi talaga ako ng Pilipinas. Tapos nagpupunta ako sa mga probinsya para magbigay ng mga talks. Ang tinatarget ko, ito yung mga eskwelahan na nasa probinsya na walang access sa global education. Kumbaga walang funds. Usually dinidecline ko na yung Manila kasi may meron silang pera. pera para ma-access yun. Pupunta akong Mindanao, nagpupunta akong Visayas, sa probinsya ko. Tapos pumupunta ako sa mga baryo-baryo na kung saan nagbibigay ako ng training sa mga faculty members, leadership training para sa mga estudyante. Yun ang tinatarget ko pag nandito ako.
2: Ay, hindi bakasyon yun. Trabaho.
6: So, like, passion ko teaching. Yeah, so, yung bakasyon ko, yun talaga.
2: Yun, yun. Pag wala ka talagang passion sa teaching, ang habol mo lang diploma, baliwala yung, ano, yung ano, kurso, eh, no?
1: Kaya naman natatawag siyang world class dahil hindi lang siya dito. And although, sikat na sikat na nga talaga siya iba't ibang universities abroad, hindi lang sa UAE, hindi lang sa Abu Dhabi, hindi lang sa Dubai. Pero bumabalik siya dito para tulungan din yung...
6: Grateful kasi ako sa naging journey ko. Grateful ako. At para may... In fact, ang regret ko is yung hindi ako nagstay ng Pilipinas kasi alam kong kakayahan ko sa pagtuturo. Pero kung hindi rin naman ako umalis, hindi rin ako makakagain ng experience para magbigay dito sa Pilipinas.
2: Yeah. Alright. So, para magkaroon lang ng konteksto yung mga nakikinig sa atin. Ano ba ang profession mo ngayon sa abroad? Anong ginagawa mo ngayon? And what makes you, Rex Bacara, you sa abroad?
6: Ganda ng tanong. Puwerte ka. Ngayon, si Ray, currently... nasa gobyerno ako ng Abu Dhabi. So it's a specialized institution, educational institution that caters to the young ones of the UAE. Lahat to, mga locals, nagtuturo ako ng military ethics. And these are usually the children of military officers, generals, captains, etc. na trinitrain namin para maging future military leaders. So nandun ako ngayon, nakita ko ng gobyerno, nakita nila yung expertise ko. So, feeling nila, makakatulong ako para sa future leaders nila. So, nandiyan ako ngayon.
2: So, parang, Ares, parang ngayon yung West Point.
1: Kung sa America, West Point.
6: Feeling ko dito, PMA.
1: PMA, Military Academy.
2: So, yun yung version ng West Point doon.
1: Yan ay yung Rabdan, no?
6: Yung Rabdan yung main campus.
1: Yung main campus.
6: Tapos yung Zayed Military University, ito yung project ng Ministry of Defense saka yung Rabdan Academy.
2: Okay.
6: Nagtayo sila ng camp.
2: Ikaw lang ang nag-iisang Pilipino doon.
6: Ako lang nag-iisang Pilipino doon. I'm grateful and thankful sa nangyari.
1: So, lagi niyang dala yung bandila ng Pilipinas.
2: Okay. So, alright. So, nag-iisa ka Pilipino, well-renowned professor doon, teaching in a, military academy comparable to West Point ng US, di ba? Pero, paano ka nagsimula? And how were you able to get there? Sabi ni Ares is taga Katbalogan ka, 'di ba? Okay. Naalala ko tuloy Tacloban, yung Yolanda, 'di ba?
1: Na-deploy ka doon.
2: Na-deploy din ako doon. Anyway, so tubong Katbalogan. So how was your life then doon sa Katbalogan?
6: Nung nasa Katbalogan ako noon, namatay yung mother ko na was 6 years old. Kaya tapos kami na lang, lima kami. Yung eldest namin na adopt kasi hindi kaya ng father ko na lahat kami arugain, pag-aralin. Yung youngest din naman namin, inadapt din. So, tatlo kaming naiwan. Tapos, yung namatay, lumipat kami sa isang barrio pa yata yan noon, or town pa, so from Katbalogan, 10 kilometers away, Yabong, Samar. So, sa mga taga-Yabong. Tapos, nag-graduate ako 19. Ginapang ako ng father ko, nangunguta yung father ko noon. Hindi na nga nag-asawa father ko noon dahil nga sabi niya, baka abusuhin lang kami ng may asawa. Mga ganong mentality. So, nag-isip ako noon, sabi ko, paano ako makakatulong? Eh, wala kaming pera. Ang Manila noon, parang land of opportunity pag nasa province ka. Hindi mo alam nangyayari, walang TV eh. Ang alam na lang namin, pag may dumarating from Manila, papuntang Katbalogan, nakabihis ng maayos. Oh, yung mga ganun.
2: Parang ano, no?
6: Oh, so, lahat, sabi ko, makapunta nga ako doon. So, with a little money na binigay ng father ko, tapos yung watch niya. Hindi naman, hindi mahal na watch, of course. Pumunta ako dito. Tapos nag-bunk bed ako. So, siguro mga 6 or 7 kami doon sa room na yon. Naghanap ako ng trabaho. Nang naghanap ako ng trabaho, na-realize ko, kahit pala ako graduate, hindi rin ako nakakahanap agad ng trabaho. Tinitingnan yung accent ko. Ito nga pagsasalita ko ngayon, I'm proud for my sa accent ko, diba? Identity ko to eh. Pero nakita ko na parang namimili. Pag in-interview ako sa...
1: May discrimination.
6: Ayoko pa sabihin, pero parang gano'n. Yung pananamit ko, probinsyano. So hindi ako matanggap-tanggap. Siguro nag-last yun ng mga 6 months. Nag-ahanap ako noon. Tapos na-scam pa ako noon sa mga magbenta ko muna ng produkto.
2: Ah, yeah.
6: So, ang nangyari is, sabi ko, ayokong bumalik ng summer, pero wala na akong pera. Umalis ako sa bunk bed na yon. Tapos pumunta akong Luneta. Nung pumunta akong Luneta, may nakita akong grupo. Tapos yun yung unang encounter ko sa danger. Lumapit yung grupo na yon, tapos nakipagkaibigan. Binigyan ako ng, ito, vivid ito sa imagination ko, kasi yun yung first encounter ko sa ganitong klase ng buhay. Binigyan ako ng Pepsi na plastic.
2: Okay.
6: Okay. Tapos ininom ko, sa isip ko, wow, magkakaroon ako ng kaibigan na ngayon, may grupo ako, kumbaga.
1: Mabait pa, binigyan ka na.
6: Binigyan. Pagkainom na pagkainom ko noon, nakatulog ako.
2: Ako.
6: One night yun, one day.
2: Talaga tulog?
6: Tulog. Tapos nang nagising ako, wala na yung bag ko, wala na yung relo ko. Nakita ko pa yung grupo na yun, eh.
2: Oo, nandoon din.
6: Grupo, di siyempre takot ako noon. Maliit nga ako yun, lalo na nung 19 years old ako, mga ganun. Tapos umalis ako, naativan gang ako noon. Yun. Tapos pilit ako naghahanap ng trabaho, wala akong mahanap na trabaho. Hanggang sa naging garbage collector ako. Yung nagtatawag din sa mga buses.
2: Barker.
6: Naranasan ko yun. Bibigyan kami ng coins noon, piso-piso. Tapos naging bus, ang tawag nun sa pag-waiter, yung naglilinis.
2: Bus boy.
6: Inanahon ko rin yun. Tapos natutulog ako sa Santa Ana kasi nandiyan ako sa market na yun, paikot-ikot ako.
2: Kargador.
6: Basket kargador. Kahit ang liit ko nun, pasikot-sikot lang ako nun at market. Natutulog ako dito sa Mindiola, Singgalong, napupunta ako sa Velasquez. Parang yun yung ruta ko nun. Yung pag-ganong-ganong ako nun. So, ang ginagawa ko, natutulog ako sa may kahabaan ng Quiapo, dyan sa may Mindiola, kahabaan ng Quiapo. Hindi ko nga alam na pupunta ako Mindiola, eh. Dandun ako natutulog noon. Tapos, tumalas yung ano ko noon, eh. Tumalas yung pandinig ko noon. Pag may padating na pulis, pag may mga gulo, talaga naririnig ko yun. Kami lahat noon, mga batang na mga lansangan na nandun. Meanwhile, na-encounter ako mga kaibigan from summer, katapos yung hindi ka papansinin. Alam mo yung pag nasa lansangan ka, katapos hindi ka nakikita ng tao.
1: Invisible ka.
6: Invisible ka. Naranasan ko yun, eh. Yung tipong kahit na nandiyan ka, ako hindi naman ako humihingi nun, eh. Hindi ako namamalimos, eh. Gusto kong kumita, pero walang tumatanggap. So, ginawa ko lahat ng yun. Tapos, doon ko na-realize, ang hirap maging pulubi, ang hirap maging mahirap. Dahil nga, hindi ka tinitingnan ng tao, metaphorically. So, nag-last yun ng mga 5 years, pag ganun-ganun ako. Meron pa akong pinatira ako sa ano nun, at nangatok pa ako sa salon ng isang kaibigan ko na nagugupit sa Tondo, sa Velasquez. Tapos, sabi niya, o sige, hindi ka marunong maggupit, mag-ano ka na lang, maglaban ng mga doon na rin ako natutulog ng salon na yan. Tuwang-tuwa ako doon. Nga, at least may natitirhan. Walang sweldo. Akong taga-luto ng pork chop noon. Tuna ko yun. Naalala ko pa, eh. Tapos one day, since hindi ako magbigay ng pera, hindi ako napag-akyat, pinalayos talaga ako doon. Alala ko yan. Maraming ganong episode sa buhay ko ng 5 years na yon. And there were so many things that I did and I decided on na ayoko nang ikwento dito because I wanted to survive. Doon ko na-realize, pag wala kang pera, walang tumutulong sa'yo, may mga bagay na gagawin ka na masasabi mong unethical. Pero it was a choice between trying to survive and doing certain things just to survive.
2: Yes, that's true.
6: Okay? Practical ako nun, eh. Okay? So, siguro, mga 50 year, nakita ko ng kaibigan ko from summer na choreographer ng mga nagja-Japan na babae.
2: Okay?
6: So, forgive the term, pero mga Japayukis. Okay? So, sabi niya, i-introduce kita, tulungan kita, introduce kita sa may-ari ng company na to. Sabihin lang natin na tutor ka. May anak na tatlo yun.
2: Okay.
6: Nag-graduate ka naman. Kaya mo naman yung mga basics. So, in-introduce ako. Alam mo, siguro sa sobrang pagod ko, hinihintay ko yung nanay. Nakatulog ako dun.
2: Kakahintay.
6: Dun sa, ano, sa may pintuan. Siguro naawa. Ang nangyari, sabi niya, sige, dito ka na tumira. Meron ka tayong mga bahay doon. Doon ka na sa mga babaeng i-train namin ng cultural dance. Nakasama ko mga lahat yun. Sinasama ko sa mga bar. Doon ka natutunan pa talaga. Yung parang hanggang sa kailaliman ng society. Doon ko natutunan yun. Kung paano mga diskarte ng bawat isa. Anong ginagawa nila sa Japan. Pag bumabalik dito, wala rin na namang pera. Kasi yung mga lapad yata yun. Japan. Natutunan ko lahat ng mga yun. Doon ko nakita na kahit nabigyan ka ng oportunidad, pag hindi mo ginamit ng maayos, wala ka rin pagbalik mo. Kasi pag nakita ko yun sa kanila, eh. Nung hindi pa ako nakapag-abroad, pumupunta doon, nagkakaroon ng mga pera. Pagdating dito, gastos na naman. Tapos iaano sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa shopping, lahat. Ibibigay lahat yun.
1: One day millionaire.
2: One day millionaire.
6: Tapos balik naman. Vicious yung cycle. Vicious na yun.
2: Paulit-ulit na lang.
6: Tapos finally, for some reason, I became very, very religious. I woke up one morning, gusto kong nagbabasa ng lives ng saints.
2: Mm-hmm.
6: Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Child Jesus, Saint Francis of Assisi. Lahat niyan, binabasa ko. Tapos, nakita kong palagi akong nagdadasal sa Santo Niño Parish Church sa Tondo.
2: Mm-hmm. Yeah, okay.
6: So, napupunta ako doon siguro mga six. Ano, routine yun, ha? Mm-hmm. Nakita ko ng pare, sabi ng pare, ang ginagawa mo dito, mukhang may bokasyon ka sa pagpapare, gusto mong magpare. Sabi ko, ayoko, wala ko yata ako doon. Tapos sabi niya, introduce kita sa isang pare, Opus Dei.
2: Mm-hmm.
6: Sabi niya, so Father Babilatore, kung nakikinig ka or makikinig ka, sasabihan kita. Tapos, siyang nag-introduce sa akin. So, niwinawan one-on-one niya ako, finoform niya ako spiritually.
2: Mm-hmm.
6: Nangyari, sabi niya, mukhang may bokasyon ka to become a monk.
2: Nako, okay, oh, okay.
6: So, without me knowing, nag-contact siya sa Monastery of Transfiguration sa Malaybalay, Bukidnon.
2: Bukidnon.
6: Oh, tapos, in-arrange niya, pinapupunta ako doon, obserbahan yung buhay.
2: Mm-hmm.
6: Tapos, itingnan din nila kung karapat-dapat ako doon. So, sinabihan ko yung mag-asawa, mabait naman sila, binigyan ako ng pamasahe, sinuportahan ako, pumunta ako sa ngayon sa Malaybalay, Bukidnon.
2: Mm-hmm.
6: Yung monasteryo nasa top ng hill.
2: Mm-hmm.
6: Okay. Tapos, tinan ko yung buhay, gumigising ng mga, if I'm not mistaken, 2:45 in the morning, and the monks, mga 18 or 19 sila noon, gumigising and they were praying for the world. Ang idea pala noon, yung vigil na yon is, while the world is asleep, may nagdadasal na mga monk para sa mga Pilipino, para sa mga tao. Ganon yung charism nila.
2: Mm-hmm.
6: Tapos, sunod-sunod na yan, mass, breakfast, meron kami tinatawag na grand silence, bawal kaming magsalita unless necessary.
2: Mm-hmm.
6: Maandami noon, bawal kaming tumagap ng mails, bawal kaming lumabas.
2: Mm-hmm.
6: Tapos, ang trabaho ko noon, coffee farm, kasi nung pinagkukunan, kaya may monks blend kami.
2: Monks blend.
6: Ang tagline
2: yun. Oh, tama, ano tama. Okay.
6: Tagline noon touched by the hands of the monks. Ganun pa yun. Natutunan. Natutunan kong magtanim, natutunan kong kumuha ng mga bunga ng ano, natutunan kong magproseso, alam ko yung Arabica, Robusta, may machine kami noon. Oh. Ganun lang nangyari, naging buhay ko noon. Tapos na-assign ako sa refectory, ako nag-aayos ng mga plato, pinggan, naghuhugas, etc. Pero, napupukaw doon yung pagtuturo. So, every after, nag-ask ako ng permission na magturo sa mga anak ng farmers.
2: Okay.
6: Finally, sabi ng abot, si Father Ed Africa, sabi niya na mukhang hindi ka para dito. Ang gift mo nasa pagtuturo. Nirecommend kita sa San Beda Mendiola.
1: Sister.
6: Kasi Benedictine siya. So, punta ka doon, tapos tingnan mo kung ano magiging vocation mo doon. Pagdating ko, lapad ako. Pagdating ko dito, sabi ng abot, yung abot is superior, yung parang leader. Gusto bang magpare? Sabi ko, ayoko. Anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko talagang magturo eh. Kasi train ka namin. Sabi niya, punta ka sa Lasal, mag-aral ka ng masters, mag-aral ka ng PhD, tapos mag-aral ka muna ng unit sa San Beda, kaya nag-aral ako sa San Beda ng unit sa philosophy. Tapos, sinitrain na nila ako noon for higher position. So, naging director ako for human resource officer ng San Beda Mendiola. Tapos finally, nakitaan nila ko ng, kumbaga, bukasyon talaga sa administration.
2: Okay.
6: Ginawa kong director for administration ng San Beda Alabang. Kaya ito yung parang second in command. They were training me for something else. Ayoko man sabihing presidente, but that was what the abbot told me then. Kasi kinakakitaan ako ng talent na ganun eh. For some reason, kay siguro mga ilang years pa, naisip ko, all my adult life, nasa San Beda ako, nasa monasteryo ako. Sabi ko, baka meron pang ibang mundo.
2: Alright.
1: Outside.
2: Okay. Outside.
6: Nagkataon, pagbukas ko ng laptop ko, yung pelikula ni na Claudine noon.
1: Dubai. Dubai. Pelikula.
2: Okay. Dubai.
6: Dubai. Sabi ko, pa, mukhang maganda to. So, naghanap ako sa website ng mga Western institution. Pwedeng pasukan. Nagano ko ng CV ko without everybody knowing, not the abbot, not the other monks. Siguro after 2 weeks, nag-email. Interviewin daw ako sa telepono, sa tumawag. Tinitingnan yung accent ko. Aral na ako noon. Nakapag-San Beda na, nakapag-Lasal na. Diba? So, nag-change na yung accent yung lahat. Tapos, sabi niya, interviewin na ka ng presidente namin. In-interview ako agad. Sabi ng presidente, okay, how soon can you come?
2: Uy.
6: Bigyan namin yung ticket mo.
2: Mm.
6: Sabi niya, pero sabihin lang namin na i-guest ka namin as a speaker para hindi ka na masyadong dumaan ng proseso. Sinabi ng Amerikano yun. Kasi, sabi ko, sige. Kinausap ko yung abot, tapos sabi niya, you're a solemnly professed monk. You're supposed to be here for the rest of your life.
2: Okay.
6: Kaya nga tayo may cementeryo sa monasteryo. Para doon ililibing.
2: So, parang ayaw kanyang payagan.
1: Ay, one step na lang siya eh.
2: Okay.
6: One step. Sabi niya, may vow of stability ka. Monk ka na may vow of stability that the moment you enter the monastery, you need to die in the monastery.
2: Ako, okay.
6: Ganun yun. So, malaking decision yan. Bullheaded ako eh. So, sabi ko kaya, apat, one year. I just want to see the world.
2: Mm.
6: Tapos, may opportunity. Walang gastos yung abi. Sabi niya, okay, sige, one year. Okay? Mm. But you have to come back. Pumunta ako doon. Nagustuhan ko ngayon. Pero takot ako noon. Kasi nga, nakita ko na walang professors, teachers na nagsusurvive really, in quotations, sa UAE. In the sense that, ang mga Pilipino doon, nasa services. Waiters, staff, secretaries, nurses, engineers, mangilan-ngilan. Pero karamihan nasa services. You know what I realized? Yung mga professionals natin, like kagaya mga teachers, etc., nasa West. US, okay. Canada, Australia. Okay? Kukunti lang kami nandito. Siniisip ko, paano ko magsusurvive? Kung ang competition ko, iba-ibang lahi.
2: Yeah,
6: coming sa
1: mga Europeans,
6: Europeans, Americans, etc. Ang gaganda mga records. Doon ko na-realize, kailang mag-thrive ako dahil ayoko nang bumalik sa mahirap na buhay.
2: Okay.
6: It was out of fear eh, nung una. And then, so ang ginawa ko noon, sabi ko, kailangan kong mag-strategize. May mga binawal ako sa sarili ko noon at meron din ang mga akong ginawa. So, sabi ko nga, naging intentional ako sa buhay ko. The moment na na-realize ko, first year, na anytime mawawala ako, kasi every 2 years, kailangan namin i-renew. Wala naman, hindi naman katulad dito ang UAE na may stability sa trabaho eh. Every 2 years, i-renew ka. Kung hindi ka gusto, patay ka. And you cannot ask questions. So, ang nangyari, sabi ko, kailangan maging attractive ako. So, anong ginawa ko? Unang-una kong ginawa, pinag-aralan ko anything na related sa pagtuturo. I cannot be a master of everything. I need only to be a master of one. And I need to do it really, really well. Excellently well. Para mapansin ako. So, ang ginawa ko, sabi ko, anything na related sa pagtuturo. So, paano? Gumawa ng PowerPoint presentation. Required ang PPT dahil ang estudyante namin doon, halo-halo.
2: Okay.
6: So, yung hindi naintindihan pagsasalita namin,
2: dumudadalin sa visuals.
6: Sa visuals para i-distribute sa kanila. Tinitinan ko yung mga visuals ng mga faculty members. White background, tapos ano lang, font na black.
2: Kumbaga basic lang.
6: Basic. Sabi ka, pwede kong payusin to. So, pinag-aralan ko yung color combination, design, animation ng PowerPoint presentation. Tinaga ko yun. Wala akong pera. Ano ginawa ko? YouTube. Self-study ako noon. So, ito pala yun. Ginugoogle ko yan. Gabi-gabi yan. Tapos hanggang finally, paunti-unti, binibuild up ko yung one semester, one year na PowerPoint presentation. Ina-upload ko sa system. Nakikita mga estudyante, ba, iba to ah. Tapos pinag-aralan ko rin paano maging speaker. Sabi ko, every time na magtuturo ako, magsasalita ako in front of my students eh. At kailang makapture ko sa pagsasalita ko, attention nila. Paano yung tonal pattern? Paano yung mga choice of words na maging attractive sa mga estudyante na naiintindihan nila? Kasi hindi ako pwedeng maging highfalutin sa mga ano ko sa mga words ko. Yung estudyante to eh. Tinitingnan ko rin, pag nagsasalita ako ngayon, ano yung age ng mga bata or mga yung audience ko. Tapos tinitingnan ko rin kung saan galing profesyon, anong klase matao. Lahat yun, pinag-aaralan ko yun. Tapos, pinag-aralan ko rin paano mag-research kasi required. Re-required kami. Hindi ako marunong mag-research talaga noon dahil mahilig ako sa prose, yung mga articles.
2: Okay.
6: Kaya doon ako nag-ano. Lahat ng yung pinag-aralan ko, anything, gusto ko maging voice sa aking field. Dahil nga sa fear ko na bumalik sa pagiging mahirap. So, lahat ng mga invitation sa akin for parties, events, etc., inaayawan ko, barkada, inaayawan ko muna. Kasi sabi ko, nandyan lang yun eh. Pwede kong balikan yun pag-establish na ako. Okay, ayokong balikta rin yun. So, lahat yun, nag-attend ako mga conferences, ilang years ang ginugol ko doon. Siguro mga 5 to 6 years. Until finally, ito yung, kumbaga naging opportunity ko, graduation ng college yun. Okay, ordinaryong teacher ako noon, graduation. Yung magna cum laude, Syrian, okay, nagsalita. dinedicate niya siguro mga 4 minutes praising me in front of the parents. May video yun.
1: Viral yun.
6: If not for Dr. Rex, how would we learn about ganun pala palagi na yun? Eh, speaker yung estudyante. Mm-hmm. Trained yun. Kasi lumalaban sa competition yun. So emphatic. Tayuan yung mga ano nun, mga parents.
2: Galing, ha?
6: Tayuan yun.
2: At anong feeling?
6: Napaluha ako noon eh. Kasi ang iniisip ko noon, ito nga, na-touch pa nga ako ngayon habang nagsasalita eh. Kasi para sa akin, yun yung opportunity na kumbaga nagbigay sa akin ng buhay na gusto ko ngayon.
2: Mm-hmm.
6: Dahil yun. But you need to understand na bago ko narating yun, kasi yun yung testimony na hindi ko gawa eh. Gawa ng iba eh.
2: Mm-hmm.
6: Diba? Mm-hmm. Hindi yung for vanity sake eh, palagi ako nagpo-positive. Galing sa iba eh. So effective. Pero bago ko ginawa yon, grabe ang sacrifice na pinagdaanan ko. Na-realize ko na nang dumating itong opportunity na to, door na nag-open, ready na ako.
2: Yes.
6: Kasi may skill ako, may talent na ginawan ko
2: mm-hmm.
6: ng paraan. So sabi ko, at least, nang nandyan ako ngayon, after that interview, nag-open ang iba pa. ABS-CBN pumasok. Nakita mm-hmm. na yung video kasi nag-viral. In-interview ako ngayon. Biglang ito na yung mga magazines nag-aanoan. Mm-hmm. Abu Dhabi TV, in-interview ako for contributing to the education landscape of the mm-hmm. UAE. Nangyari noon. Tapos lahat yun, speaking engagements, na-realize ko na nang pinasukan ko yung paano magsalita ng maayos,
2: mm-hmm.
6: kaya pinag-aralan ko, nag-open siya ng public speaking opportunity.
2: Mm-hmm.
6: Sa UA, abroad, sa UK, ang McGraw Hill, every year pinapupunta ako sa UK, sa London.
2: Talaga?
6: Gastos nila lahat yon para lang magbigay ng talk sa faculty members, sa member schools under McGraw Hill. Ginawa ko nilang digital faculty consultant
2: for
6: many years.
2: Wow.
6: Nag-open lahat yon. Mm-hmm. So na-realize ko na yung inaakala ko na hindi related sa, may mga ginagawa kong routine na hindi related sa, kumbaga yung meaning and purpose na hindi ko pa makita, makikita ko pala later on.
2: Mm-hmm.
6: So yung mga maliit na bagay na binibigyan ko ng excellence, later on nagkakaroon ng reward mm-hmm. eh. Mm-hmm. Yung boring na stuff na ginagawa yes. ko,
1: mm-hmm.
6: namunga, na hindi ko akalain nang binabalikan ko, para siyang constellation eh, di ba? Hiwa-hiwalay muna at hindi mo makita.
1: Yeah,
6: tapos hindi na pag tinitingnan mo, nag-perform pala talaga siya.
1: Kailangan
6: mag-focus ka sa ganun. Sabi ko, so ngayon, pag may mga challenges, may mga assignments or tasks na akala ko, hindi ko naman ano to eh, pinapasukan ko na. Dahil sa experience ko later on, nandyan pala yung opportunity.
2: Wow.
6: Mga routine na yon. So dinaanan ko lahat yon. Tapos until finally, kahit social media ko ha, kasi sinabi ko, ano bang ginagamit niya ng mga recruiters sa UAE? Social media, tinitingnan. Pag interesado sila sa'yo, pupunta sa LinkedIn,
2: mm-hmm.
6: pupunta sa Facebook, tinitingnan mo yung reputation mo.
2: Mm-hmm.
6: Kaya sabi ko, i-redirect ko yung ano ko, yung social media ko. Instead na puro likes, puro parties, etc., papasukan ko ngayon ng voice ko.
2: Yes, okay.
6: I will have to make decisions, I will have to say something about my field, etc. Mm-hmm. So paunti-unti yan, paunti-unti ginaganong ko. Napapansin ng mga tao yun ngayon.
2: Mm-hmm.
6: Kaya sa nangyayari, na-invite ako ngayon sa mga speaking engagements, etc. Kasi nagiging authority ako sa field ko.
2: Yes.
6: Doon ako nakita ng Abu Dhabi government.
2: Mm-hmm. Dahil doon sa social media.
6: Dahil sa social media. Tapos reputation. Kasi pag ginugoogle nilang pangalan ko, puro speaking engagements. Parang yung mga ganun nag-build talaga ako ng brand. So sabi ko, kailangan ako ang maging produkto sa UAE.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Kaya hindi ako kakapit. Kasi yun lang kailangan ko i-sell ko ang sarili ko eh. Mm-hmm. Para hindi lang mag-survive, kundi para mag-thrive. Dahil sa pinanggalingan kong poverty.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Yun ang nag-push sa akin talaga noon eh. So ayun, nakita ko ng government, sabi niya, we're interested in hiring you.
2: Mm-hmm.
6: Sabi niya. Sabi ko, ay hindi, okay na pa ako sa Australian University. Kasi okay. Nag-dean na ako eh.
2: Uh-huh.
6: Kumbaga na ano ko na. Tapos sabi niya, tingnan mo lang, sabi mm-hmm. niya. Sabi ko, paano ako makakaalis sa ano kung interesado? Wala silang sinasabi kung anong background, anong institution eh.
2: Okay.
6: Uh-huh. Galing ako Dubai eh. Tapos mm-hmm. mapapa Abu Dhabi, doon
1: American
6: mapatira
1: College rin. Sa Dubai.
6: Oo. Tapos okay na rin naman ako. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, pero kung gusto mo, iano ka lang namin. Pwede ka bang ma-interview lang? Explore mo lang,
2: mm-hmm.
6: ma-interview. Mm-hmm. Unang interview siya muna, tapos sinasabi lang niya kung anong expectation, magtuturo ka, etc. Tinanong din ako, after nun, pwede ka bang ma-interview after a week? So ngayon, nandoon na panel na yung interview.
2: Wow.
6: Curious ako eh. Military, local, British, panel yon. Mga tinatanong sa akin eh, kung may war, anong masasabi? Mga ganun na, mga practical na situations.
2: Mm-hmm.
6: Alam mo, sanay na naman ako sa interview noon, pero pawis talaga ako. Tapos, hindi ko alam makukuha ako noon eh. Kasi nakita ko, sa klase nag-i-interview, na sabi ko, mukhang magandang opportunity to ah. Mga December, siguro July ako in-interview noon. Radio silent sila for the whole time. December, nag-message. Sabi niya, let's move forward. Yung sister ko sa Samar, tumawag between those months. Sabi niya, may mga natatanong tungkol sa'yo dito.
2: Ah, para sini-CI ka.
6: Sabi ko, ano kayang job to? Tapos, finally, sabi niya, oh, interesado kami sa'yo. Punta ka dito sa government hospital for examination. Ganun yan eh.
2: Oh, okay ba?
6: Oo. Sabi, hindi ka po pwedeng basta kung saan lang hospital. Sabi ko, sensitive yata itong position na to eh. Tapos, anyway, nang, ano na, sinubmit ko, nagdadalawang isip pa rin ako kasi hindi ko alam kung saan pupunta eh. Tapos sabi niya, okay, para hindi ka na mag-alanganin, ito yung kontrata, basahin mo lang, bigyan mo one night. Nakita ko, lahat ng trips mo, business class. Nakapunta. Lahat ng business, pauwi dito sa Pilipinas, saka business, hindi pa ako nakakasakay ng business class. Tapos lahat ng conferences, lahat ng ano, isusupport nila, at tiningnan ko, sa laki ng sweldo, siguro quadruple yata ng current salary ko sa Dubai. Ito lang masasabi ko without revealing it. Okay? Because I wanted you to know na ang UAE susuportahan anyone na alam nilang makakatulong sa bansa nila.
2: Okay?
6: Siguro, pagdalawahin mo pa yung sweldo ng presidente ng university dito sa Pilipinas.
2: Hindi pa rin kasya sa sinusweldo.
6: Medyo mo, ordinaryong teacher lang ako doon. Ng presidente ng mayamang ano dito. Ganon sila magbigay, plus bonuses. Alam mo kung bakit? Dahil yung position is so sensitive na inaalala nila yung leadership nila. May vision ang leadership nila eh.
2: Mm-hmm,
6: ito tama. Yung masusunod na henerasyon. Kunin natin yung the best.
1: So, nag-i-invest talaga sila.
6: Nag-i-invest sila ng talent. Yung colleagues ko from King's College, from Stanford, top universities in the world, paano nila ma-entice pumunta dito yon? Imbitahin nila, isa sa mga pamilya, binigyan ng golden visas.
2: Lahat sila?
6: Lahat yon, pati pamilya. Mga anak nun, pinag-aaral hanggang college. Pumunta dito.
1: It's an offer that you cannot refuse.
6: Oh, you cannot refuse. Ang sa akin, naging practical ako nun. Kung hindi ko patatanggapin to, nandito ako para kumita ng pera para sa retirement ko, para magkaroon ng opportunity, tanggapin ko na.
2: Yes, oh naman, so, oh naman.
6: Oh, pero every 2 years yan, yung risk noon, every 2 years. Ang KPI na yung mataas, kailangan namin mag-produce ng 2 research paper na highest yung ranking, Scopus Index. Alam na mga academic institution yan, dito na nakikinig. Ranking 1, ang hirap makakuha niyan. San Beda, ang hirap na nakakuha ng rank 1 na Scopus. Pero, binibigyan kami ng support. Lahat ng pera, lahat ng ano, pag na-meet mo yung KPI, bibigyan ka sa pera natin, ha? Almost 1 million.
2: Uy!
6: Ganon sila sa pera natin. Ganon sila.
1: Eh dito, pambili ng material pang turo. Hirap ang mga teacher.
2: Malayo.
6: Pero yun ang sinasabi ko, na talagang full support sa education.
2: Yes.
6: Ang mga estudyante namin doon, pupunta sila, provided lang. Ito yung estudyante namin, ha? 14 lang sila sa klase ko. Lahat yan, naka-military uniform. As in, ano talaga, pag
2: nag-cadence
6: pa mga yan. As in, military talaga. Hindi nga kami makapasok doon kaagad-agad. Sinusundo kami ng bus, tapos hanggang gate lang, susundin na kami ng another bus, hanggang doon naman sa
2: loob. Grabe security doon.
6: Oh, security. Tapos, lahat nun may mga camera sa classroom. Pero makikita mo, yung gano'ng ka-premium, yung education nila. Yung attendance namin, walang ano, hindi na kami nag...
2: Wala nang ledger.
6: Wala. Pagpasok ng estudyante, nasa system na ng classroom.
1: Parang binarcode na yung estudyante.
6: Pero kahit kami, sarap din yung main campus namin, pasok kami sa gate, ano talaga?
2: Facial recognition na lang.
6: Facial recognition. Wala kami ating attendance.
2: Dito yung ating time ano.
1: Pag nakita niya yung
2: bandy clock.
1: Yung bandy clock na school, panahon pa yata ng Cold War.
6: So nandiyan ako ngayon. So lahat ng knowledge na yon, na grateful, I'm very thankful to UAE, by the way. Okay? Lahat ng knowledge na binigay, lahat ng researches na hindi ko makakamit kung hindi dahil sa kanila. So nang nakita ko yun, pag umuwi ako sa Pilipinas ng August, nagpupunta lang ako sa probinsya. Yun ang philosophy ko. Hindi ako makapagturo dito dahil nandun ako. Pero at least lahat gagawin ko. At ginagawa ko yun for free, ha? Mm-hmm. Lahat yun. Mm-hmm. Lahat ng imbitasyon sa probinsya, for free lahat yun. Wow. Hindi ako nag-ano.
1: So hindi katulad nung iba na umasenso na sa abroad.
2: Wala na. Nakalimutan
1: ano
2: na
1: yung pinagkanyan. Magyayabang na lang yan doon. No? Titignan na lang yung Pilipinas. Oh, mahirap pa rin kayo. Kasi okay, Dr. Rex, pag tulad yan, nakabakasyon.
2: Pero nagtatrabaho, nagtuturo.
1: Nagtuturo siya.
2: Ang passion niya.
1: Pag inimbita na mag-talk sa, maski sa, dito sa atin, andyan siya, gagawa niya ng para, ng oras.
2: Evidence, nandito siya.
6: Hinarang mo ko sa airport.
2: Joke lang, evidence, nandito siya. Di ba?
6: Asa, gusto ko rin makita si Sir Ray.
2: Kaya nga nung nalaman ko na magla-live studio si Sir Rex, tontuwa ako. Kaya na, asa ba si Step? Kaya nung sinabi ni Step na hindi daw si Sir Rex magla-live studio, nagalit pa ako. Akala ko ba si Sir Rex ang ano?
1: Nagkalituan
2: sila kaya kagabi. Sabi ko tuloy kanina kay Step, ikaw na lang umupo. Hindi naman pala si Rex ang live eh.
6: Pero alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga pag nagsishare ako ng buhay, kasi yung gusto lang topic, kahit yung TEDx ko, yun ang pinaano sa akin. Mm-hmm. Tapos yung, ano, dahil nga, sabi na, sobrang colorful at inspiring.
2: Yes. Oh.
6: Tapos parang sinasabi talaga na, mag-risk, saka huwag kang hihindi pag may binigyan ng opportunity no matter how difficult it is.
2: Mm-hmm.
6: Palagang sinasabi, never ever complain.
2: Mm-hmm.
6: The reason why you got hired, because nagbibigay ka ng solusyon. Mm-hmm. Kasama yung problema eh. Mm-hmm. Pero make sure na meron kang ibibigay na solusyon sa problema nakikita mo sa organization mo.
1: Hindi ka magdadagdag ng problema.
2: Be part of the solution.
6: Nasa mindset ko palagi yan. Mm-hmm. Kaya attractive ako sa mga employers eh. Kasi daw nabibigay ng problema. Mm-hmm. In fact, nag-a-add ako ng solution sa kanila. That's right. Isasuggest.
2: Alright.
6: So pag nabibigay ako ng training sa mga faculty, sinasabi ko palagi na dapat pag tinatawag kayo, pag nandito kayo, mag-ano kayo ng talents nyo, enhance nyo pa. Kasi relationship yan eh.
2: Pero before, bago ko tapusin itong segmentong to, kamusta naman yung mga kababayan natin sa UAE? Nakakahalubilo mo naman sila. Outside the university.
6: Active ako sa community.
2: Mm-hmm.
6: So, nagbibigay ako ng mga trainings doon. Tapos usual ang gusto naman ng embassy natin. Ang embassy ang mahilig kumulit sa atin eh. Shout out sa ambassador namin na napaka-active. Napaka-active noon.
2: Ay, madalas namin mag-guest dito yan. Si Ambassador Bear.
6: Okay. Nati-text ko lang yun. Amba, sabi niya ganito. Tapos siya rin naman, pag may kailangan siya talaga, nagsasabi siya. Ngayon nga, kailangan niya ako magbigay ng, may project siya sa UAE. Gusto niya ako maging guest speaker with the other universities. Sa Sorbonne University, etc. So, yeah, re-represent ka namin sa Pilipinas.
2: Ikaw ang pagpato. Okay.
6: But he's, well, very capable, well-equipped ambassador, honestly. I can't say anything about him na. Ano siya. Tapos yun siya. Active ako sa communities. Ang based doon, related sa field ko. So, trainings, workshops, etc. And resilience, katulad ng sinabi mo. Being in the UAE for almost 20 years.
1: Kaya nga, Kuya Ray, nagpapasalamat tayo dito kay Dr. Rex. Kasi, nung una ko siyang inimbitahan dito sa World Service, doon sa servisyong CFO para every Tuesday. Paglilag pa talaga.
2: Okay.
1: Pasok siya. Hindi ako nagdalawang salita. Umuwi siya agad. Nung minsan din natin siyang naimbita sa iba pang programs, hindi siya. Basta kaya niya, kaya ng oras niya.
2: Yeah. I can remember that. Magte-testify ako. Kasi na-interview ko na rin si Dr. Rex. I think that was regarding a book that you have, parang nakita ko sa Facebook page niya. Yung libro na yon. Nakalimutan ko lang kung ano yung theme o yung topic nun. It caught my attention. Diba? It caught my attention to the point na sinabihan ko si Step, contact Director Rex. Dr. Bakara. Sabi ko ganyan. I don't care how you do it. Basta kailangan makontakt siya. Okay, na kailangan kulitin natin si Ares. Si Sir Ares mo, kulitin natin. At saka yung CFO. Sabi ko kasi, tapos pinakita ko sa kanya yung ano, pinorward ko sa kanya yung link nung Facebook page. Ayoko nga siya, sabi niya. Alam mo na kung bakit kita ano, bakit kita pinupwersa, sabi ko sa kanya. Tama yan para sa World Service, sabi ko. So that's the yun dun na dun yung nakita ko yung sabi natin yung depth, yung lalim ni nung nakausap ko si personal to sa programa si Dr. Rex Bacala.
6: Rex na lang po, Rex.
1: Alam mo, ito natatawa ko pag sinasabi niyo Dr. Rex. Rex na lang kasi for the longest time, kaming mga nasa San Beda community, kasi San Beda kami pareho. Mm-hmm. Ang tawag namin sa kanya, Dom Venard, yung kanyang monastic name.
2: Anong monastic name?
1: Dom Venard.
2: Venard.
1: Ang tawag ng mga monks, Dom, yung mga brothers pa.
6: Kasi Dom. Dirty joke. Hindi. Latin yung Dominus. Kay Dominus, sinorte ng Dom.
2: Diwanagin natin.
6: Dominus yun. Ibig sabihin, parang peace be with your Lord.
1: So, sanay kami, yung mga sikat na basketball player ng San Beda. Isang tawag niya andyan kasi ano din siya, very close siya sa students.
2: Wala siya doon sa high status o high pedestal. Hindi,
6: wala sa akin yan.
1: Open door siya, policy niya nung nasa San Beda siya, kaya lahat ng estudyante, may sikat ka estudyante, hindi ka sikat, honor student ka, ordinary estudyante, punta ka kay Dom Venard, sabihin mo lahat ng problema mo doon.
6: Sa akin kasi titles, they come and go eh. At least ang integrity mo ang kailangan. Regardless of who you are, regardless of your preferences, regardless. In the end kasi, the last sunset of your life, God will ask you, what have you done? Palagi na sa isip ko yan eh. With all the gifts I've given you, have you finished the race?
2: Yun, ang tanong, di ba? With all the gifts I have given you, have you finished the race or did you finish the race? Kaya so, ikaw lang ang makakasagot nun, di ba?
1: Kaya nga, alam mo, Kuya Ray, yung sinabi ko kanina nung nag-uusap tayo sa labas, ang laki talagang loss sa San Beda dahil siya yung ex-future president siya ng university. Oh,
2: sabi nga niya, di ba?
1: Malaki yung kapalit.
2: Kumbaga, if one door closes, another one opens.
1: Pero hindi naman niya kinakalimutan din yung San Beda.
6: Ay, hindi. Nagbibigay ako ng talks lagi sa San Beda.
2: Wow. Sige. Samo, hindi kasi yung segment kulang natin. Kulang. Baka pwede mong pabalikin sa next week. Kung nandito pa siya.
1: Anytime. Baka nga pwede mo siyang bigyan ng...
2: Hindi nga. Kala mo, naunahan mo ako eh. Parang mamaya kakausapin ko na siya. O nga pala, shout out kay Miss Hilda Arenas ng Ireland.
1: Natuloy na.
2: baka itong buwan ng August or September, magkakaroon ng programa Tara na sa Ireland. Yan. So yung mga kababayan natin doon sa Ireland, ha.
1: Yan.
2: At sa tulong na ng Commission on Filipinos Overseas yan. Okay?
1: Dito din yun sa Bridges on Air.
2: Sa Bridges on Air. So, malamang magkakaroon na rin ng sariling programa si Rex Bacara sa Radyo Pilipinas World Service. Maski na live dun sa UAE. Di ba?
6: anything for our country, anything for you.
2: Anyway, thank you very much, Rex. Thank you so much. Alam mo, napaka inspirational. Siguro, narinig tayo, napapanood tayo, narinig tayo, tatawanan tayo. Pero masaya tayo dahil sa... Hindi dahil sa dahil natatawa kami, di ba? We're laughing at the story. We're laughing because we're laughing because we're happy na nandito ka. And you're sharing your experience, what you have learned and imparting at saka yung ginagawa mo para sa ating mga kababayan. Despite the fact na actually you don't have to do it anymore, kung tutuusin eh. Pero you're doing it anyway, di ba? Lagi nga pag lagi ako may napapanayam, Aris, ewan ko, lagi nakatutok minsan sa programa ko to eh. Lalo na nasa kabila ako. Pag may mga high profile interviews ako, lagi kong tinatanong, sir, ma'am, graduate ka na ng ganito, nag-aabod ka na. Bakit mo pa ginagawa yan? Di ba? You could have lived an easy life already. Hindi mo na wala ka na sakit ng ulo, ganito. Bakit mo pa ginagawa yan? So, ganun din ang huling tanong ko sa iyo. Why?
6: I find happiness, meaning, and purpose sa ginagawa ko. Mm-hmm. And I think, despite of material things that I have and achieved, yung happiness ko nandoon sa passion ng pagtuturo. Mm-hmm. At since grateful ako sa binigay na excellence ng Diyos sa akin, kasi lahat bigay niya eh, I needed to give it back, to give opportunities to people na kung saan ako nanggaling din. Alam ko paano maging mahirap. Alam ko paano gustong mag-survive ng tao. Alam ko yung pinagdaanan ko dito sa Manila, sa kasuluk-sulukan ng Santa Ana Mendiola Velasquez. Alam ko yon. Alam ko na hindi nakakatuwang manghingi. Ang hiya yung sama ng loob sa mga nagbetray sa'yo. Alam ko lahat yun eh. Alam ko ang pinagdadaanan yun. Ngayon na may narating ako, ngayon na nabigyan ako ng magandang edukasyon, ng means para mag-serve, gagawin ko para sa, hindi lang sa Pilipino, kundi para sa mga tao in general.
1: Para wala ka nang masabi wala talaga. Na, pero ang meron lang ako isang ipapagawa kay Dr. Rex. Please address your fellow Warais. At ito 'yung nakakarating sa ating nakakarating malakas ang signal natin sa the Region 8.
6: Ang mga taga Katbalogan, mga taga Sama. Di na ako. Damo nga salamat kay proud good ako nga taga Samar ako. Proud good ako taga Katbalogan ako. Ang mga kasangkayan ko, mga kabugtuan, kapaturan nga aada. Aanhi ako yan na dahil tungod han iyo good paghigugma para akon. Ginsuportahan ako niyo han pag

0: Anytime,
1: Oy, thank you. Thank you very
0: resources,
1: much.
0: kung ano man ang makakaya ko bibigyan.
1: Thank you very much. Thank you very much, Rex.
2: Malaking addition yan sa atin.
1: Yes. Ares, thank you very much.
2: Maraming salamat, Ray.
1: It's indeed a very, very inspiring episode today, itong ating Bridges on Air, especially this segment. Ano, masasabi mo nga, anong title ng segment natin? Pinoy ako. Parang masasabi mo nga sa sarili mo na, talagang Pinoy ako. Di ba? Dahil kay Rex Bacara. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programa Bridges on Air. Sa ngalan po ng ating production team at maging sa ating master control side, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po, Ray Sampang.
2: Ares Gutierrez po.
1: At thank you again po sa Commission on Filipinos Overseas, kay Secretary Clink Ang at sa lahat na bumubuo ng CFO. Again, maraming salamat at hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng
2: Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
3: Reaching Filipinos a mile a minute to provide real news and information, talk, music, and entertainment. Radyo Pilipinas, worldwide.
5: Philippine Trivia. The best that Filipinos and the Philippines could offer. Here over Radyo Pilipinas Overseas. Philippine Trivia.
6: Sorbetes. This sweet treat was concocted in the early 1920s, a time where a single centavo could buy you almost anything. The process of this ice cream making and selling it in carts with colorful designs is still the same. Back in the old days, these ice cream dealers bred their own cows and milked them with their own hands to ensure the freshness and sanitation of the milk needed to make the dirty ice cream.
5: You've just heard Philippine Trivia, the best that Filipinos and the Philippines could offer over Radyo Pilipinas Overseas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
0: Dibs ako sa Hong Kong.
2: Engineer ako sa Qatar.
0: Teacher ako sa London.
3: Seaman ako.
4: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana, at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa, ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Araw umupa ng gunman sa halagang 5,000 piso para magpakitil ng buhay ng isang individual. Dapat sana, sabi ni Castro, ay ang vice presidente ang siyang dapat na nangunguna para pigilan at hindi para maging tagapagtaguyod pa sa pagkausap ng asasin para upahan at pumatay sa isang taong kinaiinisan. Kung meron anyang alam ukol dito ang vice president, ay dapat sanang tumulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon, kaya halimbawa ng datos patungkol dito. Tanong ni Castro, bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo man, lalo at matagal na siyang opisyal at namuno din naman ang kanyang ama bilang presidente. Pakinggan natin si Yusef Secretary Castro.
1: Oh, ang kanyang binabanggit patungkol dito. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, nanawagan naman si Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. ng mas matibay na koordinasyon at mas mabilis na intelligence sharing upang mapihilan ang mga umuusbong na banta sa seguridad at terorismo. Ito ang binigyang diin ni General Nartates sa closing ceremony ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium na ginanap sa Boracay Island, Malay, Aklan. Dinaluhan ang symposium ng 35 kinatawan mula sa PNP, iba pang law enforcement agencies, mga ahensya ng gobyerno at mga international partner. Tinalakay sa aktibidad ang bomb threat management, terrorism financing, mga bagong teknolohiya at mga banta ng improvised explosive devices o IEDs. Hinimok ni General Nartates ang mga kalahok na paigtingin ang information sharing at koordinasyon upang maging mas epektibo ang mga operasyon sa seguridad. Ayon pa sa PNP, bahagi ito ng pagpapatibay ng intelligence-driven policing, interagency cooperation at international partnerships laban sa mga banta sa seguridad.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa kaugnay na balita, inaalam na ng pambansang pulisya kung mayroong kaugnayan ba sa mga bomb makers sa Mindanao ang dalawang Improvised Explosive Device o IED na nakuha sa Senado at Department of Justice o DOJ kasabay ng 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay dahil sa tinitingnan nila ngayon ay ang signature o ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng bomba na tila kapareho aniya sa mga na-recover nila sa Mindanao. Sa pagtatapos ng IED Threat and Security Symposium sa Boracay Island sa Aklan, binigyang diin ni General Nartates na dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat ahensya at lokal na pamahalaan. Pinalawak din ng PNP ang programa nito para harapin ang mga banta ng IED upang maisama ang mas maraming police investigator at mga nakatalaga sa bomb disposal at canine units hanggang sa level ng provincial at regional office.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, inihayag naman ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na gagawin ng gobyerno ang kailang hakbang kasunod ng naunsyaming pagpapatupad ng 85 peso wage increase sa mga manggagawa dito sa National Capital Region o NCR. Sa video na inilabas ni Yusek Castro, sinabi nitong ilalaban ng pamahalaan kung ano ang para sa mga obrero, subalit handa din aniya nilang pakinggan ang hanay ng mga negosyante. Mas maganda ani Castro na pairalin ang balanseng pagtingin upang maiwasan ang mas malalim pang problema o malalim pang problema o suliranin. Sa ganitong paraan ay makakamit ang tinatawag na win-win solution sa hanay kapwa.

0: pa ng mga manggagawa at employer.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, inihain naman ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang House Bill 10440 na naglalayong itaas sa 500,000 pesos ang taunang income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Sa klaw ng panukala, ang mga empleyado at self-employed na kumikita ng hanggang kalahating milyong piso kada taon. Ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya, napapanahon ang panukala dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na nagpapabigat sa gastusin ng mga manggagawa at middle income earners. Git naman ni Akbayan Representative Chel Jocno na makatutulong ang panukala upang lumaki ang mayuwing kita ng mga manggagawa at madagdagan ang kanilang panustos sa pang-araw-araw na pangailangan. Bukod sa tax exemption, inaamyendahan din ng panukala ang income tax brackets kung saan tataas ang buwis batay sa antas ng taunang kita ng isang individual. Una na rito, ang mga may taunang kita na 500,000 pesos pababa ay hindi na magbabayad ng income tax. Pangalawa, ang mga may taunang kita na higit sa 500,000 pesos ngunit hindi lalampas sa 715,000 pesos ay magbabayad ng 15% ng halagang lampas sa 500,000 pesos. Pangatlo, ang mga may taunang kita na higit naman sa 715,000 pesos ngunit hindi lalampas sa 1.3 million pesos ay magbabayad ng 32,000 pesos, dagdag ang 20% ng halagang lampas sa 715,000 pesos. Pang-apat, ang mga may taunang kita na higit sa 1.3 million pesos ngunit hindi lalampas ng 3 milyong piso ay magbabayad ng 145,000 pesos, dagdag ang 25% ng halagang lampas sa 1.3 million pesos. Panglima, ang mga may taunang kita na higit sa 3 milyong piso ngunit hindi lalampas sa 11.6 milyon pesos ay magbabayad ng 580,000 pesos, dagdag ang 30% ng halagang lampas sa 3 milyong piso. At panghuli, ang mga may taunang kita na higit sa 11.6 milyon pesos ay magbabayad ng 3.15 milyon pesos, dagdag ang 35% ng halanggang lampas sa 11.6 milyon pesos.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, sisimulan na ng House Committee on Ways and Means ang pagdinig sa panukalang palawigin ang income tax exemption sa pamamagitan ng pakipagpulong muna sa Department of Finance o DOF. Ayon kay Committee Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, tatalakayin muna ang magiging epekto ng panukala sa kita ng pamahalaan. Kasunod ito ay kukonsultahin ng komite ang mga manggagawa, employer, accountants, mga advocate at kinatawan ng akadim upang matiyak na makikinabang ang mga maapektuhang sektor. Layunin ang panukala na itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawan ng income tax. Sinabi pa ni Representative Kimbo na mahalagang matiyak na kakayanin ng pamahalaan na ipatupad ang tax relief habang natutulungan ang middle class. Katunayan, higit pa aniya sa 350,000 pesos ang aktual na benepisyong matatanggap ng mga manggagawa dahil kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa 13th month pay at iba pang bonus mula 90,000 pesos hanggang 120,000 pesos. Target ng komite na makumpleto ang tatlong public hearing bago isulong ang panukala sa Kongreso.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa Samantala, House Speaker Boji D. tiniyak ang mabilis na pagkilos ng House of Representatives na layong mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Ang kawang ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara upang maibaba ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Sa isang press conference sa Etchaga, Isabela, ipinaabot ni Speaker D. ang kanyang buong suporta sa solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pasanin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagpapababa ng singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ng Pangulo sa kanyang kamakailang State of the Nation Address na alisin na ang pagpapasa ng system loss sa mga consumers sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay D, agad na tatalakayin ng Kongreso ang mga kinakailangang reforma upang maisakatuparan ang kahilingan ng ehekutibo. Una nang inihayag ng leader ng Kamara na kabilang sa mga pangunahing prioridad ng legislatura ang sariling kuryente act at ang pag-amyenda sa EPIRA. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D.
3: Sa dami-dami ng ating mga pinagdadaanan, ito yung mga isang nakikita ng ating Pangulo na makakasakit kahit papano na makakatawid ang ating kababayan. Kaya isang programa to ay amin pong susuporta at tatalakayin namin.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, pantay na hustisya panawagan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Ombudsman. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes.
4: Iginiit ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez na pantay na hustisya lamang ang kanyang hinihingi kaugnay sa isinasagawang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni Romualdez ang paggamit umano ng Ombudsman sa mga testigong binaliwala na ng mismo tanggapan nito at ng DOJ. Bukod pa sa nahaharap rin ng mga ito sa kasong cyber libel at perjury. Paano ay niya magiging patas ang isang imbestigasyon kung gagamitin pa rin ang mga naturang testigo laban sa kanya? Sa kabila nito, sinabi ni Romualdez na hindi siya uurong at hindi rin siya matitinag sa kinakaharap na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, iginagalang ng Administrasyong Marcos Jr. ang naging pasya ng Sandigan Bayan na pahintulutang makapaglagak ng piyansa si dating Senador Bong Revilla. Ito ang naging reaksyon ng palasyo matapos maglabas ng desisyon ang anti-graft court na payagang makapag-bail para sa kanyang pansamantalang paglaya ang dating mambabatas. Sinabi ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na nasa jurisdiction na rin ng prosecutors kung ano ang mga nararapat at tamang aksyon o remedyong kailang gawin kaugnay ng ibinabang resolusyon ng anti-graft court. Ayon kay Yusek Castro, dapat lamang na laging malaig ang batas, gayon din ang proseso. 1,000,000 piso ang inilagak na piyansa ni Revilla para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na tuluyan ng inihain para sa preliminary investigation ang ilang mga kaso laban kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Senadora Loren Legarda. Ayon kay Ombudsman Remulla, ang mga reklamong isa sa ilalim sa preliminary investigation stage ay ang plunder, graft at conflict of interest. Konektado aniya ang mga reklamong ito sa solar firm ni Congressman Leviste na bigong tuparin ang pangako o responsibilidad makapagbahagi ng solar energy para sa bansa. Paliwanag pa ni Remulla na napasama rin ang ina ng mambabatas na si Senadora Legarda sa kaso dahil sa paggamit umano nito ng posisyon bilang chairperson noon ng Senate Finance Committee para mabigyan ng prangkisa si Representative Leviste. Depensa ni Ombudsman Remulla na hindi masasabing may impluwensya ito ng politika sapagkat masusi naman daw itong pinag-aralan. Itinuring din ng opisyal ang naturang kaso bilang ghost electricity kung saan aabot sa mahigit 10 bilyong piso ang pinag-uusapan na nawalang benepisyo para sa Pilipinas.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, mga usapin kaugnay ng Pax Silica Initiative, binabantayan ng Department of Justice o DOJ. Ang kawangulati hahatid naman sa atin ni DK Zarate.
5: Nakamonitor ng Department of Justice sa mga usapin at nangyayari kaugnay sa Pax Silica Initiative. Ito ay isang US-led international coalition na layong palakasin ang supply chain para sa semiconductors, artificial intelligence at critical minerals. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., anda silang magsagawa ng pagsusuri kung sakaling umabot sa kanilang jurisdiction ang nasabing usapin tulad sa isyong legal o constitutional kaugnay ng proyekto. Una na nga may mga lumabas na alalahanin hinggil sa posibleng epekto ng Pax Silica sa lokal na komunidad at geopolitical issues. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, personal namang tutungo sa Romania ngayong Lunes si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac upang alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarer na apektado ng mga pag-atake sa Northern Black Sea. Kasama niya sa biyahe si Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan at isang augmentation team na makipag-ugnayan sa mga nailigtas na seafarer. Bibisitahin din ng DMW ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang nasawing Pilipino para sa proseso ng pagpapauwi. Sa ulat ng kagawaran, 236 na Pilipinong seafarer mula sa 17 barko ang apektado ng mga pag-atake. 3 ang nasawi, 1 ang nawawala at 89 na ang nakauwi sa bansa. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Foreign Affairs o DFA, mga embahada, ship owner at manning agencies para sa kaligtasan at repatriation ng iba pang seafarer.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, unang Bangsamoro parliamentary elections, mahalagang hakbang tungo sa exit agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni EJ Lazaro.
6: Itinuturing ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na mahalagang hakbang ang kauna-unahang regular na parliamentary election sa Bangsamoro para sa tuluyang pagsasakatuparan ng exit agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa pagulitan ng kanyang unang 100 araw sa panunungkulan, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senin Sarmiento na ang halalan sa Bangsamoro ay isa sa mga natitirang pangunahing commitment sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ayon kay Sarmiento, kapag matagumpay na naisagawa ang halalan, mas mapapalapit ang paglagda sa exit agreement na magsisilbing formal na pagtatapos na implementasyon ng peace agreement sa MILF. Aniya, ito rin ang magbibigay daan upang tuluyang maipagkatiwala sa mamamayan ng Bangsamoro ang paghubog sa kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng demokratikong proseso. Kasabay nito, tiniyak din ng OPAPRU ang pagpapatuloy na iba pang natitilang peace deliverables kabilang ang pagsusulong ng Transitional Justice and Reconciliation Bill at pagpapatibay ng mga programang pangkapayapaan sa rehiyon. Iginiit ni Sarmiento na nananatiling prioridad ang pamahalaan ang pagkumpleto ng lahat ng kasunduan upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Bangsamoro at iba pang conflict-affected areas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, Komisyon sa Wikang Filipino, pinalalakas ang language resources ng naturang wika para sa Artificial Intelligence o AI. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
7: Bilang bahagi ng buwan ng wika ngayon taon, isinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbuo ng organisado at mapagkakatiwala ang korpus o koleksyon ng mga tekstong Filipino upang mapalakas ang paggamit ng Wikang Filipino sa Artificial Intelligence o AI. Ayon sa KWF, mahalaga ang language resources na ito sa tinatawag na Natural Language Processing o NLP na tumutulong sa AI na umunawa at gumamit ng wika. Sa pamamagitan nito, mas mapapahusay ang mga AI tool tulad ng translation, speech recognition at grammar checker sa Filipino. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ng Senior Language Researcher Ginita Ann Francesco na hindi lamang dami ng datos ang mahalaga, kundi ang kalidad nito upang maging mas maaasahan ang paggamit ng wikang Filipino sa AI.
8: Hindi lang dami ng datos yung mahalaga. Mas mahalaga pong tanong ay ano ba yung kalidad ng datos? Ano ba yung kinakatawan nito? At sapat ba itong naglalarawan ng aktual na paggamit ng isang wika? At dito nagsisimula yung konsepto ng purpose na siyang nagsisilbing pundasyon ng mga mapagkakatiwalaang language resources.
7: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saanman sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan muna ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugsuan ng ating mga regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang ang ilang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdag Kaalaman.
14: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman.

0: Data mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, Joint Kahuyang Pangkabuhayan at Pangkalikasan Project ng National Tobacco Administration sinimulan na sa lalawigan ng Cagayan. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao.
2: Pinagkafanan niya na ng National Tobacco Administration Cagayan, Ikahuyang Pangkabuhayan at Pangkalikasan Project data probinsya no si Tao Taamulong inapilinga pilot area. Katunok na pamegafunayaw, ipangimula tapasingan ipil-ipil antre kakawate, kayo ira na mawak na minakusetya tatabako tapamagata produkto da. Antre tabak o guyu na NTA, tapeno makaufunta kawagan ira na kaykayo tapeno masolusyonan ipangululi na tiyempo. Nepolwan ni NTA Administrator at Chief Executive Officer Balinta Sanchez ipangimula ira ta kaykayo, kafulo na si NTA Deputy Administrator for Operations Nestor Casela, Amalong Mayor Elpidio Rendon, DNR ang tretanakan paganga stakeholders. Nagkagini NTA Cagayan Acting Department Manager Freddy Lazaro, IKPP, ilimal dagun nga may patumpal no si tao i-target dahi mamulan i-10 hectares nga alienable and disposable land taamulong. Taolo nga dagun 2 hectare umayda nga mulan no si tao 2,800 seedlings imawak nga may mula. Mapagmabalo ga pa si Mayor Elpidio Rendon ta papilita lugar da para ta proyekto. Nagkagina, dakal ufun na yaw lalo ta aruga pa iminakosecha tatabako ta lugar da na makurkurang takawagad nga kaykayo. Plano na NTA na maiwara pagay proyekto takarwan pagana tobacco producing municipalities no si tao takagayan igai 11 nga ili nga mamula tatabako. Ato ni balita nagafut ta syudad ato gigaraw yaw si Dina to W. Yacampa, Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, kabaong na inilagay sa kahabaan ng Baguio Vizcaya Road bilang paalala sa mga motorista, inalis na matapos maglagay ng kaukulang signages at railings ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
3: Naikatan tilungon ana imuntar iti asdag ti Apnik area ti Ambuklaw bukod Benguet. Kalpasan at tinungpal ti Department of Public Works and Highways ti inkarida a panakainsula kadagiti umno a warning signs iti Benguet Nueva Vizcaya Road. Tilungon kat naikarga tapno maipaayan ti ballaag dagiti motorista nga gannat gapo iti kinapiggad tinasao a paset ti kalsada. Ti karkarna a warning sign ket nagviral iti social media. Kas inkariti DPWH na ipatakderan dagiti warning signages, guardrails kan concrete barriers iti lugar tapno mapapigsa ti pannakasalaknib dagiti agdaldalyas at ken mapabasit ti posibilidad ti pannakaaksidente. Nagyaman ni Barangay Captain Ray Tellio iti panagtigna ti DPWH anang ipaay iti proteksyon kadagiti umili. Nagyaman matetoy iti media anang idanon iti gobyerno kadagiti ananakagda. Kinunana ang masapol ng agtultuloy ti panakasaluad ken panakataripato kadagiti na ipatungpal wano na ipasdag a safety measures tapno mapagtarinaad ti kinatalgad dagiti motorista ken pasahero. Kabayatan na nagparagipmat ti DPWH kadagiti motorista iti panang obserbar kadagiti warning signs ken sumurot iti na ituding nga speed limit. Damag manipod dito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa puntong ito ay pansamantala muna nating ihinto ang bugson ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya dahil tayo magpaparaan ng isang maikling panayam patungkol po no, sa mga updates sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at kukuha na rin tayo ng reaksyon kaugnay naman sa nagdaang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang kinatawan ng First District ng Lanao del Sur na siya rin po nga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, walang iba kundi si Representative Zia Alonto Adyong. Congressman Adyong, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang umaga po, hapon na pala. Magandang hapon na po, Ma'am Steph at saka sa inyo pong mga tagapakinig ng inyong programa.
1: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras. Although alam naman po natin na Sunday is supposedly a family day. Unang-una po, Congressman Adyong, ay kamakailan ay pinayagan na nga po no, itong paglabas ng tax records ni Vice President Duterte. Sa pananaw po ng prosecution panel, gaano po ito kahalaga sa pagpapatibay ng alegasyon ng unexplained wealth at misuse of confidential funds?
4: Mahalaga po ito dahil ito po ay may sariling storya kung paano po yung nababayaran, magkano yung nababayaran ng mga taxes po ng mag-asawang Duterte, no? Para po makita natin kung tama ba ho yung ni-reflect nila, dineclear nila sa kanilang SALN. Dahil unang-una, ang unexplained wealth po ay ito po yung mga properties and assets na kung saan ay hindi na-deklara sa kanyang sa SALN. Nakikita natin may discrepancy eh. So ibabangga po natin doon para magkaroon po tayo ng linaw at magkakaroon po tayo ng mas magandang appreciation pagdating po doon sa entire financial record ng Vice President Sara Duterte. So ito po yung magiging tulay kung paano po natin ilalatag yung allegation of unexplained wealth dahil nga babalikan ko yung naging mga presentasyon during the oral argument, kinakailangan po ng impeachment court na magkaroon sila ng mas malawak na pag-unawa at magkakaroon po sila ng mga mabigyan po sila ng access ng mga ebidensya para po mag-arrive sila, no? Kung in the event na magde-decide na po ang impeachment court ng kanilang desisyon base po sa mga ebidensya na naipresenta at yung financial record, the whole financial picture po ng Vice President para po mas maganda po yung kanilang magiging desisyon, impartial po ang magiging kanilang desisyon at base po talaga sa mga ebidensya ang kanilang magiging desisyon.
1: Congressman Adyong, para po sa kaalaman po no, ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ay maaari po ba namin nga malaman paano po ba ipaliliwanag ng prosecution panel sa publiko itong legal na basehan ng pag-release ng tax records sa ilalim po ng National Internal Revenue Code, lalo na't may mga provision ito pagdating sa confidentiality?
4: Well, unang-una naman, doon naman sa National Internal Revenue Code. Sinasabi naman doon na pag ang presidente naman ay nag-request for the BIR to release this for purposely, no, itong ang impeachment trial at hindi naman ito for public, halimbawa, ordinary public request, no? Ito ay may specific na purpose ito, and this is to hold the Vice President to account, no, to explain to the public yung kanyang financial record. And nasa Section 71 naman po ng National Internal Revenue Code that the President can in fact request the BIR to make this known, no? Sabi ko nga ito po ay naka-connect doon sa charges of unexplained wealth, no? Ang kailangan kasi natin intindihin, Steph, is itong accountability mechanism at itong ginagawa ng impeachment trial na to ay ito yung isa sa mga extraordinary mechanism na nilatagpo ng ating constitution para ma-maintain po natin yung transparency and accountability sa ating paggasta or ng pera at the same time yung fitness po ng isang namumuno sa ating bansa. Dahil unang-una, yung betrayal of public trust dapat po kasi nakaangkla po dyan doon sa mandato ng isang leader, isang impeachable officer, na kung ano man po yung mga kanyang nakukuha ng mga lawful na income, ay dinideklara po niya. Full disclosure, nung sinabi sa Constitution, full disclosure, dinideklara niya po niya sa kanyang SALN. Ang nangyari po kay Vice President Sara Duterte ay mukhang hindi ho yung full disclosure ang naipakita po niya sa kanyang SALN. In fact, ibabangga po natin dito sa mga naging bank transactions niya na according to AMLA, ay covered siya, covered transaction, in suspicious transaction, na mukhang hindi po consistent doon sa kanyang diniklarang SALN. Ibig sabihin, pag di mo diniklara sa iyong SALN, ay ito ay unexplained wealth. So kaya po kailangan natin mas makita ito dahil ito yung sinasabi ng ating constitution that an officer, a elected officer or appointed officer for that matter, especially if it's an impeachable officer, ay kailangan full disclosure dahil we maintain the principle na the public office is a public trust. Hmm. Hindi ka dapat nakakakuha or nag-obtain ng any assets na hindi mo makukuha through lawful income source, no? So dito po natin makikita ito. Sa kanyang, kasi binabayaran po niya ang kanyang mga taxes, kung meron po siya mga pecuniary interests like having businesses, companies. So makikita po natin doon sa kanyang dineklara sa kanyang SALN. Ito namang dokumento naman ito ay pag-ari naman ito ng BIR, no? Unang-una, kasi doon po tayo nag-file ng ating mga ITRs. So again, this is on top of the privacy, data privacy. It should not also be made as a way to keep the process, especially the impeachment court, blinded as to the demand of the Constitution to really reveal, no, the assets, the properties, and the income of each individual public officers, especially those that have been elected to one of the highest positions in our land. So yun po yung gusto nating makita ng impeachment court, and we are glad that the president, by way of complying with this law at nirespeto po niya yung proseso na ito, kanya pong ni-request ang BIR to make these ITRs available to the court's appreciation.
1: Sa panig naman po ng depensa, ay kino-question nila yung admissibility ng tax, bank, and AMLAC records, at may argument din po na kahit may exception ng batas, hindi ito otomatikong nangangahulugang admissible ang ebidensya. Ano po ba ang general na pagtugon po dito ng House Prosecution Panel?
4: Una-una po, yung pagkuha po ng pag-obtain na itong mga dokumento na ito ay kinikilala po ito, yung coercive power po ng korte. No, kaya nga po may subpoena, meron po silang kapangyarihan to issue subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum, kasi that's the coercive power ng korte, no, para makuha po nila yung mga necessary documents to probably to support allegations of misconduct, allegation of misfeasance and malfeasance, in this case allegation of betrayal of public trust. At saka yung by the specific allegation ng unexplained wealth, no? Yung admissibility naman po ng evidence that would go later on, no? Mangyayari po yan, yung offering of evidence later on after the trial will at the end of the process, no? Kaya nga po may pagkakataon po na magkakaroon po ng offering of evidence, halimbawa ang prosecution. At inaasahan po natin sa depensa talaga po nila itong i-objectan, no? So doon po pupunta doon sa point na yun, yung admissibility of the evidence. What is important at kailangan natin na malaman is itong mga dokumento na to at yung kapangyarihan po ng impeachment court dapat hindi ma-restrict para makuha po nila itong mga ebidensya o mga dokumento nang sa gayon ay ma-perform nila ang kanilang extraordinary power na binigay po sa kanila ng Constitution, which is to try and decide. At ang impeachment court, ang Senado, ang siya lang may kapangyarihang gumawa nito, no? Kasi ang tinetest naman po natin dito, hindi po yung magiging criminal liability of the respondent. In fact, what we are testing here is the truthfulness of the documents that she has submitted to the government agencies agencies that have been given the mandate by the Constitution to secure financial records. Alam naman po niya ito, nasa mandato po niya ito at obligado po siya, no, na ibigay ito sa ano, sa mga ahensya na nangangasiwa ng mga bank records na ito. So ito pong mga usaping ganito, halimbawa itong report ng AMLA, ito yung bank secrecy, in fact ang bank secrecy law exempted po yung diyan yung impeachment trial, no. Kaya nga po pinag-uusapan natin dito is yung pagkakaroon ng access ng korte para po makuha itong mga dokumento nito. How can you possibly expect a court to decide on matters as serious as this, no? Holding the vice president to account on measuring whether she's really fit to remain to be the vice president and has that capacity or has that the at least man lang, no, at least the moral ascendancy to be fitting to the vice presidency as her mandate demands her to promote. Kung hindi ho natin ito sila, hindi ho natin i-recognize ang kanilang kapangyarihan na makuha itong mga dokumento na to, ang tinetest po natin dito ay yung fitness ng vice president, ng respondent, to continue conducting the office commensurate of the oath of office she has taken when she assumed the second highest official position in the land, no, na kung saan ang sinasabi ay dapat meron talagang full disclosure, no, pagdating po doon sa income ng lahat ng mga nai-elect na official. In this case, the office of the vice president is an impeachable officer, no? So ibig sabihin ang meron lang pong kapangyarihan ay ang korte, impeachment court, para po ma-decidean kung whether or not she really is guilty of all the charges that have been laid out before her. So yun po yung magiging takbo, no, in the course of this impeachment trial. Kinakailangan hindi ho natin dapat gawing bulag ang ating taong bayan at lalong-lalo na po ang impeachment court sa mga kinakailangan na mga dokumento para po sila ay makapag-desisyon ng maayos na base nga. Again, base po sa mga ebidensyang maipapresenta ng prosecution panel at yung mga dokumento na ayon naman sa Constitution ay meron namang katangi-tanging kapangyarihan ang impeachment court para po ito ay ma-access at kanilang pong makita at masuri.
1: Pag-usapan naman po natin na yung mga ipapresent pang witnesses, kasi inaasahan po na maipapresenta na yung mga officials from the Commission on Audit o COA. So, Congressman Adyong, ano po ang magiging critical na papel ng COA sa pagpapatunay kung nagamit ba ng tama o hindi ang confidential funds? Lalong-lalo na ito talaga umiiral na pangalan sa social media, no, inaabangan itong sinasabi niya nga si Mary Grace Piatos.
4: Na-establish na nung dalawang witnesses natin, no, yung mga land bank managers na dumaan sa kanila yung pera through yung cheque, no, dumaan sa kanila at in-cash on the same day. In fact, ang sabi nga nila ay sa sobrang laki ng mga amount na to at saka yung sequence and yung manner ng pag in-cash nito ay unusual dahil for the first time after more than 3 decades na kanilang panunungkulan bilang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines ay first time nila maka-experience ng ganong klaseng transaksyon na kinakailangan pa nilang gumamit ng trolley kasi hindi kayang dalhin ng isang tao o buhatin ng isang tao sa laki ng pera na ito. So na-establish na yon na nandoon na yung pera na yon kay Ms. Acosta, natanggap na rin ni Mr. Fajardo yung mga confidential funds na ito na amounting to 612.5 million pesos. For the first time, no, na nakita nila na yung forechecks on the part of the OVP, halimbawa 125 million pesos in cash in one day. So, na-establish na yon, dumaan sa kanilang pera at natanggap na ni Ms. Acosta at Mr. Fajardo. Now, ang tanong, saan ba ito dinala at paano ba ito ginasta? No? Andiyan papasok po yung sa COA, kung saan itong mga confidential funds na ito ay hindi po ito, at tandaan po natin, hindi po ito discretionary fund. No? Hindi po ito discretionary fund na kung saan ay mukhang depende yung sa usage ng isang ano ahensya. No? Ito po ay confidential funds na ayon sa joint circular ay kinakailangan may parameter at may guidelines sa paggamit po nito. Una, ang pag sinasabi pong confidential operation, kinakailangan po ang confidential funds ay ayon doon sa dikta ng pangangailangan ng confidential operation. Ang nakikita po natin based on those acknowledgement receipts, pagkadami-daming informant, no, ang daming informant, libo-libong informant. Ano po ba itong informant na ito? Itong mga asset na ito? Sa mga common na tao at ordinary Pilipino, ito po yung sinasabi natin, kumbaga parang mga spy, di ba? Informant mo. So dalawang klase po ang bagay kung paano mo po bigyan ito at utilize o gamitin itong confidential funds kung magbabayad ka ng informant mo or asset mo. Una, bibili ka ba ng impormasyon? Pangalawa, ay ito ba yung magiging reward sa binigay na impormasyon, no? Sa mga confidential operation nga po, ito po ay nagkakaroon ng usage depending kung ano po yung magiging target ng intelligence operations or yung sinasabi po nilang confidential by nature yung operation na iyon. Tama po, meron pong classified at saka kailangan i-secure mo yung confidentiality ng yung mga yung mga informants mo, yung mga asset mo, o sinatawag natin sa industry, yung mga spy mo, kasi these are deep penetrating agent, kumbaga, di ba? O kung if you want to be more technical about it, this is a community infiltration operation para mabuwag mo ang isang sindikato, mabuwag mo ang isang grupo to counter terrorism, to counter, you know, communism, whatever elements that you want to destroy as a matter of securing national peace and order or national security. So hindi madali na makahanap talaga ng informant. Pero nakikita po natin sa mga acknowledgement receipt, pagkadami-dami nila, may Mary Grace Piatos, ni Nekokoy Bilamin, ni na si Milky Sikuya, na hindi lang, according to the PSA, hindi lang pumirma ng isang acknowledgement receipts, pumirma nga sila, magkaiba yung pangalan, yung iba, magkaparehong pangalan, magkaibang pirma, yung iba, pagkaparehong pangalan, magkaparehong pirma, pero sa magkaibang lugar, pero tinanggap on the same day. Pero ang sabi po ng COA, yes, confidential po ang kanilang identity kasi kailangan mo ding i-secure yung confidential operation, intelligence operation, o kailangan mong i-secure ang identity ng mga informant na ito. Eh bakit pati sa COA ayaw mong i-reveal na sila, ang kanilang mandato is para tingnan kung meron talagang maayos na pagsasagawa ng confidential operation, meron bang maayos na pagbibigay ng pera doon sa mga informant mo, at ito bang mga informant mo ay mga tunay na tao? No, you can actually do not reveal this the identities of your informants to the public. Yes, I understand that. We understand that. But to COA, they will remain to be blinded about the identities of Mary Grace Piatos, whether Mary Grace Piatos is using her real name or is she using an alias. Do you need to continue making COA blinded with the identities of Milky Sikuya and Kokoy Villamin, who happens to receive two confidential funds as evidently signed by him in two separate acknowledgement receipts to COA? Kailangan nilang malaman kung ang mga identity na to. So ito yung mga tanong na gusto natin malaman, nakuha na po ng dalawang payees, SDOs, Ms. Acosta sa OBP, SDO, Mr. Fajardo sa Department of Education. Pero ang tanong, sa kanila lang ba matatapos yung storya o yung paliwanag? Hindi. Kasi unfair naman po kung sila ang ating hahanapin o sila ang ating pupuntahan or ano sa Tagalog yun who and then if they are the only ones that we are running after, no? I don't think that's fair because they're just merely doing what has been instructed to them by their principal, which in this case the vice president, the respondent, Vice President Sara Duterte. So, yun po yung mga tanong na gustong malaman ng ating publiko so that we can finally decide whether she really is fitting to remain as Vice President, knowing that the confidential funds that has been entrusted to her utilized in such a manner that is unusual. Dahil ang confidential funds, depende po yan sa demand ng operation mo at hindi nagiging para siyang MOOE na releases. Mm. Parang every quarterly may nakakalendar yung bibigyan mo ng informant. Ganun ba kadali para sa kanila na kumuha ng mga informants? Number two, itong mga confidential funds na to, yung iba sa mga kaya na-flag nga ng COA ito, eh dahil yung iba ay nagbigay sila ng gamot. I mean, according to the joint circular, hindi po pwede ka magbigay ng gamot. No, yung 125 million that was spent in 11 days, part of the utilization report that they have submitted to ICFAO, to COA, is that they have purchased medicines to give this out to the informants. Ano yun? Yung mga informants mo, may mga sakit na kailangan nila ng gamot, tapos magbibidding ka pa, di ba? So hindi bawal yun. Hindi yun dun sa joint circular kung purchase of information yun. I mean, no person in his right mind would ever, if you were the informant, you would expect a cash reward, no? Bakit gamot? Now that's one of the things that we want also to the vice president to answer these questions. Number two, bakit kailangan mo mag-rent ng safe house, which is about, eh, kung di ako nagkakamali, is mga nasa for how many days lang is 11 million, kung di ako nagkakamali. Ano klaseng safe house yun? Doon mo ilalagay ang lahat ng mga informant mo? Ba't sa dami-dami nila? Libo-libo itong acknowledgement receipts, ha? So lahat ng spending mo, quarterly, naka-calendar, every 3 months, ay doon sa mga informants mo. Tapos i-house mo sila sa isang bahay na pagka mahal-mahal ang renta na doon mo sila i-house. Dapat pag informant yan, dapat din, apart from keeping confidentiality to secure yung ano nila, identity nila, at hindi sila maligay sa peligro, yung mga informant mo, dapat din yung every informant that you have, hindi nila kilala ang bawat isa. Kasi paano, baka magsumbungan yan sila, di ba? Baka isumbong nila yung kapwa nila doon sa kung anumang grupong sila nasasali, di ba? So, dapat hindi mo rin silang hindi mo rin silang bigyan ng pagkakataon magkakilala sila. So ano yung safe house na yon? Doon mo ba in house mga informants mo? At sin kung ang in house mo doon is yung mga operatives mo, ilan yung operatives mo? 'Di ba? Kasali ba din sila sa pinaggagastosan mo? Are they OVP employees? Are they DepEd employees? Kung itong nirente mo ng safe house ay sila ang nilagay mo doon, yung mga regular employees mo to conduct case build-up or confidential operations. The next question is, okay, pagpalagay natin sila, ang nilagay mo doon sa pagkamahamahal na safe house, are they even capable of conducting confidential operation knowing that they are a regular employees of a regular agency that does not have the mandate to intervene or to even do jobs that are reserved to security agencies? Diba? So there are a lot of questions that I guess Ms. Acosta and Mr. Fajarda cannot simply supply to the court and to the public. Kaya nga po sinasabi po natin, this is the time for the Vice President to really answer these questions kasi siya po yung nag-utos, eh. Unfair naman po kay Ms. Fajarda at kay Ms. Acosta at kay Mr. Fajarda kung sila po yung gigisahin natin dyan na sila yung magbibigay ng susupply ng sagot na in pinag-utusan na lang naman sila. So yun ang na-establish doon. Nakuha na nila yung pera. Paano nagastos? We wait for the COA employees to the COA employees for their testimony next week.
1: Congressman Adyong, siguro makuhanan ko na po kayo no ng reaksyon kasi alam naman natin no last Monday ay nangyari yung ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matanong ko lamang po inyong general reaction at anong bahagi ang pinaka tumatak po sa inyo.
4: Well, unang-una the president has spoken directly to the people. Yung lahat po ng mga tinalakay po niya doon, ito po yung mga continuing na concerns and challenges ng bawat pamilyang Pilipino. Pagkain, sweldo, bayad sa mga electric billings, bayad para sa mga eskwelahan, sa kanilang mga anak, no? Yung kanilang pamasahe every day, yung mga tumataas na presyo ng gasolina, etc. Brought out by multiple challenges that we are facing. Una na yan, yung crisis sa Middle East, no, yung nangyayaring giyera na yan, no, sa Middle East, which is completely out of our control, no. Ang nangyayari lang is how do we mitigate the effects of this crisis na hindi masyadong pasan sa ating mga ordinaryo na pamilyang Pilipino, no. Una, yung isa sa mga nakita natin doon is yung immediate responses na ginawa ng gobyerno. Paano ito i-sustain? Kinakailangan po na meron pong institutional na mapamantayan na manggagaling po sa Kongreso ng Pilipinas kung paano po ito i-subsidize yung support natin sa transportation sector. How do we subsidize, no? Ito yung mga tumataas na mga presyo na sa langis, no? I think those are the things that we also need to delve into by way of discussing this, no, and come up with a concrete, positive, direct action measures that would sustainably address these continuing effects of all the crisis, multiple crisis that we are facing. Number two, yung ginawa po natin, which is the Kalinga na Act, no, na kung saan ito po yung magiging basehan ng Executive Order 110 placing the country under energy crisis. Ano yung mga na-accomplish natin at ano pa yung kulang, no? Ultimately, when you talk about energy, lahat po tayo nagbabayad ng ilaw kada buwan. Tumataas po yung presyo ng ating mga ilaw, billings, electric billings. I think yung system loss charges na matagal na pong pinapanukala ng Kongreso, no, na dapat hindi ipasa yung inefficiency ng transmission ng lines, no, para doon po sa distribution utilities ay ipasa sa mga consumers tulad po natin, dapat yung inefficiency nito because medyo problema sa pagta-transmit ng mga ano na ito, ng mga electric billing na electric power na ito, consumption, ay dapat ma-review at matanggal na para hindi na siya masyadong maging burdensome, no, problema sa mga ordinaryong Pilipino kasi tumataas, no, dahil tumataas kasi meron pong value added tax yan, eh. So apart from the charges, yung system loss charges ay natataksan pa rin yan. So I think that's a big relief to our ordinary Filipino households na matanggal yon sa sistema ng pagbibigay na sapat na kuryente sa ating mga kabahayan na pinapasa po sa mga consumers, no. On the more parochial side, I think the president has been very, very consistent that election will be conducted on September 14 in the first regular barm election as a part to fulfill the mandate or the commitments of this government to the peace process, no. Magkakaroon po tayo ng first regular barm parliamentary election that would stabilize regional bureaucracy in the region, and that is something also that we do welcome, no. Finally, yung mga haka-haka na may postponement ay hindi na po yan mangyayari. Tuloy-tuloy na po ang election natin sa barn, no? So these are things that the president directly spoken to the people, the accountability mechanism that he has been standing for, no, in the previous SONA that he delivered, nagbigay din po siya ng report sa taong bayan. So all in all, is it a perfect SONA? No, of course not. Definitely not. But is it really a reflection of our current situation and how to move forward? Yes, it is.
1: And with that po, maraming salamat po, Congressman Adyong, for joining us sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat, Steve.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur na siya rin pong isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Walang iba kundi si Representative Zia Alonto Adyong. Itutuloy na muna natin ang ating balitaan mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Mula sa ulat ni Joseph Cabanas, mula sa Baguio City ay puntahan na natin ang Virac, 10,000 tilapia at bangus fingerlings pinakawalan sa Minaridong Swamp sa Virac. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
5: Nasa 10,000 na mga tilapia asin bangus fingerlings ang pigbutasan kang lokal na gobyerno kan Virac sa Minaridong Swamp komo parte kang programa sa pangangataman asin pagpapadakol kang yamang tubig sa banuaan. Pinanginota ni Mayor Sinforoso Sarmiento Jr. ang aktibidad kay banan si Municipal Environment and Natural Resources Office Head Andy Poe II. Sigun kipo, gikan ang mga fingerlings sa BFAR makalis magsumitinin kahagadan ang LGU sa panginginot ni Mayor Sarmiento. Obheto kang proyekto na liwat na buhayon ang Minaridong Swamp como breeding ground

0: kita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Si Kihor Provincial Science High School, isinailalim sa earthquake at fire drill sa tulong na rin ng PDRMO. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
2: Aron mas maandam ang mga tinun-an o tinugyanan sa panahon sa emerhensiya, gipailawom sa pagbansay sa tukma nga aksyon sa panahon sa linog ug sunog ang si Kihor Provincial Science High School. Ang si Kihor Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagdumala sa maong pagbansay diin ilang gipakita ang luwas nga pamaagi nga mamahimong buhaton sa higayon nga mahitabo ang duha ka emerhensiya. Base sa assessment sa PDRRMO, nakakuha ang si Kihor Provincial Science High School og very good performance human giingon insaktong napatuman ang incident command system nga gihulagway isip orderly, timely og disciplined. Gipahalipayan usab ang student responders og medics team ingon man ang operations team tungod sa giingong paspas nga execution sa mga gilatag nga lagda. Regular nga nagpahigayon ang PDRRMO og earthquake og fire drill sa tibuok lalawigan kauban ang LGUDRRMO ug Rural Health Unit ug ingon man ang Bureau of Fire Protection. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ng Iloilo. Iloilo City Government, mas pinalakas pa ang mental health program sa mga eskwelahan. Ang detalye ng balita, ihahati naman sa atin ni Emmy Santiagudo.
3: Para sa kaayuhan sang mental health sa mga estudyante, nagpirma sang kasugtanan ang siyudad kag Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus. Ini para sa pagpatuman sang Mental Health of Rice Psychosocial Support Program sa mga eskwelahan. Ini ang labing una nga eskwelahan sa siyudad sang Iloilo nga pahamtangan sang inisyatibo sang siyudad nga may tinutuyo nga pasangkaroon ng mental health campaign para sa mental health kag psychosocial well-being sa mga estudyante. Sa Memorandum of Agreement o kon MOA signing, ginpabutsyag ni Mayor Ray Satrenyas nga sakop sang programa ang prevention, intervention, referral kag support services para sa mga estudyante. Nalakip man sa kasugtanan ng paghiwat sang seminars, psycho-educational activities, information campaign, mental health screening, stress debriefing, counseling kag psychological first aid. Para naman sa mga guidance personnel kag mental health advocates sa eskwelahan, magahiwat ang syudad sang training sa capacity building kag pagpasang kadman sang referral system. Ginapaabos ang syudad nga mas madamo pa nga mga eskwelahan ang magapartner para sa pareho nga mental health programs. Nagikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Department of Public Works and Highways o DPWH, nangakong popondohan ang Davao City Flood Control and Drainage Master Plan. Ang detalye ihahati naman sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
4: Misa ng Department of Public Works and Highways kon DPWH nga gahinan og pondo ang Davao City Flood Control and Drainage Master Plan nga nahuman niadto pang 2023 sa pagkinabi kang DPWH Secretary Vince Dizon gipadayag nini nga bisan wala pa naaprubahan sa nasyonal nga gobyerno ang maong plano determinado kini nga mapatuman sa syudad. Gisiguro ni Dizon nga iyang iapas ang maong master plan aron maapil sa 2027 budget. Bisan pa man nga nahuman na ang budget call alang sa mga proyekto ubos sa National Expenditure Program sunod tuig. Gibutiyag sa opisyal nga kinahanglan adunay hinanaling aksyon ang gobyerno aron makunhuran ang grabing epekto sa pagbaha sa Davao City ilabi na sa ubos nga bahin sa syudad sama sa nahitabo niadtong gabi sa Hulyo 24 sa iyang pagigpulong sa mga residente ato sa iyang pagbisita sa Bangkal Barangay Talomo proper na Sairan nga nahitabo ang kusog nga baha tungod sa kusog nga ulan sa kabukirang bahin sa Dakbayan. Tungod din eh, apil na

0: sa maong plano ang laro nga pagtukod og dam o ubang water detention facility sa bukirang bahin sa Dakbayan aron mapungan ang kusog nga bulwak sa tubig paingon sa ubos nga mga lugar nga maoy hinungdan sa grabing pagbaha. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Finiquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan. Unang outdoor commencement exercises matagumpay na isinagawa ng Mindanao State University, Marawi. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
3: Isa ko pinakamala university na bubusi sa Mindanao, kasentro Pilipinas, ginasuprite no abang sa Maranao, giya Mindanao State University main campus in Marawi. Namiangbal silang sa history si Kukya conferred o pitibarangat na degrees para ko class of 2026 si ko 62nd commencement exercises. Asid na naminilumba si sagiyang kaiya pinakamala a oval. Tano sa Sulda University, ayamang bumiabal loya historical the first ever outdoor commencement ceremony si sa Mindanao State University history. Matatagunan o di na mapapadalmanan si sagyang kay Mambua Raguni at team inclusive university education as a bridge to peace, leadership and shared futures. Kabusa agyang kaiya System President of Mindanao State University, Attorney Paisaline Tago, na in-encourage yan. Agyong ko ta mga graduate sa awidiran sumiyang asasagbiran na elmo ago values. Si sagyang kaiya MSU, agusaray lang ko mapya after with responsibility. Si sagyong ko ta message yan, napitero yan ko mga graduate sa step forward with confidence, knowing that you carry not only your achievements, but also the hopes of those who support you. Yung mambu, miya baloya class valedictorian na si June Nahar di Abubakar na si sagyong koto inibigay niya na message na nabubuwag yung koto story o success yan kamadakal pa nagyong koto miya nga alo niyan ang mga current issues sa mga global issues sa kailangan na katukawan tanong lang wando taragyang kaiya saving Palestine nagu mga flood control issues sa Sud Pilipinas sa gupiti barangan pa. Mapiagyong ko to kaya po sa giyang kaya 62nd commencement exercises ka ayad din na palimpusan niya nagyong ko to fireworks display inibigay giyang kaya university as a celebration para sa giyang kaya class of 2026 sa bituin sa batch rinayag. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinignood sa edisyong ito ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online.
6: This is a public service announcement.
7: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: That have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
10: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit
16: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
8: ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
21: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ang Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Land-Based OFW Concerns. Ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legaspi.
22: At mula naman sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
21: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapanood ninyo nyo para kaming ng live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channel 45 to 49. Magandang araw, Ms. Jel.
22: Magandang araw, Asek. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
8: Balitang DMW.
21: Daang-daang OFWs at kanilang pamilya ang nakatanggap ng tulong sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair sa Robinsons, Naga. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers Regional Office 5 ang pagtitipon na dinaluhan ng 28 o 28 ahensya ng gobyerno na naghandog ng livelihood support, financial literacy, skills training at health services. Dumalo sa programa si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacda kasama si Naga City Mayor Maria Leonor J. Robredo upang ipakita ang suporta ng pamahalaan sa OFWs. Kasabay nito, isinagawa rin ang job fair na nilahukan ng 32 local na employers at recruitment agencies para sa mga nagbabalik na OFWs at iba pang naghahanap ng trabaho.
22: Samantala, sa iba pang balita, dalawang OFW na nagtatrabaho bilang caretaker ang nakatanggap ng tulong pinansyal matapos masunog ang tirahan ng kanilang employer sa Central District. Bahagyang nasugatan ang mga manggagawa at agad silang dinala sa China Medical University para magamot. Nakipag-ugnayan ang Migrant Workers Office sa Manila Economic and Cultural Office upang matulungan silang makabili ng mga pangunahing gamit na nawala sa sunog. Ayon kay Labor Attaché Benvenido A. Serbo Jr., malaking tulong ang Action Fund para sa agarang suporta sa mga OFW na nahaharap sa pinsala at kagipitan.
21: At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balita, Mahigit 3,000 overseas job vacancies ang inialok sa National Reintegration Network Tinalak Job Fair sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Anim na recruitment agencies na accredited ng Department of Migrant Workers ang nag-alok ng trabaho sa Germany, Japan, Croatia at iba pang bansa. Kasabay ng job fair, 11 o 11 aplikante ang agad na na-hire ng mga local na employer gaya ng KCC Mall, Kaisano Mall at PhilInvest. Ayon kay Assistant Regional Director Janet E. Escanio, ang job fair ay tulay para sa ligtas, legal at makabuluhang oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya.
22: Tinalakay ng Department of Migrant Workers at ng Philippine Honorary Consulate sa Uzbekistan ang posibilidad ng trabaho at proteksyon para sa mga OFW. Nabatid na higit 600 guro ang kailangan sa mahigit 10,000 pampublikong paaralan sa Uzbekistan na may buwanang sahod na $2,000. Binanggit ni DMW Undersecretary General Rasul Jr. ang kahalagahan ng sapat na proteksyon at pagtugon sa mga alalahanin ng OFWs. Ang pagpupulong ay hakbang upang matiyak na ligtas, legal at makabuluhan ang oportunidad para sa mga Pilipino sa Uzbekistan.
21: Balita naman tungkol sa trafficking in person, nagbabala ang International Organization for Migration or IOM na dumarami ang mga peking job offers na ginagamit ng mga kriminal ang grupo upang malinlang ang mga tao sa tinatawag na scam compounds. Dito nawawalan sila ng kalayaan at pinipilit na gumawa ng online fraud. Ayon kay IOM Director General Amy Pope, ang trafficking para sa forced criminality ay isa sa pinakamabilis na lumalaganap na anyo ng human trafficking. Sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking in Persons, binigyan din ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay proteksyon sa mga biktima upang tuluyang wakasan ang human trafficking. At iyan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
0: Servicio DMW.
22: Department of Migrant Workers sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga OFW na nakaranas ng iba't ibang pagsubok sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng Action Fund, nabibigyan sila ng kinakailangang suporta habang nagsisimula silang muling bumangon at magpatuloy sa kanilang buhay.
21: Makakasama natin ngayon ang dalawa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Si Marites Quijano Hernandez, dating household service worker sa Uman, at si Noli Abanyo, mm-hmm, na siya namang massage therapist sa Saudi Arabia. Magandang umaga, Noli and Marites.
22: Mic nila, sir. Oh. Ayan, bati muna kayo.
2: Magandang umaga po.
22: Hapon na
3: magandang
22: po.
3: Magandang hapon po, sir.
22: Opo.
2: Dating lahat po.
21: Magandang hapon, Noli.
3: Magandang hapon po, sir.
21: Okay. Marites muna ang tatanungin ko. Ilang taon po ba kayong nagtrabaho bilang household service worker sa bansang Oman?
2: Bali, nabot po ng 4 taon at 2 buwan.
21: At kailan po kayo umuwi at dumating dito sa ating bansa?
2: Last year lang po, June 24, 2025.
21: Okay. At saan po kayo ngayon dito nakatira? At saan po ba?
2: Dito po ako sa Novaliches.
21: Novaliches.
22: Mm-hmm. Okay.
21: Okay.
22: Si Noli.
21: Noli, saan, ilang taon kang nag-abroad sa Saudi?
3: Bali, inabot po ako ng 8 taon, sir.
21: 8 Agal. Taon. Oo nga. Mukhang parang ayaw mo na yatang umuwi. Pero ano mang nagtulak sa'yo para umuwi po kayo dito?
3: Bali po, sa dahilan na pinabayaan po kami ng aming amo, mm-hmm, kaya po na pauwi po kami ng Pinas. Dahil doon po sa tulong ng uwa na sa Jeddah.
21: I see. Nandito po ka ngayon para humingi po ng tulong at nakapag-file nga kayo ng action plan.
22: Yes.
21: So, paano nyo nalaman po ang programang ito ng Department of Migrant Workers?
3: sa tulong po ng Facebook, sir, sa mga social media. Kita po natin na pwede tayong lumapit.
22: Iba talaga ang social media.
21: Ma'am Jill, tingnan ko kung nagla-like ito doon sa mga post natin sa... No.
22: So nakatutok siya. Sa official Department of Migrant Workers page.
21: Official, ha? Si Marites.
22: Si Marites.
1: So actually po, sir, mga kasamahan ko lang po ang nagtulak sa akin para makapag-file po ako ng... aking hangarin po na makuha ko po sana yung mga benepisyo ko po na hindi po pa naibibigay sa akin ng aking ama. Mm-hmm.
22: So si Marites, hindi nabibigay yung benefits nung iyong employer. Opo. Then si Noli, 8 months, tama ba?
3: 8 years po.
22: 8 years, and then na hindi rin nabibigay yung benefits.
21: Parang ang sabi mo kanina, 3 months lang. 8 years po kayong nag-abroad, pero 3 years na medyo hindi po kayo nabigyan ng
22: beneficyo,
21: sweldo nyo.
3: Opo.
21: Ma'am Jill, kailangan mag... pumupunta po ba kayo sa Facebook page, na official Facebook page ng DMW?
1: Actually, sir, wala pa po idea. Ngayon pa lang.
21: Hindi po pwede. Kailangan okay, kailangan mag-like ito ngayon doon sa...
22: Bago ko ibigay yung ano. Bago ko ibigay yung sobre.
21: Bago
1: sa totoo lang, sir, yung ano, yung ito pong programa, napapakinggan ko naman po ito. Nakaka-ano po ako dito, actually.
21: Sige, ha?
22: Na-pressure tuloy si Mamari.
1: Naririnig ko po ito. Kasi lang, siyempre, sa trabaho ko po doon,
22: totoo.
1: Bawal talaga
21: ito. Alright.
22: And then si Noli kasi, sir, humingi na repatriation assistance sa MWO. So, kanina, di ba na-mention yung 8 years siyang OFW, but 3 years.
21: Hindi, 3 months.
22: 3 months na hindi talaga siya napapasahod.
21: Oh, okay. So, mula, sabi mo, galing kang, anong party ng Saudi po kayo nagtrabaho?
3: Bali sa Yambo po, sir.
21: Yanbo. Mm-hmm. So, ang Yanbo ang nakakasakop yung MWO natin niya sa Jeddah. At shoutout nga pala kay Labat Pam, ang ating labor attaché doon. Masipag na labor attaché. Alright, so, ano ba ang plano nyo kung matanggap nyo itong sinasabi ni Ma'am Jill na sobrin nyo na parang, talagang...
22: Oo, pakita muna natin. Ito po, meron akong hawak na dalawang sobre para kay... Marites and Nolim. Ito yung action fund na pinagkakaloob natin sa ating mga kababayang OFW. Yun nga, yung mga nagkaroon ng problema, di ba? Ito yung agarang action na ipinagkakaloob ng ating pamahalaan. And the ASEC, sa ngayon, di ba, bago natin ibigay sa kanila to, tanungin natin previously, ano yung kinabubuhay ninyo dahil nag-stop kayo ng trabahong dalawa?
1: Sa ngayon po, ma'am, dahil sa nangyari nga po, kasi dapat babalik din lang po din ako. 28 days lang po sana talagang binigay sa akin na bakasyon.
22: Oo.
1: After 4 years and 2 months bago po ako naka-uwi. Kaso lang po, yung usapan po namin ng amo ko, sabi niya, ang sabi ko po kasi bago nandun pa po ako, kukunin ko po yung aming napagkasuntungkol po dyan sa mga benepisyo po nga yan. Tapos yung unang kontrata ko po kasi hindi ako umuwi. Ngayon, ang sa akin po kasi, yung ticket na dapat nagagamitin ko for savings ko na lang po para at least meron man din lang akong save bago man ako umuwi. Kaya yun po, actually napaliwanag na rin po ito ng agency ko doon sa Oman, sa amo ko. Kaya alam niyo po ang tungkol dito. Kaya ang sabi ko po sa kanya, nung dineclare niya po sa akin na talagang ako po yung papayagan na nilang umuwi, mga siguro 2-3 days lang po yata ang process ng aking papers. Sabi ko, sige, sabi kong ganyan, kung pwede po sana ako, sir, kukunin ko yung aking benepisyo at saka yung aking po, yung aking para sa ticket ko sa una kong kontrata at saka yung pinangako po nila sa akin na dagdag sahod na hindi po nila sa akin binigay. Ngayon, ang sagot po sa akin ng amo kong lalaki na si Mr. Salem na okay, sabi niya, tomorrow. Sabi niya ganyan. Di, iniisip ko, meron na akong hawak. Sabi ko, thank you Lord. Kasi sabi ko, hindi ko inaano na express yung magsasagot pong ganun. Ang problema po is hanggang dun lang po nangyari sa okay na yon. Tapos, ang siyempre, inaasahan ko na meron na po akong perang madadala pa uwi para sa pamilya ko. Kaya yung naisave ko pong konting cash, pinamili ko pa po yun ng pasalubong para sa pamilya ko po. Ang problema naman sa nangyari doon sa binili kong pasalubong, pagdating po sa airport, ang akala ko po kasi is 50 kilo.
21: Ang allowed?
1: Ang allowed po na ipasok.
22: Ilan ba yung dala mo, ma'am?
1: 20 lang, ma'am. Ang nilagay ng amo kong lalaki. Tapos,
2: yung hinihingi ko pang pera na talaga naman dapat po ay sa amin naman talaga, na pagkasundan naman, sabi ko, ito naman talaga ay karapatan ko.
4: Tama.
2: At ito ay, bilang employer ko, obligasyon nyo. Di nagkaintindihan po kasi sa madalit salita, nagkaintindi po kami doon. Ang problema, pagdating po sa airport, wala daw po siyang dalang cash. Nagulat ako. Sabi ko, bakit pong wala kayong? Kasi na, uuwi ako, ito lang ang gagawin niyo sa akin. Walang wala. As in, wala. Zero balance po talaga. Kasi, ang nangyari nga, doon sa pag-uusap namin na kukunin ko, nasabi niya, okay, yung cash na tabi ko ng konti, binili ko pa pong pasalubong. Ang nangyari, naiwan pa sa airport dahil po doon sa timbang na
4: over, limit na.
21: Okay.
4: Ang bigat. Anyways, Asek, ibigay na natin sa kanila.
21: Nga,
4: ito ang para sa kanila.
21: Mayroon po kayong makukuhang tulong po galing sa Action Fund. Ito po ay pondo na pinagkaloob po sa Department of Migrant Workers sa ating Pangulo at saka of course yung Kongreso. Ano ba ang inisip mong pagagamitan yan, Marites? Baka naman maiwan sa airport yan.
2: No, sir. Ito ang pinaka-importante po. Sa una ng ano po, ako po yung nagpapasalamat sa tulong po ito. At malaking tulong po talaga to sa akin, sir, kasi simulat dumating po talaga ako sa amin, talagang wala po talagang magandang nangyari. Kasi wala ako talaga. Ngayon, bilang gusto ko magpahinga, nandun yung mag-i-exam nila akong maglabada, ganito, ganyan. Dumating sa punto na pati estudyante ko talaga wala, sir. Kaya kumbaga parang kung paano lang parang ang nangyari sa amin. Hanggang sa yung pong tunting na investido sa probinsya, hanggang sa naipamili ko, naibinta ko para lang po may magamit. Kasi nag-aaral po akong college. May dalawang high school, may elementary pa po ako. Apat ang anak ko nag-aaral. Na yun po talaga sinusustentuhan ko.
21: Okay.
2: Eh, sa ngayon, gagamitin ko po ito para sa negosyo.
21: Sige. Ano namang negosyo yung pong nasa isip mo?
2: Sa totoo lang, sir, nung bago po ako umalis, nagtitinda po ako dyan sa may... Kasi ang labasan po namin is palingke.
21: Oh, okay.
2: Nagtitinda-tinda po ako doon ng mga RTW, kung ano-ano po, mga prutas. Tapos minsan po nagkumukuha po ako ng mga tuyo sa probinsya.
4: Ayun, okay.
21: Tuloy na natin. Tuloy na. Diretso na sa mensahe
4: message
21: ng
4: mo na lang, Ma'am Marites.
21: OFW. Huwag nilang iiwanan o kailangan sigurado bago uuwi ng Pilipinas. Umalis.
2: Ayan. Ito po ang pinakamagandang pagkakataon. Kasi bilang isang OFW po talaga, masakit para sa aming manggagawa. Ang unang-unang concern ko po dito is dapat naging updated po talaga ang isang empleyado sa mga ganun pong issue. Kailangan po talagang on the spot sinasabi po talaga sa employer. Kasi meron po kasing employer na tulad ng amo namin, umuo pero wala. Tapos dapat, alam po talaga, from the start, dapat talaga nagkakaintindihan na. Hindi lang po dapat talaga sa kontrata. Yan po ang masasabi ko doon.
21: At kasi, dapat nakatuon parati sa DMW ang tahanan ng OFW
2: yes,
21: Facebook
2: sir.
21: Page.
2: Yes, alright. Sir.
21: Sige,
4: Sir
21: Noli.
4: Ikaw naman.
21: Ikaw naman. Ano bang pagagamitan mo dito sa Action Fund na natanggap mo ngayon?
3: Bali, sir, papagawa ko po ng bangka para panghanap buhay.
4: Banda rin yun.
21: Opo. Ayos yan. Bakit? Dati ka na bang naglalayag?
3: Opo, sir, sa probinsya po.
21: Saan bang probinsya mo?
3: Sa Bicol po, sir. Sa Sugun.
21: Okay.
4: Maganda dun, ha?
21: Sige.
4: Okay, sige.
21: So, ano naman ang mensahe mo sa mga nakikinig? Baka nandoon yung kaibigan mo pa sa yan mo, nakikinig sa'yo eh.
3: Bali,
21: Wag ka nang mahiya.
4: Sige, kaya mo yan.
21: Alright.
4: Yes. Medyo emotional na si Noli.
21: Sige.
4: And I'm sure very grateful and thankful sila sa pagkakataon na ito. And good luck sa inyo. Ano man yung tahakin ninyo, planuhin nyo man bumalik sa ibang bansa, basta na andito po ang ating DMW handang sumuporta sa inyo.
21: Okay. At maraming salamat sa inyong dalawa.
4: Salamat. Maraming salamat, Marites at Noli Abano. Dumako na tayo sa Ikwento Mo Kabayan.
5: Ikwento Mo Kabayan.
4: Sa pagbabalik ng maraming OFW sa bansa, mahalagang malaman natin kung paano sila natutulungan ng pamahalaan na muling makapagsimula. Isa sa mga programa ang nagbibigay ng bagong pag-asa ay ang SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Mamat Sir Program ng Department of Migrant Workers na nagbubukas ng oportunidad para sa mga dating OFW na maging guro dito sa Pilipinas.
21: Ngayon, makakasama natin via Zoom ang isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Isang dating household service workers na ngayon ay ganap ng Teacher One. Kilalanin natin si Ma'am Cheryl Mandam mula Surigao del Norte. Magandang araw, Ma'am Cheryl.
6: Hi, Ma'am.
7: Magandang araw po, Asek. Oh. Magandang araw po, Ma'am.
21: Ma'am Cheryl, maaari nyo bang ikwento kung paano nagsimula ang inyong paglalakbay, ang inyong journey bilang OFW at ano ang nagtulak sa inyo ng mga ibang bansa?
7: Kasi po, Asik, yung papa ko namatay noong 2019. Tapos, kakaano ko lang din ang, yung LED. Kakapasok ko lang din sa LED, kakapasa. Tapos, malaki yung nagastos namin sa hospital. Almost a million yun or 800 something.
6: Mm-hmm.
7: So, wala akong maiambag kasi ang trabaho ko noon ay barangay secretary po. Tapos, ang sahod ko po ay 3,000 pesos lang. So, hindi talaga ako makapagbigay ng abono sa paggasto sa hospital ng papa ko. Kaya naisipan ko mag-abroad kasi gusto kong makapag-abono sa mga gastosin namin noong namatay yung papa ko po.
6: Mm-hmm. Okay. Pero yung pagiging domestic helper mo o household worker, gaano kahirap o ano yung pinakamahirap na bahagi na talaga na-experience mo?
7: Sa akin lang po, ma'am, yung ano lang po, yung mamimiss ko talaga yung pamilya ko.
6: Homesickness.
7: Kasi yung trabaho ko po doon, nagbabantay lang ako ng bata at saka dalawang mag-asawa. Mm-hmm. Yun lang talaga yung trabaho ko, yung bata. Saka yung amo ko, maswerte din ako sa amo ko kasi binibigay nila lahat saka maalaga sila sa akin. Basta lang po, maalagaan ko yung bata nila. Yun lang po yung pinaka-importante sa kanila.
6: Okay.
21: Nung umalis po kayo dito sa atin, may pamilya na po ba kayo? Mayroon po ba kayong anak or asawa?
7: Yes po, Sir Asik. May na po ako. May tatlong anak na po ako. Oh. At saka isang nagbibinata, isang nagdadalaga, at isang grade... 2 years old pa talaga siya nung nagpunta ako sa abroad.
21: Paanong adjustment ang ginawa mo? Siyempre, may mga nagbibinata, may nagdadalaga. Mm-hmm. Minsan, nandiyon yung kaba ng nanay. Ano kaya ang mangyayari?
6: Nasa transition age na yan.
21: Paanong ginawa mong adjustment nung pumunta kayo ng Hong Kong?
7: Yun po talaga, Asik, ang hirap eh. Yung mamimiss mo talaga, tsaka yung binabantayan ko doon, tinuturuan ko ng magbasa, samantalang yung anak ko dito walang magtuturo masyadong magbasa. Kaya yun yung mahirap sa akin. Parating umiiyak, tapos nangungumusta. Minsan, pag hindi makausap yung mga anak, umiiyak na rin kasi namimiss mo talaga yung mga anak mo.
6: Oo nga.
7: Okay. Yun yung mga experience ko sa Hong Kong.
6: Mm-hmm.
7: Yung ang hirap talaga ng... mamimiss mo ang pamilya mo.
6: Mm-hmm. At dahil na-miss mo yung pamilya mo, bumalik ka dito, paano mo nalaman yung SPINS program?
7: Yes po. Kasi po, late passer na po ako noong 2019, pero hindi ako nakapag-apply. So, ako sa Star Balita po. Mm-hmm. Nag-enroll ako ng seminar for magparanking sana ako.
6: Mm-hmm.
7: Doon, yung speaker nagsabi na, may mga OFW ba dito? Tapos nag-hands up ako, sabi ko, yes sir, ako galing Hong Kong. Sabi nung speaker, good luck ma'am, congratulations, magiging teacher ka na talaga.
6: Yun.
7: Di, ako, parang na-amaze ako, ha? Bakit sir? Tapos sabi niya, sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Programa yan ng gobyerno.
6: Mm-hmm.
7: Yun ang sabi ng speaker sa amin.
21: So, nang nalaman mo yun, talagang siguradong-sigurado ka na. Paano ka ba nag-apply? Mabilis ba? Mabilis na proseso lang kung paano ka na kumunta, of course, sa NRC, yan dito sa DMW. Pero paano ba ang naging proseso para lang sa mga nakikinig na mga kagaya mong nandung pa sa ibang bansa at pasado naman ang licensure examination for teachers?
7: Yes, sir. Yung nagpunta ako dun sa Owa ng Butuan.
6: Mm-hmm.
7: Nag-inquire talaga ako doon kung totoo ba talaga yung programa. Tapos, sabi ng taga-Owa doon na, ma'am, mag-apply ka lang online at saka magre-reply naman sila. So, nag-apply ako online. Binigyan nila ako ng link kung paano mag-apply. Nag-apply ako doon online. Saka, bigla, mga after one day lang po, nag-reply na agad yung, ano,
6: mabilis,
7: yung SPIMS. Mm-mm. Yung SPIMS mismo yung nag-reply sa akin na part na talaga ako ng batch 48 po.
6: Yun.
21: Sugar radio ka bang one day? Alam ko yata, nag-email ng umaga sa hapon na...
6: May reply agad.
21: Oo, one day rin pa rin yun. Eh.
6: Within one day, within that day.
7: Gabi na kasi ako, sir, nakapag-bukas.
6: So, kaya kinabukasan na, ASEC. Oo.
7: Juan, umuwi pa ako dito sa Surigao.
6: Tama. Pero Ma'am Cheryl, para sa inyo, gaano kahalaga na meron tayong ganitong klase ng programa para sa mga OFW, sa mga teachers nga, na nais na bumalik dito para makapagpatuloy ng pagtuturo?
7: Ma'am, mahalaga po ma'am, kasi po ma'am, ang pamilya po talaga ang pinaka-the best na ng tao eh. Mm-hmm. Yung sandalan ng tao. Kasi sa programang ito, na ako ulit sa pamilya ko, nabalik ako ulit sa pamilya ko, na tuturuan ko na yung mga anak ko, at saka lalo na yung mga nagbibinata at nagdadalaga ko po. Mm-hmm. Nagagampanan ko na po yung pagiging ina ko sa kanila po.
6: Ayun.
21: Okay, para sa kapwa ng yung first OFW na nagdadalawang isip pa rin umuwi at sumubok muna sa Pilipinas, ano ang mensahe o payo ninyo para sa kanila? Lalo na dito sa reintegration program, employment facilitation na SPIMS or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir.
7: Ay naku mga ma'am and sir, umuwi na po kayo sa Pilipinas. Kung gusto niyo po makasama niyo po ng buo ang pamilya niyo at saka magampanan po natin ang pagiging ina sa ating mga anak, umuwi na po kayo. Kasi maganda po magturo na lang dito at saka kasama po ang pamilya po.
6: Tama, ayun.
21: Yes, yun ang dapat yun talaga.
6: Importante, di ba? Makasama muli ang pamilya.
21: Hindi ko na siya tatanungin kung nagla-like siya doon sa Facebook page natin.
6: Kailangan
21: kasi,
6: ng proof.
21: Thank you so much. Nakikinig po ba kayo sa ano natin? Na nagla-like po ba kayo at nakikita yung programa natin, ang DMW Facebook page?
7: Nagla-like, sir?
21: Opo, sinusubaybayan mo ba ang ating Facebook page sa ng DMW?
7: Ang Radyo Pilipinas po, ngayon ko lang po na pero sa DMW po, follower na po ako talaga.
6: Alright.
21: Okay.
6: Thank you so much, sige. Ma'am Cheryl Manda.
7: Sige po, ma'am. Thank you po, Ase.
6: Good luck po. At sa aming pagbabalik, makakasama naman natin ang Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations ng Department of Migrant Workers, ASEC Jerome Alcantara, para pag-usapan kung paano nga ba pinalalakas ng DMW ang mga regional at provincial offices, ang kampanya laban sa illegal recruitment at iba pa. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang tahanan ng OFW.
9: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
9: News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Kaagapay mo. Kaagapay mo sa DMW.
6: Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Isa sa mga pangunahing layunin ng DMW ay tiyaking ang bawat OFW, maging sila man ay naghahanda pa lamang mangibang bansa. Kasalukuyang nasa abroad o nakauwi na sa Pilipinas ay mabilis at maayos na access sa serbisyo ng pamahalaan.
21: Sa nakalipas na mga taon, patuloy na pinalalawak ng DMW ang mga regional at provincial offices nito upang mailapit ang mga programa at serbisyo sa mga komunidad. Kasabay nito ang mas pinaigting na kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking, pagpapalakas ng reintegration ng mga umuuwing OFW at mas matibay na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya.
22: At upang bigyan tayo ng pinakahuling update tungkol sa mga inisyatibong ito, makakasama po natin dito sa ating studio, Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations ng DMW, ASEC Jerome Alcantara. Hi sir, magandang
13: hapon.
22: Hello.
13: Gandang hapon, Ms. Jel. Gandang hapon, ASEC Benny. Gandang hapon sa ating tagapakinig.
21: Sir ASEC Jerome, gaano kahalaga ang inyong tanggapan sa paghahatid ng serbisyo at proteksyon sa ating mga OFW at kanilang pamilya?
13: Sa amin po sa Adjudication Service and Regional Operation, taglay po namin yung bili ni Secretary Hans Leo J. Cacdac, po, na kapag OFW at kanilang kapamilya, red carpet, hindi red tape. Ang amin pong opisina, ang una po ay katulong sa pamamagitan po ng ating mga bureaus, yung Migrant Workers Protection Bureau, Adjudication Bureau at yung ating mga regional offices. Tayo po ay bantay laban sa illegal recruitment at trafficking mula sa pagsisiyasa, sa investigasyon, sa pagpigil nito, sa prevention hanggang sa prosecution, pangangalaga sa mga biktima. Nakaalalay po tayo dahil para sa atin po yung justisya hindi dapat na hinihintay lamang, dapat aktibo nating hinahanap ito. Pangalawa po, nga tinitiyak natin na may access to justice and grievance yung ating mga OFWs at yan po yung ginagampanan natin sa ating adjudication services. At I think ito yung paksaan natin ngayon. Ano? Yung katulong po kami ng ating mga regional offices, nagbibigay kami ng suporta para doon sa kanilang inisyatibo para mapalawig po yung serbisyo ng DMW, nasaan man yung OFW sa loob ng Pilipinas.
22: And speaking of regional offices, ano na ASEC yung status ng mga itinatayo natin sa bawat rehiyon?
13: Yeah, ang ating mga regional offices, no, 16 na regional offices na yung matagumpay nating naitayo, and we're very proud of our regional offices dahil ano to, very welcoming, makontahanan talaga ng OFW yung ating mga ROs. Bukod doon, dahil alam natin yung mga regional centers, medyo malalayo pa rin doon sa ibang mga lugar. Ano? Kaya nagtayo rin tayo ng 18 provincial offices all over the country, 5 satellite offices, 11 one-stop shop processing centers na kasama yung mga ibang mga partners natin in government para yung OFWs hindi na maglilipat-lipat ng opisina. Nandun na lahat ng mga pangangailangan nila. Nandun din tayo sa airport sa pamamagitan ng Migrant Workers Assistance Centers natin. So, 7 international airports. Meron tayong mga tao from our regional offices na nagbibigay ng gabay at tumutulong doon sa mga OFWs na nakakaroon ng problema. Paalis man sila ng bansa o di kaya pabalik sila. At meron din tayong mga airport OFW lounges. Ang bagong naitayo po natin ay yung inilunsad lang last week ni Secretary Hans sa Davao. Meron din tayo sa Zamboanga, meron tayong mga naunang naitayo rin po sa NAIA Terminal 1 and Terminal 2 at sa Mactan Cebu International Airport. Dahil alam natin, yung airports, dyan nagsisimula yung biyahe ng mga OFWs at madalas doon din nagtatapos. Kaya nandun yung DMW para po umagapay pa rin sa kanila.
21: Matanong ko lang, ASEC, kasi nabanggit nyo na maliban sa mga regional offices, nagkakaroon din tayo ng opisina sa mga provincial. Paanong ang proseso ng pag-re-record, pagpupuno ng mga staff doon? Mayroon bang sapat na staff ang atin pong mga regional and provincial offices? Yeah.
13: To be honest, ASEC, no, sa ngayon, nasa 70% more than 70% na yung staffing natin pagdating doon sa mga regional offices natin. Kulang pa rin yon. Pero nagiging creative yung ating mga regional offices. Nagpapatulong tayo sa ating mga local government units. And we would like to thank yung mga local government units natin. Ano? Dahil sila mismo, naglalagay sila ng tao doon. At may mga local government units din na hindi lang basta tao o kaya opisina yung binibigay. Sila mismo, nagtatayo na ng sarili nilang opisina na dedicated for OFWs and their families, katulad nung aking syudad, yung syudad na kung saan tayo ngayon, yung Quezon City, no? May ordinansa ngayon sa Quezon City na inihahanda para magkaroon ng dedicated na Migrant Workers Resource Center na kahilera ng peso. May mga permanente mga tao, mayroong mga resources. Kaya't habang pinupunan natin yung ating human resource requirements, eh yun, nagiging creative tayo dahil hindi nakakapaghintay yung, hindi dapat naghihintay yung mga OFWs natin. Kaya't habang binubuo natin ang lahat ng ito, naghahanap tayo ng malikhaing pamamaraan sa pamamagitan ng ating mga partnerships.
6: Ayun. Pero ASEC, di ba, nilalapit talaga natin sa mga OFW, kaya nandyan ang regional offices, provincial offices, pero may ilan pa rin hinaing na malayo talaga sa ilan. Mm-hmm. So, paano natin na-actionan yun?
13: O una, meron tayong digitalization effort sa ating mga opisina, ano, bawa yung mga, yung BM online natin, nandyan naman, matagal na. So, yung mga balik manggagawa, di na kailangan na pumunta ng opisina. Nabanggit ko yung mga one-stop shop centers natin. Nandun sila. Wala sila sa mga regular offices. Nasa mall sila. Doon sa mga malalaking mga malls all over the country, nandun yung mga opisina natin. Kaya hindi nagsisiksikan sa regional offices natin. Sa mga comfortable spaces, meron tayong mga presence doon. Pangatlo, nagsasagawa tayo ng mga service caravans. No? Yung mga, may mga service missions, yung mga regional offices natin, pumupunta sila sa Catanduanes, halimbawa, na syempre napakalayo, napakahirap pumunta doon sa Masbate, sa ibang mga isla, para tiyakin na kung hindi man sila makakapunta sa atin, tayo yung pupunta sa kanila.
21: Asik, madagdag ko lang, nung 2 weeks ago kasi, nandun ako sa Region 1.
6: Mm-hmm.
21: At tama po yung sinasabi nyo na yung mga local government unit, sila na po ang lumalapit para magkaroon ng opisina. Like, nagkaroon ng convergence ng 10 bayan na under po ng lawag na nakipag-mawa sa region, region 1 director natin. Ilocos Norte, with no less than Governor Cecilia Aranita Marcos ang kapirmahan doon. At isa sa mga ano doon ay nagbibigay sila ng mga space na sa ngayon hindi tayo sinisingil. Sana
6: tuloy-tuloy.
21: Hindi pa rin tayo singilin.
6: Siyempre, pinabibilis natin yung operasyon, pero efficient yung pinagkakaloob natin yung servisyo, di ba, ASEC?
13: Yes. So, tinitiyak natin na yun, cost-effective, na hindi ano. Hindi tayo nandoon lang dahil gusto nating may opisina doon. Nandoon tayo dahil talaga may ambag tayo doon sa lugar na yon at may pangangailangan talaga.
21: Paano natin maisala sa larawan po yung migration trend, yung malawakang paglalarawan sa mga region natin?
13: Oh, napakahirap na tanong yan, Asik. Pero hindi natin masasagot yan sa loob ng, ano, loob ng 10 minuto. Pero just to give us a general picture, ano, kung pagdating sa deployment ng mga land-based workers, pinakamarami pinanggagalingan ni Region 4A, NCR, tsaka Region 3. Pagdating naman sa sea-based, 4A pa rin, NCR, Region 3, pero nandun na rin yung Region 6 at Region 7. Kaya't yung ating regional office sa Region 6, eh, pag may nangyayaring sakuna doon sa mga OFWs na tripulante natin, sila yung nakaagapay. Nandun kaagad sila, dumadalaw tayo doon sa mga pamilya nila para i-assure sila na nandun yung DMW para suportahan sila. Bukod doon, doon sa trend na yun sa deployment, no, na yun yung mga top country destination, source areas natin, binabantayan din natin yung seasonal work program for Korea dahil maraming mga LGUs na nakikipag-enter into partnership with the Korean LGUs. Eh nung una, nung bago pumasok yung DMW, nakakaroon ng mga problema yung mga workers na yon. So we asked the regional offices also to help out and to step in. Sila eh, tumutulong sa pag-interview sa mga workers, pag may mga reklamo, tumutulong sila sa pagtanggap, ni-evaluate nila yung mga local government units kung ginagawa ba yung trabaho nila. So, nandun din tayo sa seasonal workers program. Bukod doon, may mga regions sa special concerns, no, like Zamboanga and Palawan, dahil backdoor exit sila. Ibig sabihin, kung merong gustong magpalusot ng illegal recruitment tsaka trafficking, dinadaan sa Palawan, sa mga pier doon, o di kaya dinadaan sa Zamboanga, o di kaya sa Tawi-Tawi. Kaya't nandun yung mga regional offices din natin at pinupunan yung pangangailangan na yun ng proteksyon doon sa mga inilulusot sa mga irregular na pamamaraan.
6: And dito naman nakaraang buwan, ASEC, sunod-sunod yung ating repatriation, di ba? O reintegration doon sa ating mga repatriation doon sa mga OFW, lalo na yung mga victim ng Middle East crisis. Ano na po yung status nila?
13: Well, ano, tuloy-tuloy yung ating ginagawa, no? Yung sa pamamagitan ng opisina ni ASEC Kiko D. Guzman, yung National Reintegration Center for OFW. So ituloy-tuloy po yung pagbibigay ng reintegration services sa kanila. At naitayo na po yung halos lahat ng regional reintegration networks at the regional level. So kung ano yung ginagawa sa national, ginagawa din po sa local, nagsasama-sama. Ayon na rin po sa direktiba ng ating presidente na lahat ng mga branches ng gobyerno, lahat ng mga sangay ng pamahalaan, eh dapat nag-aambag para sa reintegration. Ang magandang balita dito, hindi lang national government agencies, nasaksihan ni Asik Benny, meron tayong mga local government units na sila mismo nagbibigay ng ayuda doon sa mga umuuwi ng mga OFW sa pamamagitan na rin siyempre ng pakipagtulungan with DMW at yung kapatid natin from OWA, wag nating kakalimutan dahil ang laki rin ng ambag ng OWA doon sa reintegration ng ating mga OFWs at active din yung Committee on Alternative Labor Markets. No? Tumutulong din yung mga regional offices natin doon sa aspeto na yun.
21: Asik, nabanggit mo kanina yung, siyempre, yung Region 6 ay nandoon yung karamihan ng mga kasamahan natin na naglalayag.
13: Yeah.
21: Alam ko po na nag-create ng bagong rehiyon yung sinasabi nating NIR, yung Negros Island Region. Saan ba itong mas malapit na ang region na nakakasakop?
13: Negros Island Region, pinaghalong Region 6 at Region 7 yan. So, ang magiging regional office natin sa Bacolod, masasakop nito yung Oriental Negros, Occidental Negros, I think Siquijor, yan yung mga sigurado ako na mapapabilang dun sa Negros Island Region. Ang good news dito, ASEC, Ms. Jel, meron ng mga positions na binigay yung BBM tsaka Civil Service. So, nagsisimula na rin tayo nabuuin yung Negros Island Region na yun. Mas mapapalapit yung servisyo lalo na dahil ang daming mga taga Bacolod, ang daming mga taga Siquijor, ang daming mga taga Oriental Negros at gusto rin natin na maramdaman nila yung kalinga ng DMW.
2: Tama.
21: Yung mga gustong mag-apply din, tingin lang kailangan po kayo sa Facebook page, malalaman, ipinupost po natin yan.
2: Yes, mga vacant. Yes. Ano yan, mga COS or plantilla, magkasama
13: plantilla
2: na yan.
13: Plantilla na yun. Positions yun.
2: Nice. Oh,
21: approved na ng DBM. Oh, wow. Okay.
2: Asik, baka meron ko pang any other announcements and messages?
13: Yeah, ano, ang isang major concern natin ngayon, syempre, ano ngayon National Anti-Trafficking Awareness Month, ano, at malaki yung nagiging suliranin rin natin pagdating sa trafficking, lalo na for scam hubs, for forced criminality. So, paalala lang din, katatapos lang ng mga webinars natin dito, hopefully tumatak yon. Pero kung hindi man, uulit-ulitin natin, no? Maging matalino. Huwag magpaloko. If it's too good to be true, it's probably not true. Kung meron pong duda, magtanong sa DMW. Kaya nandyan yung mga regional offices, provincial offices, satellite offices. Kahit saan kayo pumunta, may DMW na ngayon. Kaya nasa Facebook din siya sa pamamagitan ng programa na to. Kaya huwag na mag-alin lang ang magtanong. Maraming salamat po.
21: Maraming salamat to DMW Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations, Asik Jerome Alcantara. Ang isin ng oras.
2: Oo nga, nabitin tayo. Para tayong may hinahabol na, para tayong hinahabol ng kabayo. Pero anyways, babalik pa si Asik Jerome sa mga susunod na pagkakataon. Mas palalawigin pa natin yung ating talakayan. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayo mapaglingkuran. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
21: At mula naman sa DMW Land-Based OFW Concerns, ako ang inyong lingkod, Asik Benny Legazpi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
14: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service.
15: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko magbibigay

0: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa mga praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
2: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
1: Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi na maaaring bawiin ng mga employer ang naibigay ng dagdag sahod bago maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at nakikita ng Bangko Sentral na Pilipinas na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Bukod dyan, inaprubahan ng World Bank ang kauna-unahang loan para sa Pilipinas mula nang maitaas sa upper middle income status nitong Hulyo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, ang sakripisyo ng OFW ay hindi dapat mauwi sa tanong na saan napunta ang pera o saan napunta ang pinaghirapan mo. Bawat piso mula abroad dapat may layunin para sa kinabukasan, hindi lang sa kasalukuyang gastusin. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
0: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ito, unahin muna natin, no? Nakabawi ang piso kontra sa dolyar sa pagtatapos ng linggo. Pumalo ito sa 61 pesos and 24 centavos kada dolyar nitong Biyernes kumpara sa 61 pesos and 56 centavos noong Huwebes. Ito na ang pinakamalakas na closing rate ng piso simula pa noong Hunyo 29 nang umabot ito sa 61 pesos and 17 centavos. Sinasabing ang paghina ng dolyar laban sa mga pangunahing Asian currencies kagaya ng yen ang nakitang dahilan sa pag-angat ng lokal na salapi. Sinasabi ding lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar matapos bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kasunod ng senyalis na muling bumibilis ang shipping sa Strait of Hormuz sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Jonas, nakita mo bang mananatili sa 61 peso level ang palitan o posibleng bumaba o tumaas pa ito sa mga darating na linggo?
2: Sa palagay ko, talagang hindi natin mas magagarantiya na bababa tayo below 61 dahil may kaguluhan pa sa gitnang silangan. Ano? So, kaya kailangan, kumbaga, naandito lang tayo, maswerte tayo dito sa range na 61.30 hanggang probably 61.75. Mm-hmm. Malaki lang talaga yung inilakas ng piso sa 61.24 dahil kung matatandaan mo, yung Japanese yen nasa 163. Mm-hmm. Halos bumaba ng 157. Mm-hmm. So malaki talaga yung, kumbaga ito'y isang intervention. Mm-hmm. Kaya medyo malakas yung inilakas ng piso. Mm-hmm. So kung mawawala yung intervention na yan, talagang babalik tayo doon sa range na nasa 61.30 hanggang 61.75.
1: Ito no, kaugnay niyan no, halos kakapasok lang na balita. sinabi ni

0: Donald Trump na ikinansela niya ang mga pag-atake laban sa Iran dahil sa mabilis na nakabuo na isang kasunduan sa bansa. Sa isang post sa Truth Social, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na nakiusap ang Iran at iba pang bansa sa gitnang silangan na ipagpaliban muna ang anumang pag-atake dahil na pagkasunduan na ang mga prioridad na sakop ng kasunduan. Kasama raw dito ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagwawakas sa banta ng nuclear ng Iran. Ayan, ano masasabi mo yan dyan, Jonas?
1: Well, isang magandang ano yan, ano, development, pero marami na tayong narinig na mga
0: na ganyan, no?
1: news na ganyan, ano? Kaya parang kailangan makita talaga natin na magtagal sila halos ng isang linggo bago tayo talagang maniwala. Kasi talagang ang nangyayari sa atin, reactionary lang tayo, no? Kaya kaya yung ating mga mamamayan, talagang hindi rin sila maging kampante sa paggastos. Kumbaga, kung dati nag-aano tayo ng ating grocery just in time.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, para ang nangyayari doon sa iba at hindi lang ito nakikita natin sa Pilipinas, no? Yung iba nag-aano sila ng just in case.
0: Oh.
1: Paano kung magkaroon ng mga disruption? Buti na lang dahil hindi tayo nakakita ng mga hoarding kasi available naman yung mga produkto sa supermarket, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung talagang magkaroon ng lalaan na gera, talagang yan yung mga kinakatakot natin na mga pwedeng mangyari.
0: Mm-hmm.
1: So, maswerte pa rin tayo na yung ating mga mamamayan, talagang, kumbaga, sinusubukan natin na maging normal.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang, talagang nararamdaman na natin simula nung Marso na talagang medyo malaki ang itinaas ng mga bilihin, ano?
0: Oo.
1: Kaya doon sa zona ng ating Pangulo, ramdam niya yung problema ng mga mamamayan.
0: Oo. Ayun. Sige, ito isang napaka-importanteng balita to, no? Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi na maaring bawiin ng mga employer ang naibigay ng dagdag sahod bago maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Pasig Regional Trial Court laban sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, may vested right na ang mga manggagawa sa natanggap na sahod. Ang TRO ay inilabas matapos ang petisyon ng isang construction company na tumutol sa polisiya. Samantala, tiniyak ng DOLE na ang Office of the Solicitor General ang kakatawan sa National Wages and Productivity Commission sa kaso, habang patuloy ding minomonitor ang isa pang reklamo na inihain naman sa Navotas. Ang 85 pesos na wage hike sa Metro Manila ay nakatakdang ipatupad sa dalawang yugto, 60 pesos noong July 25 nga at 25 pesos sa January 2027 para umabot sa 780 pesos ang arawang minimum wage. Jonas, sinabi na may vested right na ang mga manggagawa sa natanggap na sahod. E paano sa mga susunod? Ibabalik sa dating minimum wage o tuloy-tuloy na yung 60 pesos na dagdag?
1: Sa palagay ko, dapat tuloy-tuloy, ano? Pero depende nga talaga, ano? Dahil kumbaga na naibigay na yan, eh, di ba?
0: Mm.
1: So kumbaga dapat ituloy na yan. Ngayon, ang posibleng hindi matuloy, depende kung anong mangyari, eh yung doon sa 25 pesos.
0: Oo, yung sa susunod. Nako.
1: Oo, yun na lang. Pero I think itong 60 pesos, talagang kailangan. No? Talagang kailangan patupad na nila. Ngayon, ito nga yung isa sa mga malalaking problema na napag-usapan natin nung in-announce yan. Ano? Kasi nga, talagang kumbaga, kung titingnan natin sa economic side, naintindihan natin lahat ng ating lahat tayo nararamdaman yung pagtaas ng presyo o yung inflation. Talagang kumbaga hindi na kaya yung bilis ng pag-akyat ng sweldo doon sa akyat ng presyo.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Ito yung tinatawag natin na second round effects. Pag nagtaas tayo ng sweldo, eh siyempre saan niya kukunin yung kung ikaw yung kung may-ari ng kumpanya, kanino mo kukunin yung pambayad, di ba? Ipapasa ko rin sa iyo 'yan. Di ba? Kasi ipapasa niya sa consumers. So yung consumer nasa sa iyo 'yan kung papatusin mo pa rin yung mga produkto kung nagtaas, di ba? So yan ngayon yung kumbaga yan yung yan yung gusto nating hindi mangyari yung second round effects. Pero nandito na tayo na talagang kailangan na mag-adjust ng mga salaries, no, lalo na yung minimum wage.
0: To, diretso na tayo, no. Nakikita ng Bangko Sentral na Pilipinas na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Ayon sa BSP, tumaas ang presyo ng langis sa lokal na merkado, singil sa kuryente, presyo ng isda at humina ang piso laban sa mas malakas na dolyar. Lahat ng ito ay nagambag sa pagtaas ng bilihin. Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng pangunahing pagkain katulad ng bigas, karne, gulay at prutas upang bahagyang maibsan ang inflation. Jonas, nabanggit mo na last week, no, sa palagay mo na nasa 6.8% yata yun, no, yung posibleng inflation at posible pang umabot ng 7%. Ano na ngayon ang palagay mo?
1: Ako talagang ang nakikita ko itong 6.8 ay talagang pwedeng bumalik, no. Ngayon depende yan sa mga pangyayari. Kasi kahit na sabihin natin na ngayon may kasunduan, ano, bumalik na naman kasi yung langis sa 100, lalo na yung Brent oil. Yan ang pinakamahal na oil, eh. So talagang kumbaga yung pagbabatsa na ganyan, talagang medyo mahihirapan na magplano yung mga kumpanya. So talagang kumbaga mabuti, mahirap sabihin ngayon ito, no, na kumbaga di bali ng sobra wag kulang, pero sa pagpaplano syempre kailangan paghandaan yung mga ganitong pagkakataon, no. So yung iba magtalagay talaga sila na baka ganito ang iakyat ng langis, so ready sila, kaya pwedeng tumaas yung inflation, lalo na isa sa mga pinakamalaking pwedeng tamaan itong bigas. Di ba? Yan ang isa sa malaking kumbaga ano sa inflation, eh, yung rice. Eh yan ang talagang kailangan nating mga Pilipino, no? So, yan ngayon yung isa sa mga pwedeng baka biglang tumaas, kaya pinaghahandaan. Kaya ngayon, kung itong July inflation ay mas mababa sa 6.5, baka kahinga tayo siguro itong August, sana kung talagang tuloy-tuloy itong tigil putukan na to, ma-maintain natin below 6.5 yung inflation. Anong ibig sabihin yan? Hindi ganun kalaki yung itataas ng monetary policy o yung pagtaas ng interest rate ng central bank para masupil yung inflation, no. So ngayon pag mas mataas at yung 6.8 o 7%, kailangan gumalaw sila ng mas agresibo para yung inflation hindi umabot o hindi siya umakyat lalo above 7%.
0: Ito, no, diretso na tayo dito sa isang balita. Nakakatuwa to. Depende, no. Inaprobahan na ng World Bank ang kauna-unahang loan para sa Pilipinas mula ng maitaas sa upper middle income status nitong Hulyo. Ang pondong $268.62 million ay ilalaan sa pagpapalawak ng Climate Resilient Water at Sanitation Services sa Bohol, Siargao at Jolo. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa tubig at lumikha ng libo-libong trabaho. Ayon sa World Bank, inaasahang makakalikha ang proyekto ng 8,700 na trabaho sa loob ng 5 taon at tataas pa sa halos 46,500 na trabaho sa loob ng 25 taon. Ipapatupad ito ng DPWH at DILG, katuwang ang pamahalaan at pribadong sektor. Jonas, ano ang kahalagahan ng loan na ito bilang unang proyekto mula nang maitaas ang Pilipinas sa upper middle income status?
1: Okay, ang isang maganda dyan ay may access pa rin tayo. Ngunit, syempre, ito nga yung pinangangambahan ng ating ibang mga ekonomista at saka yung mga tao sa gobyerno. Dahil pag nagtumaas na tayo sa isang level, medyo nagtataas din yung interest, no? Pero ang kagandahan nitong loan na ito ay dahil gusto natin pag-intigin yung mga proyekto na kailangan natin bilang isang upper middle class, tulad niyan, malinis na tubig, di ba? Ito yung mga kailangan natin para talaga hindi lang para sa ating mga mamamayan, pero ito ay isang mga magagandang hakbang para maka-attract ng investor, maka-attract ng turista. 'Di ba?
0: Mm-hmm.
1: So ito yung mga kumbaga ito yung mga mahahalagang proyekto na nakita para ipagpatuloy natin yung o lalong mapaganda yung ating status, no?
0: Mm-hmm.
1: At masabi talaga na nandun tayo sa upper middle class.
0: Mm-hmm. Ano ang kinaiba sa loan na ito bilang upper middle income country nga kumpara sa dating status ng Pilipinas na lower middle income?
1: Kasi depende yan, ano? Kumbaga, parang may level.
0: Mm-hmm.
1: Meron mas, kumbaga, parang concessionary. Ibig sabihin, pag yung mga bansa na medyo mahina pa o yung emerging market, medyo mababa yung interest. Diba? Ngayon, medyo may konting adjustment lang, pero ito ay, kumbaga, negligible lang naman.
0: Mm-hmm.
1: Nagkakataon lang talaga, na-highlight lang yung pagiging upper middle class natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero walang kaibahan yan kung ano yung loan na yan.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang, ang talagang naihahambing lang yan parang sa credit card. Kung dati classic ka, ngayon preferred.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Pero pareho pa rin ang mga rights and privileges. Ang malaking kaibahan lang,
0: mm-hmm.
1: Minsan mas binibigyan priority yung lower middle income kaysa doon sa upper middle income.
0: Yun.
1: Diba?
0: Oo.
1: Yun lang yung mga maliliit na kaibahan, pero wala naman talagang pagbabago. Mm-hmm. May konting adjustment lang sa rate, pero tulad ng isang utang lang yan.
0: No? Oh, ganun pa rin, utang pa rin eh, no?
1: Oh, utang pa rin talaga.
0: Oh. Yeah, bago tayo tumungo sa ating segmentong Alkansaya, may inaasahang konting ginhawa para sa mga motorista ngayong Linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, posibleng magpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis. Diesel at gasolina parehong nakitang bababa ng 50 sentimo hanggang piso kada litro, habang mas malaki ang bawas sa kerosene na nasa 1.5 hanggang 2 piso kada litro. Ibang kwento naman pagdating sa liquefied petroleum gas o LPG. Habang bumababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, tataas naman ang singil sa LPG ngayong buwan. Tinatayang madaragdagan ng 3 pesos and 67 centavos kada kilo o halos 40 piso kada 11 kilo na tangke ang bayarin ng mga gumagamit nito sa pagluluto. Jonas, bakit magkaiba ang galaw ng presyo ng langis at LPG?
1: Alam mo, yan yung problema kasi yung iba meron tayong yung mga sources ng pinagkukunan, no?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na merong iba na medyo katulad ng LNG, merong mga ibang katulad sa Qatar, malaki ang tama sa kanila, no?
0: Mm-hmm.
1: And it can take years bago, mga parang mga 3 years yung estimate para makabalik sila at na yung refineries at makapag-produce ng mabuti. So, kaya may mga imbalance pagdating sa mga presyuhan. So, hindi lang dahil wala ng gera, pero it is also a function of the refineries. So, kung mas hindi sila nasira, then mas mabilis sila makaka-recover. Kaya nga parang, kumbaga, ito yung sinasabi ko na yung gera nung March hanggang May, pwedeng hindi na ganun kalakas kasi medyo nakusyon yung pag-akyat ng langis dahil nagbenta ang mga malalaking bansa na mula sa strategic reserves nila.
0: Mm-hmm.
1: So kaya medyo kumbaga nakusyon yung pagtaas ng krudo, no?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, dahil nakabenta na sila, dapat kung na-stabilize na at medyo wala nang gera, dapat makabili sila uli ng bago.
0: Mm.
1: Diba? Pero ngayon, dahil parang switch ng ilaw, no? on-off yung gera, medyo nahihirapan yung mga tao para i-gauge yan. Kaya nga tulad ng sabi ko, yung iba, kung meron silang extra, baka dagdagan nila ng ilang araw yung kaya nilang i-angkat, no? Mm. So hindi pa rin talaga tayo out of the woods.
0: Mm.
1: Talagang medyo nakikita pa rin natin yung ano yung kumbaga marami pa ring uncertainty na nangyayari ngayon.
0: Mm. Ito no, bago tayo manon, may naisip lang ako, gusto ko lang kasi makuha yung reaction mo sa sinabi ng pangulo sa kanyang SONA na tanggalin na ang systems loss charge at ang kaakibat nitong VAT. Anong reaction mo dun sa anong yun? Sa sinabi ng
1: alam
0: pangulo.
1: Mo, siyempre lahat tayo, oo, magandang idea yan. Pero ang realidad talaga dyan, kailangan, merong kailangan magbayad.
0: Uh-huh.
1: Diba? Alam naman natin, kumbaga, merong magme-maintain ng mga linya, lalo na yan, katulad ng Meralco, ito ay distribution channel.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre may transmission. So, yung mga maintenance dyan, dapat, pag-aralang mabuti sino dapat yung naghahati-hati.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, kung ito lang sa akin, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang alam naman natin, pag nagpautang ang mga bangko, at saka maririnig mo ito, yung return on rate base.
0: Okay. Diba?
1: Kumbaga, dahil ikaw ay isang utility, binibigyan ka ng gobyerno, dapat kumita ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: So dapat, hindi ka na masyadong lalampas dyan sa 10%.
0: Mm-hmm.
1: Pag lumampas ka na ng 10%, dapat hindi ka na, kung magtataas ka ng singil, dapat di na.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang ganun eh. Kasi kaya nga nililimit nila at binagarantiyahan ka para ipagpatuloy mo yung pag-e-expand ng negosyo at saka i-maintain mo.
0: Yun, oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: So, kaso, medyo sa katagalan, ano, medyo kailangan ayusin ng mabuti kasi talagang medyo malaki yung systems loss na yan, no? At nakakatulong, 'di ba? Pwedeng ako sa akin, ang compromise ko diyan, pwede naman nating i-suspend pag sobrang mahirap ngayon, lalo na ngayon, 'di ba? Na nagsusunod-sunod, baka naman ngayon pwede.
0: Mm-hmm.
1: O, 'di ba? Tapos i-suspend natin ng 6 months.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag-aralan natin, 'di ba?
0: Hindi
1: pwedeng agad-agaran, 'di ba? Kasi medyo mabubulunan tayo tulad kung ating mga mamayan yung nakinig nung State of the Nation address, talagang matutuwa tayong lahat kasi nagbigay ang pangulo ng mga kumbaga narinig niya yung mga kailangan natin tungkol sa inflation, talaga yung hinaing natin. Kaso maraming may mga subsidy siyang sinabi, merong mga proyekto. Ngayon, sinabi kaagibat nung kanyang mga sinabing pagtulong, sinabi din niya yung mga pagputol o pag-cut ng mga revenues na nakukuha ng gobyerno, lalo na yung doon sa taxes. Diba? Yung mga may 350,000.
0: Oo,
1: hindi na matatax, di ba? So, magandang idea yan kasi kumbaga ngayon, in 12 to 24 months, talo ako. Pero pag gumanda yung ekonomiya, yung natipid mo at hindi mo naibayad sa gobyerno, iikot din yan sa ekonomiya eh.
0: Correct.
1: Pag kumain ka sa mall, gumastos ka, may sales tax, merong kumbaga may mapupuntang buwis dyan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Mm-mm.
1: So, yun lang ang kinakatakot ng mga analyst, no, tulad ko. Syempre liliit yung kita ng gobyerno. Ang expenditure ng ating government ay 24%, ang kita ng ating gobyerno 15%. Tapos yung laki ng ating deficit ay negative 7%. Ibig sabihin lalong lumalapad. So talagang kumbaga, siyempre mapapaisip ka, 'di ba? Saan natin kukunin 'yan? 'Di ba? So dyan ngayon na nahihirapan yung Bangko Sentral kasi magtataas ba siya ng interest rate?
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nagtaas siya ng interest rate, maapektuhan ang pag-utang ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi naman magtaas, mararamdaman natin yung impact ng inflation. Kaya dito natin nakikita na talagang sila yung gumagabay sa gobyerno at sa mga mamamayan. Anong dapat tahakin natin?
0: Mm-hmm. Yan, ako medyo napaano tayo, no? Pero diretso na natin, no, sa ating segmentong Alcansaya. Ano ang dapat gawin ng mga OFW sa kanilang pinaghirapan sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan? Yan, Jonas.
1: Okay. Nako, ito talaga common ito sa na naririnig natin sa mga OFW, no? Pag nagpadala ng pera, ang maririnig mo, oh, bahala ka na dyan.
0: Uh-huh.
1: Diba? Bahala mo na i-manage yung budget. Mm-hmm. Diba? So dapat, hindi lang dapat sabihin, oh, bahala ka na. Kasi dapat pinagpaplanuhan saan ba natin ilalagay.
0: Mm-hmm.
1: No? Napag-usapan na natin dati na dapat may savings, may emergency money,
0: mm-hmm,
1: dapat meron tayong para sa pera,
0: mm-hmm,
1: no? Pero ito, bibigyan ko kayo ng isang maganda, ito yung 70-20-10 rule.
0: Yan.
1: So yung 70%, yan po ay ginagamit natin sa gastos natin pang araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: No? Ito yung needs.
0: Mm-hmm.
1: So nandyan yung pagkain, nandyan ang edukasyon,
0: mm-hmm,
1: bayad kuryente, tubig, at mm-hmm, saka pabahay.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yung 20%, na pinadadala na dapat inilalagak natin either sa number one, emergency money,
0: mm-hmm,
1: o kung may emergency money tayo, maglagay tayo sa digital bank,
0: mm-hmm,
1: at saka sa short-term goals.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, may kailangan bang bilhin na gamit sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: No? So, ito ay, kumbaga, dapat lagi nating ginagawa. At yung 10%, kung kaya natin ilagay sa investment, whether sa MP2,
0: mm-hmm,
1: sa pera,
0: mm-hmm,
1: di ba? Mutual funds. So, basta nakahanda yan. Ang importante, yung pinadadala natin, merong patutunguhan, hindi yung puro gastos
0: nga
1: lang.
0: Yun nga. Oo.
1: Di ba? Kasi yung mga OFW natin, parang, hindi, may sweldo naman tayo ngayon, kaya huwag kang magtipid.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Parang ganon.
0: Mm-hmm.
1: Pero kailangan intindihin natin, lalo na sa condition ngayon, hindi lang ito nangyayari dito sa Pilipinas, buong mundo to.
0: Mm-hmm.
1: No? Pag lalong lumala o tumaas yung presyo ng langis, mm-hmm, lahat apektado. Kaya mm-hmm, kailangan natin lalo natin palaganapin yung pag-iimpok natin, pag-save,
0: mm-hmm,
1: pag-concentrate ng 70% doon sa mga pangangailangan,
0: mm-hmm,
1: tapos yung 20% doon sa savings, no?
0: Mm-hmm.
1: At yung 10%, ano yung kaya nating ilagay, either ihulog natin sa pera, ihulog natin sa MP2,
0: mm-hmm,
1: o kahit sa simpleng time deposit, basta meron tayong na ipupundar para sa kinabukasan natin. At saka meron tayong kasabihan, di ba? Kung meron kang tinanim, meron kang aanihin.
0: Yun.
1: Pag puro gastos, walang mangyayari, di ba?
0: Oo.
1: So, kailangan natin lagi tayong nagtatago, di ba?
0: Mm-hmm. Hindi natin kasi alam, yun, maraming emergency, magkasakit. Kaya talagang kailangan may ipon kahit papano.
1: Oo, tsaka talagang kumbaga hindi lang ito yung gastos mo, kailangan pinoproteksyonan mo sarili mo lalo na ngayon na tag-ulan na, 'di ba?
0: Mm.
1: Hindi na pwede yung 'di ba, le maulan lang naman ka, ano ba 'yan, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pag nakita natin, kaya nga either may payong ka o meron kang jacket,
0: mm-hmm,
1: 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kailangan handa ka para tulad lang 'yan ng investment. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Kahit saan ka pupunta araw-araw, may risk.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pag ang kalaban mo ay ulan, either may payong ka,
0: mm-hmm,
1: merong kang kapote, okay ka na.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi ka na mapabasa. Diba?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi lang naman yun ang tinitingnan natin. Diba? Yung iba, umiinom pa ng vitamin C. Diba?
0: Oo.
1: Para lumakas yung resistensya mo, 'di ba? Ito ay isa, lalo na nung simula nung pandemic, ito yung mga protocol na para hindi ka basta-basta magkakasakit. Ganun din pagdating sa pera. Kaya kailangan 70%, ulitin ko, is doon sa mga pangangailangan natin, the essentials. 20% for savings, and then the 10%, yan yung pang-investment. So, ugaliin po natin na pag nagpadala po tayo ng pera, lalo na sa ating mga kababayang OFW o mga Pinoy na nandun na nakatira at sa ibang bansa pero gusto nila mag-retire dito sa Pilipinas. Oo. Ganun po yung gawin nyo para mapaghandaan nyo mabuti yung pagkakataon na pag nag-retire kayo, nandito kayo sa Pilipinas kasama ng mga mahal nyo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Siyempre.
1: So, hindi naman sila laging magiging OFW. Correct. So, dapat paghandaan po natin yan.
0: Yun ang importante. Hindi ka habang buhay na magiging OFW. Kaya pag may edad ka na, siyempre, kailangan mo na magretiro, eh kailangan meron kang naitabi, naipondar para sa pagtanda.
1: Oo,
0: mo, diba? Yun yung,
1: alam mo,
0: yung importante. Oo.
1: Alam mo, Leo, ang isang masakit dyan, marami sa ating mga OFW, sanay na kasi sila sa ibang bansa, no? Pag nag-retire sila dito, yung mga na kaugalian na nila doon, dito mahal.
0: Yun nga.
1: So, syempre, kailangan nilang mag-adjust. Kaya kailangan talagang paghandaan yan. So, yan yung mga na nakikita ko ng mga problema ng ating mga mamayan na nagretiro na kumbaga nasanay sila, hindi lang 10 taon, minsan 20, 30 taon ano, na wala sila sa Pilipinas. So, nag-iba na yung kanilang panlasa at saka yung kaugalian nila. So, minsan, hindi na ayon doon sa tinago nilang pera.
0: Ayan, ako, ayan ha, malinaw na malinaw. 70-20-10. Okay, magtabi kayo para sa sarili nyo rin. Okay, so bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
1: Ako po si Jonas Revelas.
0: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Revelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
3: Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino san man sa mundo.
2: Ito ang tambalang
3: Christian Castillo
2: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayong Tuesday po, July 28, 2026, ayan, magtungo po tayo sa mga balita na may mga kinalaman sa ating mga non-residents Pinoy.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO trains families of non-resident Filipinos on budgeting and saving.
3: CFO joins campaign against illegal adoption of Filipino children.
2: CFO to link Muntinlupa public schools with global diaspora teachers and donors.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas conducted the financial literacy workshop for employees of a Manila-based e-commerce company. The Kaalamang Pinansyal Tungo sa Kaunlaran or Kapitka workshop was participated in by young professionals and family members of non-resident Filipinos. They discussed practical budgeting, saving, and financial planning skills aimed at building long-term financial independence.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: The Commission on Filipinos Overseas and the National Authority for Child Care have strengthened efforts to combat illegal adoption and child trafficking. The CFO said they crafted an inter-agency framework to improve the protection of Filipino children. The CFO raised the importance of preventive measures against online sexual abuse or exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, and illegal adoption scheme that may be used to facilitate human trafficking.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas is partnering with the City Government of Muntinlupa to connect public schools, colleges, and universities directly with global Filipino talent, donor networks, and educational resources. The initiative aims to link STEM, science, and math teachers with overseas Filipino educator groups, including the American Filipino Teachers Association, for summer training, workshops, and teacher exchanges. The effort will also bridge local institutions such as Muntinlupa's College of Engineering and School of Medicine with overseas donors, academic bodies, and scholarship funds.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw po muli sa ating mga sa lahat ng tagapakinig ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At kung inyong mapapansin ay may bago na naman tayong co-host dahil ang ating regular co-host na si Jairus Madlangbayan ay nandoon po ngayon sa Puerto Princesa. Hindi para mag-beach, kundi para ipagpatuloy ang outreach ng Commission on Filipinos Overseas. At atin pong i-welcome, hindi bilang community correspondent, hindi bilang guest, si Christian Castillo. At ano ba, Christian, ang ginagawa mo sa CFO?
3: Okay, so good morning po sa ating lahat. Nung una po, sir, ako ay
2: naku, matagal guest, na kwentuhan
3: no? to. Ayan. Pero ngayon po, isa na akong co-host. So, napakabilis ng panahon. So, ako po si Christian Castillo, ay frontline officer po ng CFO under po ng Migrant Integration and Education Division po ng CFO.
2: So, ang ibig sabihin, pag frontline, ikaw ang mukha ng CFO.
3: True. Yan. Totoo po yan. Yes, totoo po. At syempre din po, since kami po ay mga frontline officer, eh, kami po mismo ang humaharap sa lahat ng mga constituents po ng CFO. So, ano man ang concerns nila, ayan, kami po ay mag-guide talaga sa kanila.
2: Pati financial.
3: Yun lang, hindi po. Kailangan din namin yun.
2: Pero ikaw ay, you belong to the Migrant Integration and Education Division.
3: Or MIED po.
2: So, kanina, off-air, kinikwento mo na ikaw ay isa sa mga nagle-lecture sa PIDOS.
3: Opo.
2: Anong naman ang nile-lecture mo doon?
3: Ayan. Actually po, ayan, isa rin po sa aking task or duties po as frontline officer ay mag-conduct po ng PIDOS. So, mga countries po na aking kinakandak ay PIDOS USA, PIDOS Canada, PIDOS Europe, at meron din po kaming yung tinatawag ng Country Familiarization Seminar or para po sa mga au-pair na papunta po ng Europa. So, more in, pre-departure, mga travel documents, in-explain din namin sino si CFO, ano yung pinagkaiba ni CFO sa mga ibang agencies, ayan, at syempre yung settlement.
2: Pero yung binabanggit mo kanina, di ba, may binanggit kang mga countries, US, Europe, Australia, ewan ko ano pang
3: Australia,
2: iba.
3: New Zealand, opo.
2: Anong pinag-uusapan nyo doon? Yung ano yung magiging buhay nila doon?
3: Yes, actually kasama po siya. Pero kasi ang pinaka-main kasi natin na purpose, kaya nga PIDOS siya, yung pre-departure, eh ano ba yung magiging way or paraan nila para hindi sila magkaroon ng aberya during sa pag-alis po nila. So ano ba yung mga travel documents? Ano ba yung kailangan nila makuha sa CFO, which is yung CFO Digital Certificate, para as immigrant, as first-time immigrant, eh wala silang magiging aberya at makakalabas sila pagdating nila sa immigration.
2: Nabanggit mo yung au pair. Ano ba yung au pair?
3: Ang au pair po ay isa po itong cultural exchange program para po sa mga 18 to 30 years old na mga Pilipino na gusto mag-participate po sa yun nga sa malaman nila yung buhay, yung environment sa host countries nila doon sa Europe. So temporary lang naman ho siya.
2: Then eh, after nalang sila manood ng TV para malaman nila yung buhay doon.
3: Alam nyo po, okay lang naman po yung ganun para mapanood mo siya sa TV. Pero sila kasi kung ikaw yung mahilig mag-ano, ma-experience, gusto mo lumabas sa environment mo, why not pumunta tayo, mag-join tayo sa au pair program ng libre.
2: Yun.
3: Wala kang gagastusin. So yan ho ay libre.
2: At ongoing pa yung program.
3: Yes, yan. Ongoing po siya.
2: Pero yung mga countries na nile-lecture mo, nakarating ka na dun?
3: Sa ngayon po, hindi pa. Pero soon po, ayan. So meron ho kaming study visit this coming September to November.
2: O, kasali ka dun, siyempre.
3: Yes.
2: But parang natatawa ka na kasali ka dun?
3: Siyempre, it's more responsibility po. And ano talaga. Siguro, kung masasegue natin ang ano, ang ang gala, why not, diba? Pero yun nga, para mas i-extend natin servisyo ni CFO sa countries po na pupunta namin this year.
2: Okay, at dahil nasa tail end na tayo ng July, na kung tawagin ng mga migrant serving agencies gaya ng CFO ay NATAM ang nadidinig natin lagi sa mga migrant serving agencies. So ngayong episode ng Servisyong CFO ay may makakasama tayong isa ring public servant na may kinalaman sa pangangalaga ng ating mga migrante. Teka, ano nga ba uli yung NATAM?
3: Okay. So para magkaroon tayo ng idea no kung ano ba yung ibig sabihin ng NATAM o National Anti-Trafficking in Person Awareness Month, ito po ay ginugunita sa buong buwan ng Hulyo dito sa Pilipinas. Ito po ay layuning palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol po sa human trafficking at hikayatin ang bawat isa na makiisa po sa paglaban sa krimeng ito sa pamamagitan po ng iba't ibang information campaigns at advocacy activities. So kaya naman po bilang ang CFO, ang chair ng advocacy committee ng AYACAT, ayan, actually ngayon po ongoing po ang HHL, Human Hindi Laruan Webinar Series. May title po na Buhay ay Mahalaga, Huwag Isang Lasagera. So, para mapanood po ng iba, puntahan po natin yung page ni CFO at yung 1340
2: Action Line. Ongoing yan, ano?
3: Yes, ongoing po siya ngayon kasabayan natin.
2: Pero manood muna kayo ng ano?
3: Yes, manood po muna kayo ng ano, ng radio, servisyo CFO.
2: Panoorin niyo muna yung broadcasting debut ni Christian, yes. Diba?
3: True po.
2: Pero yung NATAM na yan, yung one-month-long celebration yan, di ba?
3: Yes po. Yes po, tama.
2: So, yan ba ay may legal basis?
3: Yes po. Ito po kasi ay presidential proclamation po ng 1180 na pinirmahan po ni President Duterte noong 2021, declaring the month of July as Nationwide Anti-Trafficking Awareness Month po.
2: So, hiwalay pa ba ito dun sa World Day Against Trafficking? Kasi meron din nun.
3: Yes, magkaiba po sila pero actually po magkaugnay sila, no? Pero yun nga, magkaiba po sila. Yan kasi ang World Day Against Trafficking in Person po, ipinagdiriwang po siya tuwing July 30. Ayan, at isa po itong pandaidigang paggunita na itinatag po ng United Nations. So layunin nitong bigyan pansin ang kalagayan ng mga biktima ng human trafficking at syempre palakasin po ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang bansa laban sa trafficking.
2: Pero yung worldwide celebration, yun ay July 30 lang.
3: Yes po, July 30.
2: Pero
3: po.
2: Itong ginawa natin sa Pilipinas, one month, di ba? So para pala itong Pasko, no? Kasi
3: po.
2: Sa ibang bansa, ang Pasko December 25 lang, pero dito sa Pilipinas, September pa lang Pasko na.
3: Yes, tama po kayo.
2: Di ba? Pero gaya ng nasabi natin kanina, may isa na namang diskusyon tungkol sa pagprotekta o pangangalaga ng ating mga migrante ang pag-uusapan natin ngayon, episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: And makakasama po natin ngayon si Director Romelson Abang, ang hepe ng Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. So magandang araw po sa inyo, Director Abang.
4: Yes, Christian, magandang umaga, no? Sir Aris, magandang umaga. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig, no? O kaya sa ating mga tagapanood. Maraming salamat sa CFO sa pag-invite sa akin ngayong umaga.
2: Sir, kanina nabanggit nyo nung nagkwekwentuhan tayo off the air, no? Nabanggit nyo na matagal na kayo sa... Wala pang DMW, ay nandun na kayo sa POEA pala.
4: Yes, no? Yes, Aris. Actually, since April 28, 2026, no, 20 years na ako sa So from POEA to DMW, so pagsamahin mo lahat yun, 20 years na ako doon sa department. Yes.
2: Pero yun pa rin ba po ang naging parang inikutan yung papel sa, well, tawagin na lang natin siyang buong DMW. Nandun, dun pa rin buo pa kayo sa aspekto ng migrant protection.
4: Yes, sir. Actually po, nung bago pa lang ako sa POEA, doon na po ako na-assign sa anti-illegal recruitment branch during that time, POEA pa, no? Then, naging coordinator din po ako sa regional office for the period of 4 years. Then, I went back to Manila again. Same office din, binalikan ko. And after 10 years, na-assigned din ako as regional director for almost 2 years sa Region 2. No? Then, 2026, bumalik na naman ako dito.
2: So, sawang-sawa ka sa Pancit Batil Patong.
4: Batil Patong, yes.
2: So, kayo pala ang, ano, kayo pala yung laging nakakausap ni the late Secretary Tuts Ople nung sa anti-illegal recruitment.
4: Yes, nung panahon pa po ng POEA, kasama na natin lagi si Secretary Tuts, no? Nung nasa NGO pa siya.
2: Yung Blas Ople Center.
4: Lagi na ho namin kasama, collaborate. Pag kami mga ire-rescue kami o kay may mga victims ng illegal recruitment and trafficking, lagi pong may coordination ang POEA at ang Blas Ople Foundation.
2: Kasi ang naalala ko, POEA yung hiningan namin ng tulong nung, I think, that was mga 20 years ago, kung maalala mo, sir, kaya nandun ka na naman, di ba? Yung merong mga 160 plus bus drivers na biktima ng illegal recruitment, dinala sa Dubai. At dinala sa disyerto.
4: Yes, that was, I think that was in 2010 yata.
2: Yes, 2010 yata. 2010. Kami yung nandun sa ground.
4: Yes. Naalala ko po yun. At that time, nasa regional office pa ako eh.
2: Napakantindi nun, Christian.
3: Grabe, kung 2010 po yan, naalala ko, sa Jante pa po ako.
4: Mata pa si Christian. Po,
2: ako ano nun, arang Boy Scout. Hindi, pero ang kinikwento nga natin dito is yung problemang problema siya, pero ito ay mandato na pinapatupad ng unit ni Director Abang ay matagal na nating talagang tinututukan yung illegal recruitment.
4: Yes, sir.
2: Pero yun lang, ano po ba ang pinaka, yung core mandate ng inyong bureau?
4: Well, ang migrant protection

0: recruitment to reintegration.
1: Yes po, yung full
0: Oo.
1: cycle isa sa mga mandate ng aming opisina is of course to combat illegal recruitment and trafficking in person. So we also provide legal assistance to victims of illegal recruitment and trafficking. Kami po yung tumutulong sa counseling, providing legal advice, preparation ng kanilang mga complaint. And kami din po yung nag-a-appear sa court, no? During actual hearing and during preliminary investigation. So we assist free of charge yung ating mga victims ng illegal recruitment and trafficking to pursue their case sa court, no? And we also do closure of establishments, no? Yung mga establishment na unlicensed na involved sa recruitment.
0: Recruitment,
1: Yes.
0: oo.
1: And we also collaborate with PNP and NBI and other government law enforcement agencies, no? In the conduct of arrest of illegal recruiters and traffickers. So because we do not have the capacity or the power to conduct arrest, nire-refer po natin yan sa ating mga law enforcement agencies. And we also participate during the actual
0: Operation.
1: operation. Yes.
0: So nandun talaga kayo sa ground.
1: Nandun kami sa ground. So we have
0: Oo.
1: personnel attending arrest procedures
0: Kanina po bago kaninang mga maaga pa no, bago ako nagpunta dito sa estasyon ay nakausap ko yung consultant ng DMW on communication
1: Sir
0: si
1: Toby.
0: Director Toby Nebrida na dati naming general manager sa PTV4. At ang sabi niya, kasi nabanggit ko sa kanya na kayo nga yung guest namin dito, yung hepe ng Migrant Workers Protection Bureau. Ang sabi niya sa akin ay, busy daw ang bureau niyo ngayon dahil ang dami niyo daw ino-operate, ang dami niyo daw pinasara.
1: Yes po.
0: So, ano po ibig sabihin nun? Mayroon bang spike ng cases ng illegal recruitment?
1: Yes, aside from yung mga pinapasara namin na involved sa illegal recruitment and trafficking, meron din kaming mga pinapasarang mga accommodation ng mga recruitment agencies. Kasi ang mga accommodation ng mga recruitment agencies dapat yan naka-registered, no?
0: Ah, okay.
1: And aside from being registered, dapat yan, it should comply with the criteria, no? Para maging isang accommodation facility. So dapat ang isang accommodation facility kasi dapat ito ay maluwag at hindi po siksikan yung ating mga applicants, no? So ang nangyayari kasi marami pong recruitment agency na hindi na registered yung kanilang accommodation ay hindi pa maganda yung living condition ng ating mga applicants. So dikit-dikit sila, no? Wala silang mahigaan, yung iba natutulog ng naka-side lang, no? Nakasandal lang.
0: May
1: So
0: alam ko, may nak yung iba diyan, scheduled yung
1: oo
0: tulog eh.
1: nga. Yes, opo. So
0: Oh.
1: dapat po ang isang accommodation ng mga recruitment agency dapat ay may kanya-kanyang higaan o tulugan.
0: At talagang may standard na
1: May
0: nakaset.
1: standard na
0: Oh.
1: tayo na nakaset talaga para sa mga accommodation. So dapat ito ay nire-rehistro, pero karamihan po yung ating mga napapasara ito ay hindi mga rehistradong
0: Mga quarters
1: mga
0: ang
1: quarters, no? No? So aside
2: Pero sir,
1: from yes, sir.
2: sige. Pero sir, na ano ko lang kasi bigla ko lang siya din naisip na since parang timely talaga siya, marami talaga kayo sa operation po ninyo.
1: Yes.
2: Sir, as parang experience na lang po ba para sa inyo ano ba yung red flags para at least yung mga makakarinig sa atin. Yung red flags na lang
0: ano
2: di
0: pala, illegal pala
2: opo, yes. Parang
0: yung
2: pag pumunta pa kapag pumunta po ako sa iba na ito
1: yes.
2: na kagad yung titingnan ko.
1: Yes.
2: Ano po ba mga
1: Unang-una,
2: tips niyo
1: no,
2: po?
1: sa pagdating sa illegal recruitment and trafficking, unang-una, ang trend ngayon sa recruitment is online. No?
0: Yes.
1: Dahil nagbago na eh, ano na tayo. So karamihan sa mga recruitment ngayon ay online. So isang red flag dyan is pagka mga too good to be true, ano, yung mga promises. For example, yung mga nag-o-offer ng trabaho sa Europe, for example, no? At kaagad-agad ka nang sinisingilan ng pera. At ang pera, yes,

0: At ang pera na ibabayad mo ay isesend mo lang through bank transfer or any other form of transfer, payment. Payment, no?
1: Pero parang ibig sabihin po nun, sir, parang bayad ka muna bago ka maka-alert.
0: Yes. Okay. Yes, that is a red flag kasi unang-una, hindi mo pa nakikita yung recruiter mo, no? In person, nakaka-chat mo lang.
2: Okay. Online, okay.
0: Online, nakaka-chat mo lang and yung iba, ibang picture pa, no? Lalo na sa Facebook, karamihan sa mga recruitment ngayon, sa TikTok and Facebook, no? So, beware po tayo, no? Red flag, wag tayong basta-basta magbayad, no? So,
1: thank you po. Take note ko po din 'yan.
2: Yes. Oo, kasi ikaw ang tinatanong doon eh, no?
1: Kasi kahit sabihin po natin na hindi pa 'yan constituents namin ni CFO, pero yung ganyang mga bagay na information eh paniguradong for safety talaga nila.
0: So ang una pong gagawin dapat diyan ay mag-apply po tayo doon sa recruitment agency mismo, no?
2: Sa opisina.
0: Sa opisina mismo.
1: Okay.
0: Wag pong basta-basta mag-apply sa online. At wag basta-basta magpapadala ng pera.
1: Oh, in short po, wag ma-fall. So nakausap sa online.
0: So verify muna natin ano sa DMW. In fact, kahit hindi ka na tumawag sa DMW eh, using your phone, no? May data ka, may internet ka, you can verify doon sa phone mo.
2: If nasa website naman 'yun.
0: Nasa website 'yan. If the person you're talking with is licensed or not, no? So doon mo makikita.
1: Thank you po.
2: Pero sir, yung kanina, yung inyong ang rebeli, ang bago sa akin eh, yung sa quarters.
1: Quarters.
2: Yes. Na kailangan pala siyang rehistrado.
0: Yes sir, dapat po naka-register po ito. Dati po kasi nung panahon pa ng PUEA po, hindi po namin sakop yung mga accommodation, no? So nung naging DMW na po, nakalagay na sa batas natin na dapat ang mga recruitment agency ay mag-provide ng accommodation lalong-lalo na yung mga applicants na galing ano
2: probinsya.
0: Oo, so wala silang tinutuluyan.
2: Mm.
0: So dapat may standard talaga na kailangan comfortable po yung ating mga applicants sa kanilang accommodation, may sapat na tulugan, sapat na tubig, no?
2: Ventilation.
1: Pero sir, yan po ay libre lang.
0: Marami pong recruitment agency na nag-provide ng free transportation, free accommodation. Yan po yun.
2: Pero yan po ay, yan pong requirement na yan ay nangyari lang yan nung DMW na.
0: Yes po, yes po. Kasi doon po sa ating POEA rules ay hindi po kasama, wala pa po yung sa accommodation. Wala pa po tayong malinaw na rules pagdating sa accommodation during the time of POEA.
2: So ibig sabihin sir, dahil sinabi niyo nga may standards nga ng accommodation, no. May inspectors kayo.
0: Yes. We have inspector from the licensing bureau and doon po sa aking bureau meron din po kaming inspector. So from time to time nagkakandak po kayo ng tinatawag na welfare check, no? Especially my report, no? Pupuntahan po namin yan. Meron po kaming assigned social worker din, no? Sa DMW to conduct welfare check dun sa mga accommodation. Then pagka may mga findings po kami, we call the attention of the recruitment agency, no? Para to address all the findings, yung concerns during the welfare check.
2: Kanina rin sir, nabanggit nyo na dahil involved din kayo sa, yun nga, dahil sa enforcement ano, at prosecution na rin. At kayo na rin ang nagpo-provide na rin kayo ng lawyers.
0: Yes, we have. Yung aming prosecution division po ay in charge dun sa prosecution ng mga illegal recruitment and trafficking in person cases. So from the time of a preliminary investigation pa lang, nandun na po yung ating mga lawyers, no? And hindi lang po limited yan dun sa prosecution division namin, yung mga lawyers, no? Any lawyers from our bureau can also appear. Even ako po, pwede po akong mag-appear sa court.
2: And hindi natin nabanggit na si Director Abang ay isa ring abogado.
1: Yes,
2: so ang ano dun, sir, is dapat din malaman ng publiko na pagka na harap sila sa ganitong problema, naging biktima sila ng traffic, yung illegal recruitment, hindi na sila dapat mamroblema na wala silang abogado dahil ipoprovide yan ng DMW.
0: Yes, sir. Starting from the preparation of complaints, yung mga documents, mga evidence na kailangan, doon po nagsisimulan ang ating legal assistance.
2: So, hindi na nila kailangan pumunta din sa PAO?
0: Eh, hindi na po. Kami na po ang, kung willing mo sila na may tiwala sila sa amin, no, na kami na po ang mag-a-assist sa kanila from preliminary investigation until such time na ma-desisyonan na yung case na final nila.
2: Oh. Pero, Director, sa dami ng sinasaklaw niyong responsibilidad, do you have enough manpower to do all these things?
0: Well, alam niyo naman po, sa gobyerno, problema lahat, lahat natin yan, manpower. Hey, but
2: kailangan nating sabihin talaga to, Christian, kasi...
1: Tatanong ko nga po, hiring po ba sa inyo?
2: Kasi panahon ng gawaan ng budget ngayon.
0: Yes,
2: totoo. Nakatatapos lang ng SONA kahapon. Kaya, so, kasama sa priority agenda ni Presidente yung proteksyon ng ating mga migrante, di ba? So, yun nga, babalik ako sa tanong, may sapat ba kayong resources, manpower and operational resources?
0: Sa ngayon po, nakaka-survive naman po, no? Kasi po, hindi lang po naka-confine sa isang division yung pag-attend ng court hearing. We can tap any lawyers from our bureau. In fact, nagtatap din kami ng other lawyers from other bureaus sa department, no? But we have a proposal na to, of course, to
1: mag-add pa
0: tayo ng additional personnel or additional manpower para sa ating prosecution, and at the same time yung ating investigation, nagpapadagdag din tayo ng mga investigators natin.
2: Pero yun nga, tao yung pinag-uusapan natin. How about the operational resources? Kasi kailangan nyo ng sasakyan. Kailangan nyo ng pondo para pumunta sa ibang lugar.
0: Yes, yes, sir.
2: Meron din po ba kayong sapat na ganyang resources?
0: Meron naman po kaming mga sasakyan. And nagre-request din po kami ng mga additional na sasakyan namin. Especially if may mga operation kami, no, outside Metro Manila. And in fact, yung pagdating naman po sa manpower, yung sa prosecution, we have regional offices naman. So if the victims are located in the region, we can assist them through our regional offices. So we have lawyers also from the regional offices. They can also appear in court.
2: So yung mga regional offices nyo, meron din kayong tao from your bureau na nandun sa...
0: Meron po. Ang regional, bawat regional offices, meron po tayong tinatawag na Migrant Workers Protection Division naman. So yun yung ating counterpart. So sa amin kasi dito sa Central is Bureau. So we guide also the regional offices pagdating sa mga operations.
2: So anywhere yan, all over the country yan.
0: Yes, yes. Lahat po. Meron tayong, I think, 16 regional offices.
2: Kasi alam mo, Christian, nung dati ako'y paikot-ikot sa Mindanao, ang dami kong nakikita sa mga airports. Mapro-profile mo talaga na biktima ng trafficking. So, hopefully, may sapat tayong, dahil hindi lang naman DMW ang concern dyan. Pati tayo sa CFO,
1: kasama rin naman
2: diba?
1: Tayo dyan.
0: Opo. In fact, especially dun sa ating mga exit points, no, like Zamboanga, Palawan, very close yung ating coordination with the task force. Meron naman tayong task force, no, sa especially in Zamboanga. So minsan may mga nire-report sa akin, no, na may mga paalis. So we have to be very quick to coordinate with the task force in.
1: Ayan po ba yung mga parang dinadaan sa back door?
0: Yes,
2: ang dami
0: yes,
2: niyan.
0: Papuntang Malaysia, no?
1: Ayan 'yun. Pero since ka lang po. Paano po 'yun yung mga na biktima ng sa back door dinaan po? Yung idadaan sila sa pupunta sila sa Malaysia ganyan. Paano po kaya natin sila na nare-rescue, nakukuha pabalik dito sa Pilipinas?
0: Well, meron po tayong migrant workers offices, no, sa bawat iba't ibang bansa, no?
1: Ah, okay.
0: Sa Malaysia, meron po tayong migrant workers office at meron din po tayong DFA. Sila po yung nag-a-assist doon sa ating mga human trafficking victims sa Malaysia, no, especially yung mga nakakulong, no? And aside doon sa mga human trafficking victims natin, meron din tayong mga fisherman, no, na
2: napapalpad,
0: no? Yes. Yes, bukod doon sa mga fisherman, and then may mga napapadpad din na, no, actually na hindi naman talaga OFW na nag-ano lang. So we have the embassy and we have the MWO, Migrant Workers Office, to assist.
1: Oh, okay.
2: Sir, ang ano naman ngayon is ano ba ang meron bang latest trend ng o modus ng mga traffickers? Yes, na napapansin niyo.
0: Actually, yung unang ang latest trend ngayon ano, yung recruitment ng mga call center agents,
1: mga
0: BPO going to Cambodia, Laos and Myanmar, no?
2: Mm-hmm.
0: So itong mga to nire-recruit as call center agent, pero pagdating sa Myanmar, no, sa Cambodia or Laos, ay dinadala sila sa isang lugar, no?
2: Aha.
0: Dinadala sila sa isang lugar na medyo malayo sa kabihasnan, no? Mm-hmm. Tapos ginagamit sila para mang-scam. So itong
2: ito ba yung tinatawag na scam?
0: Scam hubs, yes. Hubs. O yung mga love scam, no?
1: Mm-hmm.
0: So pinipwersa sila, no, na mang-scam sa mga foreigners, no? Especially yung mga retirees na mga foreigners to invest, for example, no, kunwari lang, no. So pag hindi sila nakakota, no, hindi sila nakapang-scam.
1: Oh, pala yun.
0: Yes. Ay pinaparusahan sila.
2: O nga ba, ang kwento nga ni Mama Ivy dyan, sinasaktan pa daw.
0: Yes, sinasaktan sila. Oo.
1: Kaya parang wala silang choice na kailangan nilang gawin po yun.
0: Yes, opo.
2: So, sir, paano naman kayo makukontak ng mga ito? Kung dari, may nabiktima or suspecha nila ay illegal recruiter yung kanilang nakakausap. Paano naman nila makukontak ang inyong opisina?
0: Well, pwede ho silang tumawag sa aming opisina. Pwede ho silang mag-message doon sa aming anti-illegal recruitment page, no? So, I advise the public ano po to follow the anti-illegal recruitment page ng Department of Migrant Workers. Kung kayo po ay biktima, pwede ko yung mag-message doon o pwede kayong tumawag ano, diretso sa aming opisina. Kung kayo naman po ay nasa regional offices, pwede nang
2: sa mga probinsya,
0: no, you can contact our regional offices. Ngayon kung nasa abroad naman kayo, you can also contact our migrant workers offices or the nearest embassy, kasi hindi po lahat ng country ay meron tayong migrant workers office.
2: At Christian, 'di ba, yung jacket ay isa din 'yan sa yung number, yes, sa jacket mo.
0: Yes,
2: pakita mo.
0: Meron din ako niyan, sir.
2: Ayan.
1: Ay, nabigyan po ba kayo?
0: Meron ako niyan.
2: Alam mo, buti kayo meron. Kasi ako,
1: request po natin 'yan.
2: Kasi ako hindi kasya. Hindi kasya. Namimigay tayong jacket, ako wala.
1: Ipamigay niyo na lang po.
2: Pero yun nga ba, yung 1343, tatandaan natin yung
1: yes,
2: yung hotline 1343 na pag tumawag kayo doon, ma-access nyo lahat ng tulong ng gobyerno sa mga biktima ng trafficking.
1: Kung may kakilala ka man, may alam kang biktima, o ikaw mismo ang naging biktima, ayan.
2: Yes. Pwede rin magsumbong doon na, uy, may illegal recruiter dito sa
1: yes,
2: building namin.
1: Yes, pwede.
0: Pwede po yun.
2: Marami kasi sa ermita dati, ganyan, di ba sir? Ang dami dyan, kasi nakapag-opisina kami dati sa isang building na puro illegal recruiter yata.
1: Sabi nga po kanina ni sir, ngayon mas nakapokus na sila sa internet, sa yes, social media.
0: Oh. In fact, ano, Christian, Sir Aris, no, sabihin ko lang, we have partnership with Meta and TikTok.
1: Oh, nice.
2: So talagang extensive na ang monitoring. Oh,
1: lumalawak na po, yes, talaga. Yes, yes.
2: Kasama nyo yata DICT dyan. Ano?
0: Yes, DICT, CICC, and other government, CFO, meron tayo dyan.
2: Kasi may program din dito sa Radyo Pilipinas ang DICT. So, minsan nakausap ko si Yusek Aboy. May kinikwento nga siya na may ano daw for illegal recruitment, yes, human trafficking.
0: Yes, in fact, Sir Aris, ano, nakapag-take down na kami ng at least 60 accounts. Wow, 60,000. Wow. No?
1: Sana grabe, marami pa. Yes, sana marami, yes, na involved. Maubos na sila.
0: Trafficking.
2: Yes. So kayong mga illegal recruiter, tigilan nyo na yan.
1: Yes, tama.
2: Tigilan nyo na yan. Lagot kayo kay Director Abang. Abangan kayo. Tandaan nyo yan. Sir, gusto man natin pahabain itong ating programa. Talagang limitado lang. Nilabasan na ako ng cellphone ng master control. So, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig?
0: Well, sa ating mga tagapakinig, nandito po kami sa DMW para protektahan kayo, no? Sa inyong hangarin na makapag-abroad. So, tandaan lamang po ninyo yung ating mga paalala sa inyo na wag po basta-basta maniniwala sa mga recruiters, ano? Maging vigilant po tayo. Maglaan tayo ng konting oras o minuto para mag-verify, no, sa ating sa cellphone pa lang pwede na tayo mag-verify. Kung yung ating kausap na tao o ahensya ay lisensyado, pwede nating ma-access na ito sa ating cellphone through internet. Kung wala naman po kayong internet, pwede ho kayong tumawag sa ating
2: hotlines
0: and kung nasa probinsya po kayo, nasa malayo kayong probinsya, wala kayong access sa internet, pwede o kayong lumapit sa ating pinakamalapit na regional offices para kayo ay mag-guide, no? At maiwasan yung pagiging victims ng illegal recruitment.
2: At yan po si Director Romelson Abang, ang hepe ng Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. Maraming salamat po, Attorney Abang. Nice meeting you at sana'y makasama pa namin kayo sa future episodes dahil alam ko hindi ito yung una't huli dahil maraming issues tayong dapat tutukan at pag-usapan para malaman din ng publiko at para din makasama natin uli si Christian dahil siya naman yung mukha ng CFO pagdating sa ganyan.
1: At para malaman din po ng mga Pilipino na may aktibo pala yung pamahalaan natin sa mga ganitong issue.
0: Anytime po, anytime. Yes. In fact, hindi na po ako bago dito sa PIA. Ever since POEA pa, nag-a-appear na po ako talaga dito for radio interview.
2: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Abang.
0: Thank you. Thank you.
2: Kita-kita po tayo ulit.
3: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At dagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyo hatid ng CFO, layunin naming mapalapit na ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo.
2: Tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
1: CFO kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Serbisyong CFO ang programa sa Bagong Pilipinas. Dito sinirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Pagbabangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, narito po tayo muli para sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Posts, mga embahada po yan at mga konsulado sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa iba'yong dagat, mapa overseas Filipino workers man sila o mapa non-resident Filipinos. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong makakasama sa araw na ito, Steph Vicente, para sa more or less 30 minutes na mga diskusyon patungkol po sa mga serbisyong binibigay ng ating mga embahada at konsulado sa ating mga kababayan worldwide sa diplomatic relations po ng host country at ng Pilipinas, at syempre kalagayan din po ng ating Filipino diaspora saan mang bahagi sila ng mundo. Bago natin na tunguhin ang diskusyon para sa araw na ito, ay magpapasalamat na tayo agad-agad sa ating mga kasama sa studio. Sa Master Control, nandyan sina Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandyan naman si John Paul Muntad, at nasa audio live streaming natin at siya rin tumatayo na executive producer para sa araw na ito, nandyan si Drizelle Nanyong. So, paano ba nasusubaybayan at napapakinggan ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko? Unang-una po ay tayo ay kasalukuyang napapanood at napapakinggan live na live sa pamagitan ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-share na lamang po no ang ating video para mapalawak pa ang ating reach, at syempre mag-like, mag-follow na sa ating page para masubaybayan nyo hindi lamang yung ating mga programa kundi yung mga mahalagang update na mahalaga rin no para sa ating mga kababayan abroad. Syempre meron din tayo mga replays at re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Sa parehas po no na platforms, hanapin nyo lamang po no para masiguro nyong legit ang page o channel na inyong pupuntahan. Hanapin nyo ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran. At syempre, meron din po tayong audio live streaming tulad ng ating nabanggit kanina. Yan po ay sa pamagitan naman ng tinatawag po na Evox PBS Receiver App. So, paano ba ito ma-access? Unang-una, syempre, ay mag-download at mag-install po kayo no sa pamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones, at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone ang Evox PBS Receiver app no, dahil dapat naman tong gamitin, lalong-lalo na kung kayo po ay on the go pero nais nyo pong mapakinggan ang mga programa ng inyong himpilan at maging ng ating mga kapatid na himpilan under our mother agency, ang Presidential Broadcast Service. At kung kayo naman po ay nakakasagap ng Wi-Fi o kaya may data naman kayo dyan, ay gamitin nyo na po no, itong Evox PBS Receiver app. At bukod sa mga nabanggit na platforms, mas pinatatag, mas pinalakas ang ating pakikipagtulungan sa United States Agency for Global Media o USAGM para naman po sa tinatawag na shortwave radio. Kung hindi nyo po nalalaman, ay ang ating mga shortwave transmitters po ay matatagpuan sa facilities po ng USAGM na kilala rin po bilang Voice of America o VOA sa Tinang Tarlac. So, nandyan po ang ating mga shortwave transmitters at inyo po nga napapakinggan na susubaybayan ang babangon sa makabayang serbisyo publiko sa replays po tuwing araw po ng Linggo oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. Meron din tayong pangalawang set of replay no, nitong babangon sa makabayang serbisyo publiko tuwing Webes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. pa rin po yan, Philippine Standard Time. At narito po ang mga sumusunod na shortwave frequencies kung saan po inyo pong mapapakinggan ang ating programa at maging ang mga programa din under the Filipino service ng ating himpilan. So, ito na po yun, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So, ano ba ang ating pag-uusapan para sa araw na ito? Sa edisyong ng babangon sa makabayang serbisyo publiko ngayong araw ng Miyerkules, ika-29 ng Hulyo taong 2026 ay dadalhin po namin kayong muli sa Jordan kung saan tampok ang makulay at mayamang kultura ng Pilipinas sa ika-40 Jerash Festival for Culture and Arts. Sa pamagitan po ng Philippine Pavilion sa Embassy's Pavilion, ipinapakita sa international community ang ganda ng ating turismo. Sa kumbaga, kasama din po dito yung lalim ng ating tradisyon, ang sarap po, no? Kumbaga ang lasa ng pagkain Pilipino mula sa mga paboritong street food hanggang sa mga natatanging produktong lokal. Upang nga higit nating maunawaan ang kahalagahan ng ganitong uri ng cultural showcase ay makakasama natin mismo dito sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa araw na ito ay ang ating isa po sa mga second secretary ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan, walang iba kundi si Consul Sheila Marie G. Andales. Consul Sheila, welcome po sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw po sa inyo, Mrs. Steph, at sa lahat ng ating mga kasamahan dyan po sa Radyo Pilipinas World Service. Gusto ko rin pong batiin ang ating mga tagapanood, tagapakinig, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa ngayong araw.
1: Maraming salamat po, Consul Sheila, for joining us dito sa programa. Kasi bukod po doon na, syempre, sa pagbibigay serbisyo directly sa ating mga kababayan dyan sa Jordan, ay mahalaga na, kumbaga, talagang isa sa mga ginagawa talaga ng ating mga embahada sa iba't ibang dako ng mundo ay ang pag-promote ng ating kultura at turismo, lalong-lalo na dun sa mga nationals sa host country. So, ito na po no, ang ating unang katanungan na, Consul Sheila. Sa paglahok po ng Pilipinas dito sa ika-40 Jerash Festival for Culture and Arts, paano niyo po nakikita no ang papel ng ganitong international cultural events sa pagpapalakas ng ugnayang diplomatiko at people-to-people ties ng Pilipinas at ng Jordan?
2: Okay, thank you for that question, Ms. Steph. No, actually po, ang kultura ay isa sa mga pinaka-powerful, pinaka-makapangyarihan na lingwahe ng diplomasiya. At sa pamagitan ng kultura, doon po natin, doon po tayo nagkakaroon ng mas matibay na friendship at mutual understanding between the Philippines and, in our case, between the Philippines and Jordan. So, doon po, no, napopromote po yung people ties, and at the same time yun po kasi ang nagiging pundasyon ng ating relationship with Jordan. Ang Jerash Festival, ano, for Culture and the Arts ay isa pong isa pong matibay na plataporma para po magampanan po natin itong layunin na ito na mas maintindihan ng ating mga kaibigang Jordanians ang ating mayaman na kultura, ang ating pamana, ang ating traditions and values. So napakahalaga po nito ang paglahag po natin sa mga festivals po na ito.
1: Matanong ko lamang din po, Consul Sheila, pang ilang beses na po ba ng Philippine Embassy sa Amman na lumahok sa Jerasha Festival for Culture and Arts?
2: Yeah, during our stay here, no, ito po yung pangalawang beses po natin, no, in my stay here. But previously, may mga instances din po na lumalahok po tayo dito sa mga festival po na ganito.
1: Consul Sheila, syempre nabanggit na po natin, no, kahit papaano yung pinaka-goal nitong participation na ito. Pero paano po ba ito mismo nakaangkla sa mas malawak po na programa ng cultural diplomacy ng atin pong pamahalaan?
2: Yes, that's a very good question, no? Actually, the cultural diplomacy programs of the Philippines, ito po ay nakaangkla sa mas malawak na framework which is contained in our Philippine Development Plan. And makikita po natin doon sa plano po natin na ang cultural promotion, no, is, or culture itself is a national, or it is a strategic driver of national development, economic growth, and international engagement. No. So, given that, actually, when we promote our culture, we're opening parang isang bintana, a window. We are giving a window to the Philippines, and we are creating, no, opportunities where people could know more about what we have to offer as a country. And katulad ng mga produkto po natin, katulad po ng mga iba pa po nating mga yung offerings like tourism destination, and this creates demand, interest, it sparks interest, and it creates demand from, okay, of course, in our case, the Jordanians are the host country to visit the Philippines. It creates opportunities for them to invest in the Philippines, to visit the Philippines, and at the same time, to buy, no, to buy our Philippine products. So ganun po yon. So it is, again, cultural diplomacy, cultural promotion efforts. It's a national driver or a strategic driver for national development, economic growth. So doon po umaangkla itong mga efforts po natin to promote our culture here in Jordan.
1: At dahil nabanggit niyo po, no, yung tourism, ay bukod po sa inyong nabanggit, ano po ba yung maaari po natin na kumbaga makuha pa, no, mula yung makukuha nating benefits sa paglahok natin sa ika-apat na pong Jerash Festival for Culture and Arts para makapanghikayat po tayo, no, ng kumbaga mga turista, hindi lamang mula sa Jordan mismo, kundi siguro, no, overall mga nationals from the Middle East, kahit na alam naman natin na may mga kaganapan ngayon na sa gitnang silangan.
2: Okay. So, yun ang magandang question po yun. Kasi when we, dun sa embassy pavilion po natin, dun sa Philippine embassy pavilion po natin, no, we don't only provide brochures. We don't only advertise what we have, the tourist destinations that we have. Ang napaka-importante po dito is we create meaningful experiences for those who are visiting us. No, so meaningful experiences like we have interactive activities, we have Filipino cuisine, malalasahan po nila ang lasa ng ating mga pagkaing Pilipino. We have traditional games, we have a host of other things, no, that would create these meaningful experiences. So those who are visiting, not only Jordanians, but also those who are tourists of Jordan, kasi ang Jerash po ay isa po sa mga tourist destination dito sa Jordan, no. para sa mga turista na bumibisita din sa Jordan at sa Jerash na non-Jordanians, ito po yung kanilang makikita sa ating pavilion. So the embassy pavilion is open not only to Jordanians but also the tourists, general tourists here in Jordan. So yun po yung nakikreate po natin by our participation here in the Jerash Festival.
1: Mm-mm. At bukod po sa turismo, Consul Sheila, tampok din po no, yung Filipino heritage and traditions. Kaya ito naman po yung aking sunod na katanungan sa inyo. Paano niyo po pinili kung ilan o kung alin po no, kung aling mga aspekto ng ating kultura ang bibigyang diin doon po sa Filipina Pavilion at bakit ito ang sa tingin nyo ay makakaenganyo po sa international audience?
2: Yeah, napakagandang tanong po yun, Mrs. Steph. Actually, in choosing what we have to offer in the Philippine Pavilion, we actually used two criteria. No? The first one is commonality, and then the second is complementarity. Commonality, ibig sabihin nito, para mas mag-resonate doon sa ating audience yung ibibigay or i-showcase natin doon sa ating pavilion, kailangan natin mag-leverage doon sa commonalities ng Pilipino at saka ng mga Jordanians. Example po niyan would be yung board game po natin na sungka. Yan, finiture po natin yan. Yung sungka po, it's a traditional board game of the Philippines. At the same time, sa Jordan po, meron din po silang mangkala na traditional board game. At ang goal po nito ay maglikom ng pinakamaraming stones. Yun yung winner. So, by introducing this commonality, mas nafe-feel ng ating mga Jordanian audiences na, hindi pala nalalayo ang kulturang Pilipino. May shared heritage pala kami. So, mas na-attract, mas madaling introduce sa kanila. Another would be yung chicken inasal po natin. Diba? It's a grilled chicken. Dito sa Middle East, o dito sa Jordan, may tinatawag silang shish tawuk, no? Or the judge mashwi. The judge mashwi, it means grilled, no? So, doon pa lang makita nila, meron din pala sila nito. So, they become curious about what we have to offer and mas manalalapit sa kanila. So, that is commonality. And then second is complementarity, no? Complementarity, ang example po nito ay yung tourism offerings po natin. Kasi gusto nating mag-spark ng interest. Diba, mas nagiging interesado tayo dun sa mga, hindi ko nararanasan to. Gusto ko maranasan yan. Diba? Gusto ko mapuntahan yan, which is a bit, hindi katulad ng mga napupuntahan ko or hindi katulad dito ng nakikita ko sa Jordan. So, Jordan and the Philippines complement each other when it comes to tourism. Meron silang religious sites, meron silang disyerto. Tayo naman, meron po tayong mga white sand beaches, meron tayong diving destinations, we have honeymoon destinations, no? So, these are the things, ito yung mga showcase po natin. Gusto nating mag-spark ng curiosity by highlighting what is common between our two nations and what is complementary between our two nations po.
1: At bukod dun sa, kasi nabanggit nyo na po yung sungka, no? Meron din po na bahagi ng Philippine Pavilion na kung saan ay nagtuturo po ng mga simpleng Filipino words at expressions dun po sa mga pupunta po, no? Paano po nakakatulong yung ganitong interactive na approach sa pagpapalalim po ng cultural appreciation mula po sa mga dayuhan?
2: Yeah, ang gandang tanong din po nun, Ms. Steph. Actually, when you speak a foreign language, that creates personal connection to the country, to the host or to the foreign country, no? So ganyan po yung nilalayon po natin. We wanted to create meaningful experience. We want them to have this personal connection sa Pilipinas by teaching them these languages. So ganun po yung gusto nating yun po yung layunin po natin in showcasing this the languages of the Filipino language and its translation dun sa Jordanian language, Arabic language.
1: Although nakabanggit na po kayo no ng pagkain na fini-feature po dyan po sa Philippine Pavilion ay syempre gusto pa rin po namin malaman na tulad nung previous question kung paano nyo po kung paano po pinili yung mga Filipino street foods at snacks na inihahain po dyan sa Philippine Pavilion, at paano nyo po tinitiyak na kumbaga nakakaangkop po ito sa panlasa po ng mga Jordanian.
2: Yeah, of course, the first ang isang consideration po natin dyan is we have to respect their customs and their dietary restrictions. So, kailangan halal po lahat ng ating isa-showcase na pagkain. That's number one criteria. And of course, pangalawa would be, kailangan yung i-introduce po nating pagkain ay hindi masyadong nalalayo sa kanilang panlasa, the Jordanian palate, di ba? So, ano po ba yung mga pagkain na, katulad nga po ng sinabi ko kanina, yung grilled chicken, yung inasal, no? Yun po ay hindi nalalayo sa kanilang panglasa. Mayroon po tayong yung in-offer na mahilig po kasi ang mga Jordanian sa sweets. Kaya finiture po natin ang halo-halo. And then, marami rin po silang dishes na maraming cheese. Yung kunafa, may cheese po yun. Yung halloumi po nila, okay? Marami po silang dessert na may cheese. Kaya sabi namin, doon sa street foods, maglagay tayo ng cheese sticks. So, when we introduce cuisine, Filipino cuisine, we have to make sure that it is not far from their, not too foreign from the local palate. So yun po yung mga yung considerations na ginawa po natin.
1: Matanong ko lamang po, no, siguro medyo lalabas lang ako ng konti dun sa Philippine Pavilion, no, pero of course base po sa observation ng embassy, no, kasi eto mga street foods po, no, pero ano po ba yung mga iba pang Filipino dishes na talaga po nga tinatangkilik ng mga Jordanian, kumbaga yung mga dishes po na laging tinatanong po, no, probably sa mga embassy personnel at maging sa ating mga kababayan na naninirahan o nagtatrabaho sa Jordan.
2: Okay, yeah, that's a very good question. Actually, kung tatanungin po natin sila kung ano yung naalala nilang cuisine or Filipino food, ang number one po lagi na sinasabi nila is adobo. Adobo, pansit, lumpiang Shanghai. Yun po yung may recall sa ating mga kaibigan na Jordanians. Especially po dun sa mga Jordanians po na napunta na sa Pilipinas at sa mga Jordanians po na nakapangasawa po ng mga Pilipino.
1: At Consul Sheila, meron din po pala, no, na mga, of course, dahil pinapakita na rin naman po natin dyan yung ating kultura, yung ating mga cuisine, mga street foods po, no, meron din of course tayo mga iba pang Filipino products at kasama na din dyan yung mga tinatawag po na handicrafts. Paano po ito nakatutulong sa pagsuporta po, no, sa ating local industries at posibleng pagbubukas ng merkado para sa mga Filipino products sa abroad?
2: Yeah. Of course, sabi ko nga po kanina, yung Embassy Pavilion po natin, by showcasing these products, we wanted to show them that tayo po ay isang bayang malikhain. Okay? So, kapag nagustuhan po nila yung ating produkto, of course, that creates demand. And if it creates demand, then the Philippines has to be ready to supply what is being demanded, no? So yun po yun. We showcase these products. We offer products that are they're very very has good quality and export quality po. And we also partnered with various entities, no, yung HABI, the Philippine Textile Council, partner po natin sila in introducing the textiles and some of their products here in Jordan. So kung nagkaroon po tayo ng demand at interest po dito, then of course sunod-sunod na po iyon. Susunod na po yung pag-create po ng more products na yun po would benefit yung ating mga local entrepreneurs sa Pilipinas.
1: Kumbaga itong mga nag-supply ng mga kumbaga yung mga ipinapakita po natin dito sa Philippine Pavilion, matagal na po nila na dinala dyan sa Jordan itong mga kanilang products.
2: Yes. Yes, actually, it's part of the gusto ko rin pong banggitin that we are celebrating the 50th anniversary of our diplomatic relations with Jordan. So, nung February po, no, kumuha po tayo ng mga merchandise from our partners to showcase dun sa mga exhibits. And it has been with us until the end of the year. And in previous years po, may mga kausap na rin po tayo na pinagkukunan po natin ng ating mga produkto na dinadala rito na sino-showcase din po sa mga cultural events po, na hindi lamang sa Jerash Festival, but in other cultural events here in Jordan.
1: Dahil, of course, open to the public naman po, no, itong Jerash Festival at yung mga yung Filipina Pavilion, and of course, yung mga ibang pavilion ng ibang embassies dyan. Ano po ang inaasahan nyo naman po, no, from the part of the Philippine Embassy in Amman na turnout at impact ng mga ganitong klaseng events, hindi lamang po sa Filipino community dyan sa Jordan, kung hindi pati sa mas malawak po na international audience.
2: Okay. Yeah, of course, attendance figures is important, like the daily foot traffic in the pavilion. But most importantly, gusto rin natin mag-create ng meaningful experience for our Jordanian friends. Meaningful conversations that would lead to opportunities for trade, greater opportunities for cooperation. Yun po yung mga gusto po nating maging impact po nitong pakikilahok po natin sa Jerash Festival. And finally, a lasting impression about the beauty of the Philippines. Yun po yung gustong-gusto po natin na makita at madala ng mga bawat bumibisita sa ating pavilion.
1: And speaking of impact, paano po ba susukatin po, no, ng ating embahada ang tagumpay ng participation ng Pilipinas dito sa Jerash Festival, at ano pa ang mga susunod na hakbang ng ating Philippine Embassy in Amman, Jordan upang ipagpatuloy ang ganitong uri po ng cultural engagement?
2: Of course, top of my mind ang naiisip ko po dyan, pag nagkaroon po sila ng interest and we're able to create meaningful experience for them, then there should be an influx of visitors, Jordanian visitors to our country. Marami pong mag-apply ng visa papuntang Pilipinas among our Jordanian friends. That is one measure. And then secondly, we hope, sabi ko nga kanina, we hope to create meaningful conversations with possible trade partners, possible or Jordanians who are interested in our products, so that it would drive economic growth, and it would help our local entrepreneurs. So yun po yung gusto nating maging isang sukatan. And to your last question kanina, no, gusto ipagpapatuloy po natin ito sa pamamagitan po ng continuously, no, na pag-participate dito sa Jerash Festival, and not only in Jerash Festival but in other festivals and in other opportunities where we could showcase our cultural heritage and create demand for our local products. So yun po yun, Steph.
1: Bago ko po kayo bago ko po ibigay sa inyo po, no, yung pagkakataon na i-invite yung mga yung ating mga magkababayan at syempre iba din na Jordanian nationals para pumunta dito sa Philippine Pavilion. Meron pa po bang mga dapat abangan, no, na cultural related activities na spearheaded po ng Philippine Embassy in Amman, Jordan for the rest of the year, no, para po dun sa mga talagang nakatutok, no, dito sa mga cultural engagements na ito.
2: Yes, of course, as mentioned earlier, this is our 50th, we're celebrating the 50th anniversary of our diplomatic relations with Jordan. And so may mga nakalinya po tayong mga activities for this year, such as, of course, yung participation po natin sa International Diplomatic Bazaar. Yung ating resident performing group, which was established last year, they call themselves the Kalinangan Aman. It is a performing group. We'll have series of activities also in their efforts to join us in promoting our cultural heritage. Magkakaroon po sila ng concert, no, this year. So isa po 'yon sa mga efforts po natin. We will be supporting them. And by December, I think may nakalinya rin po ng mga na activity sa December featuring yung mga ano po natin, rich Christmas heritage po natin, Filipino Christmas heritage. So those are the three na I think the major that is in the, on the pipeline for us in Jordan.
1: At syempre, eto na po, mag-iimbitan na tayo para mas marami pa pong pumunta no, dyan sa Philippine Pavilion. Nasa inyo na po ang pagkakataon. Go ahead po, Consul Sheila.
2: Thank you so much, Ms. Steph. Maraming salamat for this opportunity to invite our Filipino nationals here in Jordan, no? Mga kababayan. Unahin ko po muna ang ating mga kababayan, no? Mga kababayan, samahan niyo po kami sa Philippine Embassy Pavilion mula July 23 hanggang August 2. Samahan niyo po kami sa pag-promote ng ating mayaman na kultura, ang ating mayaman na pamana sa ating mga kaibigan dito sa Jordan and sa mga turista po dito sa Jordan. And of course, to our friends, Jordanian friends, we would like to invite you to come visit us and know more about the Philippines, know more about our traditions, know our commonalities and what we have to offer. We are offering a window to the Philippines through the Philippine Embassy Pavilion in Jerash Festival. So yun po, Ms. Steph, maraming salamat po.
1: Maraming maraming salamat din po, Consul Sheila. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: God bless din po, Ms. Steph, at mabuhay din po kayo sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Maraming maraming salamat po at ating nakasama sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, si Consul Sheila Marie G. Andales, ang Second Secretary ng Philippine Embassy in Amman, Jordan. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
0: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online, serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
3: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Aba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't iba.

0: Pangulong Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nakakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras, 106.
10: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
11: Isang malusog na araw ng Biyernes, Doc, sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Hindi po tayo nasubaybayan itong mga nakalipas na araw dahil nagbigay daan tayo sa impeachment coverage. Pero nagbabalik na po tayo. Ako po si Ched Oliva, dito naman sa programa na tatalakay sa ating kalusugan. At TGIF na tayo. Thank God, it's Friday once again, July 31, 2026. Nasa huling araw na tayo ng buwan. At bago natin iwanan ito, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang health campaign dito. Ang ika-apat na linggo ng Hulyo taon-taon ay observance ng Diabetes Awareness Week. Isang mahalagang pagkakataon para palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa diabetes na isang sakit na nakakaapekto sa milyong-milyong mga Pilipino. Sa ngayon, maraming klase ng diabetes medications ang available. Mula sa mga iniinom na gamot hanggang dun sa insulin at sa mga mas bagong gamot na nakakatulong sa pag-control ng blood sugar. Pero kasabay nito, marami ring tanong at maling paniniwala. Kailan ba dapat magsimula ng gamot? Bakit metformin ang unang nilereseta? Ano yung katotohanan sa insulin? At ligtas ba talagang gamitin ang ilang diabetes medicines bilang pampapayat na nagiging na nauuso nga lately? Kaya sa episode po natin ngayon, sasagutin natin ang mga mahalagang tanong na ito at iba pa para mas maintindihan natin ang tamang paggamit ng diabetes medications at kung paano maiiwasan ang seryosong komplikasyon ng sakit. Kaya dyan lang po kayo at panigurado marami na naman kayong malilinawan sa ating talakayan ngayong hapon.
9: Tama ka dyan, Ched. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung diabetes, alam natin na ito ay isang maintenance medications. Ano? On a day-to-day basis, kailangan yung mga schedule ng mga gamot ay kailangan nating tuparin lahat ito.
11: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin. Pero bago tayo mapunta dun sa gamutan ng diabetes, di ba meron?

0: Merong tatlong klase nitong diabetes, yung type 1, type 2, at gestational. Ano muna yung pagkakaiba nila, Doc? At meron bang pagkakaiba yung kanilang gamutan?
1: Yes, unang-una, pag sinabi nating type 1 diabetes, halos walang insulin na ginagawa yung katawan. Ano? Kung kaya insulin, yung pangunahing gamot para dito. Kapag sinabi nating type 2, may insulin pa pero hindi ito epektibong nagagamit. Kaya kailangan yung lifestyle changes at saka mga gamot ang unang lunas nito. Ano? And yung tinatawag nating gestational diabetes, ito yung diabetes, okay? Tumataas ang blood sugar na lumalabas habang buntis yung isang pasyente. Ano? At kadalasan nawawala pagkatapos manganak. Pero kailangan pa rin lang mag-ingat, lalong-lalo na pagdating ng panahon, sila rin yung mga candidates na magkaroon talaga ng full-blown na diabetes.
0: Mm-hmm. Ayun. So, Doc, yung gamutan nila, nitong tatlo na ito, ay iba-iba?
1: Yes, magkakaiba ang gamutan. Kagaya kapag gestational diabetes, hindi natin pwedeng ibigay yung mga tinatawag nating oral hypoglycemic agents. Kasi nga, buntis eh, di ba? Mm-hmm. Ang tanging gamot na naibibigay talaga namin dito ay yung insulin lang. Ito lang yung safe para sa kanila. Yung type 1, walang ibang pwedeng ibigay dito kundi yung insulin lang. Kasi yung talagang kulang niya.
0: Mm-hmm.
1: Sa type 2 naman, dahil marami ang reasons, diyan pumapasok yung mga oral hypoglycemic agents. And when it comes to incidence, napakarami talaga pag type 2 diabetes.
0: At yun yung pinaka-common. Doc, ano yung mga sukatan ninyo para masabi na kailangan na ng pasyente na magsimula ng kanyang medication?
1: Unang-una, kailangan pumasok siya dun sa criteria. Na, pag sinabi nating diabetes na, ang blood sugar niya is ang fasting blood sugar niya is 126 and above, ano? Chine-check din natin dito yung hemoglobin A1C, yung average blood sugar niya for the past 3 months. Pag lumalampas talaga ng 126 ito, ano, alam na natin na meron nang nag-umpisa na diabetes. Kung mataas ang blood sugar, hindi dapat ang diet ehersisyo, maaaring kailangan ng magsimula na ng gamot. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag alimbawa, basta pumasok siya dun sa criteria, asahan mo meron na siyang iinumin na gamot.
0: Mm-hmm. Doc, paano naman ninyo pinipili kung anong gamot yung angkop o tama dun sa isang pasyente?
1: Oo, depende ito sa edad, sa timbang niya, na, yung kidney at liver function, kung may sakit ito sa puso, yung finances niya, no? Kinoconsider din natin ito. At yung panganib ng magkaroon ng low blood sugar. Walang iisang gamot para sa lahat. Ano? Kaya nga yung mga ganito, at the outset, meron tayong mga ibinibigay na sets ng mga gamot base dun sa blood base dun sa fasting blood sugar niya.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, clinically, no, makapansin natin ang blood sugar niya 140 hanggang 160. Pwede kang mag-metformin lang muna, no, yung mga tinatawag nating biguanides kung tawagin natin. Sometimes, no, at kung ganito lang, halos napapaganda niya talaga yung blood sugar.
0: Mm-hmm. Doc, tutukan natin yung paggamot sa type 2 diabetes dahil ito nga yung pinaka-common sa tatlong klase. Yun nga, nabanggit nyo na yung metformin na ito nga isa sa mga binibigay na gamot sa mga diabetic. Pero bakit ito nga yung kadalasang nire-reseta?
1: Yeah, dahil mabisa ito sa pagpapababa ng blood sugar. Ligtas para sa karamihan, mura. At mababa ang panganib na magdulot ng tinatawag nating hypoglycemia, no? O yung tinatawag na sobrang baba ng asukal sa dugo.
0: Mm-hmm.
1: So, it is still the safest, no? Contrary doon sa mga nakikita natin sa mga YouTube, ano, yung mga ganyan.
0: Ang dami
1: sinasabi
0: media
1: tungkol sa ganyan. Well, isa lang naman ang masasabi ko dito, ano? So kung halimbawa magka-problema, saan ka nga nang pupunta? Sa doktor ba o dun sa mga napapakinggan mo sa labas? Ano? Kasi nga, kung siguro na sabihin na may mga bagong literature na naisalin na sa mga libro, ayan, maaaring susundin na natin. No? Pero hanggat wala doon, ano, continuous nating nire-reseta ang mga ito.
0: Mm-hmm. Doc, ano-ano pa yung mga pangunahing klase ng diabetes medications na ginagamit ngayon?
1: Yeah, bukod sa metformin, which is actually a biguanide, ano? Ito yung class niya. Meron din tayong tinatawag na SGLT2. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ito yung sodium glucose link transport. Ano? Ito yung, kumbaga, dumadaan ito sa kidney at nare-reabsorb ang sugar pabalik sa dugo. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, ang SGLT2, pag na hindi niya pababayaan na ma-reabsorb yung sugar, ilalabas talaga niya sa ihi.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung trabaho niya.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman tayong tinatawag na DPP-4 inhibitors. Ano? Ito yung dipeptyl peptidase. Ano? Ini-inhibit niya naman niya na mag-secrete ng mga maraming insulin, ano? Ng mga hormones para lumabas yung mga insulin. Ito yung objective niya. Ano? Yung mga sulfonylureas, ito yung mga kagaya ng mga glycoside, glimepiride, yan, yung mga yan. Ang trabaho naman nito, para lumabas yung sariling insulin mo from the pancreas. No? Ito yung sulfonylureas. Ano? And syempre, hindi na mawawala dito, ano? Yung insulin. No? Ang insulin, gaya ng nababanggit ng mga karamihan, ano, ito yung pinaka mabilis actually at mas maging madali para sa katawan natin, ano. Unang-una, yung mga gamot na nabanggit natin, most especially yung biguanides saka yung mga sulfonylureas, ang objective nila eh, mas mapaganda yung insulin na sarili natin, ano. Eh kung yun ang problema, edi i-supply mo na lang yung insulin kaya nga merong nag-i-inject.
0: Mm-hmm.
1: Pero kadalasan naman panghuli na ginagamit yung insulin dahil nga yung mga pasyente ayaw nilang naka-insulin kagad, no? Ayaw nilang nag-i-inject, no?
0: Mm-hmm.
1: So pero sa totoo lang po, no, parang ito yata yung pinaka matipid actually, ano, tsaka mas madaling mag-adjust, no? So kung kulang na yung 16 units mo, maaring 20 units ka na, ang dali-dali lang itutusok mo lang. And it now comes with a once a day dosing, no? Kumpara dun sa mga dati, every 4 hours, every 6 hours, every 12 hours, ngayon pwede na once a day na lang. And at least along with the other na katambal niya ng mga gamot, pwedeng-pwede talagang pag-mix ang mga ito.
0: Mm-hmm. Lalo na dun sa mga nakakalimot, malilimutin at busy ang schedule, eh mas maganda na yon kung isang beses ka na lang nag-take ng iyong gamot kaysa dun sa kada oras o may oras ka na sinusunod. At ito do, kasi di ba, alam ko aware ka rin dito eh. At ito, naging usapan din namin ng aming mga kaibigan. Dahil nga nauuso lately yung pampapayat, eh yung gamot na pinapainom dun sa may mga diabetes din. Mga bagong gamot yata ito, Dok. Eh. Ang tanong ko, ligtas ba silang gamitin para sa mga taong walang diabetes na gusto lang magbawas ng timbang? Pero Dok, bago ninyo sagutin yan, eh, magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan.
5: At hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:18 ng hapon. Muli ito po si Dr. Claro Kayanan.
0: At ako naman po si Ched Oliva sa pagpapatuloy ng ating programa. At ang ating health case nga ngayong hapon ay tungkol sa diabetes medications bilang ang huling linggo ng Hulyo taon-taon ay observance ang Diabetes Awareness Week. At kanina, marami na nga po tayong nasagot at inupisa natin yan dun sa pag-differentiate ng iba't ibang klase ng diabetes. May type 1, may type 2, at merong gestational diabetes. Napag-usapan na rin natin yung mga sukatan kung kailan na pwedeng magsimula na ng medication sa isang pasyente na na-diagnose sa may diabetes. Inalam din natin paano ba pinipili yung gamot na angkop sa isang pasyente. At particular nga natin tinutukan dito ay yung mga gamot sa type 2 diabetes dahil ito yung pinaka-common at iba-iba yung gamutan depende nga sa klase ng diabetes na meron yung isang pasyente. At bago tayo nagbigay ng mga paalala, napag-usapan din natin yung mga major types ng diabetes medications na ginagamit ngayon. At dun sa nabitin kong tanong, kasi nga, nitong mga nakalipas na taon, ang ginagamit ng ilang mga celebrities at ibang may mga kaya, kasi alam, balita ko, may kamahalan to eh. Yung pampapayat na gamot na pinapainom din dun sa mga diabetic. So, ang tanong ko, Doc, ligtas ba silang gamitin para dun sa mga taong walang diabetes? Pero gusto lang, magbawasan timbang?
1: Yes, nagagamit naman nila talaga yan. Ano? And along with the information na meron tong mga side effects. Sometimes, they might not be that comfortable with. Ano? Pero, alam mo naman, pagdating dun sa pagpapapayat, ano, kayang-kaya naman nilang tiisin kahit ano man ito. But at least kung tatanungin natin yung safety profile, wala naman kaming nakikita pa, no? At least for now. And yung kagaya ng mga semaglutide, ano, yung mga tirzepatide, yan yung mga ginagamit nila for those things, ano. It comes in an injection, ano, na once a week basis lang, ano. Ang objective nito kumbaga sinasabihan niya yung pancreas na mag-release ka ng maraming insulin para mapababa yung blood sugar. Kinakausap niya yung liver, make less sugar. No? Yan yung trabaho niya ng mga iba't ibang mga tablet na ininom natin. And it also tells the stomach to slow down in emptying. Ano? Kaya ang feeling mo,
0: busog
1: ka palagi. And it also acts on the brain. Ano? Sinasabihan niya yung brain, you are not hungry. Ano? Kaya nababawasan ka nung appetite mo. No? So, kung titignan mo, technically speaking, napakaganda talaga niya. No? And those who took it, no, sinasabi talaga nila na it really matters. No? Kaya yung mga effects nakita naman nila, yung mga desired effects.
0: Mm-hmm. Kasi matunog yung ano niyan eh. Yung isang brand niyan, Doc, na nagkisimula sa letter. Ay, hindi ko nababanggitin. Pero yun, ano? At least nalinawan na tayo na wala namang masama na gamitin din yung ano, yung ganong klase ng gamot kung ano magpapapayat. Pero siyempre mahalaga na merong ano eh, merong guidance kayong mga doktor bago i-take yon. Sa susunod kong tanong, Doc, ano naman yung tamang paraan ng pag-inom ng diabetes medicines?
1: Iinumin talaga yung mga gamot dun sa tamang oras, ano, at saka tamang dose at ayon dun sa bilin ng inyong mga doktor. Huwag magdoble ng dose kapag nakalimot, maliban kung pinayuhan kayo. Ano. So, lahat kami, no, yung mga, alimbawa, may bagong diagnose na pasyente. Sabihin na natin, ang fasting blood sugar niya is 250. So, ideally, meron ka dapat na sulfonylureas dyan, may biguanides ka, at saka dun sa mga tinatawag nating DPP-4. Yan ang mga usual, no, sa umpisa. So, kapag hindi pa siya nakukuha dito sa mga gamot na ito, tinataas yung mga dosages until na madagdagan, no, yung mga dosages. Siyempre, pag wala pa rin, dyan pumapasok yung insulin. Yung iba, maaaring they would opt to yung mga semaglutide, no, yung pang once a week lang na dosing, ano, at chine-check talaga nila kung nag-i-improve yung mga blood sugar levels nila. And pero sa kami, no, sa nakikita ko sa mga pasyente na ginagamot natin, we cannot do away with the tablet form, ano,
0: new oral medication.
1: Even if with the insulin, nagbibigay ka pa rin kami, ano, at tinitimpla-timpla na lang namin base dun sa mga requirements niya.
0: Doc, ilang beses na nga natin nababanggit yung salitang insulin. Ano bang ano to? Ano bang kumbaga parang ano eh, ang pagkakaintindi ko, isa itong klase ng hormone. Tama
1: yes,
0: ba 'to?
1: Yes, ang insulin ay isang hormone na tumutulong na magpababa ng blood sugar. Kailangan ito ng lahat ng mga type 1 diabetes, maiilan doon sa mga type 2, especially kung uncontrolled. Depende sa uri ng insulin, maaaring isang beses o ilang beses sa isang araw, ano. Para itong vehicle, ano. So from details sa kinaroroonan natin papuntang Quiapo, kailangan may sasakyan ka, ano? Parang yung sasakyan mo, yun yung insulin. Yahatid ka niya.
0: Parang ganoon ang trabaho niya.
1: Yes, so without the insulin, paikot-ikot lang sa dugo yung blood sugar natin. Ito yung rason kung bakit nasisira yung mga ugat ng mga yung mga ugat natin, yung mga ugat sa mata, no? Yung mga ugat sa kidneys, yung mga ugat sa brain, nasisira sila because of too much sugar na nagsisirculate sa katawan natin.
0: Na hindi nakakalabas.
1: Yes.
0: Dok, totoo ba yung ano, yung tama ba yung ganitong mindset na kapag nag-insulin ka na, ibig sabihin malala na yung iyong diabetes?
1: Hindi naman, ano? Minsan kailangan lang ang insulin para mas mabilis na makontrol yung blood sugar. Hindi ito ibig sabihin na nasa end stage ka na ng diabetes. It's more of, let's say for example, pagdating sa gera, ito yung best ano mo,
0: weapon mo.
1: Yes, parang ganyan. Natatalo na yung mga pribate mo. No? Talagang hindi nila kaya. Abay, ilabas mo na yung panlaban natin. Parang ganito. No? Kung halimbawa, uncontrolled siya dun sa mga initial na mga tablets na binibigay natin, dyan, ina-add na yung insulin.
0: Doon kapag nagsimula na ng insulin, hindi na pwedeng huminto?
1: Hindi naman palagi. Ano? May ilang pasyente, lalo na sa mga type 2 diabetes, na maaaring mabawasan o matigil yung insulin kapag gumanda yung blood sugar sa tamang gabay.
0: Okay.
1: Lalong-lalo na kung very much compliant yung pasyente dun sa mga gamot niya, sa mga schedules niya, nagkaroon pa siya ng lifestyle modification, bawas na bawas talaga yung intake niya ng carbon. No? The patient chooses wisely dun sa mga kinakain niya. Wala pang role ng insulin kung bababagsak na yung sugar niya. No? So, they might as well remove the insulin at ituloy na lang yung mga simpleng oral hypoglycemic agents.
0: Doc, paano ba yung tamang storage at paggamit ng insulin? Kasi may nakikita ko, nakalagay sa cooler eh.
1: Yes, ang hindi pa nabubuksang insulin ay dapat nasa refrigerator talaga ito. Ano? Ang ginagamit na insulin ay maaaring itago sa room temperature ayon sa label, basta hindi naiinitan o hindi nasisikatan ng araw. Pwede ito.
0: Doc, ano yung mga dapat gawin kapag nakalimutang uminom o mag-inject ng gamot? Dapat ba kunyari kung every 4 hours nakalimutan mong mag-take nung ika-apat na oras? Tapos pwede bang doblehin yon?
1: Well, depende ito sa klase ng gamot, ano? Huwag basta magdoble ng dose, ano? Kasi basahin yung tagubilin, okay, yung mga kumonsulta muna sa doktor. Kasi nga maaring bumagsak naman ng todo ito, ano? At pinagpapayuhan din naman namin yung mga pasyente, ano? Once na makaramdam sila na parang nilalamig sila, nanghihina, ano? This is a sign na bumabagsak na yung blood sugar. Kahit na konting sip lang ng yung hard candy pwede ito, ano? At yung mabibilis na taas ng blood sugar kahit papano dun sa mga hypoglycemic episodes.
0: Pag mababa yung blood sugar. Dok, pwede bang ihinto yung gamot kapag normal na yung blood sugar o depende?
1: Well, madalas kong sabihin to sa mga pasyente, no, ang paggamot ng diabetes along with hypertension ay para tayong nasa timbangan. Kapag mataas yung kabila, dadagdagan mong gamot. Ibig sabihin, kulang. Pag sumosobra naman, babawasan mo. Pero kapag maganda ang blood sugar, ito ay dahil maganda yung gamot.
0: Ayun.
1: Hindi ibig sabihin pwede na tayong tumigil. Ano? Kasi itong mga gamot na ito, they can only stay base dun sa kanilang pharmacokinetics property. Halimbawa, itong gamot na glimepiride, it can stay for at least 24 hours or 12 hours at least, ano?
0: Mm-hmm.
1: So the next day mawawala pa yung gamot, kaya the next day inom ka dapat.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung mga
0: kaya may oras
1: kasi mm-hmm. mawawala siya sa katawan.
0: Mm-hmm. Dok, bakit mahalagang sundin yung tamang oras at dosage ng gamot para dun sa mga ibang merong ang sinusunod na ano na schedule? Ano yung pwedeng mangyari kapag hindi nasusunod?
1: Well, kapag mali ang pag-inom, maaaring tumaas o bumaba ng sobra ang blood sugar, ano? At tumaas yung panganib ng mga complications. Kasi gusto natin the whole 24 hours nasa average lang talaga yung blood sugar natin. Gusto nating makontrol yung mga complications na dulot ng mataas na blood sugar. Kaya ugaliing inumin dun sa tamang panahon, no? Dun sa tamang oras. At kung halimbawa nagkakaroon sila ng mga changes o kaya may mga napapansin sila, wag lang pong kaligtaan na i-konsulta po ito dun sa mga pinagkakatiwalaan po ninyong mga doktor para ma-adjust po yung mga gamot ninyo.
0: Mm-hmm. Dok, ano yung mga karaniwan naman na side effects ng diabetes medications bukod dun sa iba na nakakapayat yung pinag-usapan na natin kanina?
1: Yeah, depende ito dun sa gamot. Ano, maaaring magkaroon ng pagsusuka, pagtatae, yung iba, kinakabagan, ano, kaya mabilis bumagsak yung blood sugar nila o madalas pa yung pag-ihi, ano? Karamihan ay naiiwasan o namamanage sa tamang paggamit talaga.
0: Mm-hmm. Dok, kung umiinom na ng gamot, may iba na hindi pa rin makontrol yung diet at sinasabi na may gamot naman. Ano masasabi nyo sa ganitong klase ng pag-iisip o pananaw?
1: Well, hindi kasi ganyan talaga, no? Ang objective natin is to give the medications, be compliant, at kapag nakita natin yung desired effect, yan, kahit pa paano, ang objective na natin nun, the next objective is actually to lessen down the medications. Ano? Kung kung palaging ganun ang mentality niya, mukhang padagdag pa ng padagdag yung mga gamot just to maintain a normal range ng mga blood sugar level.
0: Mm-hmm. Kasi meron akong kaibigan na sabi niya, paano mag-work yung gamot kapag hindi ko gagawin ito? Mga gano'n na, ano, na hindi ko alam kung ano kalokohan niya yun o talagang napapakailan talaga siya dahil ang sarap na naman talagang kumain para sa iba. Ado, kung nagagamot na ng diabetes, gano'ng kadalas naman dapat i-monitor yung blood sugar?
1: Depende na ito dun sa uri ng diabetes at saka dun sa gamot, ano? Ang iba ay araw-araw, ay iba naman ay ayon lang sa payo naming mga doktor, ano? Mahalaga rin yung tinatawag na regular na glycosylated hemoglobin, ano? Ito yung average mo for the past 3 months, no? Kung tamad ka na magtusok ng daliri mo araw-araw, at least once every 3 months meron namang averaging, ano? So kahit paano, makikita natin yung performance ng gamot, makikita natin kung kailangan dagdagan, makikita din natin kung kailangan bawasan yung mga gamot. So, malalaman lang po ito kapag tayo ay nagpapakonsulta.
0: Mm-hmm. So, at least every 3 months na mamonitor yung blood sugar. Paano naman, Dok, malalaman kung epektibo nga yung iniinom na gamot? Ano yung mga nagiging sukatan ninyo?
1: Yes, unang-una, kailangan yung mga symptoms mawala sila. So kung ihi ka ng ihi ng gabi, kumakain ka niya at pumapayat ka, no? Madali kang mauhaw, dapat mawala itong mga symptoms na ito. And pag nakita mo na bumaba at nagiging stable ang blood sugar, base na rin dun sa mga blood test, ano? At kung mas maganda ang pakiramdam ng pasyente, na walang seryosong side effects, ibig sabihin effective yung mga iniinom nating gamot.
0: Mm-hmm. Dok, mapunta na tayo dun sa special situations. Ano yung dapat gawin sa diabetes medications kapag may lagnat o may ibang sakit? Siguro yung mga, may comorbidity pa siya, bukod dun sa diabetes, meron pa siyang halimbawa hypertensive siya o kay asthmatic, mga ganon.
1: Well, wag basta itigil yung mga gamot, no? Mas madalas na kailangan bantayan yung blood sugar kasi kapag may lagnat, in-expect namin, this is a stressful situation, tataas ang blood sugar. Siguro, bantayan yung blood sugar, uminom ng sapat na tubig at kumonsulta agad kung mataas ang blood sugar o hindi makakain o hindi makainom. Ano? Kasi ito yung makaka-apekto dun sa mga blood sugar levels natin.
0: Mm-hmm. Dok, kanina nga nabanggit na natin yung ano, yung mga buntis dahil nga may isang klase ng diabetes na lumalabas kapag nagdadalang tao, no? At kapag ganito yung lagay, Dok, anong mga diabetes medications yung ligtas para sa kanila?
1: Hindi lahat ng gamot ay ligtas sa pagbubuntis. Ano? May mga gamot na kailangan palitan, kaya mahalagang kumonsulta muna sa doktor kung buntis siya, ano? or nagpaplanong magbuntis. Ano? Usually, insulin lang kami dyan, ano? Kasi hindi namin pwedeng ibigay yung mga oral hypoglycemic agents. Ano? Ikalawa, ang pinaka napatunayan namin na maayos lang pagdating sa mga pagbubuntis na may diabetes, ano? Ay yung insulin lang.
0: Mm-hmm. Doc, meron bang special na konsiderasyon para sa mga senior? Ay may mga may edad na kapag meron silang diabetes?
1: Well, mas maingat tayo sa pagpili ng gamot para maiwasan yung hypoglycemia, no? Sa mga elderly population, ano, lalo na kung may problema sa bato, sa puso o dun sa pag-iisip, no? Sa pagdating dito sa mga elderly, nag-iingat tayo na magbigay ng mga long acting na oral hypoglycemic agents. Usually yan mga intermediate acting lang, or at least yung mga immediate acting, ano, kasi nga baka pag mas pronounced kasi sa kanila yung hypoglycemia kapag long acting yung binigay natin.
0: Mm-hmm. Doc, may mga gamot ba o herbal supplements na pwedeng mag-interact sa diabetes medications?
1: Meron. Ano, may ilang herbal supplements at ibang maintenance medications sa maaaring magpababa o magpataas ng blood sugar natin. Kaya sa yung sabihin actually sa doktor, ang lahat ng iniinom, kahit herbal man ito or food supplement, ano, para makapag-adjust ang doktor ninyo.
0: Mm-hmm. Doc, ano yung mga possible complications kapag hindi natin maayos o hindi natin ginagamot yung ating diabetes? Ano yung mga pwedeng mangyari?
1: Well, ang mga complications talaga, when they set in, hindi ka na pwedeng bumalik dun sa
0: dati
1: normal healthy state ng mga kidneys natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga mata natin, pwedeng masira ito. Ano? Pwede tayong may stroke, pwedeng ma-heart attack, ano? And pwedeng mag-kidney failure. Once nag-set in ito because of uncontrolled diabetes, paano pa tayo makakabalik? Kaya nga, hanggat wala pa na mga target organ damage, kung tawagin natin, huwag ninyo nang hintayin na magkaroon ng ganito. At kapag ang paggagamot po ng diabetes, tayong nasa ano dito, ha? Every 3 months, nagpapa-check up tayo. We make sure na yung iniinom natin gamot, yung tamang dami ng iniinom natin, malalaman lang natin yan kung tayo ay nagpapa-check up. At kapag madalas tayong nagpapa-check up, alam natin na walang makikita natin, no? At makikita din ng mga attending physicians ninyo na walang nangyayari pa ng mga complications.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo kanina, Doc, na may mga klase ng diabetes na kahit pa i-exercise mo. Kumbaga, kahit magpapawis ka pa ng todo-todo, eh talagang naandyan na yung diabetes. So, paano ba, kumbaga, kailan ba nakakatulong yung regular exercise para doon sa mga diabetic?
1: Siguro yung mga early stages, and even in the late stages, kailangan mo pa rin na magpalakas ng katawan. Eh, hindi ba? Hindi lang dahil gusto nating pigilan yung paglala ng diabetes, pero ang sinasabi natin, kailangan maganda pa rin yung physical well-being natin, yung muscle tone natin, ma-maintain natin, ano, and napakalaki ng effect nito. Kung alimbawa ang early stages pa lang ng diabetes, ano, kahit paano pwede mo talagang ma-control with a good lifestyle at saka regular exercise.
0: Mm-hmm. Kumbaga, kahit na anong exercise pa na gawin ninyo, kung nandun ka na sa, kumbaga kasagsagan na nung ano mo, diabetes mo, hindi na rin makakatulong.
1: Pero makakatulong siya in the sense that napapanatili mo yung kalakasan ng katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: At hindi na yung...
0: Sa part na yon.
1: Sa part na yon.
0: Mm-hmm. Okay. So, sa pagbabalik naman natin, Doc, ay tatanggap na tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Health is wealth.
5: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras, 1:41 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Albay, paigtingin ang kahandahan ng health sector sa panahon ng sakuna. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaiting ng pamalampalarawigan ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang pagpapatupad ng Disaster Risk Reduction and Management in Health o DRRMH program kasunod ng isinagawang Program Implementation Review. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang implementasyon ng mga programa at higit pang mapalakas ang kahandaan ng sektor ng kalusugan sa panahon ng sakuna at iba pang emergency. Dumalo rito ang iba't ibang stakeholders upang magsagawa ng performance assessment batay sa mga health emergency management pillars. Sa isinagawang review, tinukoy ang mga kakulangan sa local emergency response at deployment ng mga kinakailangan resources. In-update rin ang mga action plan upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng maaalagang serbisyong pangkalusugan sa gitna ng kalamidad. Binigyan din ang kahalagahan ng koordinasyon, evidence-based planning at patuloy na pagpapahusay ng mga programa upang higit pang mapatatag ang kakayahan ng lalawigan sa pagtugon sa mga sakuna. Ayon sa Albay Provincial Health Office, nananatiling priority ng Albay ang pagpapaigting ng isang matatag at responsive na health system upang maprotektahan ang kalusugan ng bawat Albayano sa anumang uri ng emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawing pag-uulat si Donna Kawis Balyo. Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Mountain Province, magbibigay ng libreng psychiatric at mental health consultation tuwing unang Biyernes ng bawat buwan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maglulunsad ang Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DOT-RC Mountain Province ng libreng psychiatric consultation at konsultasyon para sa iba pang kondisyon sa kalusugang pangkaisipan simula ngayong August 2026. Ayon sa DOT-RC Mountain Province, isasagawa ang libreng konsultasyon tuwing unang Biyernes ng bawat buwan. Binigyan din ng DOT-RC na mahalagang pangalagaan ang mental health dahil ito ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at nakakatulong sa maayos na pamumuhay ng bawat isa. Dagdag pa nito sa pamamagitan ng pagtutulungan, pag-unawa at suporta ng pamilya at komunidad, mas mapapalakas ang kalusugang pangkaisipan at magiging mas epektibo ang paggaling ng mga nangangailangan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mga district hospitals sa La Union sumailalim sa Advanced Cardiac Life Support Training. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas sa Go'o sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas napabuti ang mga serbisyong pangkalusugan ng mga district hospitals ng La Union matapos ang matagumpay na Advanced Cardiovascular Life Support Training. Naging katuwang sa pagsasanay ang Baguio General Hospital and Medical Center Nursing Service. Ayon sa Provincial Government of La Union, bahagi ng pagsasanay ang mga lectures tungkol sa cardiovascular life support, hands-on skills stations, at simulation-based cardiac emergency scenario. Layunin nitong mas mahasa ang competencies at clinical decision-making teamwork ng mga kalahok pagdating sa pagtugon sa mga cardiovascular emergencies, high-quality cardiopulmonary resuscitation at post-cardiac arrest care sa lalawigan upang masiguro na laging nakahanda ang bawat kalahok sa mga posibleng emergencies. Ayon sa provincial na pamahalaan, ang matagumpay na training ay nagsisilbing patunay sa commitment ng bawat isa sa paghatid ng mga dekalidad at mabilisang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tanggap naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. 165 million pesos na halaga ng medical equipment ipinagkaloob ng Okada Foundation sa Davao Oriental. Si Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas Davao may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Aabot sa 165 billion pesos na medical equipment at healthcare assistance ang ipinagkaloob ng Okada Foundation Incorporated sa Davao Oriental Provincial Medical Center kasabay ng pagdiriwang na ika-55 anniversary nito. Formal na isinagawa ang turnover at blessing ceremony ng unang batch ng mga gamitang medikal sa pangunguna ni Okada Foundation President James Lorenzana kasama sila Senator Christopher Bongo, Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, Vice Governor Maria Glenda Monete Gaita at iba pang mga opisyal ng lalawigan. Sa kabuang ayuda, 120 million pesos ang inilaan para sa DOPMC upang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pamamagitan ng makabagong medical equipment. Samantala, 45 million pesos naman ang nakalaan para sa pagpapatayo ng X-ray facility sa bayan ng San Isidro at pagbili ng mobile clinic para sa bayan ng Lupon. Kabilang sa unang ipinagkaloob sa DOPMC ang 10 patient monitors, 7 mechanical ventilators, 2 fetal at maternal monitors, isang diagnostic ultrasound machine, isang infant warmer, isang anesthesia machine, 10 transfer stretcher beds, at 40 hospital mechanical beds. Ayon sa Okada Foundation, inaasahan pang darating ang karagdagang medical equipment sa mga susunod na delivery bilang bahagi ng kanilang pangakong palalakasin ang serbisyong pangkalusugan sa Davao Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, dalawang araw na 2026 Philippine National Wound Care Summit sinimulan na. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Sinimulan na ngayong Biyernes, Hulyo 31, ang dalawang araw na 2026 Philippine National Wound Care Summit sa Cagayan de Oro City na magtatapos sa Sabado, Agosto 1. Pinangunahan ito ng Philippine Orthopedic Wound Care and Diabetic Limb Society at Wound Care Nurses Society of the Philippines Incorporated na dinaluhan ng mga kinatawan ng pamahalaan, mga doktor, nurse at akademya. Layunin itong mapabilis ang tamang paggamot at referral ng mga pasyente upang maiwasan ang mga kasong nauuwi sa pagputol ng paa o iba pang bahagi ng katawan. Ayon kay Philippine Orthopedic Wound Care and Diabetic Limb Society's President Dr. Charles Richard Kabukit, mahalagang magsama-sama ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan upang makapagbahagi ng kaalaman at makahanap ng mas epektibong paraan ng pangalaga sa mga pasyente. Samantala, sinabi naman ni Mindanao Development Authority o MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang katuwangan upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na kulang ang akses sa serbisyong medikal. Dagdag niya, nakaangkla ito sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na naaabot ng mga serbisyo ng pamahalaan ang bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Health is wealth.
5: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
16: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
15: Doctors, Doctors on Board.
2: Doctors on Board.
15: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Okay, 8 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. At kanina nga pinag-usapan natin yung tungkol sa gamot na ibinibigay sa may type 2 diabetes. Bago tayo pansamantalang tuloy magpaalam, Doc, ano na lang ang pinakamalagang payo ninyo sa mga diabetic na umiinom ng maintenance sa medicines?
1: Yes, wag po tayong matakot sa pag-inom ng mga gamot para mag-improve yung ating mga blood sugar, ano? Ligtas naman po ang mga ito, ano? Inumin po ang mga gamot ng tama, ano? Sundin yung healthy lifestyle. Magpa-check up po ng regular, ano, nang malaman natin kung maayos pa yung mga iniinom yung mga gamot. Pwede po kasi nila ito na dagdagan pag kulang, bawasan kapag sobra. At ang tandaan po ninyo, ano, ang maayos na control ng diabetes is still ang pinakamabisang paraan para maiwasan po yung mga komplikasyon sa mata, sa bato, sa puso at sa ating mga ugat. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: At sana nga po ay naging mas malinaw ang kaalagahan ng tamang kaalaman at wastong paggamit ng mga gamot para sa diabetes sa naging talakayan natin ngayong hapon. Ito nga ay bilang pakikiisa ng ating programa sa observance ng Diabetes Awareness Week ngayong huling linggo ng buwan ng Hulyo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production technical side ng ating malusog team. Andyan si Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Joy Timidan at sa ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Abangan po ninyo 5 minutong pagkabalita mula sa PBS News Division at pagkatapos isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Hanggang sa susunod na linggo, ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
15: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
20: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
23: I love it when you call me Senorita.
24: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
22: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
25: Pauso.
22: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani,
25: anyare.
22: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN kontra tax scams. OPLAN kontra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN kontra text scam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
6: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at paki-follow na rin po kami sa aming FB page para live na live pong masubaybayan ang mga programa dito sa ating himpilan.
0: Bukod po sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes.
1: At syempre, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Syempre, paki-download at paki-install na lamang po ang naturang mobile application sa pamamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga at nakatambak lang ang naturang mobile application. Gamitin nyo na po ito lalo na kapag on the go kayo, pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamamagitan ng data o kaya ng Wi-Fi. So, pagkabukas nyo lamang po ng Evox PBS receiver app, pakihanap nyo na lang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likod na po yan ni Ka Warm Heart Drizel. At pindutin nyo na po yan, no, para live na live nyo po nga masubaybayan ang programang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At sa pagpapalawak ng Ate Reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: At ang Warm Heart Drizel, hindi naman natin pwedeng kalimutan ng ating replays sa katabi nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Warm Heart Steph, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw na to?
1: Sa araw-araw kasi natin kumustahan na Warm Heart Drizel, madalas marinig ang simpleng okay lang. Pero gaano ba ito katotoo? Kasi minsan, di ba, kapag ka nagsasabing okay lang, either talagang okay lang talaga o baka deep inside ay may pinagdadaanan ang isang tao. Yun nga, sabi nga, sa likod ng mga ngiti at magaan na sagot, may mga damdaming hindi nasasabi. Kumbaga parang kinikim-kim, di ba? Pagod, pangamba, at pinipiling itago para sa kapakanan naman ng ibang tao.
0: Siyempre, Warm Heart Steph, alam natin sa kulturang Pilipino, mahalaga yung pakikisama, yung pagiging matatag. Kasi nga, di ba, Filipino tayo, strong tayo. Pero ngunit, di ba, minsan may mga dahilan kung bakit sinasantabi natin yung mga nararamdaman natin. Dahil yan siguro sa mga kasama natin sa bahay para hindi sila maapektuhan, o kaya sa mga work, sa work natin para hindi rin maapektuhan. Kaya tila nakikita ng ibang tao na nagiging positibo lang tayo kahit hindi naman natin kaya o hindi tayo okay.
1: At in relation sa mga nabanggit natin, ay tatalakayin natin sa edisyong ito ng Warm Heart ang mas malalim na kahulugan ng kumusta ka at kung paano nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw ang tinatawag na emotional suppression at toxic positivity. Paano ba tayo nakakalikha ng safe space o ligtas na espasyo para maging totoo ang ating nararamdaman at kailan ba naging pabigat ang simpleng kaya mo yan.
0: Kaya mga ka-Warm Heart, samahan ninyo po kami sa isang makabuluhang talakayan kasama si Ginoong Romar Jerome Claveria, isang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services, upang maunawaan kung paano natin mapapalaganap ang kalusugang pangkaisipan sa pamilya, sa trabaho at sa ating sarili. Sir Jerome, welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po. Good morning, Drizel and Steph at sa lahat ng inyong mga tagapakinig and viewers. Happy Sunday.
0: Happy Sunday po, sir. Unang katanungan ko po, sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasagot pag tinatanong tayo kung kamusta ka is okay lang. kahit hindi naman talaga. So ano po talaga ang psychological na pinagmumulan nito?
2: Well, napaka-common ito talaga sa ating mga Pilipino. Madalas pag sinasabi ng isang tao ang okay lang, hindi talaga ibig sabihin na okay talaga siya. Minsan, ito ay isang automatic response ng isang tao. At sa psychology, meron po tayong term na tinatawag na emotional masking o yung pagtatago ng tunay na nararamdaman. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Pwedeng yung isang tao ayaw niyang mag-alala yung kanyang pamilya or pwedeng ayaw niyang maging pabigat. O baka naman hindi pa siya handang magkwento. So, ayun po. Yun po yung psychological na pinagmulan ng kumbaga, o emotional masking.
1: Sir Jerome, ito naman po yung aking katanungan. Ano po ba yung epekto naman ng hiya at pakikisama sa emotional expression ng mga Pilipino?
2: So, yung hiya at saka yung pakikisama, malaking bahagi talaga ito ng ano, ng kulturang Pilipino. So yung hiya ay minsan nagiging dahilan para isipin natin na nakakahiya kapag umiiyak tayo o kaya humihingi ng tulong, samantalang yung pakikisama naman ay minsan nagtutulak sa atin na huwag magsalita para walang conflict o walang maabala. So although ano, sa sikolohiyang Pilipino, magaganda ang values na ito kapag nasa tamang lugar. Dito kasi napapamalas yung pakikiramdam at emotional sensitivity ng mga Pilipino. Pero kapag sila ay, ano, kumbaga, ito'y pumipigil na sa kanila na humingi ng tulong, so kailangan na natin itong, kumbaga, huwag ipagsab, walang bahala. So doon siya nagiging unhealthy. So yun po.
0: Sir Richard, follow-up ko lang po doon. Di ba po, usually tayo mga Pilipino, mahilig po tayo magsabi ng okay lang, kahit hindi okay, di ba po? Gaano po ba ka-impactful po pag hindi tayo nakakapag-open up or hindi tayo nakakapagsabi ng saloobin natin? Paano po ito nagiging hadlang para magkaintindihan po yung mga tao?
2: Well, pag yun pong binabanggit nyo, is tinatawag natin na emotional suppression. So pagka hindi po nakakapagsabi ng saloobin ng nararamdaman ng isang tao, para po siyang isang pressure cooker. Yung emosyon natin parang isang pressure cooker. Kapag patuloy nating kinikimkim yung lahat, hindi ibig sabihin nawawala sila. Naiipon lang sila. And sa paglipas ng panahon, kasi na-bottle up yung feelings na yon, maaari itong magdulot ng mental health concern. So andyan yung burnout, hirap sa pagtulog, so pwedeng may maranasang ilang physical na sintomas kagaya ng headache o pananakit ng katawan, or pwede sila magkameron ng mental health concern talaga na anxiety at saka depression.
1: Mm-mm. And speaking of that po, Sir Jerome, ano po kaya, no, kasi nabanggit nyo na yung ilang effects po, no, ng emotional suppression sa isang individual. Pero how about, ito po bang mga nabanggit nyo ay masasabi mga long-term effects na po ito, o meron pa pong iba pang masasabi na pangmatagalang epekto ang emotional suppression?
2: Ang pangmatagalang epekto po ng emotional suppression, pwede po siya talagang mag-lead sa tinatawag natin na mental disorder. So, yun po kasing lungkot, no? So yun pong galit, yun pong mga emosyon na yan ay normal na emosyon ng tao. Ang kailangan lang po ay tayo ay responsable kung paano natin i-express yung sadness at saka yung anger. Ngayon, pagka hindi natin ito na-express ng maayos or sinarili lang natin, doon po siya, pagka kumbaga na-reach mo yung certain point or duration, pwede siyang maging mental disorder. Pero meron lang po ako na disclaimer, so iniiwasan po natin yung self-diagnosis. So kinakailangan pa rin po talagang tayo ay mag-undergo ng psychological assessment para kumbaga masigurado kung kumbaga meron ba tayong mental health concern. So ayun po.
0: Sir, di ba po nasabi niyo nga po na bottle of emotion? Balik lang ako dun sa kanina po ninyo sinabi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na na-battle up na yung emotion niya, na nasanay na siyang, ang lagi niyang sagot is, okay lang ako, kaya ko to. Gaano po kahirap sa isang tao na mag-open up, lalo na kunyari sa mga malapit niyang kaibigan, kasi kahit na if I may po, kahit naman pumalapit tayo sa mga best friends natin, sa mga sa family members natin, we always tend to say, okay lang ako kahit hindi. So, gaano po kahirap para sa isang individual na nag-battle up na emotion niya and then mag-o-open up na siya?
2: Well, sa una po talaga, challenging, lalo na kung yung tao, nasanay yung mga tao sa paligid niya na siya ay masayahin, na siya ay, kumbaga, strong. Pero, ayun po, pagka po kasi hindi niya na ilabas or hindi niya na-express yung kanyang saloobin, no, so ang pwedeng mangyari talagang pwede talaga siyang, kumbaga, lumala. No, so sabi ko nga parang yun niya, na-bottle up yung feelings, pwede siyang mag-lead sa dysfunction, sa distress. So ibig sabihin po ng dysfunction, dahil sa doon lang umiikot yung kanyang ano, kumbaga isipan, dahil hindi niya mailabas yung saloobin niya, pwedeng yung mga responsibilidad niya, let's say for example sa trabaho, sa bahay, at sa iba pang relasyon niya sa ibang tao, pwedeng apektado na rin.
1: Mm-hmm.
2: Ayun po.
1: Sir Jerome, matanong ko lamang po, talaga po bang ang pakikisama ang masasabing naging hadlang po sa pagiging totoo sa sariling emosyon? Kasi syempre, tayo po nakikisalamuha tayo sa iba't ibang mga tao na may iba't ibang klaseng personalities. Kumbaga medyo yung iba na individual ay naninimbang talaga no, sa kung sino yung talagang sasagutin nila ng totoo kapag tinanong sila ng kumusta ka, di ba po? Tama po.
2: Yes po. So yun naman pong pakikisama, nakadepende po talaga siya sa sitwasyon. Ano po kung ito ba ay magiging unhealthy or healthy. Pagka unhealthy, minsan edi nagtutulak ito na huwag na lang magsalita para wala ng conflict, para wala ng abala. Pero may mga pagkakataon na ano talaga kailangan nating kumbaga mag-speak up. No? So kumbaga kailangan ay ilabas natin yung saloobin natin. Ayun po.
0: Sir Jerome, ano po sa karanasan po ninyo since nagpa-practice din po kayo clinically, ano po yung mga senyales na nakikita ninyo sa isang taong lumalapit sa inyo for counseling? Tapos sinasabi na, okay lang, okay na to, sanay naman ako sa ganito.
2: So na, ang senyales po talaga, commonly, hindi naman po talaga lahat umiiyak. Minsan, ang taong pinakamasayahin, sila actually yung pinaka nahihirapan. So ang mga senyales po na napansin ko, biglang tahimik, nawawala ng gana sa dating gusto, yung mga dati niyang activities, madaling magalit, no? So over simple things, sa mga simple na simpleng bagay, laging pagod, iwas sa tao, at saka yung pabago-bago yung kanyang appetite, minsan madami siyang kumain, minsan konti lang siyang kumain, at sinasabi niyang okay lang pero halatang wala siya sa sarili. So mas mahalaga ang pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na malungkot sila. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung anger, yung sadness, yung mga negative emotions, yan po ay normal na nararanasan ng isang tao. Pag nakakalungkot yung sitwasyon, malulungkot talaga yung isang tao. Kaya mahalaga tingnan natin yung pagbabago sa dati nilang behavior kaysa sa isang araw lang na nakita natin na malungkot yung isang tao.
1: Mm-mm.
2: Ayun po.
1: Sir Jerome, ito naman po kasi kanina nabanggit po sa introduction yung regarding sa paglikha ng ligtas na espasyo o ng safe space. So sa loob po ng at least ng family, no, ay paano po kaya tayo makakalikha ng safe space upang magkaroon po ng open communication between family members?
2: Simple pero malaking bagay. So una, makinig muna po tayo bago tayo magbigay ng advice. So kahit po kami ng mga professionals, pag po kami ay nasa therapy room or nasa isang counseling room, hinahayaan muna po namin na kumbaga mapakinggan yung aming mga kliyente. At pwede po din natin itong i-apply sa bahay. Isa pa pong kumbaga maibabahagi ko sa inyo, kumbaga ano eh, iwasan po natin yung ano, yung tanong na why or bakit. Kasi ano eh, kumbaga instead na why or bakit, mas maganda po na ang itanong natin doon sa tao, ano yung nangyari? Kasi pagka why or bakit, parang may assumption na tayo na meron siyang ginawa, meron siyang maling nagawa. Pero pag tinanong natin na ano ang nangyari, kumbaga mas non-judgmental siya, mas safe space siya. Kumbaga hinahayaan mo yung tao na magpaliwanag muna. So pangalawa, huwag agad ikumpara. No, so iwasan po natin yung sasabihin natin na kung ako nga or halimbawa, wala naman yan sa nararamdaman ko, for example, or sa naranasan ko. And pangatlo, i-validate natin yung nararamdaman ng ating mga kasama sa bahay. So ayun po.
0: Sir Jerome, paano po natin matutulungan or masasabi o matutugunan yung isang tao, kunyari kasama natin sa bahay o dito sa work, na pag tinanong mo, okay ka lang ba, sasabihin niya, okay lang ako. Pero ramdam mo na hindi naman talaga, na tinatry lang na to get by. Tapos, paano po yun, yung magandang approach para matulungan mo siya mag-open up?
2: Ayun, so maganda pong katanungan yan kasi hindi naman nga po talaga lahat ay kapag tinanong natin kung okay lang ba talaga sila, automatic mag-open up na agad. So since kasama naman po niya ito sa bahay at kapamilya na ito, so kilala niya ito. Kung hindi po effective agad ang words na tatanungin kung okay ka lang ba, mas kumbaga magiging effective din po siguro kung sa actions naman. So alamin natin ano ba yung paborito na pagkain nung kumbaga halimbawa kapatid mo yun or nanay mo yun. So through actions, no, so pwedeng maramdaman ng isang tao yung warmth, yung care na kumbaga andyan siya or nandyan yung tao para sa kanya. And unti-unti matututo siyang mag-open up sa tao na yun. Ayun po.
1: Mm-hmm. Ay, ito naman po, Sir Jerome, matanong ko lamang po, ano naman po ang papel ng social media po, no, pagdating sa tinatawag po na surface level ng kumustahan? Kasi, syempre, walang, alam naman natin na bagamat nagko-connect tayo sa, kumbaga, sa iba't ibang individual kahit nasa malayo sila via social media, pero iba pa rin po kasi talaga kapag physical, no, yung kumustahan. So ano po ang maaring maging papel nga po, no, ng social media kahit surface level lang po ito?
2: Ayun, so malaki yung papel ng social media, yung epekto nito. Sa social media kasi kadalasan yung highlights lang ang nakikita natin. Nagpo-post ng achievements, nagpo-post na nakapag-travel. So dahil dito naiisip ng iba na ako lang yata yung nahihirapan. Pero in reality, wala namang tao or pili lang yung mga tao na magpo-post ng kanilang mga failures, ng kanilang mga pinagdaraanan. No, so doon natin dapat ma-realize na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang problema na hinaharap, no? So kumbaga mas marami tayong connections online, pero hindi ibig sabihin mas malalim na yung ating emotional connection. Ayun po.
0: Sir Jerome, paano po natin matuturuan yung mga kabataan natin na maging emotionally honest sila, na hindi dapat sila matakot mag-open up sa kanilang pamilya o kahit na sa mga nakikita nilang parang motherly, fatherly, ate, kuya na figure sa paligid nila?
2: Isang way po para kumbaga maturuan ng mga kabataan na maging emotionally honest ay turuan sila ng tinatawag na emotional vocabulary. So hindi lang yung sasabihin na okay, bad trip or kung ano man, instead turuan natin silang mag-recognize ng emotions. Maging kumbaga sa bahay ay maging open pag sinabi na ninenervyos ako, disappointed ako, or na-overwhelmed ako. So kapag mas malinaw nilang naiintindihan yung kanilang emosyon, mas madali nila itong maipapahayag. So ayun po.
1: Mm-mm. Ito naman po, matanong ko lang po, Sir Jerome, may mga pagkakataon po ba na yung pagsasabi ng okay lang ay nakatutulong din, at kailan ba ito nagiging healthy coping mechanism?
2: So, may mga pagkakataon na yung salitang okay lang ay nagiging healthy coping mechanism kapag kumbaga meron ka namang healthy support system, aware ka sa iyong limitations, aware ka sa mga hindi mo kayang gawin. So sa ganoong paraan, pag sinabi mong okay lang, kumbaga alam mo yung boundaries mo. Kumbaga pwede siyang maging ano eh, parang driving force mo na pag sinabi mo sa sarili mo, pagbising mo sa umaga, okay lang to, kaya ko to. So sa ganoong paraan, positive yun. Pero pagka ano, sinabi lang natin sa salamin na okay, okay lang ako, kaya ko to. Pero deep inside, marami na tayong kinikimkim, marami na tayong mga bagay na hindi nasasabi sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, doon siya nagiging unhealthy. So case-to-case basis po talaga siya.
1: Madagdag ko lang din po, Sir Jerome, ano po ba yung mga matatawag na konkretong hakbang o steps upang mahikayat ang... hindi lamang siguro mga kabataan, no, maging ang mga adults din natin, mga working adults, young adults, at kahit yung mga nasa middle age, at kahit yung mga senior citizens din natin, no, upang nga sila po ay mahikayat na kahit paano yung maging bukas po sila pagdating sa kanilang mga emosyon.
2: Well, ang pinakakonkreto po na step is yung talagang mag-umpisahan natin sa bahay, no, kasi pagka ano, naging practice natin ito sa bahay, hindi natin namamalayan na dadala natin ito sa community, sa society. And pag nakita ng ibang tao na ganito tayo sa bahay, open tayo, may open communication tayo sa bahay, ang mangyayari, may impluensyahan yung mga kaibigan, mga kamag-anak, no? So pag nakita nila, ay ganito yung practice nila, so hanggang sa kumbaga lumawak na yung impluensya at matanggal na yung stigma. So ayun po.
1: Siguro ito na lamang po, no, bago natin na bago po tayo magkaroon ng break para naman maka-move forward na tayo dun sa ating discussion. Sir Jerome, paano po ba natin masisimulan ang mas makabuluhang kumustahan sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ating kapwa?
2: So, para maumpisahan yung ano, talagang kumusta ka. So kasi yung ang tanong na kumusta ka, hindi lang talaga siya greeting eh. So maaari itong maging pagkakataon para may taong makaramdam na hindi siya nag-iisa. At kung ikaw naman ang tinanong, tandaan mo, so hindi mo kailangang sabihin ng lahat agad-agad, pero hindi mo rin kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. So ayun po.
0: Okay. Sir Jerome, magkakaroon lang tayo ng break. Mga ka-warm heart, stay tuned lang. Sa pagbabalik po natin, dadakuin naman natin ang paksang toxic positivity in the workplace.
1: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na ating programang Warm Heart. At tulad ng ating nabanggit kanina, ay dadako na tayo sa ating second topic na toxic positivity in the workplace. Kasama pa rin natin ang ating resource person na si Sir Romar Jerome Claveria. Isa po siyang psychologist at managing partner din po siya ng Alaya Psychological Services. So ano ang mga katanungan mo, ka-Warm Heart Drizel?
1: Kasi madalas natin naririnig yung sa trabaho yung linyang, kaya mo yan.
0: Oo.
1: So, kailan nagiging toxic positivity to? Sa halip na encouragement. So, yan po ang tatanungin natin ngayon kay Sir Jerome. Sir Jerome, kailan po ito nagiging toxic sa halip na encouragement?
2: Magandang encouragement naman talaga yung makarinig ka ng kaya mo yan. Nagiging toxic lang ito kapag ginagamit ito para i-dismiss yung nararamdaman ng tao. Halimbawa, isang empleyado, nagsabi siya ng sa kanyang manager, pagod na talaga ako or pagod na ako, sir. So, yung manager ang sinabi niya, hindi, kaya mo yan, positive lang. So, hindi nito na-address yung tunay na problema. So, nagsabi na yung empleyado na napapagod siya. So, imbis na itanong, so anong nangyari? Ano yung naging rason kung bakit ka napagod? Na-dismiss na agad yung emosyon ng pagod. Bagkus, ang ginawa, sinabi agad, positive lang, kaya mo yan. So, yun po, nagiging toxic positivity po siya.
0: Mm-mm. Eto na nga po, no, Sir Jerome, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating programang Warm Heart, ano po ba ang pagkakaiba ng genuine support at toxic positivity sa workplace?
2: Ayan. So, ang genuine support ay nagsisimula sa pakikinig. So, halimbawa, pwede nating sabihin or pwedeng sabihin ng manager sa example ko kanina, mukhang nahihirapan ka. So ano ba ang iyong concern? Ano bang maitutulong ko sa iyo? So ang toxic positivity naman, agad nagbibigay ng positivity nang hindi muna kinikilala yung struggle. So yun po yung main na pinagkaiba. Kung napansin nyo kanina, nagsabi yung empleyado, pagod na talaga ako. Ang sinabi lang ng manager, hindi, kaya mo yan. Positive lang. Yung genuine support, bago mo sabihin yung kaya mo yan, inaalam mo muna. So, mukhang nahihirapan ka. So, ano yung pwede kong maitulong sa'yo? So, sa ganong pagkakataon, genuine support po yun. Ayun po yung pinagkaiba.
1: Sir Jerome, eto, dagdag ko lang doon sa tinanong po ni Ms. Steph. Di ba po usually yung mga boss, mga superior natin, they always say na, kaya mo yan, suportado kita. Pero, kailan po nagkakaroon ng limitation o yung ginagawa na lang itong sinasabi lang, kaya mo yan, you're doing good job. Kaya thank you sa ginawa mo, thank you sa pag-help mo. Pero, hindi na siya nagiging encouragement, kumbaga nagiging pressure na siya sa empleyado.
2: Ayun, so, talagang minsan nakadepende talaga sa sitwasyon kung nakakatulong ba talaga yung paulit-ulit na pagsabi ng kaya mo yan. So, kung may kasamang suporta, oo, nakakatulong ito. Pero kung salita lang ito pero wala naman talagang tulong, maaari lang itong makadagdag sa pressure. So, parang sinasabing kapag hindi mo kinaya, kasalanan mo. So, sa ganong pagkakataon, toxic positivity po yun. Ayun po.
0: Ito naman po, Sir Jerome, kasi kanina na pag-uusapan natin yung safe space. So, ano po ang short-term and long-term effects ng kawalan ng ligtas na espasyo o safe space para, kumbaga, kahit yung mga leaders natin ay i-open or i-admit na meron ng, kumbaga, mental health-related concerns among his or her subordinates dahil doon sa pressure na nararamdaman nila.
2: Ayun. So, sa epekto ng walang safe space, so syempre, sa una, unti-unting napapagod yung tao. Sunod na dyan, nawawala na yung kanyang psychological safety. So, iba yun sa physical safety. Yung physical safety, yun ay kumbaga ligtas yung opisina, kumbaga walang masamang loob, walang violence. Pero yung psychological safety, yung sa loob mo, sa iyong isipan, nawawala na yung psychological safety. So, nadadagdagan na yung pressure na nararamdaman ng isang empleyado. At Kapag natatakot magsalita ang empleyado, mas tumataas ang risk ng stress, ng burnout at pagbaba ng motivation. At yan ay pag nagpatuloy, sabi ko nga kanina, pwede siyang mag-worsen. So pwede siyang mag-lead sa mental health concerns or sa mental disorder. Ayun po.
1: Sir, you know, sa kultura ng mga Pilipino kasi, 'di ba? Alam natin na masayahin tayo, na sige, absorb na lang natin yung sinabi ni boss na kaya ko 'to eh, gagawin ko 'to. Pero kailan po nagiging sanhi na 'to ng pagod, burnout o kaya to the extent na yung taong yun, ayoko na, quit na lang ako.
2: Ayun. So, tama po kayo, bilang Pilipino, ipinagmamalaki natin ang pagiging matatag. Pero minsan, napagkakamalan nating resilience ang pagtitiis. So magkaiba po kasi yung dalawa. Ang resilience ay marunong humingi ng tulong kapag kailangan. Ang pagtitiis ng walang pahinga ay maaari kasing mauwi sa burnout. So pag resilient tayo, hindi ibig sabihin kaya natin ang lahat. Alam natin yung limitasyon natin, marunong tayong humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayun po.
0: Mm-mm-mm. And speaking of burnout po, bago ko itanong yung tungkol sa quiet quitting, ay ano po yung mga palatandaan no, ng burnout na natatakpan na lang po ng, kasi kanina napag-usapan na rin natin yung kultura ng okay lang ako.
1: Mm-mm.
0: So yun nga, mga palatandaan ng burnout na natatakpan ng okay lang facade.
2: Ayun. So ang signs po ng burnout ay hindi lamang pagod. Kasama rito ang laging pagod pa rin kahit na walang trabaho sa weekend. For example, nawawala ng motivation. Andyan din yung irritable. Madalas ding magkamali sa trabaho kahit na, for example, matagal niya na yung ginagawa yung trabaho na yun. Hindi na rin niya nakikita yung satisfaction sa trabaho. At kung minsan nakakaramdam siya na siya ay emotionally detached kahit na matagal na niyang kasama yung kanyang mga kaopisina. And isa pang sign ng burnout is madalas pong magkasakit kasi connected po yung ating physical health at saka mental health. Ayun po.
1: Sir, paano po nagiging nakaka-apekto sa productivity ng isang manggagawa or isang sa mga trabahador, like empleyado po, yung pag nabu-burn out na sila, pag feeling nila hindi na-appreciate nung mga ng boss nila yung ginagawa nila, like parang lahat na lang mali, lahat na lang sa tingin ng boss nila is mali yung ginagawa nila, na parang parang sa isang empleyado, ginagawa ko na yung best ko, pero bakit parang kulang pa rin? Paano po siya nakaka-apekto mentally sa isang tao po?
2: Well, mentally, kapag burnout ang empleyado, hindi lang siya yung naaapektuhan. Bumababa din yung kalidad ng kanyang trabaho, mas marami yung errors na nagagawa niya, mas mataas yung absenteeism, no? So madalas siya ay hindi pumapasok. Mas mataas din yung turnover. When you say turnover, ay di yung resignation. Kaya ang pag-aalaga po talaga ng mental health ay investment din para sa isang organisasyon or isang kumpanya. Ayun po.
0: Mm-hmm. Matanong ko lamang po, Sir Jerome, in regards po dun sa mga previous questions, ay kailan ba, tama ba na gawin yung tinatawag na quiet quitting? Kasi yun yung ginagawa na nung iba. Kapag ka talagang pagod na sila, parang fed up na sila, no? Doon sa mga nangyayari sa kanila sa opisina.
2: Ayun. So, hindi po maiiwasan na yung ilan sa mga tulad ng nabanggit, yung mga empleyado ay nagka-quiet quitting. Pero mas maganda pa rin po talaga na kumbaga may parating natin or magkameron tayo ng open communication yung empleyado at saka yung management tungkol dito. No, so para yun po yung mas magandang solusyon. At the end of the day, ito po ay ano, two-way process. Kailangan po ay sa yung empleyado mismo meron siyang gawin sa kanyang sarili para i-improve yung kanyang sarili. Pero kahit na gaano po yung effort ng empleyado, kailangan po may manggaling din na effort sa kumpanya at organization para maramdaman yung care ng company na nag-i-invest sila sa mental health ng isang empleyado. Ayun po.
1: Sir, bilang siguro ito para po sa mga employers, paano po nila pwedeng mahikayat yung mga empleyado nila na maging honest, maging open, kung ano yung problema nila sa work or ano yung mga struggles nila na hindi nila na-feel na na-pressure sila, na ma-judge sila. Na kumbaga, etong conversation na to would be between us and this is a safe space para sabihin mo lahat. At ano kaya yung pwedeng panimula na ayun, statement or something para ma-open po yun.
2: So, siguro ang first step, hindi po sapat ang sabihin na open door policy tayo or open communication tayo. Kailangan makita ng empleyado na ligtas magsabi ng problema nang walang takot na mapahiya or maparusahan. Kailangan ma-ensure ng company rin yung privacy at saka confidentiality. No, so ano man yung sabihin ng empleyado, kasi syempre sa workplace ayaw naman natin na ano, kumbaga nagbitaw ka ng statement, nagbitaw ka ng opinion, tapos pag-uusapan siya ng buong opisina. So kapag nagawa yun ng kumpanya, doon nagsisimula yung tinatawag na sinasabi ko kanina na psychological safety. Mararamdaman yun ng empleyado. Ayun po.
0: Siguro follow up na lang po doon, no, Sir Jerome. Ano po yung mahalagang papel ng ating mga leaders, ng ating managers sa pagbuo po ng isang supportive work environment?
2: Ayun, so malaki po yung papel ng mga leaders sa pagbibigay ng supportive work environment, kasi nasa kanila yung kumbaga management power. Ano po? So, kinakailangan talaga na sila ay magbigay ng investment sa mental health ng kanilang mga empleyado. Kasi in the long run, sa kanilang kumpanya, magiging additional cost din po yun eh. Kumbaga, business side. No? So, kumbaga, magiging additional cost din po yun kapag laging nagre-resign or laging merong mental health concern ang kanilang mga empleyado. So, mas maganda pong magtrabaho or kumbaga mag-work sa isang company na ano, kumbaga nare-recognize ng employer yung mental health ng kanyang mga empleyado. Ayun po.
1: Siguro po pwede nyo po bang sabihin sa amin, Sir Jerome, ano yung mga healthy alternatives para naman kahit papano, kahit nasabihin na natin burnout yung tao, paano maa-adapt or paano makakapag-adjust sa toxic positivity na nakukuha niya lagi sa kanyang managers? Tapos, ano po yung mga pwedeng support na pwede nating ipakita sa taong nagkakaroon ng ganito po? O nakakaranas ng ganito?
2: Apo. So, within the company po, maganda po na ano, kumbaga, kung magiging open ang mga companies na magkameron ng company psychologists na kumbaga mag-mental health check-in sa kanilang mga empleyado. Aside from that, yung from time to time, nararamdaman ng empleyado na siya ay nare-recognize, na siya ay vina-value, magkameron ng mga ganong programa, or magkameron din po ng team building, no, activities para ano, kumbaga maramdaman yung ng empleyado yung care, na hindi ka lang tinitingnan ng employer bilang isang empleyado. Tinitingnan kanya bilang tao na meron siyang kumbaga pakialam sa kapakanan mo. So ayun po. Doon po nagsisimula yung psychological safety na sinasabi ko.
0: Matanong ko lamang po, Sir Jerome, yung pagkakaroon po ba ng tinatawag na always positive na mindset ay ito po ba yung ginagawang hakbang ng ilang empleyado para makaiwas dun sa tunay nilang problema? At ano po kaya yung mga factors behind this po?
2: Ayun. So, madalas nga po yung mga empleyado, ginagawa nila itong always positive mindset. So, ang kaso po, kapag puro positivity lang, minsan hindi na naaayos yung totoong problema. So, halimbawa, hindi kulang sa positive thinking ang empleyado, kulang siya sa sapat na tao sa team, o sobra yung workload. So hindi positivity ang solusyon doon. Kailangan po ng improvement sa system. Kasi kahit na gaano ka positive yung empleyado, kung kulang naman yung manpower, kung sobra naman yung workload, so hindi siya masusolusyonan ng positivity lang. Ayun po.
0: Ah, maidagdag ko lamang po kasi ngayon nagbabago na yung mga setup kasi natin, 'di ba, sa workplace. May ilan mga naka-work from home setup, yung iba hybrid, yung iba naka-compress a 4-day work week, no. So ano po yung nakikita niyo po, Sir Jerome, na pagbabago ng dynamics ng toxic positivity pagdating naman po sa remote or hybrid work setup?
2: Ayun. So, ang nakikita ko po dyan, siguro, yung ibang, kumbaga, employers, since ano, nasa bahay or work from home yung kanilang mga empleyado, kumbaga, ano, hindi nila nakikita yung actual, merong limitasyon sa, kumbaga, pagkakita sa actual na situation kung paano ba binabalanse ng isang empleyado yung trabaho. Tapos syempre, hindi natin magpagkakaila na meron silang mga iba pang responsibilidad. So yun yung isa sa mga nakikita kong major changes. Unlike pagka dito sa ano, sa face-to-face setup sa opisina, so may kanya-kanyang cubicle usually sa kumpanya, tapos pwedeng mag-supervise, pwedeng pumunta ng mabilisan face-to-face ang isang manager. Ayun po.
0: Isa pa pong tanong, Sir Jerome, paano po ba makikilala o may ma-identify ng isang empleyado yung kanyang personal limits at paano po kaya yung mga pwede, yung mga maaari pong gawing approaches sa tamang paghingi ng tulong kung hindi man po sa kanilang managers o sa kanilang mga boss, maging sa kanilang mga workmates? Kasi minsan po, no, syempre iba-iba yung pananaw ng ng workmates, no, pagdating sa saluhan po ng trabaho. Yung iba parang kaya mo na yan. Yun, parang napapakaya mo na yan yung iba. Paano po kaya yung ganun, Sir Jerome?
2: Ayun. So, una, dun sa una nyo pong tanong, yung sa pag-recognize ng limitations. So, pag nakikita natin na madalas na tayong magkamali, kumbaga hirap na tayong mag-focus, no? So, minsan nadadala na natin yung trabaho sa bahay, tapos nakaka-apekto na sa relasyon natin sa ating pamilya, for example, dapat ay ano, maging honest po tayo sa ating sarili at sabihin natin na merong limitasyon dapat. Meron dapat, kumbaga dapat mag-set tayo ng limit. Tungkol naman po dun sa ano, kumbaga paano tayo mas makakapag ano, kumbaga makakapag-share sa ating mga workmates. So, uumpisahan pa rin po talaga natin sa ano, sa open communication, ano, so kailangan talaga ay ano, magkameron tayo ng ano, outside work, magkameron tayo ng group sessions, no, so kung saan mas mapapag-usapan ito ng kumbaga maayos, na hindi muna trabaho yung pag-uusapan, kasi pagka naunawaan natin sa ganoong level, pagbalik sa trabaho, mas mag-iiba yung approach ng empleyado sa bawat isa. Ayun po.
1: Sir Jerome, na sabi niyo po kanina yung open communication. Bilang empleyado po, kunyari may saloobin po akong gustong iparating sa nakakatasa akin, say for example, boss ko, superior ko. Paano po yung best way na maipapayo po ninyo to approach them without them getting mad at you or getting too personal sa inyo, para lang po ma-feel mo na, okay, this team, etong boss ko will support me at alam kong ma-appreciate niya yung gagawin ko at hindi siya magiging toxic positivity workplace lang, kundi positive workplace talaga siya.
2: Ayun. So, maganda po siyang katanungan. So, syempre po sa isang organization, meron naman tayong organizational structure. So, mahirap naman po na isang empleyado, pupunta agad tayo dun sa top management para sabihin yung agad yung ating hinaing. Syempre, magiging iba agad yung impression. So, nakadepende po yan sa kumpanya. Kailangan ay sumunod po sila sa proseso, o kung sino muna yung focal person na pwedeng pagsabihan. Sa ibang kumpanya po kasi pwedeng in writing, in email, or pwedeng sa ibang kumpanya magsaset talaga sila ng ano, mental health check-in, kung saan kakamustahin nila yung empleyado. So dapat po talaga two-way process ito para hindi mahirapan yung empleyado sa pag-open up sa mga managers. Kailangan mag-take ng initiative din po yung part ng managers ng management na magkameron sila ng mental health check-in once in a while. Tapos, yun talaga, dun yung tamang kumbaga lugar para pag-usapan yung mga ganong concerns. Ayun po.
0: Mm. Sir Jerome, sa inyo po nga obserbasyon at base na rin po siguro no, sa mga nahawakan niyo po na maaaring cases o yung mga experiences po ng inyong clients, paano po ba naapektuhan no, in the long run ng toxic positivity ang workplace relationships, halimbawa na lang po sa pagitan ng empleyado at ng mismong management ng company?
2: So yun, ang main talaga po na kumbaga nagiging effect nito is yung high turnover rate. No? So yung high turnover rate, ibig sabihin, palaging nagre-resign yung mga empleyado, which is hindi maganda yung epekto sa part ng empleyado kasi mahirap din naman na mag-a-apply. Kumbaga additional cost din yun. Sa part ng company, ganun din. Mahirap din naman na mag-hire ng mag-hire. So yun po yung isa sa mga main effects ng pagka hindi nagkakaintindihan yung employer at saka yung employee. Ayun po.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po no, bago po namin kayo pakawalan at bago din po namin na ibigay no, ang kasi syempre para maipalaganap din natin yung mga services na ino-offer ng Alaya Psychological Services. So ito po muna no, Sir Jerome, ano po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Warm Heart, particular po doon sa mga topics natin for today, yung kumustahan at yung toxic positivity in the workplace. Go ahead po, Sir Jerome.
2: Sige po. So ang aking final message sa mga viewers, tagapakinig, ang pagiging resilient ay hindi ibig sabihin hindi ka napapagod. Hindi ibig sabihin hindi ka din umiiyak. So ang tunay na resilience ay ang kakayahang bumangon habang kinikilala ang sariling limitations. At syempre, marunong pa rin tayo dapat humingi ng tulong kapag kinakailangan. So at gusto ko ring iwan ang isa pang simpleng paalala, hindi kalaban ang pagiging matatag ang pagiging vulnerable. Sa katunayan, pinapakita ng maraming psychological research na ang mga taong marunong kilalanin at ipahayag ang kanilang nararamdaman, humingi ng suporta at mag-adapt sa hamon ng buhay ay mas may magandang mental health at mas matibay ang kakayahang makabangon sa mga pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagtatago ng emosyon, so tatandaan po natin yon, kundi ang pagharap dito ng may tapang, pag-unawa at tamang suporta. So yun lamang po, maraming salamat.
0: Mm-mm. At syempre, Sir Jerome, saan po ba nila kayo matatagpuan ng ating mga listeners and viewers dito sa Warm Heart para if ever man na kailangan po nila ng inyong services, ay agad po nila kayong mapuntahan. Go ahead po, Sir Jerome.
2: Sige po. Ang Alaya Psychological Services ay located sa Kumindang Ibaba, Batangas City. So third floor po kami ng Hilltop Central. Nag-o-offer po kami ng psychotherapy, counseling, assessment, at marami pang ibang kumbaga mental health services kagaya ng team building, research validation. So anything po na tungkol sa kalusugang pangkaisipan o yung lusog-isip natin ay kinikater po ng Alaya Psychological Services. So thank you po Radyo Pilipinas, World Service at Warm Hearts and yung kumbaga imbitasyon at pagkakataong ito. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po Sir Jerome at God bless po, happy weekend po and sana ma-invite po ulit namin kayo ulit sa susunod na aming mga episodes.
2: Apo. Maraming salamat po.
1: Thank you po.
0: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Ginoong Romar Jerome Claveria, isa po siyang psychologist at managing partner mula sa Alaya Psychological Services.
1: At ka-Warm Heart Staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa studio ngayong araw na ito.
0: Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre sa ating resource person for today mula sa Alaya Psychological Services na si Sir Romar Jerome Claveria.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatutunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Naniong.
0: At Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng Bridges on Air. Ang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
1: Ang ating pong pagbati, of course, kay Secretary Clink Ang ng CFO at sa lahat po na bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ay nasusubaybayan ninyo every Saturday dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, may mga succeeding re-airing o replay tayo ng ating programa tuwing linggo. Ayan. Napapakinggan din po ninyo at napapanood itong ating programa sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin, mapapanood at napapakinggan nyo sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. Sa YouTube, meron din sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang sa browser nyo, Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ayan. So, Ares, magandang araw sa iyo.
2: Magandang araw, Kuya Ray, at good to see you again.
1: That's nice
2: matagal,
1: to see you again.
2: Matagal din tayong di nagkasama dito sa program.
1: Pero alam mo, itong pagsasama natin ulit na ito, very, very, very important, very memorable para sa akin. Kasi ito, nakikita mo naman ito eh. Actually, naharang mo nga ito eh. So, hindi, para sa mga sumusubaybay sa atin, abangan niyo yung ating segmentong Pinoy Ako. Sapagkat may surprise kami sa inyo. At ito ay hindi lang surprise, kundi napakahalagang panayam para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood at dun sa mga hindi lang nangangarap kung talagang kundi nag-aspire, may pangarap sa buhay, nagsisikap. Yung term na resilience, dito nyo makikita.
2: Ito ang definition ng resilience.
1: Ito ang solid definition ng resilience.
2: Saka Kuya Ray, parang ito yata ang, kung di ako nagkakamali, ito ang kauna-unahang segment natin na live ang guest.
1: Yes.
2: Dahil karamihan ng mga guest natin.
1: Meron yata si, alam mo si Larry.
2: Mm-mm.
1: Karumba. Mm-mm. Nag-live na rin sa atin yun.
2: Parang
1: pati yung awardin nyo yun eh. Si Larry. O nga pala, good morning. Hello kay Larry. Sinusubaybayan ko rin yung Facebook page niya. Okay. Pero ito, sinusubaybayan ko rin yung Facebook page niya. Actually, na-interview ko na siya before.
2: Sa ibang programa.
1: Sa ibang pang mga programa. Pero yung nakakuha ng attention sa akin is yung meron siyang isang article na ginawa o libro na pinublish. That really caught my attention. Na talagang by hook or by crook, dapat ma-interview ulit ito.
2: Dinisenyo niya yung sarili niya para ma-attract ang attention ng mga tao.
1: Oo, talaga naman. So, antabayanan po niyo yan, ha? Antabayanan po ninyo yung ating segmentong itong Pinoy Ako segment

0: mamaya. Pero bago tayo dumako doon sa ating segmentong Pinoy Ako, siyempre meron tayo tinatawag na mga kaganapan mula sa CFO. And I think ang CFO ngayon, ang CFO ay nasa Baguio nitong mga libas na araw. Mm. So alamin natin mula sa ating CFO correspondent na nasa Baguio ngayon. Ano po? Kasama natin si Irish Joy Kulbengan. Yeah. Irish, magandang umaga.
1: Hello po, naimbag na aldaw po sa inyong lahat. Ito po si Irish Joy Kulbengan reporting from the newly blessed Commission on Filipinos Overseas Baguio Extension Office po dito sa Bukaukan.
0: Yung, Baguio Extension Office. Kasama natin si Ares, ha? Irish.
1: Hello po.
2: Hello Irish. Saan ba dati yung opisina ng CFO?
1: Dito rin po sa may Justan Centrum. Tumaas lang po tayo ng isang floor. Kumbaga po na-promote tayo.
0: Okay.
1: From ground floor po, tumaas po tayo ng isa.
0: Pero the same building.
1: Same building po. Dito pa rin po sa Justan Centrum, Bukaukan.
0: Baguio. Alright. So, sino-sino ang mga officials ng CFO na nandiyan dyan?
1: Nandito po ang ating chairperson. May mga bisita din po tayo, sila Vice Mayor Attorney Faustino Oloan, sila Prosecutor Rebudal po from BIR. From DepEd naman po, meron din po si Mr. Dumach Aban. Sa OWA po, ang representative natin is si Ms. Lizelle Felix. From DSWD po, Ms. Hannah Lapaan. From Justan Building naman po, yung owner po ng ating building, si Ms. Epifania Juston. And ang ating PIA po. From the media naman po, meron dito yung mga taga Baguio Chronicle Media. 93.7 Radyo Pilipinas Baguio, Baguio Herald Express, PTV Cordillera, Philippine News Agency, RPN, DZBS, and yung Manila Bulletin po.
2: So siguro na nandyan ba si, ano, si PIA Regional Head Jason?
1: Wala po, yung representatives lang po ni
2: Sir. Representative lang. So, pakisabi, hinahanap ko sila.
1: Sabihin po namin siya po ay wanted.
0: Okay. Alright. So, Irish, ano ba ang pinaka, sabihin nating mandato ng ating CFO dyan sa Baguio? Sino ba ang first and foremost clientele nyo dyan sa Baguio?
1: Ang clientele po natin dito sa Baguio ay yung mga from Northern Luzon po. Ayan, sila po ang ating...
2: So, silang, kunyari, kami ay taga La Union, hindi na kami kailangan pumunta ng CFO head office sa Pasay City. Pwede nang umakyat ng Baguio.
1: Opo, pwede na po. From La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Ilocos, yan po. And dito po sa within Cordillera po, marami rin po tayong mga nakikater na constituents.
2: Ano bang mga services ang available dyan sa ating extension office sa Baguio?
1: Ang services po na pinoprovide natin, yung mga frontline po natin, katulad po ng guidance and counseling program, peer counseling program, CFS po, or yung para sa au pair natin, Country Familiarization Seminar, and ang PIDOS po natin, or yung Pre-Departure Orientation Seminar na dinatawag po natin.
2: At bakit nga ba kailangan pumunta sa CFO yung mga magmamigrate?
1: Oh, kaya po sila kailangan pumunta dito sa CFO dahil ang trabaho po ng CFO is to protect and uphold ano ba ang kanilang mga interest, welfare, and yung mga karapatan po nila pagdating sa ibang bansa. And of course, to strengthen pa rin po yung ties nila dito sa atin sa Pilipinas.
2: Pero pag hindi sila pumunta ng CFO at hindi sila makakaalis ang bansa, ganun ba yun?
1: Opo. Dahil tayo po ay connected sa e-travel. Kapag wala po silang CFO certificate, ma-offload po sila.
0: Kailangan pala may CFO certificate.
2: Kaya lagi natin ini-emphasize yun na yung mga magmamigrate, yung mga mag-aasawa ng foreigners, yung magiging ano na doon, yung doon na talaga maninirahan, yes, permanent residents.
0: Okay.
2: Kailangan nilang dumaan ng CFO.
0: So mahalaga pala yan. So ano yan eh, panlaban din sa human trafficking yan. Diba, Irish?
1: Opo, isa rin po yun sa ating pre-prevent dito, yung magkaroon po tayo ng mga biktima ng human trafficking at mail order spouse scheme.
0: Okay, so Ilang taon na ang CFO niya sa Baguio?
1: 2 years na po.
0: 2 years.
1: Na po tayo dito
0: so within the period of 2 years, mga nakailang clientele na kayo? At ano lang, estimate lang.
1: 5,000.
0: Uy, marami rin ha, 5,000.
2: Pero malaking bagay yung may extension office sa iba't ibang lugar. Kasi hindi na nila kailangan pumunta dito sa Manila, sa Pasay.
0: Yes, oo.
2: At medyo mahirap.
0: Malayo
2: din,
0: yun ha?
2: Medyo mahirap din.
0: Oo, malayo.
2: Kasi dati, yung ibang mga nagbabiyahe, galing Mindanao, pupunta pa dito.
0: Oo,
2: pero
0: nga.
2: Yun lang ang para lang i-comply yung requirements.
0: Yung requirements.
2: Ngayon, pwede na sa...
0: Meron na kayo sa Mindanao,
2: meron
0: diba?
2: Meron na sa Cagayan de Oro, meron na sa Cebu, meron na sa...
0: Sa Visayas.
2: Sa Cebu.
0: Sa Cebu, ang nga pala.
2: Visayas.
0: Southern Luzon.
2: Dito pa rin sa head office pupunta.
0: Okay.
2: Meron na sa Clark.
0: Mm-hmm.
2: So hopefully hopefully meron pang mga books ang ibang extension offices kasi ang mga migrants sa ang mga travelers sa natin ay all over the country nang gagaling.
0: So Baguio, saan ulit sa Baguio exact location, Irish?
1: Dito po sa Gestan Centrum Building po, Bukaukan Road, Baguio City.
2: Ano ba ang pinaka prominenteng landmark diyan sa malapit sa opisina natin?
1: Katabi po natin yung Pine Breeze.
0: Okay. Nasa city proper ba yan?
1: Hindi po eh. Medyo malayo po siya.
2: Alalabas ka ng city proper.
1: Pero madali naman pong pumunta kapag meron tayong taxi din.
0: Yan. Kasi balak namin pumanik ni Ares sa Baguio itong mga susunod na linggo. Dadaan kami
1: kape,
0: dyan.
1: Pakape.
2: Oo, daming kape doon.
1: Mayaman po ang Baguio sa pakape. Nang po na bumisita dito.
0: Okay, sige. Well, so ngayon may mga activities pa tayo na nakalatag for CFO Baguio, Irish?
2: Si Secretary, di ba, nandyan ngayon?
1: Ayo po, andito po siya.
2: So, anong activity si Secretary dyan sa Baguio bukod dun sa pagbukas ng ating extension office?
1: Bukod po sa pagbukas ng mga extension offices po, ay ng ating blessing, binisita po rin natin ang St. Louis University, ang University of Baguio. Mamaya po, pupunta tayo sa Helping Hands Healing Hearts. And then, bibisitahin din po ang University of the Cordilleras tomorrow.
0: Ayun, okay.
2: Bakit naman kayo pupunta sa schools?
1: Para po magkaroon tayo ng Memorandum of Understanding para po sa ating mga constituents po.
2: Ibig sabihin, ano ang proyektong isasakato para ng CFO with the universities?
1: Oo. Ang ilan po sa mga napag-usapan is yung universities po, gusto nilang i-connect yung mga naging alumni students nila na nasa ibang bansa through CFO. Ito, katulad po ng mga nurses natin na sa ibang bansa na po nagtatrabaho. Kahapon din po ay minit po natin yung mga alumni ng mga Philippine schools overseas. Marami-rami rin po pala sila dito sa Baguio na nakatira. Nagtatrabaho din po at nag-aaral.
0: Okay.
2: Kasi ang ano kasi Kuya Ray, ang Commission on Filipinos Overseas yung nag-aasikaso ng mga accreditation ng mga nagtatayo ng Philippine school sa ibang bansa. Kasi ang mga Philippine school sa ibang bansa, ang sinusunod nila ay yung Philippine curriculum. Para yung mga graduate ng accredited Philippine schools overseas, pag dito na sila mag-aaral, lilipat na sila dito para magkolehiyo, madali na lang, seamless na hindi na kailangang mag-remedial classes. Kasi yung ibang nag-aaral sa ibang school sa ibang bansa, wala, hindi naman sila nagkaroon ng pag-aaral ng Philippine history, mga iba't iba pang courses na required dito.
0: Okay. Alright. So, I think dyan muna natin napuputuloy yung ating panayam kay Irish dyan sa Baguio City. Irish, thank you so much ha, sa pagsama mo sa amin ngayon dito sa Bridges on Air.
1: Maraming salamat din po.
2: Sige, salamat. Hintayin namin yung kape.
0: Yung kape ha, yung kape Irish ha. Di ba meron yung Bontok Brew? Meron Bontok Brew eh. Meron ba dyan?
1: Opo, Marami po tayong iba't ibang klase ng kape dito kahit magkaroon pa po kayo ng tasty.
2: Sige, sige, sige.
0: Eh, maraming salamat, Irish. Alright, si Miss Irish Joy Kulbengan, ano po ang ating Immigrant Service Officer 2 ng CFO Baguio Office. So, ito na po. Ito na yung ating inaantabayanan ng ating segmentong Pinoy Ako. So, antabayan po ninyo itong ating segmentong Pinoy Ako. Makakasama natin live sa studio. All the way from?
2: Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi. Magbabalik po kami. Makalipas ang ilang paalala.
3: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Yeah, sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Pinoy Ako segment dito sa ating programang Bridges on Air. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin, of course,
2: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: A reminder lang, ano po, ito pong programang Bridges on Air ay isang collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kaya't muli ang ating pagbati kay Secretary Kling Ang. Okay? And of course, Aris, ito naku, tulad doon nabanggit natin kanina, dapat ito talagang inantabayanan. At matagal ko na rin inantabayanan, oh, di ba?
2: Buti na huli natin.
0: Buti na lang naharang mo. Buti na lang naharang mo. Kundi hindi natin siya kasama ngayon dito. Pero para doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ha, makailang beses na natin siyang na-interview dito sa Radyo Pilipinas World Service. And I believe na maski sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, I think one time, na-interview na rin natin siya. At mahalaga ang panayam na ito sapagkat dito, makikita ng ating mga kababayan yung tinatawag na paano resilience yung sinasabi, di ba? Madalas sabihin ng mga foreigner, yung mga Pilipino very resilient yan, tayo rin, di ba? Sinabi natin, ay, resilient ang Pilipino, kaya ang lahat ng problema sa buhay. Pero madalas narinig ang problema kung minsan yung ibang mga kababayan natin, sinasabi nyo lang yan, pero mahirap talagang gawin yan. Itong makakapanayo at kasama natin sa studio, magpapatunay na kaya.
2: At ito, yung kwento ng buhay rin ng ating guest ay pang teleserye.
0: Oo nga, hindi nga, so totoo lang. Dapat makinig dito yung ating mga overseas Filipino workers. Maging yung mga kababayan natin dito sa loob ng
2: lahat.
0: Di ba? Yung sinasabi ng mga kababayan natin ngayon sa mga hamon natin ngayon dito sa Pilipinas, ang hirap ng buhay, di ba? Ang ganito, ganito, ganyan. Ito ho, ewan ko lang kung
2: mahihirap pa sa dinaanan.
0: Mahihirap pa sa dinaanan nito. Diba? Ako, kanina pinakikinggan ko siya, alam mo, nanliliit ako eh. Kasi minsan, nagkakaroon lang ako ng problema very minor. Sabi ko, hirap naman nito. Ito pala, iba eh. Iba ang pinagdaanan nito. Okay, iba ang pinagdaanan niya. So, huwag na nating patagalin, Aris, sapagkat alam kong napakahalaga nitong ating panayam na ito. Tama ito segment na to.
2: Hindi naman lang natin yung oras niya eh.
0: Kasi talaga masasabi mong, pagkatapos mo siyang mapakinggan, masasabi mong, oo nga, Pinoy ako. Di ba? Tama. Alright, makakasama po natin live sa ating studio. Of course, tulong na rin ni Sir Ares, nakasama natin siya ngayon, naharang.
2: Sa airport pa lang.
0: Airport pa lang.
2: Papunta pa lang ng Pilipinas.
0: Buti na lang naharang mo.
2: Mag-guess ka sa World Service, ha?
0: Baka mamaya, in-interview ko na siya, nandudun na siya. Yung pala, nandito lang pala siya. Okay, kasama na po natin sa loob ng studio. Ares, would you please introduce our live studio guest?
2: Ang ating panauhin ngayong araw ng Sabado ay Tubong Samar. Doon siya lumaki sa Katbalogan, kababayan ni Boy Abunda. No? At napunta ng Maynila, napunta ng Bukidnon, napunta ng Dubai, ngayon ay sa Abu Dhabi siya based. siya ay isang edukador, isang manunulat, yeah, isang hindi lang basta-basta edukador, world-class na educator. Siya po ay si Dr. Rex D. Bacara.
0: Yan. Magandang araw.
2: Magandang araw.
0: Dr. Rex, and it's nice to see you in person.
5: Mas maganda po kayo sa araw. Mabunit si Ray at saka Sir Ares. Magandang araw po sa inyong lahat. At talaga naman nagagal ako na nandito ako ngayon at nakita ko kayo physically.
0: siguro sabi
2: ni Rex. Na siya.
0: Sabi siguro ni Rex, iba naman pala itsura nyo sa personal eh.
5: mas bata.
0: Okay, pero ito, nagtatawanan tayo ngayon. Masaya tayo. Pero itong mga susunod na mga tanong natin kay Director Rex. Inanyaya ko, ulit ang sinabi ko kanina, pakinggan yung mabuti. At himayin yung mabuti. Ano, lalo-lalo na sa mga kabataan natin ngayon.
2: Mm-hmm.
0: No? Yung mga yung youth natin, yung mga younger generation natin, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Ano, makinig kayo. Pakinggan nyo to. Okay. Alright. Pero before we proceed, Director Rex, what brings you to the Philippines ba? Anong, bakit ka na dito? Nagbabakasyon ka lang ba? Nachepuhan ka lang ba talaga?
5: Yeah, usually bakasyon. Kasi yung break namin sa UAE, Vacation August. Pero ang ginagawa ko, umuwi talaga ako ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
5: Tapos nagpupunta ako sa mga probinsya para magbigay ng mga talks. Yun. Ang tinatarget ko, ito yung mga eskwelahan na nasa probinsya na walang access sa global education.
0: Mm-hmm.
5: Kumbaga walang funds.
0: Mm-hmm.
5: Usually, dinidecline ko na yung Manila kasi may meron naman silang pera para ma-access yun.
0: Mm-hmm.
5: Pupunta ko Mindanao, nagpupunta ko Visayas sa probinsya ko. Tapos pumupunta ko sa mga baryo-baryo na kung saan nagbibigay ako ng training sa mga faculty members, leadership training para sa mga estudyante. Yun ang tinatarget ko pag nandito ako.
0: Ay, hindi bakasyon yun. Trabaho.
5: Passion ko teaching. Yan, so yung bakasyon ko, yun talaga.
0: Yun. Pag wala ka talagang passion sa teaching, ang habol mo lang diploma, baliwala yung kurso eh. No?
2: Kaya naman natatawag siyang world class dahil hindi lang siya dito. And although, sikat na sikat na nga talaga siya iba't ibang universities abroad, hindi lang sa UAE, hindi lang sa Abu Dhabi, hindi lang sa Dubai. Pero bumabalik siya dito para tulungan din yung...
5: Grateful kasi ako sa naging journey ko eh. Grateful ako. At para may... In fact, ang regret ko is yung hindi ako nagstay ng Pilipinas kasi alam kong kakayahan ko sa pagtuturo.
0: Mm-hmm.
5: Pero kung hindi rin naman ako umalis, hindi rin ako makakagain ng experience para magbigay dito sa Pilipinas.
0: Yeah. Alright.
5: So, okay,
0: para magkaroon lang ng konteksto yung mga nakikinig sa atin. Ano ba ang profession mo ngayon sa abroad? Anong ginagawa mo ngayon? And what makes you, Rex Bacara, you sa abroad?
5: Diba? Ganda ng tanong. Puwetika. Ngayon, si Ray, currently, nasa gobyerno ako ng Abu Dhabi.
0: Mm-hmm.
5: So it's a specialized institution, educational institution that caters to the young ones of the UAE. Lahat to, mga locals, nagtuturo ako ng military ethics.
0: Mm-hmm.
5: And these are usually the children of military officers, generals, captains, etc. na trinitrain namin para maging future military leaders.
0: Mm-hmm.
5: So nandun ako ngayon, nakita ko ng gobyerno, nakita nila yung expertise ko. So feeling nila, makakatulong ako para sa future leaders nila. Mm-hmm. So, nandiyan ako ngayon.
0: So, parang, Ares, parang ngayon yung West Point.
2: Kung sa America, West Point.
5: Feeling ko dito, PMA.
2: Military Academy. Oh.
0: So, yun yung version ng West Point doon. Okay.
2: Oh. Yan ay yung Rabdan, no?
5: Yung Rabdan yung main campus.
2: Yung main campus.
5: Tapos yung Zayed Military University, ito yung project ng Ministry of Defense saka yung Rabdan Academy.
0: Mm-hmm. Okay.
5: Nagtayo sila ng camp.
0: Ikaw lang ang nag-iisang Pilipino doon.
5: Ako lang nag-iisang Pilipino doon. I'm grateful and thankful sa nangyari.
0: Mm-hmm.
2: So, lagi niyang dala yung bandila ng Pilipinas.
0: Okay. Mm-hmm. So, all right. So, nag-iisa ka Pilipino, well-renowned professor doon, teaching in military academy comparable to West Point ng US, di ba? Pero, paano ka nagsimula? And how were you able to get there? Sabi ni Ares is taga Katbalogan ka, 'di ba?
5: Okay.
0: Naalala ko tuloy Tacloban, yung Yolanda, 'di ba?
2: Pero na-deploy ka doon.
0: Na-deploy din ako doon. Anyway, so tubong Katbalogan. So how was your life then doon sa Katbalogan?
5: nung nasa Katbalogan ako noon, namatay yung mother ko na was 6 years old. Mm-hmm. Kaya tapos kami na lang, lima kami. Yung eldest namin na-adopt kasi hindi kaya ng father ko na lahat kami arugain, pag-aralin. Mm-hmm. Yung youngest din naman namin, in-adopt din. So mm-hmm. tatlo kaming naiwan.
0: Mm-hmm.
5: Tapos yung namatay, lumipat kami sa isang barrio pa yata yan noon or town pa mm-hmm. sa, from Katbalogan, 10 kilometers away, Yabong, Samar. So sa mga taga-Yabong. Tapos, nag-graduate ako 19. Ginapang ako ng father ko, namumuta yung father ko noon. Mm. Hindi na nga nag-asawa father ko noon dahil nga sabi niya, baka abusuhin lang kami ng may asawa. Mga ganong mentality. So, nag-isip ako noon, sabi ko, paano ako makakatulong? Eh, wala pa namang, wala kaming pera. Ang Manila noon, parang land of opportunity pag nasa province ka. Hindi walang nangyayari, walang TV eh. Ang alam na lang namin, pag may dumarating from Manila, papuntang Katbalogan, nakabihis ng maayos. Oh, mga ganun.
0: Parang ano, no?
5: Oh, so, lahat, sabi ko, makapunta nga ako doon. So, with a little money na binigay ng father ko, tapos yung watch niya, hindi naman, hindi mahal na watch, of course. Pumunta ako dito, tapos nag-bunk bed ako. So, siguro mga 6 or 7 kami doon sa room na yon. Naghanap ako ng trabaho. Nang naghanap ako ng trabaho, na-realize ko, kahit pala ako graduate, hindi rin ako nakakahanap agad ng trabaho. Tinitingnan yung accent ko. Ito nga pagsasalita ko ngayon. I'm proud for my sa accent ko, diba? Identity ko to eh. Pero nakita ko na parang namimili. Pag in-interview ako sa...
2: May discrimination.
5: May discrimination. Ayaw ko pa sabihin, pero parang gano'n. Yung pananamit ko, probinsyano. So hindi ako matanggap-tanggap. Siguro nag-last yun ng mga 6 months. Nag-ahanap ako noon. Tapos na-scam pa ako noon sa mga magbenta ko muna ng produkto. So, ang nangyari is, sabi ko, ayokong bumalik ng Samar, pero wala na akong pera. Umalis ako sa bunk bed na yun. Tapos pumunta akong Luneta. Nang pumunta akong Luneta, may nakita akong grupo. Tapos yun yung unang encounter ko sa danger. Lumapit yung grupo na yon, tapos nakipagkaibigan. Binigyan ako ng, ito, vivid ito sa imagination ko kasi yun yung first encounter ko sa ganitong klase ng buhay. Binigyan ako ng Pepsi na plastic.
0: Okay.
5: Tapos ininom ko sa isip ko, wow, magkakaroon ako ng kaibigan na ngayon. May grupo ako, kumbaga.
2: Mabait pa, binigyan ka na.
5: Binigyan. Pagkainom na pagkainom ko noon, nakatulog ako.
0: Ako.
5: One night yon, one day.
0: Talaga tulog?
5: Tulog. Tapos nang nagising ako, wala na yung bag ko, wala na yung relo ko. Nakita ko pa yung grupo na yun, eh.
0: Oo, nandoon din.
5: Eh, grupo, di syempre takot ako noon. Maliit nga ako yun, lalo na nung 19 years old ako, mga ganun. Tapos umalis ako, naativanggang ako noon. Yun. Tapos, pilit ako naghahanap ng trabaho, wala akong mahanap na trabaho hanggang sa naging garbage collector ako. Yung nagtatawag din sa mga buses.
0: Barker.
5: Naranasan ko yun. Bibigyan kami ng coins noon. Piso-piso. Tapos naging bus, ang tawag nun sa pag-waiter? Yung naglilinis.
0: Bus boy.
5: Inaanahon ko rin yun. Tapos natutulog ako sa Santa Ana kasi nandiyan ako sa market na yun, paikot-ikot ako.
0: Kargador.
5: Basket kargador. Kahit ang liit ko noon, pasikot-sikot lang ako noon at market. Natutulog ako dito sa Mindiola, Singgalong, napupunta ako sa Velasquez. Parang yun yung ruta ko noon eh. Yung pag-ganong-ganong ako noon. So, ang ginagawa ko, natutulog ako sa may kahabaan ng Quiapo, dyan sa may Mindiola, kahabaan ng Quiapo. Hindi ko nga alam na pupunta ako Mindiola eh. Doon ako natutulog noon. Tapos, tumalas yung ano ko noon eh, tumalas yung pandinig ko noon. Pag may padating na pulis, pag may mga gulo, talaga naririnig ko yun. Kami lahat noon, mga batang na mga lansangan na nandun. May na-encounter ako mga kaibigan from Samar, katapos yung hindi ka papansinin. Alam mo yung pag nasa lansangan ka, katapos hindi ka nakikita ng tao,
2: invisible ka.
5: Invisible ka, naranasan ko yun eh. Yung tipong kahit na nandiyan ka, ako hindi naman ako humihingi noon eh. Hindi ako namamalimos eh. Gusto kong kumita, pero walang tumatanggap. So, ginawa ko lahat ng yon. Tapos, doon ko na-realize na ang hirap maging pulubi, ang hirap maging mahirap. Dahil nga, hindi ka tinitingnan ng tao, metaphorically. So, nag-last yun ng mga 5 years. Pag ganun-ganun ako, meron pa akong pinatira ako sa ano nun, at nangatok pa ako sa salon ng isang kaibigan ko na nagugupit sa Tondo, sa Velasquez. Tapos, sabi niya, o sige, hindi ka marunong magupit, mag-ano ka na lang, maglaba ng mga. Doon na rin ako natutulog ng salon na yan. Tuwang-tuwa ako doon. At least may natitirhan. Walang sweldo. Akong taga-luto ng pork chop noon. Natutunan ko yun. Naalala ko pa eh. Tapos one day, since hindi ako magbigay ng pera, hindi ako napag-akyat, pinalayos talaga ako doon. Naalala ko yan. Maraming ganong episode sa buhay ko ng 5 years na yon. And there were so many things that I did and I decided on na ayoko nang ikwento dito because I wanted to survive. Doon ko na-realize, pag wala kang pera, walang tumutulong sa'yo, may mga bagay na gagawin ka na masasabi mong unethical. Pero it was a choice between trying to survive and doing certain things just to survive.
0: Yes, that's true.
5: Okay? Practical ako noon eh. Okay? So, siguro, mga 50 year, nakita ko ng kaibigan ko from summer na choreographer ng mga nagja-Japan na babae.
0: Okay.
5: So, forgive the term, pero mga Japayukis. Okay. So, sabi niya, i-introduce kita, tulungan kita, introduce kita sa may-ari ng company na to. Sabihin lang natin na tutor ka. May anak na tatlo yun.
0: Okay.
5: Nag-graduate ka naman. Kaya mo naman yung mga basics. So, in-introduce ako. Alam mo, siguro sa sobrang pagod ko, hinihintay ko yung nanay, nakatulog ako dun.
0: Kakahintay.
5: Dun sa, ano, sa may pintuan. Siguro naawa. Ang nangyari, sabi niya, sige, dito ka na tumira. Meron ka tayong mga bahay doon. Doon ka na sa mga babaeng i-train namin ng cultural dance. Nakasama ko mga lahat yun. Sinasama ko sa mga bar. Doon ka natutunan para talaga yung parang hanggang sa kailaliman ng society. Doon ko natutunan yun kung paano mga diskarte ng bawat isa, anong ginagawa nila sa Japan. Pag bumabalik dito, wala rin na namang pera kasi mga lapad yata yun.
0: Oh, lapad.
5: Japan, natutunan ko lahat ng mga yun. Doon ko nakita na kahit nabigyan ka ng oportunidad, pag hindi mo ginamit ng maayos, wala ka rin pagbalik mo. Kasi pag nakita ko yun sa kanila eh, nung hindi pa ko lang kapag abroad, pumupunta doon, nagkakaroon ng mga pera. Pagdating dito, gastos na naman. Tapos iaano sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa shopping, lahat. Ibibigay lahat yun.
2: One day millionaire.
0: One day millionaire.
5: Tapos balik naman. Vicious yung cycle vicious na yun. Eh.
0: Paulit-ulit na lang.
5: Tapos finally, for some reason, I became very, very religious. I woke up one morning, gusto kong nagbabasa ng lives ng saints. Saint Teresa of Avila, Saint Teresa of Child Jesus, Saint Francis of Assisi. Lahat niyan, binabasa ko. Tapos, nakita kong palagi akong nagdadasal sa Santo Niño Parish Church sa Tondo. So, napupunta ako doon mga 6. Ano, routine yun, ha? Nakita ko ng pare, sabi ng pare, ang ginagawa mo dito, mukhang may bokasyon ka sa pagpapare. Gusto mong magpare. Sabi ko, ayoko. Wala ko doon. Tapos, sabi niya, sabi niya, introduce kita sa isang pare, Opus Dei. Sabi niya, so Father Babilatory, kung nakikinig ka or makikinig ka, sasabihan kita. Siyang nag-introduce sa akin. So niwinawan on-one niya ako. Finoform niya ako spiritually. Nangyari, sabi niya, mukhang may vocation ka to become a monk.
0: Nako, okay, oh, okay.
5: So, sabi, without me knowing, nag-contact siya sa Monastery of Transfiguration sa Malaybalay, Bukidnon. Tapos, in-arrange niya. Pinapupunta ako doon, obserbahan yung buhay. Tapos itingnan din nila kung karapat-dapat ako doon. So sinabihan ko yung mag-asawa, mabait naman sila, binigyan ako ng pamasahe, sinuportahan ako, pumunta ako sa ngayon sa Malaybalay. Yung monasteryo nasa top ng hill. Okay? Tapos, tinan ko yung buhay, gumigising ng mga, if I'm not mistaken, 2:45 in the morning, and the monks, mga 18 or 19 sila noon, gumigising and they were praying for the world. Ang idea pala noon, yung vigil na yon is, while the world is asleep, may nagdadasal na mamong para sa mga Pilipino, para sa mga tao. Ganon yung charism nila. Tapos, sunod-sunod na yan, mass, breakfast, meron kami tinatawag na grand silence, bawal kaming magsalita unless necessary. Maadami noon, bawal kaming tumagap ng mails, bawal kaming lumabas. Tapos, ang trabaho ko noon, coffee farm. Kasi nung pinagkukunan, kaya may monks blend kami.
0: Monks blend.
5: Ang tagline.
0: Tama. Okay.
5: Tagline noon, touched by the hands of the monks. Ganun ba yun? Natutunan. Natutunan kong magtanim, natutunan kong kumuha ng mga bunga ng ano, natutunan kong magproseso, alam ko yung Arabica, Robusta. May machine kami noon. Ganun nang nangyari, naging buhay ko noon. Tapos na-assign ako sa refectory, ako nag-aayos ng mga plato, pinggan, naghuhugas, etc. Pero, napupukaw doon yung pagtuturo. So, every after, nag-ask ako ng permission na magturo sa mga anak ng farmers.
0: Okay.
5: Finally, sabi ng abot, si Father Ed Africa, sabi niya na mukhang hindi ka para dito. Ang gift mo nasa pagtuturo. Nirecommend kita sa San Beda Mendiola.
2: Sister.
5: Kasi Benedictines yun eh. So, punta ka doon, tapos tingnan mo kung ano magiging vocation mo doon. Pagdating ko, lapad ako. Pagdating ko dito, sabi ng abot, yung abot is superior, yung parang leader. gusto bang magpare? Sabi ko, ayoko. Anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko talaga magturo eh. Kasi yes, train ka namin. Sabi niya, punta ka sa Lasal. Mag-aral ka ng master's, mag-aral ka ng PhD, tapos mag-aral ka muna ng unit sa San Beda, kaya nag-aral ako sa San Beda ng unit sa philosophy. Tapos sinitrain na nila ako noon for higher position. So naging director ako for human resource officer ng ano ng San Beda Mendiola. Tapos finally nakitaan nila ako ng kumbaga bukasyon talaga sa administration.
0: Okay.
5: Ginawa akong director for administration ng San Beda Alabang. Kaya ito yung parang second in command. They were training me for something else. Ayoko man sabihin presidente, but that was what the abot told me then. Kasi kinakitaan ako ng talent na ganun eh. For some reason, kay siguro mga ilang years pa, okay, naisip ko, all my adult life, nasa San Beda ako, nasa monasteryo ako. Sabi ko, baka meron pang ibang mundo.
0: Alright.
2: Outside.
0: Okay. Outside.
5: Eh, nagkataon, pagbukas ko ng laptop ko, yung pelikula ni na Claudine noon.
2: Dubai. Dubai. Pelikula.
0: Ah, okay. Okay. Dubai.
5: Oh, Dubai.
0: Yeah. Dubai.
5: Sabi ko, pa, mukhang maganda to. So, naghanap ako sa website ng Western Institution. Pwedeng pasukan. Nagano ko ng CV ko without everybody knowing, not the abbot, not the other monks. Siguro after 2 weeks, nag-email. Interviewin daw ako sa telepono, sa tumawag. Tinitingnan yung accent ko. Eh, aral na ako noon. Nakapag-sanbeda na, nakapag-lasal na. Diba? So, nag-change na yung accent lahat. Tapos, sabi niya, interviewin na ka ng presidente namin. In-interview ako agad. Sabi ng presidente, okay, how soon can you come?
0: Uy.
5: Bigyan namin yung ticket mo. Sabi niya, pero sabihin lang namin na i-guest ka namin as a speaker para hindi ka na masyadong dumaan ng proseso. Sinabi ng Amerikano yun. Kasi, sabi ko, sige. Kinausap ko yung abot, tapos sabi niya, you're a solemnly professed monk. You're supposed to be here for the rest of your life.
0: Okay.
5: Kaya nga tayo may cementerio sa monasteryo. Eh, para doon ililibing.
0: So, parang ayaw kanyang payagan.
2: Ayaw. One step na lang siya eh.
0: Okay.
5: One step. Sabi niya, may vow ka, may vow of stability ka. Monk ka na may vow of stability that the moment you enter the monastery, you need to die in the monastery.
0: Ako, okay.
5: Ganun yun. So, malaking decision yan. Bullheaded ako eh. So, sabi ko kaya, abot, one year, I just want to see the world. Tapos, may opportunity, walang gastos yung abi. Sabi ko, okay, sige, one year, okay? But you have to come back. Pumunta ako doon, nagustuhan ko ngayon. Pero takot ako noon, kasi nga, nakita ko na walang professors, teachers na nagsusurvive really, in quotations, sa UAE, in the sense that, ang mga Pilipino doon, nasa services. Waiters, staff, secretaries, nurses, engineers, mangilan-ngilan. Pero karamihan nasa services. You know what I realized? Yung mga professionals natin, like kagaya mga teachers, etc., nasa West. US, okay. Canada, Australia. Okay? Kukunti lang kami nandito. Siniisip ko, paano ko magsusurvive? Kung ang competition ko, iba-ibang lahi.
0: Yeah,
5: diba, coming sa
2: mga Europeans,
5: Europeans, Americans, etc. Ang gaganda mga records. Doon ko na-realize, kailang mag-thrive ako dahil ayoko nang bumalik sa mahirap na buhay.
0: Okay.
5: It was fierce, it was out of fear eh, nung una. And then, so ang ginawa ko noon, sabi ko, kailangan kong mag-strategize. May mga binawal ako sa sarili ko noon at meron din ang mga akong ginawa. So, sabi ko nga, naging intentional ako sa buhay ko. The moment na na-realize ko, first year, na anytime mawawala ako, kasi every 2 years, kailangan namin i-renew. Wala naman, hindi naman katulad dito ang UAE na may stability sa trabaho eh. Every 2 years, i-renew ka. Kung hindi ka gusto, patay ka. And you cannot ask questions. So, ang nangyari, sabi ko, kailangan maging attractive ako. So, anong ginawa ko? Unang-una kong ginawa, pinag-aralan ko anything na related sa pagtuturo. I cannot be a master of everything. I need only to be a master of one. And I need to do it really, really well. Excellently well. Para mapansin ako. So, ang ginawa ko, sabi ko, anything na related sa pagtuturo. So, paano? Gumawa ng PowerPoint presentation. Required ang PPT dahil ang estudyante namin doon halo-halo.
0: Okay.
5: So, yung hindi naiintindihan pagsasalita namin,
0: dumudadalin sa visuals.
5: Sa visuals para i-distribute sa kanila. Tinitinan ko yung mga visuals ng mga faculty members. White background, tapos ano lang, font na black.
0: Kumbaga basic lang.
5: Basic. Sabi ka, pwede kong payusin to. So, pinag-aralan ko yung color combination, design, animation ng PowerPoint presentation. Tinaga ko yon. Wala akong pera. Ano ginawa ko? YouTube.
2: Self-study.
5: Self-study ako noon. So, ito pala yon. Ginugoogle ko yan. Gabi-gabi yan. Tapos hanggang finally pa unti-unti binibuild up ko yung one semester, one year na PowerPoint presentation, ina-upload ko sa system. Nakikita mga estudyante, ba, iba to ah. Tapos pinag-aralan ko rin paano maging speaker. Sabi ko, every time na magtuturo ako, magsasalita ako in front of my students eh. At kailan makapture ko sa pagsasalita ko, attention nila. Paano yung tonal pattern? Paano yung mga choice of words na maging attractive sa mga estudyante na naiintindihan nila? Kasi hindi ako pwedeng maging highfalutin sa mga ano ko, sa mga words ko. Estudyante to eh. Tinitindan ko rin, pag nagsasalita ko ngayon, ano yung age ng mga bata or mga yung audience ko. Tapos sinitingnan ko rin kung saan galing profesyon, anong klase mga tao. Lahat yun, pinag-aaralan ko yun. Tapos, pinag-aralan ko rin paano mag-research kasi required. Re-required kami. Hindi ako marunong mag-research talaga noon dahil mahilig ako sa prose, yung mga articles.
0: Okay.
5: Kaya doon ako nag-ano. Lahat na yung pinag-aralan ko, anything, gusto ko maging voice sa aking field dahil nga sa fear ko na bumalik sa pagiging mahirap. So, lahat ng mga invitation sa akin for parties, events, etc., inaayawan ko, barkada, inaayawan ko muna. Kasi sabi ko, nandiyan lang yun eh. Pwede kong balikan yun pag-establish na ako. Okay, ayokong balikta rin yun. So, lahat yun, nag-attend ako mga conferences, ilang years ang ginugol ko doon. Siguro mga 5 to 6 years. Until finally, ito yung, kumbaga naging opportunity ko, graduation ng college yun. Okay, ordinaryong teacher ako noon, graduation. Yung magna cum laude, Syrian, okay, nagsalita, dedicate niya siguro mga 4 minutes praising me in front of the parents. May talaga. Video yun.
2: Viral yun.
5: If not for Dr. Rex, how would we learn about, ganun pala palagi na, eh, speaker yung estudyante, trained yun, kasi lumalaban sa competition yun. So emphatic, tayuan yung mga ano nun, mga parents,
0: galing,
5: tayuan yun.
0: At anong feeling?
5: Napaluha ako noon eh. Kasi ang iniisip ko noon, ito nga natouch pa nga ako habang nagsasalita eh. Kasi para sa akin, yun yung opportunity na kumbaga nagbigay sa akin ng buhay na gusto ko ngayon. Dahil yun. But you need to understand na bago ko narating yun, kasi yun yung testimony na hindi ko gawa eh. Gawa ng iba eh. Diba? Hindi yung for vanity sake eh. Palagi ako nagpuposit eh. Galing sa iba eh. So effective. Pero bago ko ginawa yon, grabe ang sacrifice na pinagdaanan ko. Na-realize ko na nang dumating itong opportunity na to, door na nag-open, ready na ako.
0: Yes.
5: Kasi may skill ako, may talent na ginawan ko ng paraan. So sabi ko, at least, nang nandyan ako ngayon, after that interview, nag-open ang iba pa. ABS-CBN pumasok. Nakita na yung video kasi nag-viral. In-interview ako ngayon. Biglang ito na yung mga magazines nag-aanoan. Abu Dhabi TV, in-interview ako for contributing to the education landscape of the UAE. Nangyari noon. Tapos lahat yun, speaking engagements, na-realize ko na nang pinasukan ko yung paano magsalita ng maayos, kaya pinag-aralan ko, nag-open siya ng public speaking opportunity. Sa UA, abroad, sa UK, ang McGraw Hill. Every year, pinapupunta ako sa UK, sa London.
0: Talaga?
5: Gastos nila lahat yon para lang magbigay ng talk sa faculty members sa member schools under McGraw Hill. Ginawa ko nilang digital faculty consultant for many years. Nag-open lahat yon. So, na-realize ko na yung inaakala ko na hindi related sa, may mga ginagawa kong routine na hindi related sa, kumbaga yung meaning and purpose na hindi ko pa makita, makikita ko pala later on. So yung mga maliit na bagay na binibigyan ko ng excellence, later on nagkakaroon ng reward eh. Yung boring na stuff na ginagawa ko,
2: namunga,
5: na hindi ko akalain, nang binabalikan ko, para siyang constellation eh, di ba? Hiwa-hiwalay muna at hindi mo makita. Tapos hindi na pag tinitingnan mo, nag-form pala talaga siya.
2: Kailangan
5: mag-focus ka sa ganun. Sabi ko, so ngayon, pag may mga challenges, may mga assignments or tasks na akala ko, hindi ko naman ano to eh. Pinapasukan ko na. Dahil sa experience ko later on, nandyan pala yung opportunity.
0: Wow.
5: Mga routine na yon. So dinaanan ko lahat yon. Tapos until finally, kahit social media ko ha, kasi sinabi ko, ano bang ginagamit niya ng mga recruiters sa UAE? Social media, tinitingnan. Pag interesado sila sa'yo, pupunta sa LinkedIn, pupunta sa Facebook, tinitingnan mo yung reputation mo. Kaya sabi ko, i-redirect ko yung ano ko, yung social media ko. Instead na puro likes, puro parties, etc., papasukan ko ngayon ng voice ko.
0: Yes, okay.
5: I will have to make decisions, I will have to say something about my field, etc. So paunti-unti yan, paunti-unti ginaganong ko. Napapansin ng mga tao yun ngayon. Kaya sa nangyayari, na-invite ako ngayon sa mga speaking engagements, etc. Kasi nagiging authority ako sa field ko. Yes. Doon ako nakita ng Abu Dhabi government.
0: Mm-hmm. Dahil doon sa social media.
5: Dahil sa social media. Tapos reputation. Kasi pag ginugugol nilang pangalan ko, puro speaking engagements. Parang yung mga ganun ba. Nag-build talaga ako ng brand. So sabi ko, kailangan ako ang maging produkto sa UAE. Kaya hindi ako kakapit. Kasi yun lang kailangan ko i-sell ko ang sarili ko eh. Para hindi lang mag-survive, kundi para mag-thrive. Dahil sa pinanggalingan kong poverty. Yun ang nag-push sa akin talaga noon eh. So ayun, nakita ko ng government, sabi niya, we're interested in hiring you. Sabi niya. Sabi ko, ay hindi, okay na pa ako sa Australian University. Kasi nag-deal na ako eh. Kumbaga na ano ko na. Tapos sabi niya, tingnan mo lang, sabi niya. Sabi ko, paano ako makakaalis sa ano kung interesado? Wala silang sinasabi kung anong background, anong institution eh.
0: Okay.
5: Galing ako Dubai eh. Tapos mapapa Abu Dhabi, doon
2: ako papatira rin. American College sa Dubai.
5: Oo. Tapos okay na rin naman ako. Tapos sabi niya, pero kung gusto mo, i-ano ka lang namin. Pwede ka bang ma-interview lang? Explore mo lang. Ma-interview. Unang interview siya muna, tapos sinasabi lang niya kung anong expectation, magtuturo ka, etc. Tinanong din ako, after nun, pwede ka bang ma-interview after a week? So ngayon, nandoon na panel na yung interview.
0: Wow.
5: Curious ako eh. Military, local, British, panel yon. Mga tinatanong sa akin eh, kung may war, anong masasabi? Mga ganun na, mga practical na situations. Mm-hmm. Alam mo, sanay na naman ako sa interview noon, pero pawis na pawis talaga ako. Pawis na pawis ako noon. Tapos, hindi ko alam makukuha ako noon eh. Kasi nakita ko, sa klase nag-i-interview, nasabi ko, abay, mukhang magandang opportunity to ah. Mga December, siguro July ako in-interview noon. Radio silent sila for the whole time. December, nag-message. Sabi niya, let's move forward. Yung sister ko sa Samar, tumawag between those months. Sabi niya, may mga natatanong tungkol sa'yo dito.
0: Ah, para sini-CI ka.
5: Sabi ko, ano kayang job to? Tapos, finally, sabi niya, oh, interesado kami sa'yo. Punta ka dito sa government hospital for examination. Ganun yun eh.
0: Oh, okay ba?
5: Oo. Sabi, hindi ka po pwedeng basta kung saan lang hospital. Sabi ko, sensitive yata itong position na to eh. Tapos, anyway, sinubmit ko, nagdadalawang isip pa rin ako kasi hindi ko alam kung saan pupunta eh. Tapos sabi niya, okay, para hindi ka na mag-alanganin, ito yung kontrata, basahin mo lang, bigyan mo one night. Nakita ko, lahat ng trips mo, business class. Lahat ng business, pauwi dito sa Pilipinas, saka business, hindi pa ako nakakasakay ng business class. Tapos lahat ng conferences, lahat ng ano, isusupport nila, at tinignan ko, sabi-sabi, laki ng sweldo. Siguro, quadruple yata ng current salary ko sa Dubai. Ito lang masasabi ko without revealing it. Okay? Because I wanted you to know na ang UAE susuportahan anyone na alam nilang makakatulong sa bansa nila.
0: Okay?
5: Siguro, pagdalawahin mo pa yung sweldo ng presidente ng university dito sa Pilipinas.
0: Hindi pa rin kasya sa sinusweldo
5: mo. Medyo ordinaryong teacher lang ako doon. Ng presidente ng mayamang ano dito. Ganon sila magbigay, plus bonuses. Alam mo kung bakit? Dahil yung position is so sensitive na inaalala nila yung leadership nila. May vision ang leadership nila eh. Ito yung masusunod na henerasyon. Kunin natin yung the best.
2: Nag-i-invest talaga sila.
5: Nag-i-invest sila ng talent. Yung colleagues ko from King's College, from Stanford, top universities in the world, paano nila ma-entice pumunta dito yon? Imbitahin nila, isasama la pamilya, binigyan ng golden visas.
0: Lahat sila?
5: Lahat yon, pati pamilya. Mga anak nun, pinag-aaral hanggang college. Pumunta dito.
2: It's an offer that you cannot refuse.
5: You cannot refuse. Ang sa akin, naging practical ako nun. Kung hindi ko patatanggapin to, nandito ako para kumita ng pera para sa retirement ko, para magkaroon ng opportunity. Tanggapin ko na.
0: Yes, oh naman, so, oh naman.
5: Oh, pero every 2 years yan, yung risk nun, every 2 years. Ang KPI na yung mataas. Kailangan namin mag-produce ng 2 research paper na highest yung ranking, Scopus Index. Alam na mga academic institution yan, dito na nakikinig. Ranking 1, ang hirap makakuha niyan. San Beda, ang hirap na nakakuha ng rank 1 na Scopus. Pero, binibigyan kami ng support. Lahat ng pera, lahat ng ano. Pag na-meet mo yung KPI, bibigyan ka sa pera natin, ha? Almost 1 million.
0: Uy!
5: Ganon sila sa pera natin. Ganon sila.
2: Eh dito, pambili ng material pang turo, hirap na hirap ang mga teacher.
0: Malayo.
5: Pero yun ang sinasabi ko, na talagang full support sa education.
0: Yes.
5: Mm-hmm. Ang mga estudyante namin doon, pupunta sila, provided lang. Itong estudyante namin, na 14 lang sila sa klase ko. Lahat yan, naka-military uniform. As in, ano talaga pag
0: naglalakad? Naka-cadence pa yan.
5: Naka-cadence pa mga yan. As in, military talaga. Hindi nga kami makapasok doon kaagad-agad. Sinusundo kami ng bus. Tapos, hanggang gate lang. Susundin na kami ng another bus hanggang doon naman sa
0: loob. Grabe security doon.
5: Oh, security. Tapos, lahat nun may mga camera sa classroom. Pero makikita mo yung gano'ng ka-premium yung education nila. Yung attendance namin, walang ano, hindi na kami nag...
0: Wala nang ledger.
5: Wala. Pagpasok yung estudyante, nasa system na ng classroom.
2: Parang binarcode na yung estudyante.
5: Pero kahit kami, sarap dan yung main campus namin, pasok kami sa gate, ano talaga?
0: Facial recognition.
5: Wala kami ating attendance.
0: Dito yung ating time ano.
2: Pag nakita niya yung body clock. Yung body clock na panahon pa yata ng Cold War.
5: So nandiyan ako ngayon. So lahat ng knowledge na yon, na grateful, I'm very thankful to UAE, by the way. Okay? Lahat ng knowledge na binigay, lahat ng researches na hindi ko makakamit kung hindi dahil sa kanila. So, nang nakita ko yun, pag umuwi ako sa Pilipinas ng August, nagpupunta lang ako sa probinsya. Yun ang philosophy ko. Hindi ako makapagturo dito dahil nandun ako. Pero at least lahat gagawin ko. At ginagawa ko yun for free, ha? Mm-hmm. Lahat yun. Mm-hmm. Lahat ng imbitasyon sa probinsya, for free lahat yun. Wow. Hindi ako nag-ano.
2: So, hindi katulad nung iba na umasenso na sa abroad.
0: Wala na. Nakalimutan
2: ano
0: na yung pinagaling.
2: Magyayabang na lang yan doon, no? Titignan na lang yung Pilipinas. Oh, mahirap pa rin kayo. Kasi Dr. Rex, pag tulad niya, nakabakasyon.
0: Pero nagtatrabaho, nagtuturo.
2: Nagtuturo siya.
0: Ang passion niya.
2: Pag inimbita na mag-talk sa, maski sa, dito sa atin, andyan siya, gagawa niya ng parang oras.
0: Evidence, nandito siya.
5: Hinaram mo ko sa airport.
0: Evidence, nandito siya. Di ba?
5: Gusto ko rin magkita sa Sir Ray.
0: Kaya nga nung nalaman ko na magla-live studio si Sir Rex, tontuwa ako. Kaya na, asan ba si Step? Kaya nung sinabi ni Step na hindi daw si Sir Rex magla-live studio, nagalit pa ako. Akala ko ba si Sir Rex ang ano?
2: Nagkalituan sila kagabi.
0: Kaya tuloy, sabi ko tuloy kanina kay Step, ikaw na lang umupo, hindi naman pala si Rex ang live eh.
5: Pero alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga pag nagsishare ako ng buhay, kasi yung gusto lang topic, kahit yung TEDx ko, yun ang pinaano sa akin. Mm-hmm. Tapos yung, ano, dahil nga, sabi na, sobrang colorful at inspiring.
0: Yes.
5: Tapos pala yung sinasabi talaga na, mag-risk, saka huwag kang hihindi.
0: Mm-hmm.
5: Pag may binigyan na opportunity, no matter how difficult it is.
0: Mm-hmm.
5: Pala yung sinasabi, never ever complain.
0: Mm-hmm.
5: The reason why you got hired, because nagbibigay ka ng solusyon. Mm-hmm. Kasama yung problema eh. Mm-hmm. Pero make sure na meron kang ibibigay na solusyon sa problema nakikita mo sa organization mo.
2: Hindi ka magdadagdag ng problema.
0: Be part of the solution.
5: Nasa mindset ko palagi yan.
0: Mm-hmm.
5: Kaya attractive ako sa mga employers eh. Kasi daw nagbibigay ng problema. Mm-hmm. In fact, nag-a-add ako ng solution sa kanila. That's nice. Isasuggest.
0: Alright.
5: So, pag nagbibigay ako ng training sa mga faculty, sinasabi ko palagi na dapat pag tinatawag kayo, pag nandito kayo, mag-ano kayo ng talents nyo, enhance nyo pa. Kasi relationship yan eh.
0: Pero before, bago ko tapusin itong segmentong to, kamusta naman yung mga kababayan natin sa UAE? Nakakahalubilo mo naman sila. Outside the university.
5: Active ako sa community.
0: Mm-hmm.
5: So, nagbibigay ako ng mga trainings doon. Tapos usual ang gusto naman ng embassy natin. Ang embassy ang mahilig kumulit sa atin eh. Shout out sa ambassador namin na napaka-active. Okay? Napaka-active noon.
0: Ay, madalas namin mag-guest dito yan. Si Ambassador Bear.
5: Okay. Natitext ko lang yun. Uh-huh. Amba, sabi niya ganito. Tapos siya rin naman, pag may kailangan siya talaga, nagsasabi siya. Ngayon nga, kailangan niya akong magbigay ng, may project siya sa UAE. Gusto niya akong maging guest speaker with the other universities. Sa Sorbonne University, etc. So, yeah, re-represent ka namin sa Pilipinas.
2: Ikaw ay pagpato.
5: He's, well, very capable, well-equipped ambassador, honestly. I can't say anything about him na ano siya. Tapos yun lang siya. Active ako sa communities. Ang based doon, related sa field ko. So trainings, workshops, etc. And resilience, katulad ng sinabi mo. Being in the UA for almost 20 years.
2: Kaya nga, Kuya Ray, nagpapasalamat tayo dito kay Dr. Rex. Kasi nung una ko siyang inimbitahan dito sa World Service, doon sa servisyong CFO para every Tuesday. Naglilagpa talaga.
0: Okay.
2: Pasok siya. Hindi ako nagdalawang salita. Umuo siya agad. Nung minsan din natin siyang naimbita sa iba pang programs, hindi siya. Basta kaya niya, kaya ng oras niya.
0: Yeah. I can remember that. Magte-testify ako. Kasi na-interview ko na rin si Dr. Rex. I think that was regarding a book that you have parang nakita ko sa Facebook page niya. Yung libro na yon. Nakalimutan ko lang kung ano yung theme o yung topic nun. It caught my attention. Diba? It caught my attention to the point na sinabihan ko si Steph, contact Director Rex. Dr. Bakara. Sabi ko ganyan. I don't care how you do it. Basta kailangan makontak siya. Okay, na kailangan kulitin natin si Ares, si Sir Ares mo, kulitin natin. At saka yung CFO. Sabi ko, kasi post pinakita ko sa kanya yung ano, pinorward ko sa kanya yung link nung Facebook page. Ayoko nga siya, sabi niya. Alam mo na kung bakit kita ano, bakit kita pinupwersa, sabi ko sa kanya. Tama-tama yan para sa World Service, sabi ko. So that's the yun dun na dun yung nakita ko yung sabi natin yung depth, yung lalim nung nakausap ko si personal to sa programa si Dr. Rex Bakara.
5: Rex na lang po, Rex.
2: Alam mo, okay. Ito natatawa ako pag sinasabi ni Dr. Rex. Rex na lang kasi for the longest time, kaming mga nasa San Beda community, kasi San Beda kami pareho. Ang tawag namin sa kanya, Dom Venard, yung kanyang monastic name.
0: Anong monastic name?
2: Venard.
0: Venard. Venard.
2: Ang tawag ng mga monks, Dom, yung mga brothers pa.
5: Kasi dirty joke. Hindi. Latin yung Dominus. Kay Dominus, sinorte ng Dom.
0: Liwanagin natin.
5: Dominus yun. Ibig sabihin, parang peace be with your Lord.
2: So sanay kami, yung mga sikat na basketball player ng San Beda. Isang tawag niya andyan kasi ano din siya, very close siya sa students.
0: Wala siya doon sa high status o high pedestal. Hindi, na
5: siya wala sa akin yan,
2: open door siya, policy niya nung nasa San Beda siya, kaya lahat ng estudyante, may sikat ka estudyante, hindi ka sikat, honor student ka, ordinary estudyante, punta ka rin Dom Venard, sabihin mo lahat ng problema mo doon.
5: Sa akin kasi titles, they come and go eh. At least ang integrity mo ang kailangan. Regardless of who you are, regardless of your preferences, regardless. In the end kasi, the last sunset of your life, God will ask you, what have you done? Palagi na sa isip ko yan eh. With all the gifts I've given you, have you finished the race?
0: Yun, ang tanong, di ba? With all the gifts I have given you, have you finished the race? Or did you finish the race? Ikaw lang ang makakasagot nun, di ba?
2: Kaya nga, alam mo, Kuya Ray, yung sinabi ko kanina nung nag-uusap tayo sa labas, ang laki talagang loss sa San Beda dahil siya yung ex-future president siya ng university.
0: Malaki yung kapalit. Kumbaga, if one door closes, another one opens.
2: Pero hindi naman niya kinakalimutan din yung San Beda.
5: Ay, hindi. Nagbibigay ako ng talks lagi sa San Beda.
0: Wow. Sige. Samo, hindi kasi yung ano segment kulang natin. Eh. Kulang. Baka pwede mong pabalikin sa next week. Kung nandito pa siya.
5: Anytime.
2: Baka nga pwede mo siyang bigyan ng...
0: Hindi nga. Kala mo, naunahan mo ako eh. Parang mamaya kakausapin ko na siya.
2: Oo
0: nga pala, shout out kay Miss Hilda Arenas ng Ireland.
2: Tuloy na.
0: baka itong buwan ng August or September, magkakaroon ng programa, tara na sa Ireland. Yan. So yung mga kababayan natin doon sa Ireland, at sa tulong na ng Commission on Filipinos Overseas yan. Okay?
2: Dito din yun sa Bridges on Air.
0: Sa Bridges on Air. So, malamang magkakaroon na rin ng sariling programa Rex Bakara sa Radyo Pilipinas World Service. Maski na live dun sa UAE. Di ba?
5: Maganda. Anything for our country, anything for you.
0: Anyway, thank you very much, Rex. Thank you so much. Alam mo, napaka inspirational. Ano? Siguro, narinig tayo, napapanood tayo, narinig tayo, tatawanan tayo. Pero masaya tayo dahil sa, hindi dahil sa, you know, dahil natatawa kami. Di ba? We're laughing at the story. We're laughing because we're laughing because we're happy na nandito ka. And you're sharing your experience, what you have learned, and imparting at saka yung ginagawa mo para sa ating mga kababayan. Despite the fact na, actually, you don't have to do it anymore. Kung tutuusin eh. Pero you're doing it anyway, di ba? Na ano. Lagi nga pag lagi ako may napapanayam, Aris, ewan ko, lagi nakatutok minsan sa programa ko to eh. Lalo na nasa kabila ako. Pag may mga high profile interviews ako, lagi kong tinatanong,

0: bigay na excellence ng Diyos sa akin. Kasi lahat bigay niya I needed to give it back, to give opportunities to people na kung saan ako nanggaling din. Alam ko paano maging mahirap. Alam ko paano gustong mag-survive ng tao. Alam ko yung pinagdaanan ko dito sa Manila, sa kasuluk-sulukan ng Santa Ana Mendiola Velasquez. Alam ko yon. Alam ko na hindi nakakatuwang manghingi. Ang hiya, yung sama ng loob sa mga nagbitray sa'yo. Alam ko lahat yun. Alam ko ang pinagdadaanan yun. Ngayon na may narating ako, ngayon na nabigyan ako ng magandang edukasyon, ng means para mag-serve, gagawin ko para sa, hindi lang sa Pilipino, kundi para sa mga tao in general.
1: Aris? Para wala ka nang masabi wala talaga. Pero ang, meron lang ako isang ipapagawa kay Dr. Rex. Please address your fellow Warais. At ito'y nakakarating sa ating, nakakarating, malakas ang signal natin sa the Region 8.
0: Ang mga taga Katbalogan, mga taga Sama. Di na ako. Damo nga salamat kay proud good ako nga taga Sama ako. Proud good ako taga Katbalogan ako. Ang mga kasangkayan ko, mga kabugtuan, kapaturan nga aada. Aanhi ako yan na dahil tungodhan iyo good paghigugma para akon. Ginsuportahan ako niyo han pagkani ko Manila pagpunta abroad. So, mabalik ako ha August 5 dida.
2: August
0: I will be
2: 5.
0: There again August 5, okay? And I will enjoy again going back to memories and akong pagkabata. Damang salamat.
2: Alright, sige. So August 5, ha? Yung mga Waray.
0: Waray.
2: Tatabayanan okay. Nyo.
1: After Boy Abunda, siya yung totoo to.
0: May mga talks na ako doon, nakakabang. May mga nakabang na akong talks na sasama.
2: Talaga naman. Kailangan pala maunahan ko ang...
1: Kailangan maunahan.
2: Baka maunahan pa tayo.
0: Sir Ray, anytime. If you need me, anytime.
2: Oy, thank you. Thank you very much.
0: Kung ano man at makakaya ko, bibigyan.
2: Thank you very much. Thank you very much, Rex.
1: Malaking addition yan sa atin.
2: Yes. Ares, thank you very much.
1: Maraming salamat, Sir Ray.
2: It's indeed a very, very inspiring episode today. Mm-hmm. Itong ating Bridges on Air, especially this segment. Masasabi mo nga, anong title ng segment natin? Pinoy ako. Parang masasabi mo nga sa sarili mo na, talagang Pinoy ako. Di ba? Dahil kay Rex Bacara. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programa Bridges on Air. Sa ngalan po ng ating production team at maging sa ating master control side, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po, Ray Sampang.
1: Ares Gutierrez po.
2: At thank you again po sa Commission on Filipinos Overseas, kay Secretary Clink Ang at sa lahat na bumubuo ng CFO. Again, maraming salamat at hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng
1: Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. online digital na serbisyo para sa Pinoy

0: sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa mahalagang balita, Malacañang binigyang diin ang maigting na kampanya ng administrasyon kontra krimen. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang matatag na kampanya ng administrasyon laban sa kriminalidad at lahat ng uri ng krimen sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng naging pahayag naman ni Vice Presidente Sara Duterte na sa Pilipinas ay maaari ka raw umupa ng gunman sa halagang 5,000 piso para magpakitil ng buhay ng isang individual. Dapat sana, sabi ni Castro, ay ang Vice Presidente ang siyang dapat na nangunguna para pigilan at hindi para maging tagapagtaguyod pa sa pagkausap ng asasin para upahan at pumatay sa isang taong kinaiinisan. Kung meron anyang alam ukol dito ang Vice President ay dapat sanang tumulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon, kaya halimbawa ng datos patungkol dito. Tanong ni Castro, bakit kaya hindi ito nasabata kung totoo man, lalo at matagal na siyang opisyal at namuno din naman ang kanyang ama bilang presidente. Pakinggan natin si Yusek Claire Castro.
3: Oh, ang kanyang binabanggit patungkol dito. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, nanawagan naman si Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencion Artates Jr. ng mas matibay na koordinasyon at mas mabilis na intelligence sharing upang mapigilan ang mga umuusbong na banta sa seguridad at terorismo. Ito ang binigyang diin ni General Artates sa closing ceremony ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium na ginanap sa Boracay Island, Malay, Aklan. Dinaluhan ang symposium ng 35 kinatawan mula sa PNP, iba pang law enforcement agencies, mga ahensya ng gobyerno at mga international partner. Tinalakay sa aktibidad ang bomb threat management, terrorism financing, mga bagong teknolohiya at mga banta ng improvised explosive devices o IEDs. Hinimok ni General Nartates ang mga kalahok na paigtingin ang information sharing at koordinasyon upang maging mas epektibo ang mga operasyon sa seguridad. Ayon pa sa PNP, bahagi ito ng pagpapatibay ng intelligence-driven policing, interagency cooperation at international partnerships laban sa mga banta sa seguridad.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, inaalam na ng pambansang pulisya kung mayroong kaugnayan ba sa mga bomb makers sa Mindanao ang dalawang Improvised Explosive Device o IED na nakuha sa Senado at Department of Justice o DOJ kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr. ay dahil Bill sa tinitingnan nila ngayon ay ang signature o ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng bomba na tila kapareho aniya sa mga na-recover nila sa Mindanao. Sa pagtatapos ng IED Threat and Security Symposium sa Boracay Islands, Aklan, binigyang diin ni General Nartates na dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat ahensya at lokal na pamahalaan. Pinalawak din ng PNP ang programa nito para harapin ang mga banta ng IED upang maisama ang mas maraming police investigator at mga nakatalaga sa bomb disposal at canine units hanggang sa level ng provincial at regional office.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, inihayag naman ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na gagawin ng gobyerno ang kailang hakbang kasunod ng naunsyaming pagpapatupad ng 85 peso wage increase sa mga manggagawa dito sa National Capital Region o NCR. Sa video na inilabas ni Yusek Castro, sinabi nitong ilalaban ng pamahalaan kung ano ang para sa mga obrero, subalit handa din aniya nilang pakinggan ang hanay ng mga negosyante. Mas maganda ani Castro na pairalin ang balanseng pagtingin upang maiwasan ang mas malalim pang problema o suliranin. Sa ganitong paraan ay makakamit ang tinatawag na win-win solution sa hanay kapwa ng mga manggagawa at employer.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, inihain naman ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang House Bill 10440 na naglalayong itaas sa 500,000 pesos ang taunang income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Sa klaw ng panukala ang mga empleyado at self-employed na kumikita ng hanggang kalahating milyong piso kada taon. Ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya, napapanahon ang panukala dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na nagpapabigat sa gastusin ng mga manggagawa at middle income earners. Git naman ni Akbayan Representative Chel Jocno na makatutulong ang panukala upang lumaki ang mayuwing kita ng mga manggagawa at madagdagan ang kanilang panustos sa pang-araw-araw na pangailangan. Bukod sa tax exemption, inaamyendahan din ng panukala ang income tax brackets kung saan tataas ang buwis batay sa antas ng taunang kita ng isang individual. Una na rito, ang mga may taunang kita na 500,000 pesos pababa ay hindi na magbabayad ng income tax. Pangalawa, ang mga may taunang kita na higit sa 500,000 pesos ngunit hindi lalampas sa 715,000 pesos ay magbabayad ng 15% ng halagang lampas sa 500,000 pesos. Pangatlo, ang mga may taunang kita na higit naman sa 715,000 pesos ngunit hindi lalampas sa 1.3 million pesos ay magbabayad ng 32,000 pesos, dagdag ang 20% ng halagang lampas sa 715,000 pesos. Pang-apat, ang mga may taunang kita na higit sa 1.3 million pesos ngunit hindi lalampas ng 3 milyong piso ay magbabayad ng 145,000 pesos, dagdag ang 25% ng halagang lampas sa 1.3 million pesos. Panglima, ang mga may taunang kita na higit sa 3 milyong piso ngunit hindi lalampas sa 11.6 milyon pesos ay magbabayad ng 580,000 pesos, dagdag ang 30% ng halagang lampas sa 3 milyong piso. At panghuli, ang mga may taunang kita na higit sa 11.6 milyon pesos ay magbabayad ng 3.15 milyon pesos, dagdag ang 35% ng halagang lampas sa 11.6 milyon pesos.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa Sa iba pang mga ulat, sisimulan na ng House Committee on Ways and Means ang pagdinig sa panukalang palawigin ang income tax exemption sa pamagitan ng pakipagpulong muna sa Department of Finance o DOF. Ayon kay Committee Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, tatalakayin muna ang magiging epekto ng panukala sa kita ng pamahalaan. Kasunod ito ay kukonsultahin ng komite ang mga manggagawa, employer, accountants, mga advocate at kinatawan ng akadim upang matiyak na makikinabang ang mga maapektuhang sektor. Layunin ang panukala na itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawan ng income tax. Sinabi pa ni Representative Kimbo na mahalagang matiyak na kakayanin ng pamahalaan na ipatupad ang tax relief habang natutulungan ang middle class. Katunayan, higit pa aniya sa 350,000 pesos ang aktual na benepisyong matatanggap ng mga manggagawa dahil kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa 13th month pay at iba pang bonus mula 90,000 pesos hanggang 120,000 pesos. Target ng komite na makumpleto ang tatlong public hearing bago isulong ang panukala sa Kongreso.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, House Speaker Boji D. tiniyak ang mabilis na pagkilos ng House of Representatives na layong mapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara upang maibaba ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Sa isang press conference sa Etxaga Isabela, ipinaabot ni Speaker D. ang kanyang buong suporta sa solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pasanin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagpapababa ng singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ng Pangulo sa kanyang kamakailang State of the Nation address na alisin na ang pagpapasa ng system loss sa mga consumers sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay D. agad na tatalakayin ng Kongreso ang mga kinakailangang reforma upang maisakatuparan ang kahilingan ng ehekutibo. Una nang inihayag ng leader ng Kamara na kabilang sa mga pangunahing prioridad ng legislatura, ang sariling kuryente act at ang pag-amyenda sa EPIRA. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D.
5: Sa dami-dami ng ating mga pinagdadaanan, ito yung mga isang nakikita ng ating Pangulo na makakasakit kahit papano na makakatawid ang ating kababayan. Kaya isang programa to ay amin pong susuporta at tatalakayin namin.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan muna ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugsuan ng ating mga regional news. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang ang ilang mga paalala.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Joint Kahuyang Pangkabuhayan at Pangkalikasan Project ng National Tobacco Administration sinimulan na sa lalawigan ng Cagayan. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao.
10: Pinagkafanan niya na ng National Tobacco Administration Cagayan, Ikahuyang Pangkabuhayan at Pangkalikasan Project data probinsya no si Tao Taamulong inapili nga pilot area. Katunok na pamegafunayaw, ipangimula tapasingan, ipil-ipil ang tre kakawate, kayo ira na mawak na minakusay siya tatabako tapamaga ta produkto da. Ang tre tabak o guyo na NTA, tapeno makaufunta kawagan ira na kay kayo tapeno masolusyonan ipangululi na tiyempo. Nepol 1 ni NTA Administrator at Chief Executive Officer Balinta Sanchez ipangimula ira ta kay kayo, kafulo na si NTA Deputy Administrator for Operations Nestor Casela, Amalu Mayor Elpidio Rendon, DNR ang tretanakan paganga stakeholders. Nikagi ni NTA Cagayan Acting Department Manager Freddy Lazaro, IKPP, ilimal dagun nga may patumpal no si tao i-target dahi mamulan i-10 hectares nga alienable and disposable land taamulong. Toolo nga dagun, 2 hectare umayda nga mulan no si tao 2,800 seedlings imawak nga may mula. Mapagmabalo ga pa si Mayor Elpidio Rendon at papilita lugar da para ta proyekto. Nikagina, dakal ufun na yaw lalo ta aruga pa iminakusay siya tatabako ta lugar da na makurkurang takawagad nga kay kayo. Plano na NTA na maiwara pagay proyekto takarwan pagana tubiga producing municipalities no si tao takagayan iga i 11 nga ili nga mamula tatabako. Ato ni balita na gafot ta syudad ato gigaraw yaw si Dina to W. Yacampa, Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, kabaong na inilagay sa kahabaan ng Baguio Vizcaya Road bilang paalala sa mga motorista, inalis na matapos maglagay ng kaukulang signages at railings ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang kabaong ulat ihatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
12: Naikatan tilungon ana imuntar iti asdag ti apnik area ti Ambuklaw bukod Benguet. Kalpasan at tinumpal ti Department of Public Works and Highways ti inkarida a panakainsula kadagiti iti umno a warning signs iti Benguet Nueva Vizcaya Road. Tilungon kat naikarga tapno maipaayan ti balaag dagiti motorista nga agannat gapo iti kinapigad tinasao a paset ti kalsada. Ti karkarna a warning sign ket nagviral iti social media. Kas inkariti DPWH na ipatakderan dagiti warning signages, guardrails, kan concrete barriers iti lugar tapno mapapigsa ti panakasalaknib dagiti agdaldalya sa at ken mapabasit ti posibilidad ti panaka-aksidente. Nagyaman ni Barangay Captain Ray Tellio, iti panagtigna ti DPWH anang ipaay iti proteksyon kadagiti umili. Nagyaman matetoy iti media anang idanon iti gobyerno karagiti ananakagda. Kinunana ang masapol ng agtultuloy iti panakasaluad ken panakataripato karagiti na ipatungpal wano na ipasdag a safety measures tapno mapagtarinaad ti kinatalgad dagiti motorista ken pasahero. Kabayatan na nagparagipmat ti DPWH karagiti motorista iti panang obserbar karagiti warning signs ken sumurot iti na ituding nga speed limit. Damag manipod dito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa puntong ito ay pansamantala muna nating ihinto ang bugson ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya dahil tayo magpaparaan ng isang maikling panayam patungkol po no, sa mga updates sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at kukuha na rin tayo ng reaksyon kaugnay naman sa nagdaang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang kinatawan ng First District ng Lanao del Sur na siya rin po nga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, walang iba kundi si Representative Zia Alonto Adyong. Congressman Adyong, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
13: Magandang umaga po, hapon na pala. Magandang hapon na po, Ma'am Steph, at saka sa inyo pong mga tagapakinig ng inyong programa.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras. Although alam naman po natin na Sunday is supposedly a family day. Unang-una po, Congressman Adyong, ay kamakailan ay pinayagan na nga po, no, ito nga paglabas ng tax records ni Vice President Duterte. Sa pananaw po ng prosecution panel, gaano po ito kahalaga sa pagpapatibay ng alegasyon ng unexplained wealth at misuse of confidential funds?
13: Mahalaga po ito dahil ito po ay may sariling storya kung paano po yung nababayaran, magkano yung nababayaran ng mga taxes po ng mag-asawang Duterte, no? Para po makita natin kung tama ba ho yung ni-reflect nila, dineclear nila sa kanilang SALN. Dahil unang-una, ang unexplained wealth po ay ito po yung mga properties and assets na kung saan ay hindi na-deklara sa kanyang sa SALN. Nakikita natin may discrepancy eh. So ibabangga po natin doon para magkaroon po tayo ng linaw at magkakaroon po tayo ng mas magandang present mas magandang ano no mas magandang appreciation pagdating po doon sa entire financial record ng Vice President Sara Duterte. So ito po yung magiging tulay kung paano po natin ilalatag yung allegation of unexplained wealth, dahil nga babalikan ko yung naging mga presentasyon during the oral argument, kinakailangan po ng impeachment court na magkaroon sila ng mas malawak na pag-unawa at mas magkakaroon po sila ng mga mabigyan po sila ng access ng mga ebidensya para po mag-arrive sila, no, kung in the event na magde-decide na po ang impeachment court ng kanilang desisyon base po sa mga ebidensya na naipresenta at yung financial record, the whole financial picture po ng Vice President para po mas maganda po yung kanilang magiging desisyon, impartial po ang magiging kanilang desisyon at base po talaga sa mga ebidensya ang kanilang magiging desisyon.
0: Congressman Adyong, para po sa kaalaman po, no, ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ay maaari po ba namin nga malaman paano po ba ipaliliwanag ng prosecution panel sa publiko itong legal na basehan ng pag-release ng tax records sa ilalim po ng National Internal Revenue Code, lalo na't may mga provision ito pagdating sa confidentiality?
13: Well, unang-una naman, doon naman sa National Internal Revenue Code. Sinasabi naman doon na pag ang presidente naman ay nag-request for the BIR to release this for purposely, no, ito nga ang impeachment trial at hindi naman ito for public, ano, halimbawa, ordinary public request, no? Ito ay may specific na purpose ito, and this is to hold the Vice President to account, no, to explain to the public yung kanyang financial record. And nasa Section 71 naman po ng National Internal Revenue Code that the President can in fact request the BIR to make this ano to make this known, no? Sabi ko nga ito po ay naka-connect doon sa charges of unexplained wealth, no? Ang kailangan kasi natin intindihin, Steph, is itong accountability mechanism at itong ginagawa ng impeachment trial na to ay ito yung isa sa mga extraordinary mechanism na nilatagpo ng ating konstitusyon para ma-maintain po natin yung transparency and accountability sa ating paggasta or ng pera at the same time yung fitness po ng isang namumuno sa ating bansa. Dahil unang-una, yung betrayal of public trust dapat po kasi nakaangkla po dyan doon sa mandato ng isang leader, isang impeachable officer, na kung ano man po yung mga kanyang nakukuha ng mga lawful na income ay dinideklara po niya. Full disclosure, nung sinabi sa Constitution, full disclosure dinideklara niya po niya sa kanyang SALN. Ang nangyari po kay Vice President Sara Duterte ay mukhang hindi ho yung full disclosure ang naipakita po niya sa kanyang SALN. In fact, ibabangga po natin dito sa mga naging bank transactions niya, according to AMLA, ay covered siya, covered transaction, in suspicious transaction, na mukhang hindi po consistent doon sa kanyang diniklarang sell-in. Ibig sabihin, pag di mo diniklara sa iyong sell-in, ay ito ay unexplained wealth. So kaya po kailangan natin mas makita ito, dahil ito yung sinasabi ng ating constitution, that an officer, a elective officer or appointed officer for that matter, especially if it's an impeachable officer, ay kailangan full disclosure, dahil we maintain the principle na the public office is a public trust. Hindi ka dapat nakakakuha or nag-obtain ng any assets na hindi mo makukuha through lawful income source, no? So dito po natin makikita ito sa kanyang, kasi binabayaran po niya ang kanyang mga taxes, kung meron po siyang mga pecuniary interest like having businesses, companies. So makikita po natin doon sa kanyang dineklara sa kanyang sell-in. Ito namang dokumento naman ito ay pag-aari naman ito ng BIR, no? Unang-una, kasi doon po tayo nag-file ng ating mga ITRs. So again, this is on top of the privacy, data privacy. It should not also be made as a way to keep the process, especially the impeachment court, blinded as to the demand of the Constitution to really reveal, no, the assets, the properties, and the income of each individual public officers, especially those that have been elected to one of the highest positions in our land. So, yun po yung gusto nating makita ng impeachment court, and we are we are glad that also the president, by way of complying with this law at nirespeto po niya yung proseso na ito, kanya pong ni-request ang BIR to make these ITRs available to the court's appreciation.
0: Sa panig naman po ng depensa, ay kino-question nila yung admissibility ng tax, bank, and AMLAC records, at may argument din po na kahit may exception ng batas, hindi ito otomatikong nangangahulugang admissible ang ebidensya. Ano po ba ang general na pagtugon po dito ng House Prosecution Panel?
13: Una-una po, yung pagkuha po ng pag-obtain na itong mga dokumento na ito ay kinikilala po ito, yung coercive power po ng korte. No, kaya nga po may subpoena, meron po silang kapangyarihan to issue subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum, kasi that's the coercive power ng korte, no, para makuha po nila yung mga necessary documents to support allegations of misconduct, allegation of misfeasance and malfeasance, in this case allegation of betrayal of public trust. At saka yung by the specific allegation ng unexplained wealth, no? Yung admissibility naman po ng evidence that would go later on, no? Mangyayari po yan, yung offering of evidence later on after the trial will at the end tail of the process, no? Kaya nga po may pagkakataon po na magkakaroon po ng offering of evidence, halimbawa ang prosecution. At inaasahan po natin sa depensa, talaga po nila itong i-objectan, no? So doon po pupunta doon sa point na yun, yung admissibility of the evidence. What is important at kailangan natin na malaman is itong mga dokumento na to at yung kapangyarihan po ng impeachment court dapat hindi ma-restrict para makuha po nila itong mga ebidensya o mga dokumento, nang sa gayon ay ma-perform nila ang kanilang extraordinary power na binigay po sa kanila ng Constitution, which is to try and decide. At ang impeachment court, ang Senado, ang siya lang may kapangyarihang gumawa nito, no? Kasi ang tinetest naman po natin dito ay hindi po yung magiging criminal liability of the respondent. In fact, what we are testing here is the truthfulness of the documents that she has submitted to the government agencies that have been given the mandate by the Constitution to secure financial records. Alam naman po niya ito, nasa mandato po niya ito, at obligado po siya, no, na ibigay ito sa mga ahensya na nangangasiwa ng mga bank records na ito. So ito pong mga usaping ganito, halimbawa itong report ng AMLA, ito yung bank secrecy. In fact, ang bank secrecy law exempted po yung dyan yung impeachment trial, no? Kaya nga po, pinag-uusapan natin dito is yung pagkakaroon ng access ng korte para po makuha itong mga dokumento nito. How can you possibly expect a court to decide on matters as serious as this, no? Holding the vice president to account on measuring whether she's really fit to remain to be the vice president and has that capacity or has that the at least man lang, no, at least the moral ascendancy to be fitting to the vice presidency as her mandate demands her to promote. Kung hindi ho natin ito sila, hindi ho natin i-recognize ang kanilang kapangyarihan na makuha itong mga dokumento na to. Ang tinetest po natin dito ay yung fitness ng vice president, ng respondent, to continue conducting the office commensurate of the oath of office she has taken when she assumed the second highest official position in the land, no? Na kung saan ang sinasabi ay dapat meron talagang full disclosure, no, pagdating po doon sa income ng lahat ng mga nai-elect na official. In this case, the office of the vice president is an impeachable officer, no? So ibig sabihin ang meron lang pong kapangyarihan ay ang korte, impeachment court, para po ma-decidean kung whether or not she really is guilty of all the charges that have been laid out before her. So yun po yung magiging takbo, no, in the course of this impeachment trial. Kinakailangan hindi ho natin dapat gawing bulag ang ating taong bayan at lalo-lalo na po ang impeachment court sa mga kinakailangan na mga dokumento para po sila ay makapag-desisyon ng maayos na base nga. Again, base po sa mga ebidensyang maipapresenta ng prosecution panel at yung mga dokumento na ayon naman sa Constitution ay meron namang katangi-tanging kapangyarihan ang impeachment court para po ito ay ma-access at kanilang pong makita at masuri.
0: Pag-usapan naman po natin na yung mga ipapresent pang witnesses kasi inaasahan po na maipapresenta na yung mga officials from the Commission on Audit o COA. So, Congressman Adyong, ano po ang magiging critical na papel ng COA sa pagpapatunay kung nagamit ba ng tama o hindi ang confidential funds? Lalong-lalo na ito talaga umiiral na pangalan sa social media, no, inaabangan itong sinasabi niya nga si Mary Grace Piatos.
13: Na-establish na nung dalawang witnesses natin, no, yung mga land bank managers na dumaan sa kanila yung pera through yung cheque, no, dumaan sa kanila at in-cash on the same day. In fact, ang sabi nga nila ay sa sobrang laki ng mga amount na to at saka yung sequence and yung manner ng pag in-cash nito ay unusual dahil for the first time after more than 3 decades na kanilang panunungkulan bilang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines ay first time nila maka-experience ng ganong klaseng transaksyon na kinakailangan pa nilang gumamit ng trolley kasi hindi kayang dalhin ng isang tao o buhatin ng isang tao sa laki ng pera na ito. So na-establish na yon na nandoon na yung pera na yon kay Ms. Acosta, natanggap na rin ni Mr. Fajardo yung mga confidential funds na ito na amounting to 612.5 million pesos. For the first time, no, na nakita nila na yung four checks on the part of the OVP, halimbawa 125 million pesos in cash in one day. So, na-establish na yon, dumaan sa kanilang pera at natanggap na ni Ms. Acosta at Mr. Fajardo. Now, ang tanong, saan ba ito dinala at paano ba ito ginasta, no? Andiyan papasok po yung sa COA, kung saan Itong mga confidential funds na ito ay hindi po ito, at tandaan po natin, hindi po ito discretionary fund. No? Hindi po ito discretionary fund na kung saan ay mukhang depende yon sa usage ng isang ano ahensya. No? Ito po ay confidential funds na ayon sa joint circular ay kinakailangan may parameter at may guidelines sa paggamit po nito. Una, ang pag sinasabi pong confidential operation, kinakailangan po ang confidential funds ay ayon doon sa dikta ng pangangailangan ng confidential operation. Ang nakikita po natin based on those acknowledgement receipts, pagkadami-daming informant, no, ang daming informant, libo-libong informant, ano po ba itong informant na ito, itong mga asset na ito? Sa mga common na tao at ordinary Pilipino, ito po yung sinasabi natin, kumbaga parang pang, mga spy, di ba? Informant mo. So dalawang klase po ang bagay kung paano mo po bigyan ito at utilize o gamitin itong confidential funds kung magbabayad ka ng informant mo or asset mo. Una, bibili ka ba ng impormasyon? Pangalawa, ay ito ba'y magiging reward sa binigay na impormasyon, no? Sa mga confidential operation nga po, ito po ay nagkakaroon ng usage depending kung ano po yung magiging target ng intelligence operations or yung sinasabi po nilang confidential by nature yung operation na iyon. Tama po, meron pong classified at saka kailangan i-secure mo yung confidentiality ng yung mga yung mga informants mo, yung mga asset mo o sinatawag natin sa industry yung mga spy mo, kasi these are deep penetrating agent kumbaga, 'di ba? O kung if you want to be more technical about it, this is a community infiltration operation para mabuwag mo ang isang sindikato, mabuwag mo ang isang grupo to counter terrorism, to counter, you know, communism, whatever elements that you want to destroy as a matter of securing national peace and order or national security. So hindi madali na makahanap talaga ng informant. Pero nakikita po natin sa mga acknowledgement receipt, pagkadami-dami nila, may Mary Grace Piatos, ni Nekokoy Villamin, ni na si Milky Sikuya, na hindi lang, according to the PSA, hindi lang pumirma ng isang acknowledgement receipts, pumirma nga sila, magkaiba yung pangalan, yung iba, magkapareho ang pangalan, magkaiba ang pirma, yung iba, pagkapareho ang pangalan, magkaiba, magkapareho ang pirma, pero sa magka-ibang lugar, pero tinanggap on the same day. Pero ang sabi po ng kawa, yes, confidential po ang kanilang identity kasi kailangan mo ding i-secure yung confidential operation, intelligence operation, o kailangan mong i-secure ang identity ng mga informant na ito. Eh bakit pati sa COA ayaw mong i-reveal na sila, ang kanilang mandato is para tingnan kung meron talagang maayos na pagsasagawa ng confidential operation, meron bang maayos na pagbibigay ng pera doon sa mga informant mo, at ito bang mga informant mo ay mga tunay na tao? No, you can actually do not reveal this the identities of your informants to the public. Yes, I understand that. We understand that. But to COA, they will remain to be blinded about the identities of Mary Grace Piatos, whether Mary Grace Piatos is using her real name or is she using an alias. Do you need to continue making COA blinded with the identities of Milky Sikuya and Kokoy Villamin, who happens to receive two confidential funds as evidently signed by him in two separate acknowledgement receipts to COA? Eh, kailangan nilang malaman po ang mga identity na to. So ito yung mga tanong na gusto natin malaman, nakuha na po ng dalawang payees, SDOs, Ms. Acosta sa OVP, SDO, Mr. Fajardo sa Department of Education. Pero ang tanong, sa kanila lang ba matatapos yung storya o yung paliwanag? Hindi. Kasi unfair naman po kung sila ang ating hahanapin o sila ang ating pupuntahan or ano sa Tagalog yun, if they are the only ones that we are running after, no? I don't think that's fair because they're just merely doing what has been instructed to them by their principal, which in this case the Vice President, the respondent, Vice President Sara Duterte. So, yun po yung mga katanong na gustong malaman ng ating publiko so that we can finally decide whether she really is fitting to remain as Vice President, knowing that the confidential funds that has been entrusted to her utilized in such a manner that is unusual. Dahil ang confidential funds, depende po yan sa demand ng operation mo at hindi nagiging para siyang MOOE na releases.
0: Mm.
13: Parang every quarterly may nakakalendar yung bibigyan mo ng informant. Ganun ba kadali para sa kanila na kumuha ng mga informants? Number two, itong mga confidential funds na to, yung iba sa mga kaya na-flag na ng COA ito, eh dahil yung iba ay nagbigay sila ng gamot. I mean, according to the joint circular, hindi po pwede ka magbigay ng gamot. No? Yung 125 million that was spent in 11 days, part of the utilization report that they have submitted to ICFAO, to COA, is that they have purchased medicines to give this out to the informants. Ano yun? Yung mga informants mo, may mga sakit na kailangan nila ng gamot, tapos magbibidding ka pa, di ba? So, hindi bawal yun. Hindi yun dun sa joint circular kung purchase of information yun. I mean, no person in his right mind would ever, if you were the informant, you would expect a cash reward, no? Bakit gamot? Now, that's one of the things that we want also to the Vice President to answer these questions. Number two, bakit kailangan mo mag-rent ng safe house, which is about, eh, kung di ako nagkakamali, is mga nasa for how many days lang, is 11 million, kung di ako nagkakamali. Anong klaseng safe house yun? Doon mo ilalagay ang lahat ng mga informant mo. Ba't sa dami-dami nila, libu-libu itong acknowledgement receipts, ha? So lahat ng spending mo, quarterly, naka-calendar, every 3 months, ay doon sa mga informants mo, tapos i-house mo sila sa isang bahay na pagka mahal-mahal ang renta na doon mo sila i-house. Dapat pag informant yan, dapat din, apart from keeping confidentiality to secure yung ano nila, identity nila, at hindi sila maligay sa peligro, yung mga informant mo, dapat din yung every informant that you have, hindi nila kilala ang bawat isa. Kasi paano, baka magsumbungan yan sila, di ba?
0: Mm.
13: Baka isumbong nila yung kapwa nila doon sa kung anumang grupong sila nasasali, di ba? So, dapat hindi mo rin silang, hindi mo rin silang bigyan ng pagkakataon, magkakilakila sila. So, ano yung safe house na yon? Doon mo ba in-house yung mga informants mo? At sin kung ang in-house mo doon is yung mga operatives mo, ilan yung operatives mo? Di ba? Kasali ba din sila sa pinaggagastosan mo? Are they OVP employees? Are they DepEd employees? Kung itong nirente mo ng safe house ay sila ang nilagay mo doon, yung mga regular employees mo to conduct case build-up or confidential operations. The next question is, okay, pagpalagay natin sila ang nilagay mo doon sa pagkamahamahal na safe house, are they even capable of conducting confidential operation knowing that they are a regular employees of a regular agency that does not have the mandate to intervene or to even do jobs that are reserved to security agencies? Diba? So there are a lot of questions that I guess Ms. Acosta and Mr. Fajarda cannot simply supply to the court and to the public. Kaya nga po sinasabi po natin, this is the time for the Vice President to really answer these questions kasi siya po yung nag-utos, eh. Unfair naman po kay Ms. Fajarda at kay Ms. Acosta at kay Mr. Fajarda kung sila po yung gigisahin natin dyan na sila yung magbibigay ng susupply ng sagot na pinag-utusan na lang naman sila. So yun ang na-establish to. Nakuha na nila yung pera. Paano nagastos? We'll wait for the COA employees for their testimony next week.
0: Congressman Adyong, siguro makuhanan ko na po kayo, no, ng reaction kasi alam naman natin, no, last Monday ay nangyari yung ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matanong ko lamang po inyong general reaction at anong bahagi ang pinaka tumatak po sa inyo.
13: Well, unang-una, the President has spoken directly to the people. Yung lahat po ng mga tinalakay po niya doon, ito po yung mga continuing na concerns and challenges ng bawat pamilyang Pilipino. Pagkain, sweldo, bayad sa mga electric billings, bayad para sa mga eskwelahan, sa kanilang mga anak, no? Yung kanilang pamasahe every day, yung mga tumataas na presyo ng gasolina, etc. brought out by multiple challenges that we are facing. Una na yan, yung crisis sa Middle East, no? Yung nangyayaring giyera na yan, no? Sa Middle East, which is completely out of our control, no? Ang nangyayari lang is how do we mitigate the effects of this crisis na hindi masyadong pasan sa ating mga ordinaryo na pamilyang Pilipino, no? Una, yung isa sa mga nakita natin doon is yung immediate responses na ginawa ng gobyerno. Paano ito i-sustain? Kinakailangan po na meron pong institutional na mapamantayan na manggagaling po sa Kongreso ng Pilipinas kung paano po ito i-subsidize yung support natin sa transportation sector. How do we subsidize, no? Ito yung mga tumataas na mga presyo na sa langis, no? I think those are the things that we also need to delve into by way of, you know, discussing this, no? And come up with a concrete, positive, direct action measures that would sustainably address these continuing effects of all the crisis, multiple crisis that we are facing. Number two, yung ginawa po natin, which is the Kalinga na Act, no, na kung saan ito po yung magiging basehan ng Executive Order 110, placing the country under energy crisis. Ano yung mga na-accomplish natin at ano pa yung kulang, no? Ultimately, when you talk about energy, lahat po tayo nagbabayad ng ilaw kada buwan. Tumataas po yung presyo ng ating mga ilaw billings, electric billings. I think yung system loss charges na matagal na pong pinapanukala ng Kongreso, no, na dapat hindi ipasa yung inefficiency ng transmission ng lines, no, para doon po sa distribution utilities ay ipasa sa mga consumers tulad po natin. Dapat yung inefficiency nito, because medyo problema sa pagta-transmit ng mga ano na ito, ng mga electric billing na, electric power na ito, consumption, ay dapat ma-review at matanggal na para hindi na siya masyadong maging burdensome, no, problema sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi tumataas, no? Dahil tumataas, kasi meron pong value-added tax yan, eh. So apart from the charges, yung system loss charges ay natataksan pa rin yan. So I think that's a big relief to our ordinary Filipino households na matanggal yon sa sistema ng pagbibigay na sapat na kuryente sa ating mga kabahayan na pinapasa po sa mga consumers, no? On a more parochial side, I think the president has been very, very consistent that election will be conducted on September 14 in the first regular BARM election as a part to fulfill the mandate or the commitments of the commitment of this government to the peace process, no? Magkakaroon po tayo ng first regular BARM parliamentary election that would stabilize regional bureaucracy in the region, and that is something also that we do welcome, no? Finally, yung mga haka-haka na may postponement ay hindi na po yan mangyayari. Tuloy-tuloy na po ang election natin sa BARM, no? So these are things that the president directly spoken to the people, the accountability mechanism that he has been he's been standing for as for, no, in the previous SONA that he delivered, nagbigay din po siya ng report sa taong bayan. So all in all, is it a perfect SONA? No, of course not. Definitely not. But is it really a reflection of our current situation and how to move forward? Yes, it is.
0: And with that po, maraming salamat po Congressman Adyong for joining us sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
13: Maraming salamat, Steve.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur na siya rin po nga isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Walang iba kundi si Representative Zia Alonto Adyong. Itutuloy na muna natin ang ating balitaan mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Mula sa ulat ni Joseph Cabanas, mula sa Baguio City ay puntahan na natin ang Virac, 10,000 tilapia at bangus fingerlings pinakawalan sa Minaridong Swamp sa Virac. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
14: Nasa 10,000 na mga tilapia asin bangus fingerlings ang pigbutasan kang lokal na gobyerno kan Virac sa Minaridong Swamp komo parte kang programa sa pangangataman asin pagpapadakol kang yamang tubig sa banuaan. Pinanginota ni Mayor Sinforoso Sarmiento Jr. ang aktibidad kay banan si Municipal Environment and Natural Resources Office Head Andy Po II. Sigun ki po, gikan ang mga fingerlings sa B-Farm makalis magsumitinin kahagadan ang LGU sa panginginot ni Mayor Sarmiento. Obheto kang proyekto na liwat na buhayon ang Minaridong Swamp como breeding ground kang manlain-lain na yamang dagat. Piglalaoman man na mapapahiwas kay ini ang kamalayan kang publiko sa importansya kang seasonal fishing asin pangangataman kang kapalibutan mantang pigpapalangkaw ang populasyon kan mga sira asin kan mga kasaga sa lugar nganing makatabang sa food security kang banuaan. Ipinaliwanag man ni Po na pwedeng mag-aninin mga sira ang siisay man sa oras na buksan na ang swamp sa publiko basta magsunod sana sa ipapautob na patakaran nganing masyerto ang responsable asin namamantinir na paggamit kan likas na yaman. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Si Kihor Provincial Science High School isinailalim sa earthquake at fire drill sa tulong na rin ng PDRMO. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
16: Aron mas maandam ang mga tinun-an o tinugyanan sa panahon sa emerhensiya, gipailawom sa pagbansay sa tukma nga aksyon sa panahon sa linog ug sunog ang Sikihor Provincial Science High School. Ang Sikihor Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagdumala sa maong pagbansay diin ilang gipakita ang luwas nga pamaagi nga mamahimong buhaton sa higayon nga mahitabo ang duha ka emerhensiya. Base sa assessment sa PDRRMO, nakakuha ang Sikihor Provincial Science High School og very good performance human giingon insaktong napatuman ang incident command system nga gihulagway isip orderly, timely og disciplined. Gipahalipayan usab ang student responders og medics team ingon man ang operations team tungod sa giingong paspas nga execution sa mga gilatag nga lagda. Regular nga nagpahigayon ang PDRRMO og earthquake og fire drill sa tibuok lalawigan kauban ng LGUDRRMO ug Rural Health Unit ug ingon man ang Bureau of Fire Protection. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ng Iloilo. Iloilo City Government, mas pinalakas pa ang mental health program sa mga eskwelahan. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo.
17: Para sa kayuhan sang mental health sa mga estudyante, nagpirma sang kasugtanan ang siyudad kag Koleyo del Sagrado Corazon de Jesus. Ini para sa pagpatuman sang Mental Health of Rice Psychosocial Support Program sa mga eskwelahan. Ini ang labing una nga eskwelahan sa siyudad sang Iloilo nga pahamtangan sang inisyatibo sang syudad nga may tinutuyo nga pasangkaroon ng mental health campaign para sa mental health kag psychosocial well-being sa mga estudyante. Sa Memorandum of Agreement o CONMOA signing, ginpabutsyag ni Mayor Raisa Trenas nga sakop sang programa ang prevention, intervention, referral kag support services para sa mga estudyante. nalakip man sa kasugtanan ng paghiwat sang seminars, psycho-educational activities, information campaign, mental health screening, stress debriefing, counseling kag psychological first aid. Para naman sa mga guidance personnel kag mental health advocates sa eskwelahan, magahiwat ang syudad sang training sa capacity building kag pagpasang kadman sang referral system. Ginapaabos ang syudad nga mas madamo pa nga mga eskwelahan ang magapartner para sa pareho nga mental health programs. Nagikan sa Iloilo, Emero Sanchagudo para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni M. Sanchagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Department of Public Works and Highways o DPWH na ngakong popondohan

0: maapil sa 2027 budget. Bisan pa man nga nahumana ang budget call alang sa mga proyekto ubos sa National Expenditure Program sunod tuig. Gibutiyag sa opisyal nga kinahanglan adunay hinanaling aksyon ang gobyerno aron makunhuran ang grabing epekto sa pagpaha sa Davao City ilabi na sa ubos nga bahin sa syudad sama sa nahitabo niadtong gabi sa Hulyo 24 sa iyang pagigpulong sa mga residente ato sa iyang pagbisita sa Bangkal Barangay Talomo proper na Sairan nga nahitabo ang kusog nga baha tungod sa kusog nga ulan sa kabukirang bahin sa Dakbayan. Tungod din eh, apil na sa maong plano ang larong nga pagtukod og dam o ubang water detention facility sa bukirang bahin sa Dakbayan aron mapungan ang kusog nga bulwak sa tubig paingon sa ubos nga mga lugar nga maoy hinungdan sa grabing pagbaha. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Finiquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan. Unang outdoor commencement exercises matagumpay na isinagawa ng Mindanao State University, Marawi. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
3: Isa ko pinakamala university na bubusi sa Mindanao kasi interwa Pilipinas, ginasupright din o abang sa Maranao, giya Mindanao State University main campus in Marawi. Namiangbal silang sa history si Kukya conferred o pitibarangat na degrees para ko class of 2026 si ko 62nd commencement exercises. Asid na naminilumba si sagiyang kaiya pinakamala a oval. Tano sa Sulda University, ayam ang bumiabal ya historical na first ever outdoor commencement ceremony si sa Mindanao State University history. Matatagunan o di na mapapadalmanan si sagyang kay mambuwa ragun ni Atim, inclusive university education as a bridge to peace, leadership, and shared futures. Kabusa agyang kaya System President of Mindanao State University, Attorney Paisalin Tago, na in-encourage yan. Agyong ko ta mga graduate sa awidiran sumiyang asasagbiran na elmo agu values. Si sagyang kaiya MSU, agu sarayran ko mapya after with responsibility. Si sagyong ko ta message yan, napituro yan ko mga graduate sa step forward with confidence, knowing that you carry not only your achievements, but also the hopes of those who support you. Yung mambu, miya baloya class valedictorian na si June Nahar di Abubakar na si sagyang ko to inibigay niya na message na nabubuwag yung ko to story o success yan kamadakal pa nagyong ko to miya nga alo niyan ang mga current issues sa mga global issues sa kailangan na katukawan tanong langon do taragyang kaiya saving Palestine nagu mga flood control issues sa Sud Pilipinas sa piti barangan pa. Mapiag yung ko to kaya po sa yung kaya 62nd commencement exercises ka ayad din na palimpusan niya nagyong ko to fireworks display inibigay yung kaya university as a celebration para sa yung kaya class of 2026 sa bituin sa batch rinayag. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinignood sa edisyong ito ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng

balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere. From Manila, Philippines. PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.